0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, las 8:08 naman sa aga. Bago lang git mga ka-K5, si Mayor Greg Gasataya nagparagtag sang kapin 9,000 ka mga school supplies sa aton sa diga mga kauturan kag mga ukon mga estudyante dira sa Negros Occidental High School. Yes. K5, mayroon ka bimo bala. DTX Coffee Mix, may ara na siyang DSE. Ang DSE, nagabulig ni para at least magbako ng aton sa ding cleansing ang property sa lawas ta.
6: Sa lawas mo.
5: Ang ginobray sa ni with the chia seeds, duang purpose si chia seeds mo. Hindi ka daligot mon.
6: Yes.
5: Tando na gina ang aton nga setting sa ano, dugol pila kami ng robot ni Kipa Berikman.
6: Galaxy.
5: Dugol pila ka ng robot kami nga duwao, basing settings sa lang naglain. No?
6: Galaxy.
5: I-check lang. Kaya dugol pila kami nag-robot nga doa sa on the air. Nag-robotics ang dating namon nga doa. Gamamok kami ng kipay-birik. Ano-ano lang kasaot kami. Ara naman na tanong, ara man. Ang pawa naman dayon. Nagmuno lang kami balik dayon.
6: Mabalaan mo na basta magamuno siya. Kaya drop doon ng viewers mo.
5: Oh. So, ang nami sa DTX Coffee Mix because of the chia seeds, mag-inom ka niya, Bika Kipay-Birik, you know, during the Mayan civilization.
6: Yes, yes. So.
5: The Mayans, if they have any competition, your reward is chia seeds.
6: Oh, tagaan ka.
5: Because chia seeds is a symbol of power. No? Kung damo ka chia seeds, manggaranon ka sa una, Kipay-Birik, sa panahon sa mga Mayans mo.
6: Correct, correct.
5: And these chia seeds, kung gainom ka siya, hindi ka daligot mon. Because manggaranon sa fiber, Kipay-Birik.
6: Yes. Hindi ka daligot kadua, mon, kag nami ang pamatcheck sa lawas mo.
5: Kag daw gahimo siya nga daw oil sa imo siling atyan, ginapanami niya ang cleansing bra, gina-flush out niyang toxin sa lawas mo. That's the beauty of chia seeds nga ra sa DTX Coffee Mix. Ang managani nga kung sa DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Kini ka ba, dali naman sa D3 Bio. Ang ato naman nga Oro Trivia upon kay Lori the Explorer is brought to you in part by D3 Bio. Hilar at sipon kag trangkaso, i-klinika D3 Bio mo. At ni Himaloon, ang pinakauna nga Filipino navigator nga panglugayawan sa Pacific Ocean,
6: yes,
5: nga wala naggamit sang GPS, kundi ang sinang una nga pamaagi ang pagbasa lang sa mga bituon sa kalangitan.
6: Yes,
5: Here we go with the 4 trivia with Lori
6: the Explorer!
7: Now, ladies and gentlemen, time for Photo Trivia! Photo Trivia!
8: Maayong what's up, mga kaibigan! Ini ang Photo Trivia kung sa diin, aton hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa aton kaalam. Mga kaibigan, hinalo bala ka mo kung sino ang Filipino navigator na nagtabok sa Pacific Ocean na wala sa GPS?
9: Isa ka Filipino seafarer kag traditional navigator ang nakatabok sa Pacific Ocean pinaagi sa sinaunang pamaagi sang pagpalayag. Ang seafarer nga ini amo si Florentino Risulta d'Asta. Natawo si Florentino sa Allen Northern Summer kag nagdako nga may paghigugma sa dagat kag sa tradisyonal nga pamaagi sang paglayag. Pinaagi sa iya amay, natun-an niya ang mga pamaagi sang paglayag kag paghimo sang mga sakayan. Lakip na ang pag-obserbar sang mga bituon, hangin, balot kag iban pa nga natural nga palatandaan sa pagnabigar. Sang 16 years old si Florentino, nakalabot siya sa Hawaii. Dito, nagtrabaho siya sa nagkalain-lain na obra kag nagpadayon sa pagpauswag sang iya kaalam sa pagpalayag kag paghimo sang mga sakayan. Pagligad sang pila ka tuig, nagdesisyon si Florentino nga magbalik sa Pilipinas. Tungod kay kulang ang iya kwarta para sa komersyal nga pagbiyahe, ginpili niya ang tawiron ang Pacific Ocean sakay sang iya kaugalingon nga ginhimo nga sakayan nga ginhingadlan niya Lady Tamarao. Ang 24-foot nga sakayan gintukod niya upod ang iya mga anak. Kag nakabaton man siya sa suporta halin sa Tamarao Club sa Honolulu. May 14, 1955, nagpalayag si Florentino halin sa Kewalo Basin, Honolulu, padulong sa Pilipinas. Nagaisahanon siya sa iya pagbiyahe, kag kompas lamang ang iya dala bilang instrumento sa pagnabigar. Sa tunga sang iya biyahe, madamo nga pagsulay ang iya na atubang. Naigo siya sang pila ka mabaskog na bagyo kag naguba ang iya sakayan. Nakita man siya sang isa ka Japanese fishing vessel kag nagpaambit ini sang bulig sa iya. Apan ginpili ni Florentino nga ipadayon ang iya pagpalayag nga wala sang bulig. Pagkatapos ng 345 days nga pagpalayag, sa ulihi nakalabot si Florentino Dust sa Siargao, Mindanao, sang April 25, 1956. Bangod sa iya makasaysayan nga pagtabok sa Pacific Ocean, kag sa iya kaisog, kag determinasyon, ginpasidunggan si Florentino Dust ni Presidente Ramon Magsaysay sa tung May 11, 1956. Ginawardan siya sa Philippine Legion of Honor Officer, kaginhatagan sang honorary rank nga Commodore sang Philippine Navy. Ginhatagan man siya sang Keys to the City of Manila ni Manila Mayor Arsenio Lacson. Ini si KK5 Glory Gamboa para sa Foro Trivia!
6: Kala niya Florentino Dust.
5: So, Florentino Dust. Actually, alin na siya sa Leyte. Ang tatay ang mangingisda, gupod na sa permi pangisda. That's why na-learn niya kung paano magbasa sa mga stars. No? And that, actually, bisan sa una, no?
6: Si una muna. Ang mga day kwan ba?
5: Unidas, day Odysseus.
6: Day Ragnarok ba na?
5: Kita mo si Odysseus. Mag-travels, like, ginabasa mo na nilang stars, no?
6: Among gila na si una. Kitiway man si una. Compass, ka wala GPS. Kita ka na sa ginagamit ako ni compass ning sikamot ni.
5: Okay.
6: Na compass, we all know that nga compass panawag.
5: Mm.
6: May isa na sila ka instrumento kay Pavel Jan nga ginateleskopyo mo ang adlaw kun adlaw.
5: Okay.
6: Kay kun gabi stars na.
5: Okay.
6: Kun adlaw daw ginateleskopyo mo tapos do letter C na siya.
5: Mm.
6: Ang panawag sina sextant.
5: Sextant.
6: Ang sextant ang muna ginatirada mo.
5: Ginagamit na sa subong?
6: Oo, para yung
5: kanila
6: true north.
5: Kun marine transport ka. Gina-train ka mo gamit sextant.
6: Sextant to. Ginatirada na. Kayo kuha mo ng true north.
5: Kaya kung magubagi mo GPS, si sextant na kung buligsin mo.
6: So, duwan na yung mo, during daytime, use the sextant. During nighttime, read the stars.
5: Kamugali
6: na?
5: So, you see, that's wonderful. Ah. Ang nature, you know, may kaugalingon nga pamagi para sa atong protection.
6: Yes.
5: Gatag sa atong early warning. Dumduman ko na dayo ng kwan ba? Isa ka Chinese movie bla. Red Cliff.
6: Red Cliff.
5: Cliff. Red Cliff. Story about warring faction.
6: Okay.
5: The other faction, actually babae man ginalina na, no? May isa kang babae na luyagan sang isa pero mo kay isa iya gipili. Kay siya very powerful siya kay dako ang iya mga tinawo. He sailed across sa isa ka lugar kay gusto iya conquer. Tiyawan sila kay very powerful ka armada. But because tanda may advisor ang isa kahari sa gamay nga ginarian, nakabalo magbasa sang huyop sang hangin.
6: Okay.
5: Klima, tiempo, ginggamit nila itong strength para mag-atake.
6: Di correct na. Correct na. Singuna muna.
5: Tama na.
6: Kang magkuhan ka singuna, magpalupok, magkabalas ang kanyon, Cyril Jan. Ang una-una si una nga magpalupok ka kanyon, ginakuan mo, ginatanaw mo kung ano ang tuwad sa kanyon kag kung diin dapit ang hangin. Kabalo kasi una mga soldado
5: si Oliver Alcala may ginambal mo.
6: Ano naman
5: ginambal mo sa barko may arasik sextant. Ano ganun yung bulb mo to?
6: Sextant.
5: Sextant? Sa so, okay, 5 etant.
6: Ang tingin ni Brad Oliveral.
5: Sige, pa tayo. Keep up, Eric.
6: Singuna, mag-taya ka sa kanyon, mabalaan mo, kagag ng mga panabla, mabalaan na nila kung di napit ang hangin. Okay. Ang ginapa na, ang hambal sa perme, i-compensate mo ang hangin. Hindi ka pagwas ang flag, ang mga flag na singunas ang soldado, ang purposes na, kundi may flag na dako.
5: Para babalaan mo kung diluyot sa hangin.
6: Hangin na, parang balaan mo. Pero kung hindi ka kapagwas ang flag mo, tungod kay makita ka sa kontra, ang ilaginay mo, nadilapan lang na kamot, kagaya mo na oh. Kaya kung may basag mo kamot, mabalaan mo, kung
5: ang hangin, di pa kanto.
6: Dira pa kanto ang hangin. Amunang ginay mo, singunas.
5: Grabe. Ah.
6: The blowing of the wind na kuha nila.
5: Grabe.
6: Na dilapal.
5: So actually mo na part abi dako gali bulig abi sa mga warfare gani ang pagbasa mo sang dalagan sang tiempo.
6: The wind, the stars, ang panganod ginabasa na. Ti siguro mga Apache Indian blang. Ang Apache Indian siguro hindi mapambalaan ang kontra mo kay way paradar. Ang imo sa Apache Indian kung ga-atake na siguro ang kuan ang mga kabalre. Ang iladlungga ni butang nas duta.
5: Babatian din ang dalagan sa kabayo.
6: Dalagan sa kabayo kay titag sa kabili isa ka gatos kabilog kabayo. So paglagan sa isang kabalre, mabatian na nila mo na si Jeronimo sing una. Hindi mo to mabindihan.
5: Way madakpan.
6: Way madakpan. Pero pag dakop mo kay si Jeronimo ng iladlunggan sing una ya, do microscope. Mabatian yan tanan, pati ugayon sa kontra mabatian niya.
5: Okay. Well, lagi may sakabot sa aton ba?
6: Tali pa bala niya kung dinapit dito ang parking motor.
5: Hindi ako dito napit ng ugayong.
6: Nga din napit ang motor.
5: Ayo, balik na sa aton topic sa buong mga kakipag. On a serious note, doon nakibot ka ron ang taga Negros Island Region. Nakibot kita bangod sa balita nga si Queenie Villanueva. No? Isa ini siya ka player from Bayawan. Queenie. Basketball player. No? Nga nagrepresent sa Negros Island Region sa palarong pabansa. Ang pangalan niya is Queenie Merle Villanueva. So medyo nasubuan kita bangod sa balita nga hindi siya ang aksidente, reportedly aksidente, nga nahulog sa isa ka building dito sa isa ka kilala nga universidad kakipabiyarik.
6: Okay.
5: Na-notice na bala mga promising player like Butterbonia.
6: Yes.
5: Pag-abot sa Manila, aksidente ang ilan na tubang.
6: Provinciano.
5: Kag-aring si Queenie Merle Villanueva, nag-eskwila, paligani sa si Lyman Dio. Nagalin siya sa Villarreal Elementary School. Daman siya nagalin. And naging basketball player, nag-represent sa Negros Island Region sa secondary girls. Doon siya, I don't know nga nakalabot siya ito. Kaya doon dito na sa may eskwela, kung naman kakipay, Eric, pero in preparation sa iya sa ding damgo.
6: At ginkuha, guro, ginkuha.
5: Base na kampang lang siya, di. Kaya paano siya nakalabot sa Bayawan? Ang muna karoon na ibaloon, tangig na usisa man ito ni, actually, ang iabang kay, mabot sa Wednesday.
6: Ngayon tabo siya, no?
5: Ibaloon tabi kay may
6: basketball player, ng babae.
5: Basketball player. Secondary girls, kakipay, Eric.
6: Secondary girls.
5: Pwede mong pakita picture yan sa ni kakipay, Itan. Anakita ko niya si Lieutenant Boom Granada, Police Lieutenant Boom Granada. Amo niya ang nakita ko diyo.
6: Kaya mapamatian mo kung di nagparking motor mo.
5: Hindi sila magbooking nga, Boom. Now, this time around, ipakita tali niya yung tsura. Ayos on the board ko na yung tsura sa nga player. Actually, very promising. Kuro mayo, damo ito sa mga mayo nga players, sabi ka kipabiyarik. Subuan lang tabla. Nga paglabot sa amuning mga punto nga ti amatama ta nila ma-realize ta ning ilang mga damgobla. Matabuan ba tabo pa ni sa ilang mga kaangay sa ni.
6: No? Dabi lang.
5: Amuning itsura sa player nga ni mga kakipay. Marikanta ka rin doon guys si Wilson. Ah. Marikap ta sa natabo sa NHS. Ari pakita bita ni tsura niya.
6: Grabe ni no? Report ni
5: R.I.P. Queenie Merle Villanueva.
6: No?
5: Amuning itsura ni Queenie Merlo, do kabata pa ni sa iya. At imagine mo do pila pa ng edad niya. Senior high ni siya kakipay.
6: Senior high, that's second year college.
5: Ara kakipay meri ko.
6: Sila ay ganing bayo yun.
5: Amo gani nga hibaloon ta. Kinang usisa si Kipay Berto Gaket. Palaron pabansa 2026 o. Oh. Agusan del Sur. But si ganon.
6: Ah hindi. Sila ang da bayo ya. Kay ang Agusan del Sur. First to nga pag-intras ang Negros Island Region mo. So din kwa, kay nag-champion ang sila eh. Mm-hmm. So gingkwa siguro as player nga halin sa Bayawan.
5: Oh, basta isa sila ka district.
6: Isa sila ka district.
5: Oh, na, pwede na i-allow. So import siya binaton.
6: Gin-import siya. Pero so, Bayawan gid siya.
5: Kay nag-champion sila sa ilaman to yung area mo, no? Oh. So gingkwa di siya. Si Queenie Merle Villanueva, very promising bata, kanugun. Ari ang pagpangusisa sa atong reporter with Kay Peberto Gakit about the death of Queenie Merle Villanueva.
6: Roll tape, tira. Tira.
2: Patay ang estudyante ng inihalin sa Negros. 18 anyos palarong pambansa atlete. Matapos nga nahulog inihalin sa ikanapulo nga panalgan sang isa ka dako nga universidad sa Manila. Patpatunta isa-isa huntang dalagan sang insidente. Huwebes, Agosto 13 sa siningatuig, last 12:57 sang udto sa sulod sang De La Salle University, Manila. Sa lugar sang Enrique Razon Sports Complex, natapos ang kabuhi sang Negrosanon nga atleta nga si Queenie Merle Villanueva. Pamatian ta kung ano ang natabo, taga Bayawan City, Negros Oriental, bago lang ini-graduate sa Bayawan National High School, Yung Strand. Pero ginakilala gid sa iya, amo ang iya sinikamatayon, basketball player ini. Kabahin siya sa Negros Island Region Delegation sa Palarong Pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur sang tinariktan nga Mayo. Gindala niya ang ngalan sang NIR Negros Island Region. Gindala niya ang paglaom sang yasiringa pamilya. Kagaron, dapat sa sininga Setyembre 3, magasugod na siya kuntani bilang first year student sa De La Salle University. Amo ini ang yasiringa handom. Handong nga mag-eskwela sa Manila kag makatigbawas sa kapigaduhon sang pamilya sa Bayawan. Suno sa report, nakita na lang si Queenie sa idalom sang building. Nahulog inigikan sa ikanapulo nga panalgan. Ginkumpirmar ini sang De La Salle University mismo nga may isa ka-incoming student ang na-evolve. Siling nila, nag-coordinate na sila kuno sa pamilya kag pulis. Pero tub-tub karon, wala sila sing sabat. Ang ila siling sabat grabatian, nahulog lamang ini. Madamo ang nagpabutyag, madamo sing mga pamangkutanon. Ano ang siguridad sa ikanapulo nga panalgan? May igo bala ang kataason nga mga rehas? Na-check bala ini? Sino ang naka-duty sa amo sininga oras? May CCTV bala? Kung may ara, ano ang nagpakita sa video? Sino ang pinakaulihi nga nakakita kay Queenie? May upod bala ini? Ano ang natabo 5 minutos antes siya nahulog? Ano ang protokolo sang eskwelahan para sa mga bagong estudyante? Ilabi na ang mga atletang halin sa probinsya kag wala sang pamilya sa Manila. Sa siningang hitabo, suno sa report sang K5 News FM Bayawan, natuhoy sa pamilya. Nagpangabay ang pamilya ni Queenie kag ila ginapangayo nga likawan ang pagpalapta sa makatalalang nga impormasyon. Respeto ang ila kinahanglan, hustisya ang ginasinggit sang pamilya. Hindi ini ang pinakauna nga natabo sang nagligad nga mga binulan. May isa man ka atleta nga napatay. Amo ini si Rene Bobet Baterbonia, taga Mindanao, Palarong Pambansa MVP. Napatay ini sa Aurora sa team building. Duwa ka mga kabataan, duwa ka isla, duwa ka damgo. Isa lang ang natapos, trahedya. Ano ang sala sa sistema nga aama kabataan nga ini? Ang may pinakadako pang handom, amo ang mga napatay. Gani ang panawagan sang pamilya kag mga tao sa De La Salle University, sa CHED, kag sa talan nga mga universidad. Ipakita ang transparent nga investigasyon. Ihatag sa pamilya ang tanan nga ebidensya. Magpatigayon sang independent audit sa tanan nga mga facilities. Protektahan ang mga kabataan kag responsibilidad sang eskwelahan ng mga kabataan. Isa ka scholarship athlete, isa ka bata, may pamilya halin sa Bayawan nga nagahulat sa iya. Ang investigasyon nagapadayon pa. Pero ang pamangkot, ano ang natabo kay Queenie? Padayon ang ila investigasyon. Ako si K5 Berto Gakit para sa investigative report, K5 News FM.
6: No, Grabe, no?
5: Tahong kagi 5, Eric, sang palamang kota. You know, we cannot make any conclusion. But we raise a lot of question. Na ang natabuan now, it's a coincidence that a promising star from Negros Island region and a promising star from Agsur na nagkanto na sa Manila to start their journey as a scholar ng atleta through basketball. Nga mo nang tabo sila kay Paverick. Basi, aksidente, nahulog, whatever. Dapat may pagpangusisa kay dito yung kakaso ni Baterbonya yan. Doon may homicide dito yung kakaso kay Paverick mo.
6: Ang itsura sa building kay Paverick dyan, tanipakita na itong nahulog. Abi. Ariyo, Enrique Razon Sports taas. Center. Taas na siya.
5: Di paano kayo naka-10th floor? Aw?
6: So, kung naka-10th floor, hindi ko mabalaan, kay ginapangita ta, nga anga sa sulo, kung diin siya nahulog, ato siya sa babaw, na dagdag siya sa dalom. Kaya may gym ni sa sulod mo. Daso ng mga sports athletes, yung ibang dra na gina-training, ng mga, ang mga gym di pa siyang aton lang, ara na da. Tapos may basketball court na da, sa sulod, may kunano na lang. So, nga nahulog siya in the first place. Nga. So, ato siya sa kwarto niya, nano na tabo man, pakanugon siya rin dyan. No?
5: Kanugon, very promising na bata. No? Why takbalo ko lang yung story, ha? Kag pabalaan talaga rin due time kung ano ginang kausa sa likod sa iya sa ligang kamatayon kabay pangustisya mahatag ban sa pamilya. No? Kung aksidente ba ni Kagi Paverick? Ara Kagi Paverick, kung ginagoogle ta subong, ginapadlagan tang Google Map.
6: Okay.
5: Taas.
6: May Olympic size swimming pool.
5: Ara o Kagi Paverick, amo na siya o?
6: Amo na siya, oo.
5: Taas gali Kagi Paverick.
6: Taas kayo. Do arad dang tanan nga mga kuan mga sports nila arad
5: pero maguro kay in-house ang mga atleta nila
6: over Olympic size swimming pool, isa ka covered rubberized running track dira sa sulod, may multiple basketball and volleyball courts, may weight gyms kag may mga dance studios kag PE classroom.
5: Ting dance studios para sa dance sports, etc.
6: Arad da tanan ang mga rehearsals kag ang mga practice ng mga players gali. Laguna Campus. Okay. De La Salle University. Sa Laguna, hindi siya kay sa Manila.
5: Laguna Campus, Noy.
6: Laguna Campus. Okay.
5: Bantayan tari, ha? Kay sa Mercuris, mabot ako ng bangkay ni Queen, eh. Kagilang tutukan ta, kaya to dito nakatutok ang aton niya sister station, ang K5 Blues FM Bayawan. On the other hand, mga ka-K5, sa ato naman nga pagpakalagad, after sa report ni K5 Berto Gakit, balikan tanay si Wilson para mag-recap what happened. During sa pag-visit karon ni Mayor Greg Sataya sa Iloy Chess. Pero ang reaksyon sa may sudyante kada interview na si Attorney Mark Mayo, aton nga City Legal City Administrator sa syudad sa Bacolod, isa sa mga mapisan nga staff abino ka mayor sa syudad. By the way, Ilongga sa New Zealand, gatingwa ko paano ko magtinad ang kabuhi mo, pero may mga tao yung gusto ka ma-down.
6: Ay, umugi na.
5: Gina Purano, gapamati, hala ang taas. Esperanza Insoli, Gary Act, Janro Aguirre Angeles, pamati naman kami sa Bluetooth speaker sa Mambusaw Tabu Ilog. Salamat gid sa inyong pag-monitor. Now, balikan takir ka standby karon si Wilson Villana para mamalanta na ng recap na ng reaksyon sa mga teachers, mga estudyante, narungod sila yung programa da sa NOHS. And standby karon kay, ba naluoyin man ko kay Kapitan, no? At lang party sa...
6: Lokdo.
5: Ayo. Ano ito ka barangay, gani? Isak barangay sa bago, ah.
6: Isak barangay.
5: I-check ko si K5 Wilson Villana, naka-standby na sa line number 1 sa recap report. Wilson, good morning.
6: Morning.
10: Good morning, K5 Aljan. K5 Eric, nakaano ko ito si Bosa Maito.
5: Baka na mo damo, kay Pabi Eric, oh.
6: Kanami, tanawon ba? Kanami, isang picture, tanawon. Very good.
10: Sige, K5 Aljan, K5 Eric, so barangay nga sige, pag sige, pag sige, pag sige, pag sige, pag sige, pag sige, first time dala in K5 Aljan and K5 Eric na may mayor na nagpadulong sa Negros Occidental High School. So that's why nga very ano sa ina, very
5: happy happy. Grabe yung sa kabataan, no?
6: No, tahom. Nami siyang baga.
10: Actually, K5 Aljan, K5 Eric, ko nagpasalamat sa hindi ang principal ni, ang school principal, si Ma Dr.
5: Wala yung itsura ka politikong bag na lang, nabakulod lang.
6: Oo.
10: Dok, wala nga lang. Wala git sa ngalan sa mayor. Kasi pag ng logo, wala ka dyan. Executive Legislative Agenda ni Mayor Greg Sataya ang nakabutang dira no, sa inang kwan, sa inang bag. Kada o sulod si nagalik ito sa dyan. Kasi tatlo ka intermediate path.
6: Okay.
10: Tatlo ka mga papel. Kag isa ka back na ballpen. Kasi sa dyan. Kasi sa Eric. So, magamit kinini sa bilog na tuwid. Kasi sa dyan, sa nanti ka mga estudyante, sa na-mention na natin, exactly, sa dyan kasi, Eric, ang numero, o kung ang number ng kakaroon na batunog, hindi sa mga estudyante, Eric, kasi sa dyan, and kasi sa Eric, no, yara sa 9,136 Diyos. Sa mga school bag and school supply ang itag sa Baku Negros Occidental High School.
6: Igo man? Igo tanan?
10: Igo tanan, covered tanan ni Kisa Lodjan. Halil grade 7 to grade 12. Kasi analista na inyong tanan yung mga estudyante Pedro Kisa Lodjan, Kisa Eric, kaya sila tagsatag sa makatapon sa isa ka bag, tatlo ka intermediate pad, kag isa man ka...
6: Ano ni sila nga year kay 5 Wilson, kay 11, kay 12?
10: Halin sa grade 7, hasta sa grade 12 kaya sa dyan.
5: Ubos gin, wala pili.
6: K-11,
5: K-5. Ubos gin ang bilog ang population, di ubos.
6: Malas, may kalinya si Wilson kay K-5 sa mo.
5: Huwag ka. Kay K-to 12 lang mo.
6: K-to 12 lang, 11, 12 lang, K-5 ka. Huwag ka madala, Wilson, ha?
10: Wala man. Pamatian sa kasi sa dyan, ang pahayag, no, sa school principal, sa Negros Occidental High School, no, sa iya, hindi nga papasalat man siya pagkasulod sa ang Bacolod City Government, diri sa ilang bulutuan.
11: Ma'am, good morning. Ano ma'am, dami mo so far for the distribution and school supplies here in this school?
12: Good morning!
6: Good morning, ma'am.
5: Morning, ma'am. Mabuting
12: tao, magandang buhay. Happy man ko in behalf of the school community of NOHS. Kay at least, may ara sila gamay, may na-receive sila from the city of Bacolod. Finally, again, consider ang mga needs sa kabataan because we exactly know that a great percentage of our students here are all residents of Bacolod City.
5: Correct.
12: So, salamat, Gid.
11: This is the first time I'm the Bacolod City LGU and first DMH to serve this program.
12: Yes, this is the first time nga nag-share o ma-share sa amon sa mga school supplies. And hopefully next year, mahatag earlier prior to the opening of classes.
5: Correct.
12: We are grateful. In behalf of the school community, we are grateful. Department heads, come here. In behalf of the school community, we are grateful. Department heads!
5: Lagi na patawag
12: yan? In behalf of the school community, dali ka mo. We are very much grateful na mga kabataan na
5: may araw
12: na na-receive maski pa paano. So salamat yun, Mayor Greg.
5: Gindalay ang department heads because gusto yung ipakita nga full force sila nagpasalamat.
6: You know the idea.
5: Inang point ba nga, imbes nga ikaw lang nga daang mag-gwa nga nagpasalamat, gusto mo ma-feel nga bilo, amo na dapat.
6: Kagini si ma'am, kada interview to ni siya, pero may hamba sa, hello, good morning.
5: Ang yes, talaga. Mabuting tao, mabuting buhay. Amunik kaya. Mabuting tao, mabuting buhay. Wilson Villena, kamusta ka? Hi.
6: Isa pa na.
10: Kamuting kahoy, ang diet natin ngayon. But anyway, remember.
6: No, guy, na Kuya Wilson sa kamuting kahoy, tapos mapusyan. Nga, last na lang ni.
5: Sangyup.
6: Tapos taugan ko siya kanin. Ngari ko sa balay, brown out day. Kung bago ka lang nag-plus ka, kasangyup ka.
10: Di ba, man, John, di ba, Eric, no, para sa dugang ang mga detalye, karoon tagbay lang ako sa mga tibay para sa ako sa mga video report to hoy sa distribution ka rin, no, sa school supply sa Negros Occidental High School. Dugang ko na lang kasi ba, John, I think we have time pa naman siguro, no, at masugod ko na lang managpahayag sa buong Bacolod City Mayor Greg Patayan, no, official na kay Ganon Sar. Localized 911.
5: So anong diferensya? Sige, magsiling ka nga localized 911. Kung nabihara, tanga NIR 911. Ang localized, di Bacolod
10: City alone.
5: Bacolod City
10: alone. Ang database kina Adjunct Chief Eric sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office, dira di ka mismo, mabato. Sa mga responders kina Adjunct, dira man mahalingin sa mga CDRMO. So ang purpose ni number one kasi nandiyan i-address ang language barrier pala kasi mabudlay.
5: So for example, kung ang tawa, ano nga mga tawag ang pwede tawag sa localized 911 para maklaro ta?
10: Emergency kit kasi nandiyan, no? Pwede ka mo nakatawag for sulog o kung crime at sabi pagi sa
5: PNC. Okay.
10: O kung anything naman kinangla responder pala, pwede ka mo din ang makatawag. Actually, isang first day din na nagatag na sa blue signal ini
5: DLG na i-roll out na ini. Wow, very good. Kini nga yun sila na clearance mo. kay Kabalukan National Program ni. Ang purpose siguro kitang pinakauna kag ipaibari kay naglocalize ta.
6: Yes, yes.
5: Para to solve the language barrier problem.
6: Tika mo nga ito, puntahan nyo dito sa Puno. Munang mudlay, gid Puno, Banagog, le.
10: Actually, kaya sa nasa, kaya sa very so good, si ito mga pinakata, pwede na makapaton po, nakapaton na ang 911 sa Bacolod sa mga tawag, ang ilaang kin-highlight, yan ang ipapulo si Mayor ng Kataya, is ang ilaang dito-skuntihan, as far as Bago City. Nagtawag 911 ng Bago City ng mga residente, kaya ng land rescue, nagsulod sa database, sa Bacolod ng 911 at sila nag-responde nga daw dito sa may kwan, sa may
6: lugar kundi nagtunan. Wilson?
10: Incidente. Yes, Mr. Eric.
6: Nang pwede ka makaayo nga makasulod abi kay Pavel dyan si Wilson, no? Tapos matanaw tabla ang kung how they work, how will they do it. Do i-document yes, abison.
5: Pwede guro.
6: Ayo abison.
5: Pwede guro.
6: Kung pwede, pwede ka kay wipe na mo.
10: Matabuin na siya mag-launching. Kasi
5: siyempre, kinanglan sa gilipaditin. Gina-brand na guro, subong nag-dry run sila and then they will have the official launching. Why pa date ko saan officially i-launch ni?
10: Siming na si Manap, isa na dyan lang ang ginapal, pero the update lang ko si Mayor Greg, no, kung saan okay, ang specific.
5: Very good, very good.
10: Na i-launch ni siya. Pero for the meantime, sa tanguain na yan, ano na lang na yung ceremonial na lang.
5: Ay, mayo kaya Ara Kadeson. Basi ka rin makalanaw ka, pa may isa taka yun si mo. Ngayon ka man appointment kay Mayor Greg, ha? Kaya mabisita tas opisina niya.
6: Atobla?
5: Atobla, ha?
10: Okay, doon. Oo, kay Migato, balaan ko sa pisa sa dyan, nag-smile din po.
6: Ato na, ato bala. Hindi na pagdugangi, ah.
5: Katilaw ka gigaro kay Ariolin, si Giabla.
6: Hindi na pagdugangi, ah.
5: Gusto mo si Ariolin, mamisa sa imo? Maliog lang ko na bison, basi pwede mo mayo, ha?
10: Yes, kaya naman dyan. Mapapasa-expect yun. Kita kayo pa sila sa school principal.
5: Oo, sige. Pagwa, bala, ayon mo kung ano ta availability. Sige. So, manami ini. So, wala pa sa exact date, pero... Abi mo namin kay kisa amin magasulod taga Bago. Kung magsulod taga Bago, manawag mo lang ng aton nga 911 sa Bago. Please respond. May call kami na baton from Tabunan.
6: Amo niyo. Nami na, nami, I like this idea.
5: Ang nami lang diya kay, ang idea nga nami, dre, kay ang mga, hindi ba lang magtagalog, hindi na mabudlay yan.
6: Mabudlay ba lang magtagalog, puntahan mo dito sa Puno.
5: Kaya, sir, pwede pasugat mo, may sugat dito, uwi tayo.
6: Uwi tayo.
5: Sabi sa police testman niya, siya may pilas ka.
6: May pilas ka.
5: Hindi sugat, like, gali sundo, gali gusto yung balon.
6: Amo nang mabudlay. Oo.
10: Sir, may mapasugat dito, ba mapapila?
5: Kaya, ha? Ba't kung gusto mo pa magpasugat, ba't ka tumawag pa sa amin? Ha?
6: Yeah, sir, bilis, sir, bilisan nyo, sir, may inihaw dito, may inihaw. Siling sang gasabato, nga may inihaw, ano yan, may pulutan?
5: Sugba niya sila
6: inihaw. Kaya, sir, inihaw, gindobla. Nga may inihaw.
5: Amo na purpose ka, ha? Amo na purpose ka, nga nag-localize na kay, basi maligin ulo sa mga logs at
6: blah, blah. Nga may inihaw, Mark?
5: Nga, sir, nga, sir, ang sugat ko dito, binaril.
6: Oo.
5: Nga, ha? Natural, pag binaril ka, may sugat ka. Tingali kay, ang subot niya balon. Nga, sir, na nagsugat sa akon, blah, gintiro.
6: bilisan nyo, sir, kasi inihaw na dito, inihaw na. Nga, mano kami
5: daw, hindi naman kami gutom. Ayo. Ang nami kay bisan wala ka load kay Pyberic, pwede ka kasen 11. Nami ah, at least wala na duro gamo kag hindi ka na mag hindi ma-confuse ang operator. No?
10: Kasi sa Jan kay Pyberic actually very timely ini no. Kinahanglan kasi I don't know kung nabasa niyo naman ini recently na may incident no. Na nationally may natawag na 911 kay Jan but unfortunately, 10 minutes, if it doesn't, it took him 10 minutes para masapat sa 911 na national and the pasyente nga tinanglan sa public na patay din. So, this is why man nga nagambag sa ang NGO no, na mahinay ang response sa national pati. Siyempre, to address ang mas matakit pag it doesn't, ang
5: nag-responde. Pabalon na lang sila, Son. Nga bisan mo load ila cellphone, dial lang sila 911. Pwede makatawag.
10: So, amalan na siguro na kasi sa Dozan, kasi sa Derek na
5: malinit. Sige.
10: Sa Bacolod City Government Center, yan kinadunosin niya sa Kalwan, sa Mike City, Trivayo, Pagadu, TX500, upo nato sa patrol. si Kita Vincent Coral, Bene naman si Kita Vincent Villana para sa kampiyon niya balita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, Kita Hughes, sa FM.
5: Thank you so much, ha? Tayluan ta si Arp Amores, mamati ta explication, kasi damo nag-react mo. Ya kung tigulang ka nimo, ya dapat gibla taloon ka tukang tuwang-tuwangan.
6: Bit-bit tong game mo yan.
5: Ang punto, dabla, kung ikaw, abi pamilya, i-volunteer mo gigang ituwang-tuwangon si Lolo, kahit iba si makadalog ka mo sa dalan, kaya kipay-birik. Why ta ginapangayo? What if samtang gatuwang-tuwang ka mo?
6: Natumba.
5: Na kadalin asabi gatuwang-tuwang kundi statay na butang sa italital to.
6: Kaganga dalon mo gid.
5: Ti ang justification amo ni. Ang pamilya ya kuno among nagtuwang-tuwang ang punto bla ka pwede man to makadto ang balon nga ti si tatay hindi bangon amo ni. Actually ang ginahimo dato verify pwede man lang kadto tong barangay
6: Beach W.
5: Kasi nga ti okay pa man di statay oh. Puti ang punto nga gituwang-tuwangan, gilaki pwede mo lang. Pero ikaw, abi pamilya, pabudlayan mo pa yung lawas mo para lang magkwato sa ayuda.
6: Paglupok sa balita, mambang, hindi ha, amunamunan to ya.
5: Ha?
6: Amunamunan to, kami nang to ya, why to yung nagsugo sa amunan. Nano.
5: Ina, ang logic dictates kag ipaberik, no?
6: Masakit tatay mo.
5: Ang gamasakit ang tatay mo, may ginabatsyag, tuwang-tuwangon mo, gin para magkwato sa ayuda niya.
6: Dede mo.
5: Ha? So, nagpatag man siya, singamon to ya gusto. Ha? Dita naman tabi, anong natabo, Dri? Ah, ang taga Negros actually, may mga buot na misla.
6: May isa na
5: kamalo ko akong isa, ang ginatawag na sobra nga sugar coating, isa nga bahol pa.
6: Kanina, telito da marin siya.
5: Telito da marin
6: siya. Tuwang-tuwangon mo, ganito, ikaw magkantuto.
5: Abi-abi, bang kutabi ko sa sino. Number one, ang pagtuwang-tuwang, kapoy na.
6: Kapoy na.
5: Risgo na.
6: Masi magmasakit pa dugo.
5: Along the way, init pa, maulanan ka sa tagwa-tuwang-tuwang, pro.
6: Malukman.
5: Do you think ngayon kung... ang sabagay, tinghambal na rin. Sige, amon lang ito yung gusto.
6: Amon
5: lang ito.
6: Sige, ay mo.
5: Pasugti bala.
6: Pasugti.
5: Ngaring report ni K5ARP. K5ARP, good morning.
13: Good morning, K5L Jan. Good morning, K5Erica.
6: Morning, morning.
13: Mati. Inisyatibo lang nila, K5L Jan.
5: Uy,
13: kanamito na. Kung nga aila ini, gintuang-tuangan, kahit papanaog, no? Halin sa bukid.
5: Correct.
13: Sa diin sila nagapuyo, patulong K5L.
5: Do ano kalayo, anay? Ang bukid pakadto sa Banwa.
6: Diin nga lugar na, Arf.
5: Diin nga lugar man?
13: Sityo Agit-It, Barangay Biaw, no? Banwa.
5: Ang alan pa lang sa sityo.

0: Diyan si Kevin Eric sa nga isa ka oras kagto nga.
1: Grabe.
0: Yun sa ila.
1: Ala ara sa video ay sa board block mo kay gina-report ni Arp. Arp report kala kay mamati kami Arpa. Mango lang kami anay sa ni sa mga Eric karon. Magkomentaryo kami karon di na maayo. Mango lang anay kami go ahead lang kay 5 Arp mamati lang kami.
2: Yes,
0: kay Kevin Eljan kay Kevin Eric. Ginkatuan natong Biyernes nga adlaw ang lugar na no? Kung ang balay ni Congressman Dino Yulo ang Congressman sa 5th District kung sa diin iyaman inigin patawag ang pamilya no kung sa diin ini ang nagatuwang-tuwang sang ilang nga amay. So ginkatuan aton timing gid ka Kevin Eljan kay Kevin Eric nga ato dito no si Pastor Rolly Pakulanang ang bata ni sang lolo no sang bedridden nga ginpapanaog nilang ilang amay bangod suno sa ila. Ang rason nila kay Kevin Eljan kay Kevin Eric daw ka acceptable man bala kay kung nadumduman naton kay Kevin Eric kay Kevin Eljan may bagyong Tino ang 5th district isa sa mga naapektuhan gid no sang bagyo Tino. So sa tion sang pagpanagtaganay sang assistance isa man ang pangalan sang ilang amay. So dito sila nagkuha base kay Kevin Eljan kay Kevin Eric kay tungod last time sang nagbagyong Tino nga ginhatagan sang assistance ang ilang amay. Daw kadamo, pabalas ang pulo pamangkot.
1: You see, kita mo. Tita ni Isaac, itiknot ko na sa mga. Go ahead, kay 5 Arp, subong itiknot ko na ang mga ginapangambal mo. Okay na, hindi sila mangpati nga buhay ang amay. Go ahead, damo question. Go ahead.
0: So sa tunga tion ka Kevin Eljan, dito sila nagkuha sang leksyon kung nga agin papanaog nilang ining ilang amay sa sininghugada. Ay sa tunga tion sang bagyong Tino pagpanagtagan ay damo pa kuno ro kubikos damo pa pamangkod do hindi sila magpati. So this time sang uplift nga hindi man tumatawag orientation kay Kevin Eljan last week tungod na hinun-anon lang uto tunga sa tunga sang MSWD kag sang mga beneficiaries naton sa uplift. So sa tunga tion din papanaog nila tungod nga na dudla na sila kay base hindi naman liwat mapatihan nga buhi pang ilamay, pagros pa ilamay, kag-ara pang ilamay sa ilang panimalay. So sa tunga tion ka Kevin Eljan, kay Kevin Eric, ginpapanaog nila ini ang ilang amay gamit ining habol nga ginahigot sa kawayan, gintuwang-tuwangan sa iyang mga kahinablusan, lakip na dire ang iyaman ng mga pila ka mga kabataan, bulos-bulos, papanaog, padulong sa proper biaw, kag nagbiyahe naman padulong sa
1: Kipad Eric.
0: Kipad Eljan, Kipad Eric. No? Hindi pa mangkot man naton, gin-interview man naton ka Kipad Eljan, ka Kipad Eric, ang aton congressman din sa 5th District na si Attorney Dino Yulo. Suno naman sa iya, nagaplano sila, no, nga, kasi na leksyon na ina sa ila, nagaplano siya nga sa nabukid ba lang ang mga bahin sang banwa nga magpatigayo na lang sang on-site payout no agud mahapos
1: kag may ara, actually amo ginayang program dio on-site payout di kagi 5
2: plano pa lang
1: for example labing mga layo nga mga barangay on-site na kay nga gintanaw ko diyang uplift kag DSWD kay report sina may issue mo gina-issue ang barangay nga singa kamo gidapili nila available sa uplift nagsabat ang DSWD it is the PSA who provided the data.
2: Okay.
1: Now gintanaw ta di sa record kay 5 ARP based sa aton nga amigo bla sa research. Ang PSA or the Philippine Statistics Authority nag-collaborate sa Department of Social Welfare and Development para sa pagpatuman sang uplift unified package for livelihood, industry, food and transport program.
0: Yes.
1: Ang PSA nag-provide sang on-site national ID service at payout location kalagagamit sang community-based monitoring system. Now, Dragor sa Biao Binalbagan nagpanagtag sila sang uplift. Pila ni ang ginahatag sa kada beneficiary?
0: Suro sa atong interview ka K5 Eric, ka K5 Eljan sa bata ni nga kay Pastor Rolly, 2,000 man lang. 2,000 man lang.
1: Tanong ang tsura ni tatay sa pagkatuntuangan.
2: Ang kaon sa nagtuang-tuang ni Kagplite, guro na bilis sa 2,000, guro 300. Makaunon mo pa.
1: Ang plite. Diyos mio. Ako ng tubig.
2: Si ano nag si Congressman Yulo?
1: Ano mali Congressman?
2: Ano ambal niya? Okay ko naman. Okay man.
0: Sino kay Eric, kay Kipetel dyan, kay Congressman na Dino Yulo, nagibot gid siya yan. Nag-abot inang balita sina sa iya. Kay wala iya sang request no or recommendation ining DSWD, especially ang iya opisina, kag ang MSWD nga dapat personal gid no nga magkadto especially

0: mga deprident ng mga may ginabat siya. Wala natin yung mga senior citizens. Sa,
1: ting ang guwayasin eh. Nagmatumato. Nagsilakwat kita tayo nila. Ngayon dala nila. Sa pagkabudla. Talamuan ko arpang sitwasyon. Budle-budlay hindi arpya mo. Kita ya. Ah, siguro aton sobra tatlo oras la kat ila isa ka oras probisan sagad sila sa amo ning sitwasyon.
2: Budlaya po na.
1: Kung kapoy na ipapanaog nila pagabot makuha sila 2,000.
2: Ini kun tuod nga mato-mato na amo ning pinaka mato-mato kun di ko kinchindi nga gin mato-mato nila.
1: Dice si kun wala man lang sa nag-instruction sa ila ning dalon statay nila. Mato mautod gin sila sang isa ka kawayan.
2: Mato-mato gini mo ya.
1: Bukaluoy man. Pero siguro lesson learned na ni no. Ano hambal niya no? Ano hambal ni mangol kami ani RP budlay gid. Pagandalisar kami karon dalom na gid ni. Mangol kami ani be. Inang ano hambal ni Kong Dino? I sila na lang makadtotos babaw.
0: Yes, no. So plan no kasi pa.
1: Kay si Kong Dino yan nagalakat manggidiya mo nagalibot manggidiya sa kabukiran.
2: Oo.
0: Nga mapalapit na lang sila ya. Kasi may ara sila tani plano kasi Fred Eljan kasi Fred Eric na makuha na lang bala through GCash. Ugaling ang problema sa opisina ni Kong kag sang DSWD, ang iba naton nga mga kauturan dito sa kabukiran hindi kabalo magamit sang GCash, wala sang cellphone, kag sila din wala sang signal dito.
1: Kunway abi so, nag-viral ni sa Facebook, kita ni ni
2: Matulbar. May kunla ni nag-viral, mahambalayhan nga siya nagmato-mato lang kami. May tumatuan mo ni nga sitwasyon mo do ko bahol.
1: May nag-viral sa Facebook no, kag isa ini katampa sa namong gobyerno. Because the program of the government should we should bring the government closer to the people. Hindi kay it should be the crippled must go closer to the government.
2: Imbis yung people, the crippled.
1: Si Stata, hindi na plakat to.
2: Breathing the crippled closer to the government.
1: Yes, yes, yes. Kita yung mamato-mato, because you're crippled, tuwang-tuwang.
2: Tapos sa mga bata, yun ang mato-mato, lang kami ha. Tiyoke ha, mamango-mango na tanay.
0: Oo, so kakifet Eljan, kakifet Eric, naglapta, hindi nag-viral, nag-trending, hindi lamang sa...
1: Bilog na Pilipinas, di ba, Arp? Bilog na Pilipinas, nationwide.
0: National
1: niya, Sir Eric. Grabe nga pag-viral. Kaya damo nag-react yun nga sa Audus. May lamuning silot nila sa bilog ng pamilya.
2: Tapos, niya mga
0: so, preskonta. So, nakalapot sa regional director sa Department of Social Welfare and Development ng Cross Island Region.
1: At ito rin, tanan guro. Subong.
0: Attorney Arwen. No, kay Attorney Arwen.
1: Ano nga bulan, Subong? Ano nga bulan, Subong, Arp?
0: Agusto.
1: Agusto naglapaw ng Semana Santa. Pero mausos ang Poncho Pilato. Sila kalbaryo ning inagakwat.
2: Kalbaryo.
1: Tapos, ang DSWD, subong damo na nagPoncho Pilato. Oh. Yes. Pero...
2: Nagailay, lalanayaw ay kami nalabot na.
0: Nagpagwa sila sa statement.
1: Ngayon lang kisi kong lali, nakakita si Nino.
0: Oo, aton man na interview via phone call, no? Ang regional director na si Attorney Arwen Razo, ginpahayag niya nga wala yas ang natabo na payout, no? Sa rason na adituwangan ng pamilya.
2: Siya may pag-payout to?
1: Ano lang galit
2: to? Ano lang sila to? O Diyos ko!
0: Wala sang payout during that time. Wala man sang orientation during that time. So meaning to say, kakifed Eljan, kakifed Eric, sa tunga lang inis ang MSWD naton.
1: Tinga, ano yung instruction sa MSWD?
2: Iwahi gali niya.
1: Do you think, ayan, ini nga mga tao, mabit-bit sa amunika budlay kung wala instruction sa ila to sa dalom?
0: Correct.
1: Tinga, usisaon, tani, anong information yung ipada? You know, kung may information nga dapat datong sukto na nagpalabot sa information.
2: I think this should be investigated.
1: Yes.
2: Hindi na iya nga pwede lang mambal ang iya nga pastor ka bata ka. Amon-amon lang to. Tingagin dulog nyo kung why mo lang to pay out. What happened? Something is wrong here.
1: May problema. Nga pangabudlayan mo dalon. Okay lang tadi kung dalon mo sa ospital na kay may rason.
2: Oo, tapos si Kung Dino dapat kung imbestigaron ni nga ang amon ni tabo. Kay hindi ni this is not good.
1: Abi pabatitis kong Dino sa 2 minutos bi kay pabasan ta pagin yar pa mango mango lang tanay plus baby please.
2: Oh sige. Dili
1: lang tanay mo komentary. Mamati kita bi anayo.
3: Sa Biaw nga ano reaction mo ni sa natabo sa Biaw?
4: Okay, kagab i pa lang no sang una ako na kabalo sang sitwasyon sang Biaw. No gin ayo na naton si kapitan nga pag-istorya no para makita man naton kung ano gin man actual na tabo no. So base sa aton paginun-anon kay kapitan kag sa mismo sa natungdan no sa bata kag sa apo nga nag-post no ti ang ila sila man mismo nagahambal sa ila ano sa gibutan nila sa Facebook nila ila tiya inisyatibo.
1: Okay. Sige Arp, thank you gid ila to inisyatibo ti Vitamin mo ila diya gusto. Arp
0: Yes, Kakipet Eljan, Kakipet Eric, no? Kag nahibaluan nga pauna nga payout ang Patika Union sining Agosto 18, buwas ng adlaw, Kakipet Eljan, Kakipet Eric, ang sa bahin sa nga Biao, no?
1: Sige.
0: Nga parte ng 5th District. So, ginalauman, ina natin, Kakipet Eric, Kakipet Eljan, nga makabato na ini si Tatay ang gintuwang-tuwangan. So, report sa patrol, Kakipet Eljan, Kakipet Eric, ini si Kakipet Dinarf Amores Tugalon para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News.
1: Nag-react si Congressman Super Dino, si Lindy Romar Duran, no? Ang atong punto mo ni, no? Sa programa sa gobyerno dapat klaro. Parang ang tao hindi man magsalasalakon ano ang ilahimoon nga pati imposible obrahon nila. Dito naman ni, why man to pee out? Ano yung gadgad nga tuwang-tuwangan mo sa tatay mo dahil ulog to sa banwang sa Binalbagan?
2: Hindi ko na pag-upiya kayo sa madunulan ko.
1: Why not a tiyempo kay K-5 Eric? Another day!
2: Another FDLP.
1: Sa pagka naman sa amon CEO kay President Dr. Abilu, yun po naman ang aton sa technical partner, Rainiel Alcantara, Nathan James Sarmiento. Kaupod man ang aton sa nga mga station managers, Rods Palma, Jin Shatita, and Corinne Cubia. Ako si K5 Elgin Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerife.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 Blues FM.
2: Bye-bye. K5 News FM.
5: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
5: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food soup naman for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maca, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa. Para sa mas astig na performance.
14: Ga! I-shoot na ga! Free po!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagin hugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ito at lahat. iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Impormasyon sa ikaayong lawak.

0: Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang paghidait, pagpakamaayo sang nagaisan nga Dios mangit ara sa atong tanan. Dapat kita maging healthy. Ini nga programa informasyon sa ikaayong lawas ginadala sang grupo para nga manatili kitang healthy. Oras subong alas 9:04. Sa liwat mayong aga kag upod naton sa atong nga programa si Brad Paul nagalitik ang mga maskulo. Kag si Sir Kevin Amuman nagalitik man ang mga maskulo kay grabe exercise. Uh-huh. Ang exercise kinanglanong ginaton adlaw-adlaw para ang figure ta magiging husky, magiging matsong-matso. Uh-huh. Ah,
2: kag para tigulang.
1: Oo, kag malikaw kita sa mga masakit. Before sila nakon pambalon, ha? Dapat i-remind ko kamo anay, sining aton DTX 500. Hmm. Amun yung pinaka-simple nga pamaagi para manatili kitang healthy. Hmm. Ha? Kag of course, updantas yung mighty siyang alkaline nga vitamin C, kag D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Amo ni no, tapos sini makainom kamo abi, akon kamo dayon kamustahon kung anong pamatyag nyo kung manatiling healthy kita permi. Sige, upod naton si Sir Brad Paul kag si Sir Kevin. Mayong aga mga partners.
2: Mayong aga Engineer Ronnie Albao, supunan ta karon ang aton nga gindiskusan nagligad ining colorectal cancer. Kag paano makabulig si DTX 500? Ang aton subong i-discuss is ang mga sintomas ano. Uh-huh. Ang mga palatandaan nga base delikado na ginabatsyag mo nga sakit sang tiyan or problema sa tiyan, hindi na basta-basta lang kundi colorectal cancer na gili. Kag paano ini mabuligan ni DTX 500 nga ma-prevent ining klase ining sahi sang balatian. Good morning Sir Kevin.
3: Good morning Sir JP. Good morning Engineer.
1: Good morning.
3: Sa aton nga mga suki nga tigpalamati ang Isil North, Isil South, Isil OFWs, mga solid supporters naton, KSS naton, mayong aga man sa inyo tanan no. Kag syempre dapat naka DTX 500 na kamo para may protection kamo against free radicals kag healthy aging. Kag okay. Syempre ang aton nga mighty C alkaline vitamin C nagapabakod sa aton nga resistensya. Kag ang D3 Bio aton proteksyon sa anuman nga sahi sang impeksyon no, tugasang mikrobyo. Kag ang nagapa healthy sang aton gut ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, proceed na kita no. Sining colorectal cancer, ano ang mga simptoma, kag ano ang dapat himuon, anong mabulig sang DTX 500.
2: Nagligad engineer istoryahan naton, recap ko lang nagataas ang incident sang colorectal cancer sa mga Pinoy,
1: okay.
2: Filipinos, probably something wrong with what we are eating.
1: Mm-hmm.
2: Hanggang aton nga habit. Now, diri kita sa mga sintomas, no? Sigurong ibang well aware naman. Ang mga sintomas na makita, mga delikado, number one is may bowel changes. Anong asyambot sa lingon? Ang imo nga pupo, galiwat-liwat.
1: Mm-hmm.
2: Example, bisubong tiga.
1: Mm-hmm.
2: Budlayan ka,
3: budlayan ka mag-ariya, no?
2: Oo, oh, mag-ariya. And then, pagkabuas, or dason nga adlaw, loose naman.
1: Okay.
2: Ng,
3: gadalhay.
2: Oo, oh, gadalhay lang. Kisa watery. Hmm. Hindi siya bla consistent, no? May mm-hmm. paglain-lain. Hindi man tanan nga paglain-lain. Basi, nagkutoy, gulping chan. Hindi mo pampraning. Damo yung mga rason.
3: May instances pa na Sir JP, ang imong pagpupo, do ka nga isang kanding.
1: No. Kanding, gagmay-gagmay lang.
2: Oo, obstruction.
1: Bilog-bilog.
2: Now, ari pa, ang tsura sang pupo.
1: Mm-hmm.
2: Kung ang imo pupo, engineer, daw kita ka ng ginakaot ang sarapina sa una. Mm. Daw tipon-tipulo.
1: Oo, oh, okay, oo.
2: Oh. Oo, nga may sugar na.
1: Daw yung isang kanding gani.
2: Kanding. Bilog-bilog. Kaya nga, engineer, ang explanation amo ni, sa colorectal cancer, may obstruction, may constriction sa imong colon or sa imong rectum.
1: Rectum.
2: Bakod sa bukol.
1: Okay.
2: Ting makalabay, dirakis a, gagmay lang.
1: Oo.
2: Tututod mo.
1: Okay.
2: Ano pa? Mayra kis ang imo pupo daw lapis lang kadako.
1: Okay.
2: do lapis lang kadako.
4: Ang laing pagida kung may upod nga dugo.
2: Oh, bayan ta nang dugo, do lapis lang kadako.
4: Aha. Uh-huh.
2: Subot silingon na gamay ng alagyan.
4: Okay.
2: Kay dapat yung pupo mo yung dagko ni engineer.
4: Oo.
2: Oo. So gagmay ang alagyan. Now ano pa? Kung may mga amo kani, one okay lang na. Bro, kung daw consistent na bla.
4: Kag kun sakit na bigagwa.
2: Hindi ka mayo makapupo.
4: Mm-hmm.
2: Do mapupo ka na gid pero hindi magwa.
4: Mm-hmm.
2: Okay? Minano mo ka inom mo. Kukis, ining pagpupo nga hindi magwa, basi kulang ka lang sa fiber.
4: Okay? Kulang man sa tubig, guro, basi mala. Kulang
2: sa tubig, okay. Dehydrated ka. That's why ang imo nga stool impacted. Or talagsa ka man pupo, engineer.
4: Mm-hmm.
2: Hindi man tag isa kasi mana, kaya hindi ka
4: pupo. Aba, grabe na na.
2: Oh. Ako ya twice a day bala.
4: Bumayo na.
2: Sa muna, tag once, every other day. Pero sa ginambalan ko sa akon nga friend, nga i-training mo, gindo, pati training ka.
4: Okay.
2: Sumong din ako kasawa nga hindi ko ka pupo aga hapon. Aga kagapon. Since nga nag-medrep ko in 2003 until 2007 or 2008, dira, engineer, nagsige na ko niya nga 2 times a day kaya mas on, nagpupo.
4: Pagkatapos bugtaw kag before matulog
2: nga gatiner ang imo nga poop sa imo nga
4: correct
2: nga intestine ano pa amo ari na sa ginambal mo kaina ang bleeding Sir Kevin. Mm. may mga duha ka klase bleeding. Ang isa fresh.
4: Mm. Okay.
3: Upper kag lower.
2: Kung lower GI preska. Mm. Puti pula gina nga dugo.
3: Ang color sang ilang higko is pula or pula. Pink, no?
4: Uh-huh.
3: So that's the sign nga may ara ka lower GI bleeding, no?
4: Uh-huh.
2: Kung itom naman, no?
3: Butsilingon, no?
2: No, ato na taristol, no? Mm. Ato ya sa babaw.
4: Uh-huh.
2: Ang isa pa da Sir Kevin, di ma-ko-determine sang kwan eh, sang anemia eh.
4: Hmm.
2: Kung uh-huh. na-anime ka, kaya nga, sige ka to bleeding sa sulod.
4: Uh-huh. Mm-hmm.
2: Okay ka lang kamalo. So, pag any dug, may ara man case of hemorrhoids.
4: Hmm.
2: Inabalang, grabe mo ka-strain, pupo ka,
4: pero sa akin,
2: napiglas.
4: Ang lining?
2: Oo, so, lining, di mag-gatubod na yan, gatubod. So, ina kung sigurado mong hemorrhoid.
4: Okay.
2: Basta may makita kang dugo, tapos gisi-gisigi na, ipa-check up kit sa doktor. Kaya again, early detection, is your best option. Ano pa? Discomfort sa imong tiyan. Pero may kakutoy, engineer. Basta may kutoy gani. Mm-hmm. Wala ka may minakaon, kakutoy lang siya. No? Amo tambal ko, may dala na to ang bal Sir Kevin nga dark taristol, may bleeding sa rectum, tina, budlay na.
4: Mm-hmm.
2: Kung kaisa, may ba?
4: Mm-hmm.
2: May
3: or
2: ba man?
3: Could be sobrahan kakaon sang mantikaon, Sir JP, kisa ang imong higko. Okay. Greasy.
4: Okay.
3: Tingala ka na sa toilet bowl, may mantika.
4: Uh-huh.
3: Kita mo ginasaya. So greasy, may times naman nga color green.
2: Okay.
3: Kung color green, but silingon wala matagaan chance ang bile no nga i-digest imo food.
4: Okay.
3: So wala bala mayo na digest imo food. That's why ga green.
2: Ang normal nga color sang akay midtek ni bimo.
4: Uh-huh.
2: Sa tsura bala
3: sa color. So ang normal nga color Sir JP ga range na siya sa light to dark chocolate. Or brown, no? So, amo na nga ito.
2: Ay, normal lang ako.
4: Ah, normal gito.
2: Ano yellow? Ano ka kwa niya? Ano may pagka-yellow?
3: That's
2: normal na.
3: Ano ka mo normal?
2: Kaya, ano to gani? Ang pinaka, ang lighter mo daw?
3: Light na.
2: Daw light siya.
4: Until, light brown na.
3: Until dark.
2: So, chocolate. Ang dark chocolate, normal pag
3: normal pa na siya.
2: Okay, nag-away ko. Abi mo ito ka, dark.
3: So, affected man na sa diet, especially kung nakakaon ka man chocolate, kaga example, be, sa mga nagkakaon, dinuguan, syempre,
2: nagligad do na kinulbaan ko. Pupo ko. Itom-itom. Dumduma ko. Nag-angulik ko dinuguan.
4: Oo.
2: Nagligad naman. Kulbaan ko kay pula-pula. Gadya. Nag-aom ako yung dragon fruit.
3: Pero ang nagligad na yung kinambal niya, sangway pa saga practice ang iya pagka-adventista.
2: Ayaw klaroon ko lang. Uh-huh. Si mga adventista ka mamati. Nag-aongulik ka dinuguan. Kalimutan ko siya. Ama mo
4: kauli mo siya sa iyo bibig, no? Pero ma-justify man.
2: Thank you, kid. Nag-justify niyo ko. May mga dentista ka pamati. Sang unaga, kaon pa kong dinuguan.
4: O oh, ganyo.
2: Divine. Subungway na kung di ka bakal, mga baboy. Anyway, amo na. Yan o, ginadipinsa. Ari pa, Incomplete nga
3: pagpupo. Sa color green. Oh, incomplete. Okay. Wala siya mayo, gatiner. So, ang mga food particles, hindi kaya ang bile gabulig sa pagtunaw sa ngaton nga food eh. So, amo na, ga-green na siya dayon.
4: Inang liso blas sa santol? Pagguaya, liso santol, gapon?
3: Indigestion na.
2: Like Sir Kevin, sa laboratory mo, pagkita mo, at first glance, Sir Kevin, makita mo man ang mga problema sa stool, ano?
3: May ara kami initial nga ano no, it's subjective sa Sir JP. So, sa itsura pa lang, no? Una, consistency, kagang color. So, muna mo, ginalantaw. Okay. And then, microscopic na.
2: Dito na. Di ba may ara na fecal occult blood, ano? Yes, nga ang hindi ma-detect sang, hindi makita ang color, makita ya sa...
3: Hindi mo na siya makita ang fecal occult blood, hindi mo na siya makita physically or subjectively or even sa ano gani sa microscopically. So mayara sa kung magambal ta occult doga panago na siya.
4: Ah, mo galing. Sa kuan abi sa dumi mabalaan mo man nga may mga polyps na sa sulod.
3: At hindi sir engineer no. So regarding sa polyps, inaya mga ano na naya.
4: Internal ganyan.
3: Radiologic na mga or imaging na.
2: Sige. Now, weight loss. Grabe nga pagniwang engineer. Mm-hmm. Di ma-explain. Wala ka manggajita, ganiwang ka kag-fatigue. No? Amo ni gani ang imong ginakapoy ka pirmi. Amo ni gani imong mga nabatsyagan. Kapin pa 3 or 4 sini. Ipa-check up na. Delikado, kagkululbaan, pero ang dami sini, kung preparado ka naka DTX 500 ka dapat. Isa sa mga the best nga prevention ining pagkaunta sang fiber.
4: Fiber. Correct, no? Correct.
2: Kaugi fiber para nga scrubban niyo to ang imo nga tinai para matinluan. And then of course iwas bisyo. Iwas bisyo gid. Sa Wednesday istoryahan ta ang nga aga form from polyp to cancerous. Nga aga sugod ang cancer. Paano nga kay kon the more nga mentsindihan ta ni nga aga sugod ang cancer, nga aga cancer ka sa tinae, dra mo na mabalaan ano ang naming approach. Kaya mo nang imulikawan.
4: Correct, correct.
2: Magsugod. Sige. So for now, kampanti ka dapat kung ga-DTX 500 ka, kay isa ina sa makabulig sa imo, prevent sa colorectal cancer, another form of cancers, kung taas ang imo nga antioxidant. Parisang gitsang mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Salamat. Salamat Sir JP kag proceed naman kita sa mga benefits nga mahatag sining aton nga D3 Bio. With Sir Kevin Bigay.
3: Thank you Sir Engineer no kag Sir JP sa imong comprehensive nga pagtalakay sa ano ni colorectal cancer sa DTX 500 Health Alert. Now para sa tuntok ni Doc sa D3 Bio no. Atong pag-istoryahan kung paano bala ginasuportahan sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil ang aton mismo nga immune system sa tion sang infection engineer. Aha. So ang infection no pwede ni siya tuga sang nagkalain-lain nga klase sang microorganisms magambal ta microorganisms hindi ni siya makita sang aton mata makita ta lang ni pinaagi sa paggamit sang microscope engineer. So ano ini nga mga microorganisms? Amuning viruses, bacteria, fungi kag parasites, no? Ang aton lawas may ara several layers nga ginatawag sang depensa. Engineer, ang first layer naton, ang physical barrier naton, aton skin.
4: Okay.
3: Ikaduwa, ang aton respiratory tract, no? Kay isa na sa alagyan sang mga microorganisms. So, ang aton respiratory tract nagaproduce sang mucus.
4: Okay.
3: So ina mucus ang iyang purpose is to trap ang mga microorganisms nga nagalabay sa aton respiratory
4: tract. Kaya sticky na sa da.
3: Sa paginhawa.
4: Oh, sticky nga da na sa
3: tida. Even ang buhok sa ilong naton may purpose ina.
4: Mga line of defense.
3: Ina-trap niya ang mga pollens da or mga allergens nga kasi naton as well as ang mga microorganisms, no? And next is ang aton gastrointestinal lining, no? So ang aton gastrointestinal lining is also may mucus na siya and as well as ang aton stomach has acids.
4: Okay. So kumpletos na tanang alagyan.
3: Yes, engineer. Ara and then we have our innate immune system nga naga-provide sa aton sang rapid, no? Magambalta rapid, madasig pero non-specific. In short, tanan nga kilala nun sang aton lawas nga kontra iya atakihon kag para madepensahan lang aton nga lawas kag may arap pa kita adaptive immune system which naga-involve sa naton mga B cells, T cells, mga antibodies naton, kag mga immune memory cells no nga maka-recognize sa mga past infections naton. So ang immune system naton, sophisticated network nga siya, engineer no. It doesn't simply mean nga kung may ara ka strong immune system. So ang aton nga immune system response no, madasig ni siya magkilala sa mga kontra naton kag makusog siya makakontrol no.
4: Okay.
3: Kag syempre gina-regulate niya ang inflammation. Kay kung kita may infection, engineer, dira mo mabalaan ang isa ka kakalidad sang strong immune system, hindi ka makabatsyag sang inflammation, kay dasig ginatap na, kag dasig madula ang inflammation. Kay because ang inflammation amo ni siya ang isa sa sinyales nga may battle between your immune system kag sa microorganism.
4: Pero hindi tani makita kay sa sulod niya mo no, mga yes, inflammation. Engineer,
3: mabatsyagan ta lang na siya kung chronic na.
4: Correct.
3: Kung dugay na siya.
4: Uh-huh.
3: So, ang National Institute of Health nag-explicar nga ang pagtumar sang several nutrients no, kaangay sang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3 naga hatag sa normal immune function, nagasuporta sa immune normal immune function. So ang D3 bio no, ang atong D3 bio may ara na vitamin D3, may extra virgin coconut oil pa nga nagasuporta sa aton normal immune function. So nga importante ini siya, engineer no. Kay ang una, ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio nagasuporta sa aton nga bones, which is ang vitamin D3 is very important nutrient para sa aton bones. Remember, ang aton bones ang nagaproduce ang aton immune system cells.
4: Ara da ang mga kuano, mga kuansing mga antioxidants man nga lin sa aton nga ubra man na para makontra ang
3: kontra. What I mean is engineer, ang ano gali, ang vitamin D3 is more than nutrient sa aton nga bones nga ang bones naton gali ang nagaproduce ang ginatawag naton nga RBC. While ang aton immune systems, including ang aton innate kag adaptive immunity, ang mga cellular diring involved, especially ang white blood cells naton, may aras ang ginatawag nga vitamin D receptors. So ang vitamin D nagaparticipate ini sa immune regulation, including sa pag-response sa mga invading ng mga microorganisms. So may mga pagtuon nga kung nubo ko no ang imo vitamin D no, mas prone ka sa ginatawag nga respiratory infections no. Kaga diri naman tayo, engineer. So amo na ang importansya sang vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Pero aton tagaan importansya ang isa sa ang pinakamakusog na components ng D3 bio, which is ang extra virgin coconut oil. Now, anong ara sa extra virgin coconut oil? Ang virgin coconut oil or ang extra virgin coconut oil bugana ini sa medium chain triglycerides. Ang ari dire ang mga importante nga medium chain triglycerides, amuning lauric acid.
4: Mm-hmm.
3: Or ang C12 naton ang caprylic acid, ang C8 kag ang capric acid naton nga C10. So ano yung ini nga mga component no? Particularly importante ini sila sa aton nga lawas. Kay nga kung makasulod ini gali sa aton lawas, engineer, gina-convert pagid ini sang aton nga lawas no into a more potent kind of medium chain triglycerides.
4: Siguro mga 100 times no, ang iyang power niya.
3: No, especially ang lauric acid, gina-convert siya into monolaurin.
4: Okay.
3: Ang meaning monolaurin, ginakabig ini sila nga immune booster nga sahi sa mga fatty acids, engineer. Nga immune booster, kay ginasuportahan nila ang aton immune system, no? Ginapanubo nila ang trabaho sang aton nga immune system. Kay ang monolaurin, gali, engineer, pirti ka dasig kag perti ka effective sa pagpatay sa mga microorganisms. Paano nila ginapatay? So ang aton nga mga microorganisms, mapavirus na, bacteria or parasite kag fungi, kung ang ilang nga cellula mismo or ang ilang nga structure is made up of fatty acids man ang ilang nga panit, bala?
4: Okay, oo.
3: So we apply the rule bala engineer. Ang makatunaw lang sa fats is also fats, no?
4: Okay.
3: Because ang water kag fats hindi na magmix kla.
4: Correct.
3: So same goes bala sa punification engineer. Example, ang imo nga kamot, no? Mantikaon.
4: Okay.
3: Kung tubig lang hindi makakas ang mantika.
4: Correct.
3: So kinanglan ta magamit sabon. Ano ba lang ara sa sabon nga makakas ang mantika? It's also fats, no? Halin ina siya sa VCO nga ara sa sabon. Same goes with the principle kung paano ginapatay sang extra virgin coconut oil ang mga kagaw nga ara sa sulod sang aton lawas. Ginaatake niya mismo ang fatty acid or ang lipid bilayer sa mga microorganisms kag ginatunaw. So anong ang major player gid nato, no, sa aton nga D3 bio sa pag-boost ng aton immune system is ang lauric acid. So 12 carbon saturated medium chain fatty acids ini siya. So gina-convert into monoglyceride nga ginatawag nga monolaurin kag ang iya simply ang iya pagid other terms ini is glycerol monolaurate engineer. So one of the compounds nga ginakabig sa mga health researchers nga may makusog nga antimicrobial activity. So pila na niya ka mga research studies nga nakapakita nga or naghatag sang atensyon sa lauric acid nga effective siya against microorganisms, no?
4: Kag tanay na makita sa DTX 500.
3: Mm. So anong mode of action? Una, 'di ba atakihon nila ang membrane to.
4: Okay.
3: Lipid bilayer. So pagka na-disrupt na nila ang membrane, may ara na ginatawag leakage of cellular contents. So ang sulod to sa mga bakterya maguluwa, kumbaga daw
4: ginuwasag mo.
3: Ginano nila engineer, ginbuslutan.
4: Ginpenetrate nila.
3: Oh. And then so madulaan sang ginatawag nga microbial integrity ang mga bakterya, mga viruses, fungi, and then pag amo na natabo, nag-alawas na ila mga kasudlan bla engineer.
4: Okay.
3: Naguluwa na, wala na sila kakayahan
4: magmultiply,
3: magkaon,
4: mag-synthesis
3: ang ilang pagkaon, which magaresulta sang ilang inhibition or kamatayon engineer sa mga
4: agaw
3: sa aton lawas. Inaya without the involvement pa sang aton immune system. That is monolaurin alone nga nag-work sa aton nga lawas. So, what exactly is ang monolaurin engineer? Ang monolaurin, ang bako ganigina, it is derived from lauric acid. So, naturally present ina siya sa extra virgin coconut oil. Kaya in fact, sang bata kita, may ara na kita steady source of lauric acid.
4: Which sa gatas?
3: Ang gatas.
4: Ang gatas ng nanay. No? Oo.
3: Pero some later on, ang ininga nga supply sang lauric acid, nadula na. Because kita mismo, na-outgrow na naton, edad na kita.
4: Correct, oo.
3: Hindi man forever nga
4: mag-breastfeed
3: kita, no? So para ma-replenish naton liwat ang steady supply naton sang lauric acid, we need alternative source aside from the breast milk.
4: Okay.
3: So ang extra virgin coconut oil kag ina mahimo talang engineer kung gatumar kita adlaw-adlaw sang D3 bio. So imagine engineer, adlaw-adlaw ka naga D3 bio, protektado ka sa anuman nga sahi sang infeksyon. So ano ba lang ni mga infeksyon nga ginatawag na kon engineer. So may mga signs of infection ng aton lawas, especially kung kita gahilanat, that is a sign of infection.
4: May inanaway da sa sulod, yes, sa imo lawas.
3: Chip on.
4: Aha.
3: Ubo. Trangkaso.
4: Correct.
3: So kung manotice nyo mga suki naton nga tigpalamati nga ang ginahambal per minister boy nga basta ubo, trangkaso, hilanat kag chip on, i-D3 bio mo.
4: Correct.
3: Kay bangod ina sa monolaurin nga ara sa D3 bio. So amo na engineer ang bintaha kung adlaw-adlaw ka naga D3 bio, especially sa mga nagatrabaho, no? Kay syempre engineer, kung perme ka lang ga hilanat, perme ka ga ubo, ga sipon, apektado man imo trabaho, guba pa imo budget kag dasig mag buhin imo sick leave, no? Dasig maubos imo nga sick leave, engineer. So sa mga breadwinners naton, sa mga nagatrabaho, no, dapat bakod gidya permi inyo immune system, no, dapat adlaw-adlaw kamo naga D3 bio.
4: Okay, no, salamat sa inyong information. Actually kinanglan tani ang D3 bio
1: Kaya tungod may mga infeksyon nga sulod sa atong lawas pirmi, pinagi sa mga viruses, bacteria, fungi, ka mga parasites. Ang isa pag yun, nag-weak ang atong nga immune system tungod sa mga threats sini. No? Kaga poor nutrition, isa pa ni kakusa kung kaisa, nga nagahina ang aton nga immune system, kikulang-kulang ang aton nga ginainom nga nutrients.
3: Kag-isa pa sa punto, engineer, no? Kay bangod ini nga mga kagaw or mga microorganisms, hindi makita sa aton lawas, wala kita sang capability nga proteksyonan ang aton lawas, no? Or actively, bala, maprotekta, kundi aton immune system lang gin makaprotekta. So, para mabuligan man aton aton immune system, no, nga hindi ini mag overreactive or hindi man siya mag underperform, kinanglan naton mag healthy diet, exercise regularly, kag mag syempre mag D3 bio adlaw-adlaw para ang aton nga immune system always in top condition sa pag-atubang sang mga anuman nga sahi nga microorganism nga pwede magtugas sang infection sa aton lawas.
1: Okay, no? So amo nang mga pinaka-vital nga himuon naton, labi na gyud kung kulang kasi sa tulog, Bla Sir Kevin. Mag-inom kita D3 bio para nga ang atong mga immune system maging active, intelligently makaaway sa mga bacteria kag mga fungi nga ara sa aton nga lawas. Of course, likaw ta mga bisyo, ining smoking, too much liquor, mga alcohol, amo na ang aton mga rekomendasyon. Pero pinaka-importante of Danta Permi D3 Bio, Sir Kevin. Pero,
3: yes, engineer,
1: dapat maging healthy man ta sa aton nga panit, Bla Sir Kevin.
3: Kagina, engineer, na-mention ko ang
1: first line of defense
3: naton, ang aton nga panit, nung aton physical barrier, no? So, kinanglan, tama na pangalagaan, kaya muna nag-protekta sa aton. So, sa, ano no, amo ginang una nga nagasalo sa mga microorganisms. So, dapat wala ka skin diseases, no?
1: Correct.
3: Angay sa mga bunyi, pimple, katikati, no, mga alipunga nga tugas ang fungi. So ina sila dapat hindi na sila present sa aton panit, no, kag dapat nami pagid kung aton panit is hamis. Kaya nga kung healthy ka sa sulod sang imulawas, nagaradjate man ina sa imo panit.
1: No? Dapat so, dapat may mga protection kita sina. DTX Beauty Soap.
3: No, adlaw-adlaw. DTX Beauty Soap, engineer, may skincare property, may ara pa sang ginatawag nga antimicrobial property, no? Kaya nga aton nga DTX Beauty Soap may mga active ingredients, no? May guaya haverin, halin sa guava leaf extract, may coumarin, no? Halin sa ginatawag naton nga Madre de Cacao extract, kag syempre ang lauric acid nga sa BCO nga sa sabon naton nga DTX Beauty Soap. Kag ang nami di engineer nagahamis, nagaputi imo panit.
1: Kay may papain.
3: May papain halin sa papaya fruit extract, nagamat-amat puti ang imo nga panit. Nagahamis, no, kay mga blemishes da nga tugas sa mga free radicals, gaamat-amat na siya puti.
1: Oh, bisan pa Sir Kevin, hindi puti ka na, hamis, pero kung may gausbong nga baho sa imo ilok, hindi man manami.
3: Yes,
1: so, mo sa nganan of Danta, sining aton Clinica Dio Fresh, Sir Kevin.
3: Yes, engineer, Clinica Dio Fresh, 48 hours of freshness ginapatay ang root cause sang ginatawag naton nga body odor, which is ang germs, no, nga ara sa aton kilikili nga once mag-mix na gani sa balhas, no, nagadira na nagasugod ang ginatawag nga body odor. So para malikawan ina, mag-swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh. Pero sa mga may problema sa maitom nga kilikili, good news, may Dio Glow na kita kag ina, available tanan sa clinic branches sang Clinica de Alternativo Clinics, no.
1: Okay, ang ako niyo Sir Kevin nga proteksyon kada agaya. Maliban sa itong ginmention tabi, ining kape, kape, ako niya permi, detox coffee mix, kay ginambal na ito niya, nagkape ka na, nagadetox ka pa, kay tungod may ara sa chia seeds, grabbing fiber, Sir Kevin, nga kung mag-inom ka sini, at the same time, ginatinloan niya ang imo bituka. Happy ka na.
3: Anti-oxidant.
1: Anti-oxidant. Ginatinloan niya yung bituka, kag-healthy, Sir Kevin, nami pasang aroma, buting ganun, panlalaki. Pwede man pambabae, Sir Kevin. So, DTX Coffee Mix.
3: Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Pero kung kamo, medyo taas inyo blood sugar level or may ginatawag na high blood pressure, no? Diretso mo sa DTX Premium Coffee, no? Kaya nga itong DTX Premium Coffee, double dose ang antioxidant. May DSE, no? Antioxidant halin sa DSE. Kagsa Ganoderma Mushroom, no? nga mas nagadugay pag inangantay oxidant sa aton lawas para maproteksyonan kita sa premature aging kag free radical or oxidative stress damage, no? Kag syempre, ang iyang sweetener, stevia, engineer, natural uh-huh. sweetener, hindi makapasaka sa inyong blood sugar level. So, ma-enjoy nyo, Japon, ang kapait, kag katamis, nga manamit nga timpla sang isa ka kape sa DTX Premium Coffee. Pero kung kamo stress, dapat prebio coffee.
4: Mm-hmm.
3: Kaya prebio coffee may probiotics nga nagapanami sang inyong mood, nagapanami sang inyong brain, no, nagapastablish sang inyong mood, kag nagaproduce sa mga happy hormones sa aton nga bituka nga kinanglanon sang aton brain sa pagmanage sang stress. So magprebio coffee kamo. Pero kung kamo may problema gani sa colorectal cancer sa topic ni Sir JP kagina, or constipated kamo, or may diarrhea or amebiasis, or even pabalik-balik ng urinary tract infection, engineer, dapat naka Clinicas Probiotics. Kaya yung Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang iatag sa inyo sa kada kapsula. Plus, may ara pa ini prebiotics para kagsa sigurado nga buhi kag mapuslan gid sang inyo lawas ang probiotics nga ginatumar nyo sa Clinicas Probiotics. Kaya nga probiotics, engineer, dasig ni siya mapatay, especially kung ginabulad sa initan.
4: Uh-huh.
3: Pero ang Clinicas Probiotics siya, kay bangod spore-based probiotics siya, buhi gihapon, no? Resilient nga klase sang probiotics, makabato gid sa temperatura sang aton nga pungsod, no? Ang aton nga probiotics sa Clinicas Probiotics.
4: Okay, okay, no? Pero kinanglan taman, Sir Kevin, sa mga lalaki, bala, mga senior citizen, nga daw ang isa, nagkakadepress bala sila. Nyo do hindi na happy si misis sa ako now.
3: Mm-hmm. Why na quality time?
4: Wala quality time. Kag kung may time ka man, daw gasurinder ng lawas mo. Kay tungod
3: si... may kapoy si mister.
4: Oo, kag ang manoy niya, kapoy man. Daw wala nag-function bala masyado. Ang atong rekomendasyon, Sir Kevin, extend.
3: Yes, food extend supplement for food men. Food supplement, nag-improve sang blood circulation. Kay may makarut, kag klavuwas ka nga bugana sa phytonutrients. Kag amino acid, nagahatag extra energy, kag extra performance, no, para sa extra performance nyo, kag extra quality time sang imo nga partner, no. So mag-extend food supplement. Pero syempre ang relaxing time dapat naka DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil, sakto lang ang init, sakto lang ang lamig para sa pagkakas sang palanakit sang imo nga kalawasan, no. Do amuning nami nga massage oil, engineer.
4: Correct.
3: Kay may aromatherapy na. Mm-hmm. Aromatherapy pa samtang ginamassage da ang imo nga mga muscles, ang imo nga lawas da nga gapalanakit. Once masimutan mong aroma, nagakalma ang imo nga brain.
4: Correct,
3: no?
4: Correct.
3: Bangod sang iya aromatherapy. So para makarebulig sinyo sa pagrelax, mag DTX liniment oil. Kag syempre tanan nga produkto ni engineer, available sa pinakalapit nga branch sang Clinica de Alternativo Clinics sa inyong lugar. So para sa dugang nga detalye, no, para sa address ng amon nga clinics, magbisita sa amon Facebook page ng Clinica de Alternativo. Kasi syempre available man ini sa mga pili nga nagapanguna nga butika sa inyong lugar.
4: Okay, okay, no. So inatanan, ginadulong sining aton informasyon sa ikayong lawas para ining tanan nga nagapamati, ha, maka benefits man sining aton mga ginadiscuss dire. Kag nagapasalamat kita sa aton nga CEO Doc Ramil Oy nga nagahimo gid sing tanan nga mga pamaagi para maging healthy ang nagapamati sini. So in behalf ni Doc Ramil Oy, kag sang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castanyo, sa aton nga Station Manager Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician dire, ako naman si Engineer Rooney Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo, tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istas

Nga karon, aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!

0: Tika, bahala na lang da siya eh.
1: Babayaan mo na lang abyan sa pamilya mo.
0: Okay nga daan kita nga daan, bululigan man to. Ti anong ibulig da sa iya?
1: Babayaan ta na lang da nga, magbinuang buang.
0: Amo ginang matabuhi kay ti wala man ta mahimo mong.
1: Amo na gani nga dapat, paningwaan ta man siya tani. Kayo. At to na naman siya si God, bye-bye ho. Nagapakuno-kuno naman siya nga kataw.
0: Mayo lang na. Mahinagani. Ang lain da pila kaadlaw kung magpakuno-kuno siya nga umang sabatad.
1: Aya, sadya-sadyay, no.

0: Dari ko anay matambay sa plaza naman, ha? Kay mamati, bati naman tadi sa mga latest issue. Haya ba? Pamari, itoon ko di mayong dalunggan ko kag mamati-bati sa mga bagay-bagay.
1: Star! Ang agada!
2: Mayong aga, manda, Bungkulong.
0: Bao! Ari naman ang duwa ho. Si Pastor kag si Bungkulong. Ano naman iayhan na ilay istoryahan man?
1: Pastor! Sigurado kagit niya kung magsulod ko sa simbahan niyo, maluwas ko!
0: Hoya ba? Hala, puwerte ka pamangkot ni Bungkulong ba?
2: Ah, nagkapamangkot ka man sila, Bungkulong, anak?
1: Sigurado lang ah!
0: Eh, Bao, sigurista ni si Bungkulong ba?
2: Kamu man sila.

Boys and Earing segment ni DJ Sotab, no? Animal to ka letter sender nga si Nonoy Tangkoloy sang Rojas City Capiz. Mangita siya sa ang iya nga palang asawon, single mom, pero wala kagi bata. Di na siya makuaman. Kagsadiin niya na pangitaon. Wow, kabalo naging si DJ Sotab nga tinangkuloy ang sulat ni Nonoy Tangkuloy. Ginbasaya pa. Ano ba ang guaya mas daw tangkuloy pa sa tanawon siya sa letter sender? Bawo, DJ Sotab. Ikaw na advice siya kayo daw, pareho lang kamugurosang unod siyang pinsar ni Nonoy Tangkuloy. Kabalo ka nagid nga single mom, natural, may bata na ya, kiti single mom na mo. Mangita siya single mom, wala kagi bata. Ang katangkuloy guro eh, no? Ay, daw akong gaugta sa mga letter sender nga kapadalas ang ilang kasaysaya na. Ay, sadya-sadya eh, no?

0: Mads, mapadayon kapag ipakitlooy?
1: Oo, Mads. Kaluuyi man ko bala, Mads, oy. Sige naman, Mads. Maluoy ka man sa akon. Sakdaga ko, Mads.
0: Sige, Mads, ah. Dali lang, ha? Kay kuhaon ko anay ang akon listahan sang imuutang.
1: Na, ano, Mads?
0: Oo. Irimay dalang kaliwat sang imo kautangan sa akon notebook.
1: Bao, Mads, ah. Amo ginaiday ng imo ipanaming sa akon?
0: Oo, Mads, ah. Ano na lang nang himuon ko man? Kung padayon nga mag-ayo ka sa akon. Sukton ta kaanay sang utang mo.
1: Ngayulo. Grabe kagidya, Mads.
0: Mads Marites, naubos na balang kaluoy kuya sa imo.
1: Naaman, Mads.
0: Sus, kalawig na sang pakitluoy mo sa akon, Mads. Halin pasad to hasta subong.
1: Isa na lang kakaluoy, Mads. Isa na lang kakaluoy, Mads.
0: Bayari anay ang utang mo, Mads, ah. Para kaluuyan ta kaliwat. Kay man, ikaw wala kaya kaluoy sa akon, Mads. Wala ka maluoy sa akon. Ano pa, wala ka man gabayad-bayad utang mo sa akon. Pila na katuig na, Mars, pila na katuig. Ikaw ya, wala kagidsang kaluoy sa akon.
1: Nga ba, Mads? Wala na gidya, Mads.
0: Wala nga wala na gidya, Mads. As in, promise. Ubos na gidya, Mads, ang kaluoy ko sa imo.
1: Oh, sadya, ino.

0: D3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Red Horse Beer in Uman Whistle.
6: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
5: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
5: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang. It is now 10 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm Chill. Because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.

0: Amigo, ¿cuál es tu ayer en este zapateo? Harina te zapate, me.
1: Hey, ven, amiga. Plastar na ka mag-ibe, Meg.
0: Sige, Meg, may sinurdan ko si mo kung ano yung moon mo.
1: Sige, Meg. Hulaton na lang matapos ng wiri-wiri sa mga pamilya. Kunigulo na galing lungon, amo pagbalapik sa pansyon kag magsabawa.
0: Sige, Meg. Ikaw lang mando sa akon, Meg. Pagatag mo signal, amo pag-ibe ko.
1: Oo, Meg. Tingwa akong tagit niya nga makakuha balon para buwas atun nga San Discol nga Lunes ang klase.
0: Oh, Meg, hulat lang ko siyang signal mo, Meg. Hulat ko siyang signal mo?
1: Ate, sige, Meg. Plaster nga daan kay Matsabo today para makakuha tapiyembre pang balon-balon.
0: Oo, gani, Meg. Masunod lang ko si mo kung ano yung moon mo.
1: Okay, Meg.
0: Kung magtambling ka, matambling man ko. Basta, kung ano ang imuon mo, mamanang ako, Meg, ha?
1: Oh, Meg, basta prepare lang adaan ang imo mga luha, ha?
0: Ready na ni Meg ang ako, Meg. Ang imo na lang kamandang ko lang.
1: Okay, sige, Meg. Panilagan, tanay. Napagulo na ganyan, ibig tayo na. Wangal-wangal, gidya.
0: Ayos, Meg, ha? Okay na nga, ibig, Meg.
1: Ate, sadya-sadya, ino.

0: Daddy, dumano na gid ko balada niya may eleksyon na.
1: Nga man.
0: Para ka deklara ka na kagawad, ah.
1: Ote ano dayon, Jupiter?
0: Kung kagawad ka na, Dad, hindi pa gusto na ta. Kaya may poder na ta sa kalising ko. Para magpalibot-libot na bala sa atong barangay, ho. Daw si Sino kita, blanga. Iti, kagawad ka na mong...
1: May San Jupiter.
0: Yes, Dad.
1: Ang unahon taya mo ang pangitaon ta ang mga project nga pwede ta himuon kag makwartahan sa barangay.
0: Oh, yeah. Amo na gali, Daddy.
1: Oo, dapat makwartahan taya ang aton ilibot-libot.
0: Ate, sige, Dad. Ikaw bala.
1: Pero dapat subong. Mapadikit ta kay Kapitan Hugakom para bisan hindi pa ko kagawad, makatilaw na kong adaan sang mga pinalapaway sa barangay. Heh, damo kalawaton ko no eh.
0: Sige, Daddy, ah. Masunod lang ko sa imo, ah. Kung anong mga plano mo, ah.
1: Oo, my son. Napasakay lang kita kay Kapitan Hugakom. Agod balain ang hamblambalanon bala nga silinga dikit sa sindiket para makaganit.
0: Pau! Amo niyang nami, Daddy?
1: Sadya-sadya ino.
0: Oh.

0: Ari na ko, Migo Bingbong.
1: Bayo kay ari ka na. Damo ko palamang ko tanon sa imo. Wow! Doon na ubul-umol ako sa imo.
0: Ano ang ipamangkot mo sa akon, Mr. President?
1: Kadamo eh!
0: Isa-isa lang, Mr. President. Kay isa-isa hon kuman tanan sabat.
1: Okay! Ano ni ang magagagwa nga result sa iban nga surveying company?
0: Amo ina ang kamatuoran, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Sa akon ka lang ya survey nagdaog.
1: Kag nga sa imo lang. Kay sansaw nga pang survey? Sa pulo ka surveyor, isa lang kuya nagtaas ang ratings.
0: Kaiti, ako man lang yang nagabaton sang balita. Ang iba niya, hindi gidya magbaton.
1: Ha? Nga, hindi sila magbaton daw.
0: Kay wala sila salig sa imo liderato, Migo Bingbong.
1: Agoy!
0: Bisan ano kuya nga pilit sa ila? Hindi gidya sila yang magbaton.
1: Tisa din ang mga balita nga ginpadala ko sa imo.
0: Ah, ato lang sa balay, Migo Bingbong?
1: Tianon mo to, burohon?
0: Ibalik ko diri sa imo.
1: Baw kung wala tagagin reminder ra ukon mo ba ko ba?
0: Iuli ko to, amigo, ah.
1: Iuli mo, kanya bisto ka na. Kung wala, kwartahon mo gini, no?
0: Ala, sadya-sadya, ino?

0: Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 da. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa manaming mood. D3 Bio, DTX 500. Damo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag DTX 500! Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura! DTX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan? Magalingin pala ang imo nga uhaw? Masamihin ka pangihi? Masamihin ka na uhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sa imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumag pangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ka! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: dry eye?
16: Pirmig ang katol, imo mata?
15: Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata.
16: Mag-iCare Gold Capsule ka.
15: Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata.
16: iCare Gold Capsule,
15: may aras ang lutein,
16: vitamin A,
15: vitamin E,
16: vitamin C,
15: zinc,
16: kag bilberry extract.
15: Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health,
16: mag-inom sa iCare Gold.
15: Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops at adlaw-adlaw.
17: This song is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: D3Bio Health News. D3Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3Bio, ang D3 yumay Physio. Ang Physio yumay D3. D3Bio.
2: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay kung hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy.

0: Oy, grabing jita mo, tambo ka Japon.
1: Correct. Mm-hmm.
0: Tingala ka nga,
1: pati na exercise mo. Permi
0: na yung gapanog na one guman.
1: Mm-hmm.
0: Tapos tingala ka nga, constipated yung grabe man kaong ko fibers.
1: Correct.
0: Tungod kay ang problema ara sa mga thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga hypothyroidism. Mm-hmm. Now, paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung bala inom ka D3-bio, ang MCT sang D3-bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni Cesar Boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
1: Correct.
0: Nga kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man ta nga ang ginaproduce ang aton thyroid gland ang T3 kag ang T4 or TS3 and TS4. Di sila nang ga-regulate sa ano? Metabolism.
1: Correct.
0: Damo na kaon subong ni ano, bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo Sir Boy, gataas-gataas ang imo.
1: Ang imo weight.
0: Oh, weight gabugat kang gabugat ka. Pero kay nga man hindi mametabolize sa lawas, amo ni ka importante kun nga ang mainom gigayad laod-laod dito bayo. Kaya nga, gainit ang imo core temperature, Sir Boy.
1: Kung mag-init ang core temperature.
0: Pag-init sa core temperature, ti masunog na ang kuhan, mga kinahanglan.
1: Ang muna importante sa ginatawag na D3 bayo, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amuni ang ginabulig sa D3 bayo si imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ng imo core temperature. Paano sina? Cake because ang medium chain triglycerides naton instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amo na ang D3 bio Sir Kevin, no?
2: D3 bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ko loko, na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 bio. Ang D3 bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mabagat, mga butika. D3 bio.
5: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no?
0: Ang
5: insulin sensitivity sang imo nga mga selula nagapigaw.
1: Uy!
5: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sang aton selula.
2: D3 bio.
5: Galing kay kuy may ara ikaw sang hypothyroidism, naga-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ini nga abilidad sang lawas mo naga nubo kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So ang medium chain triglycerides Sir Boy nga ara sa aton D3 bio, nagahatag sa aton sang benepisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
1: abrianda yon.
5: Abrianda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So amo nang purpose ang aton nga medium chain.
0: Sulod na.
1: So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce ni gali, maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid mag D3 bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramil.
0: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism Sir Boy. Ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
2: D3 bio.
1: Uy, importante na.
0: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone Sir Boy. Di permi na to na ginabalik-balik nga kung pala inom ka D3 bio, ang mga essential minerals
2: D3 bio.
1: Sulod ayon.
0: Amo ni ang kanami sang D3 bio. Kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami Sir Boy.
1: Nami.
0: That's why, nga ang mainom gigaya D3 bio, kung may ara ka, hypothyroidism.
2: D3 bio!
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 bio. Nagbalik sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress at law-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka-adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
0: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapab-

0: News.
1: Ang oras sa K5 News FM Bacolod, alas 11:05 sang aga.
2: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 MBPS. Kaupod kay ka K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: maayong aga mga suki naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 MBPS Subong Adlaw. Pizza 17 na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sang tuig 2026 sining tuig. And it's a Monday. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live kag mabatian sa amon Facebook page. Bisitahi ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga page. Paki-like, paki-share, paki-follow. Baga sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko. Ako si Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Komentaryong may lamang.

0: mga insan. I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Makos-mikos ta. Filma, Joy, Saril, Jovelyn, Maghari, Jean, Montesino, Arroyo, Ray, Sendico, Juna, Duga, Duga, Jordan, Pool, Jonalyn, Galila, Mila, Palma, good morning, Miss Mila, Ray, Sendico, Bing, Piñafil, Sang Grand, Upholstery, Busjo, JJM, Salvador, Nomad, Lizelle, O Lizelle Tamon, Jovelyn Maghari. Ayan, bot, ginasulit nyo nga. Alam nyo ka, Budlay, Helen, ni Loyola. Ang mga gasulit-sulit ni sang alam, may mga utang, gini mo. Lisnat. On the far side of the hill. Green, green, I'm going away. Gina Purano. Jolly Hinubia Lumugdang, Ray Sendico, Merlita Malvas, Nani Lynn, Decinal Shiflet, Mami Esperanza Hinsoli, Ate Jodje Montipio Batadhay, mga taga-Sears nga employee, Candy Weeks Cross, mga taga-Sears na, good morning sa inyo. Ramil, Bagsik, Palomares, ang mga ano ni ara sa Central Market, tananda nga mga manog tahi. Kontat ka mo, anay, na panahi, kagpang burda, mati, anay. Subong man sa Allen, Stelloring, good morning. Renan Perdon, Romer Duran, Irene Palermo, Rodriguez. Mayong aga sa inyo, tanan. So good ta. Nainom nyo na bala ang inyong DTX 500 kung wala pain na na. Namini nga pangontra batok sa balatian, especially ang nagakosang colorectal cancer. Aton amligan ang aton colon. Aton amligan ang aton rectum. Aton amligan ang aton nga digestive system. Kahinali gani mabalda ay tapat ka. Kadelikado baya sang colorectal cancer do nagtaas ang incidence ni diri sa Pilipinas kalamo sa mga Pinoy nagkalabalda ni. In fact si Corazon Aquino, aton former president, the late Corazon Aquino, do colorectal cancer bitong kinamatay niya. Ang bata iya nga si Noy Noy daw, ano man, cancer of the liver or lungs. Kay ka panigaril, pertitio panigaril yun, na kay wala giinom BDTX 500 mo. Oh. Inom gitsini parisan sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Drua, Jennifer, Mirna, Hambri Hambri, Juna, Duga Duga. Mga balita nga aton pag-istoryahan sining aga. May ara sang ginraid nagligad sa Barangay 26, mga piki nga ano to, magic sarap. Istoryahan tani karon. Ano bala ang mga seasoning nga ini? Kag ano ka delikado ang mga seasoning nga piki? Istoryahan taman ano blang bitsin? Kadugay na ni ang bitsin sa una ginambal nila mga kanser ko no. Ang damo ga kapatay noodles, kanton, pain reliever. Hindi abitsin ang mas damo ga kapatay sa whiskey kag sigarilyo eh. Hindi kay bitsin. Ulo apin apinan ko gamay karon ng bitsin ah. Suryanta niya. Sa mga lokal nga balita, localized 911 igalunsar sa Bacolod subong nga semana. Suno pa sa kay City Administrator Attorney Mark Mayo. Tinami ni kay mapadasig ah. Buon no gay nakamubala ininto bala nga hindi pa ta maggamit sa 911 kay kuno abi ka sunod-sunod ta sa Amerika. May mga imuon pa 119, 911 na lang ah. Ano ginayakon sila nakauna ha? Halos tanan man sila nakauna. Ang telepono gani sila na alin. Di ba si Graham Bell, tinga telepono man tawag tao. Tindayaw ko ni sa Pinoy kidaw na huya-huya pa. Huya-huya pa bala. Di ba? Ang Amerika nakauna sang 911. Ang Pinoy daw nahadlok pa na magkapikat. Imbis nga 911 pabudlayan pa nila ang tawoy mo pa 119. No pagkasala na lang ano gid bala 911 kun 119. Ara na gid na nga magamba kun 9911 ang pati kabataan kabalo. Rescue 911. Kaya dito sa amon sa Amerika, amon at least hindi na ako mag-adjust bala. Kabudlay man nga dito sa amon sa Amerika, yan 911 ang naandan ko rin sa gamay ko. Pag-abot niya, 119. Kinahuya kita nga magkapikat, kakunabi ka sunod-sunod. Naway pa taga-sunod daw. Halos tana na gid lang, ginasunod ta. Sundab lang China, blang wala uya-huya. Ang Pinoy kisa doon na huya na nga ginasunod tang iya sang iban nga daw ay ta originality. Haw sa 911 lang gid. Na tanan-tanan ginasunod ta naman lang. Sundan yung China, blakay way huya-huya. Pagwa ang Amerika motor, aha, after 1-3 months, may motor na sila. Napariyo, gitsura. Mapagwa ang Honda sang XR nga bag-o. Ay, tagae lang blang mga 6 months kay dugay-dugay. Ang mga China-China nga motor, may pariyo, gitsura. Lain lang angalan, pero pariyo, gitsura. Mapagwa ang Raider sang motor nga bag-o. Ah, dugay-dugay ang China daw, may pariho man pagwaon man sila nga daw, Raider man ang tsura ang ka, ha? Mapagwa ang Honda sang ilang TS, ano na, nga pang tricycle, ang Pantra, Pantra bla? Pantricycle nga motor?
1: Grabe po.
0: Ah, dugay-dugay ang China, mapagwa parihogin. Ang biliban ko lang galing ni si China, blok, ano? Ang nabiliban ko lang sa China, lain-lain kahas ang motor, ang makina mo gyapon.
1: Ah, grabe po.
0: Mina no man churas ang kaha. Daw Erox, may daw Erox, may daw Sniper, may daw Tanana, may daw Honda Beat, may daw Honda Click, may daw Honda ADB. Tanan nga mga design niya, kuha nila. Pero ang makina, amo gyapon. Isa lang yung makina, lawas lang yung nalain-lain.
1: Grabe po.
0: Ha? Di way gani mahuya ang China. Why gani sila mahuya nga Adidas kung mga kung ano nga mga sapatos ginapike. Ang mga perfume na nilin ginapiki gani, no? Ang mga rilo ginapiki. Why sila gani mahuya? Kita pa yan nga house sa 911 lang aton nga sundon.
1: Grabe po.
0: Di mayo kay ultimately ginsunod dagid ah. 911. Muna ya. Lalaki nga wala nagrimit sang kwarta sa iya kumpanya. Nagpakuno-kuno nga ginhold up sa Bacolod. Ay bo, nabuko gid. Nag-hold up me, gali saya.
1: Grabe po.
0: Nag-imo, gali siya sang istorya. Muna nga silita nga, istoryahi.
1: Grabe po.
0: Na-late ko no si ma'am na nilin, di sinal si Fit. Okay lang ah. May nalalayang late kaysa wala. Ang ilala to do gani, wala, nagidya. Di ba na nilin? Oo, better ang late than never. Ang kilala tagini niya never na gito ya.
1: Grabe po.
0: Dahil nabi kami bago na sabi mang mo. Kinapakigbato ya pa to.
1: Grabe po.
2: Tinunto ito.
0: Bangod sa kahulugbon, lalaki ginlabo sang iyalang man bayaw sa San Carlos.
1: Grabe po. All right.
0: Mga nasunugan nga pamilya sa Cadiz, posible atagan sa bagong restaurant sa relocation site.
2: Ngayon mo lang nalaman.
0: Problema sa mga motorista ang exit area sa bagong merkado publiko, ginaobra na sang syudad sang sagay. Driver nga nag-hit and run sa lalaki sa Bacolod, nagsungka na sa kapulisan. Bacolod City LGU nagpadulong sa NOHS agad manghatag sa masubranoy bimil ka mga school supplies.
1: You know the
0: Direk kita sa balita tanawon.

0: Dave Salimbot, Jonah Dugadugal is not. Oy, sa tanan nga dra sa may barangay 7, especially sa kay barangay Kapitana, Sibog. Salamat gid kap sa pagpahulam sang imoda covered court ha. Sa Bacolod Central Church of the Seventh-day Adventist. Nami gid kay gipahulam nyo kami da kay kahapon nagimo kami sang nagiwat kami sang free clinic. Oo. Ang Bacolod Central Church nagiwat sang free clinic dito sa barangay 7. Di kadamo sa mga naserbisyuan, ti tatlok doktor nga daan na mga Severino. Oo, Severino family, si Doc Jet Severino, isa ka internist. Ang iyang wife nga gwapa nga si Doktora May Alarcon Severino, pedya. Kag si Doc Dayan sa Bacolod City Health. Doc Dayan Severino Lapot. This is ni Pastor Levy. At ikadamo-damo sang nakuanan na serbisyuan. May mga blood sugar man to dapon nga gino. Ti inom gito DTX 500 dapat ang mga taga sugar ah.
1: Alright.
0: May tag 300, may tag 400 ang sugar mo.
1: Grabe.
0: Apurti. Isugod-sugod na Gita ah. Oh, Gita na kagayon, di magka-problema, mag-DTX ah. Nasig, niyam nobo sugar mo kung nga-DTX ka. But anyway, salamat gid sa barangay Kagawad dito kapon sa barangay 7 na nagatag sa akon sa matahom nga parkingan. Salamat gid sino pag-attente karon sa gabi, miyara naman to. Oh, thank you gid ah. Gina-imbitar ka mo sa ang taga-barangay 7. Kag mga malapit na nga pumuluyo ah. May aras ang ginihiwat nga health and family lectures kada gabi dira sa may covered court sa Magnolia sa Barangay 7. Oho, kilitanay ta to ah.

0: Mayarasang ginpatigayon nga raid ang Criminal Investigation and Detection Group sa siyudad sa Bacolod, especially sa or specifically sa Barangay 26. Nagligad nga Biyernes. Intimbre ni sa ako ni Brother Michael Severino, yung pakadoan namon sa patrol, tipasitib gid. Pila ka mga kinarton-karton nga mga peke nga magic sarap kuno to? Magic sarap. Te peke. Sa bagay, ang DTX5 ba nagiri nga peke sa mga panulay? Hindi pa yan ang magic sarap? Oh. Now, nag-uso sining mga siguro mga 10 years ago, hindi ko magsala. 10 to 20 years ago, nag-uso ning ginatawag tang all-in-one seasoning. Oh, all-in-one seasoning. Commercially pack nga mga pampanamit. When you say seasoning, pampanamit. Kami abi nga mga chef ya. Mga munya, you know, like ako, nag-training ko sa hindi, mga cuisine sang Thailand. Nag-training ko sa Thailand paano magluto paka. Sang sa Cambodia ko nag-training ko paano lutuon ng manog. Mga manog mga amigo, blang na ipangihawon ko pag lutuon, pang lagaon, kag kilawon.
1: Ah, grabe food.
0: Eh, nag-training ko mga muamo na. Kamuya nung inyo na balanaw. Habi mo bisan sa pagluto, uga ginatriningan.
1: Ah, grabe food.
0: Tiprosamon nga mga chef ya. Why na kami kinanglan sa mga muamo niya nga.
1: Ah, grabe food.
0: Mabalaan ko pagtilaw ko sang linoto, itan. Pag-check ko sang linoto, mabalaan ko na yung ara ka na nasa dira nga level Sir Julius. Nga pagtilaw ko sa linoto, yung mabalaan ko na nga ang ahos, yun doon mga lima ni Kakihad. Hoo! Hoo! Ara na ko daya sa amo na. Pagtilaw ko bisang laswa, be. Ang kamatis yun ni Duwak Bilog. Ang iya asin isa ka kutsara kag duwa ka pinch. Ang iya nga bumbay isa ka bilog nga tag pistag tres kag isa nga tag lima. Tapos may tatlo sa kasipi nga kwan. Hoo! Amo ko na iya magtilaw. Ano ka mo yung magtilaw, aw? Parat lang ka, ano ba lang niya? Parat lang yung kaglas ay? Ay, sobra na yan pang, ka mga basic na iya. Ah, tilawan nyo yan, parat lang yung kaglas ay? Niya, niya, las ay? Niya, parat? Niya, tamis?
1: Grabe food.
0: Iyan na yan sa mga basic.
1: Ah, grabe food.
0: Mga advanced na kuya. Ya yeah, ang tubig ni ginpabukal ni mga 12 minutes and 5 seconds. Ang ginggamit nga uling mga duwa ka plastic. Ara na ko daya sa amo na iya.
1: Ah, grabe po.
0: Ang manok ni mag-amuning sabor sang manok babayi. Munga ni munga.
1: Grabe po.
0: Te, naginuwa na ni ang mga seasoning. Nga bisan hindi ka kabalong magluto, kag manimpla, naganamit kay gasalig ka na lang sa seasoning. Amo na gani, slingko. Nga mabalaan ko na yung mga tahong sa baho pa lang. Makalabay ko na yung sa dito sa field nga golden. Balaan ko na yung tahong ba kung ilada o kwan. Tahong nga ano ni dugay na nga tahong. Ay, abot ko na yung mga muamo na yung sa churap lang sa tahong, mabalaan ko na eh.
1: Ah, grabe.
0: Kasi hindi na sa presyo.
1: Grabe po.
0: Magkaon ka mo bla manok, mag-order ka mo manok bla to sa manukan. Hindi ka mo magkaon sang wala nga paa. Tuo, gid tuo. Oo, kay may kinalain. Oo. Yes. Lain ang wala, lain ang tuo. So magkaon ka mo sa manukan, order ka mo tuo tanan. May para magkalaputo sila kay way may mabakal sang wala. Ya halit gito blang taga K5 mo. Halit gito. Siya gito nagambal nga lain gidya kuno ang tuo nga sabor kumpara sa wala. Ano pa nga mundi inasal puro wala ang bilin. Ya kaubos na subo ang stock sang tuo nga pa akay way na may bakal sang wala.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, hi. Kaya now, muna si Lingko, hindi lamang ini, hindi lamang ini, kwan, inang, damo sabla. Probably may mga sibuyas na nada, may mga garlic na nada, ang seasoning kumplito na mo. Di para ni sa mga hindi kabalo magtimpla, masalig ka na lang sa seasoning. Seasoning meaning kapanamit, ga-season, o kapanamit. Usually, kung latawon mo ang ano-ano ang sulod sang seasoning, di klabana na may salt. Pwede ka na ka-seasoning na wala ka-salt. Kag, abi mo, mayara man na sila, MSG. Pwede ka na mangin seasoning kung wala MSG. Oh, ano pa, may mga flavor enhancers. Kag, mayara man na sa kalamay o starches nga ginadugang. Oo. Kag siyempre may mga spices mana. Kag may anti-caking agent. Ano yung anti-caking agent? Hindi sa magtiga. Hindi sa magtiga. Di mo laman ang unod sina. Oo. May iodized salt. Oh, usually daw mo ginang main ingredient sang seasoning. Ah, tanan nga seasoning may iodized salt na. Ano pa? May MSG or ining monosodium glutamate. Muniblang bitsin ng ambal ko. Kay ang bitsin, ga-provide ini sang ginatawag nila nga umami flavor. An umami flavor. Ang isa bla ka lunuto blang wala bitsin, balaan mo gid kang balaan mo man ang damo. Bitsin kido katayam. Ho-o. Ano pa? May ara na sila maltodextrin or starch. Amo ni siya ang iya nga bulking agent. Han, may starch na. Ano pa? Siyempre may garlic, may onion, may pepper, may iban pa nga mga spices. Oh, may ara pa na sila disodium inosinate. Han, para niya magnamit pagyud ang iya nga sabor. O, ano pa? May yeast extract or hydrolyzed proteins. Kung nangimo baklon is panamit sa manok, mga linuto, ti simpre chicken nor cubes, abi? Ti simpre may chicken, eh! Kita mo naging chicken ang sabor, wala chicken? Basta gani chicken, ang imo seasoning, may chicken, ana? Oo, hindi niya pariyos ang piki nga fishball nga fishball pero wala fish. Abi nyo ang fishball nga ginabakal nyo na. Kuha na haw? Fish ginahaw? Hindi ha. Sabor lang yung isda. Harina. Why man na fish? Oo, tikon simpre ko ng iyang kuhan, iyang panamit. Butan tabi for beef. May beef man eh, alangan. Alangan. May hari pa nagsis ang ginatawag nga silicon dioxide. Muni iyang nga silingko anti-caking agent. Butangan nila color, butangan yellow, para nga daw kung ano da. May mga preservative, may nature identical nga mga flavor, kung ano pa daang. Ang mamangkot, delikado bala. Delikado. Tikon seasoning lang man, wala ah. Why man yasang seasoning nga makap... Ari na lang blao, too much of a good thing is bad. Bisan saging na nakaunon mo kung damo-damo mo niya nga saging, imoy akaunon, tubulon ka man ay. Oo. Good man ang kanon po, damo-damuan, abla kanon, blakay, diabetison ka man. Oo. Mo man lagi sa asawa ta dito sila pagtamaan gi kalabgid kaga bugit-bugit. Di bla Sir Jules, kuno sino bla duman bla kis ako bla lagi na imo kuno bla lagi na employ kuno bla nga taktika kay Joan. Ga sino sino bla do ko kis a. Kay ba kun duway ako na sapak. Abalos kuno pagabi mapahamot ko. Di ko na inom extend. Kag mag short pants nga way na. Nipis lang ah. Pagtulog-tulog mo ito, medyo hayang-hayang kadabi. Tidira na sang asawa ma-realize nga dukahat sang bana ko. Ya daw syupaw sa gilikon puti. Amo na nga kung magtulog ko nga, gusto ko magpakyot kay misis, gusto ko magpakyot, abi matulog ko, mapakyot ko siya. Why ko naga kaya? Kay ba si masalaan ko ba o? Kaya nga ako nga dyan dako, nga dutukibar. Sa mga buyunan da, magtulog ka mo, gusto nyo nga cute ka mo kay misis nyo, hindi magkaya. Hapa! Nga ang kitao ng lebong aga, kuangin, gaulbo. Dapat ang gaulbo ang lebo, hindi ang butod mo nga tiyan. Masalaan niya ka na ba, oh?
1: Grabe po.
0: Dako, nako, daan mas kulo. Andin, dako ko tiyan daw, Ninja Turtle, naging ko, nga nagkulob.
1: Grabe po.
0: Kaya daw, Ninja Turtle ka.
1: Alright!
0: Maskulado nga may tukiba. May balayan. Hindi mo naging sa medyo kwan ah. Hindi magsagay, hindi maglabgig kayo ah. Ipabatsyag sila nga kisa suplado ka man. Oo. Pagpamangkot sang asawal niya, kakaon, ya makaon ka, wala ko gana.
1: Grabe po.
0: Ya mainom ka kape, hindi.
1: Grabe po.
0: Ya, do ka suplado si mo. Ay, obvious ba? Mamuha mo na blang atirada bala. Kag nami sinaya, nami sinaya. Masinuplado ka kon swildo pagkabwas.
1: Grabe po.
0: Hindi mo na sa pagtagaan way kag tsansa nga mamayumayo sa simo kay ubos kitang swildo mo.
1: Grabe po.
0: Sinuplado kaya anay ah.
1: Grabe po. Grabe po.
0: Pero kung kaysa, pagtulog na, natulog na, pagpatay na suga, dayong ko to talikod, magpangurumbot ah. Ang habol, medyo ihigot ko sa lawas ko nga, hindi, gidyan maabriana. Mamatay ka sa kakainggit. Dahil tulog ko na yung kagpurti, gidyan pangurumbot ko. Galing kung kapoy ko, pag mata ko sa aga, why na nga akon shorts?
1: Grabe po. Grabe po.
0: Ay, ambot na lang, oo. Di, balik tani sa seasoning. Why manalain na magkaon ka na sa maggamit-gamit? Ang problema, abi, kon peke. Peke. Kay kon peke ang seasoning, ambot kon ano-ano na yung inapamutang nila dayang. Oo, why ka na yung kabalo kung anong ginapang-include nila da? Imbes karon nga, oh? Batang butangan nila diya sa mga kung ano-ano diya nga mga ingredients para ka-income. Kita mo rin nga peke, gani eh. Ila pa na yan yung butangan sang namit, ya? Oh.
1: Grabe po.
0: Kambal ni na nilin, di sinal. Kagi ko na bla na nilin, di sinal. Nga nagbakal ko sang shorts nga ugot-ugot gidya.
1: Grabe po.
0: Nagbakal ko na shorts nga ugot-ugot nga hindi mo diyan abriya.
1: Grabe po.
0: Ay, pagka the following day, nga kon nga shorts why na sakang.
1: Grabe.
0: Gingunting ang sakang.
1: Grabe po.
0: Yama, shorts ka sang hugot ha. Ari ay kay guntingon tago trabuntang sakang.
1: Grabe po.
0: Ate mo na, delikado ang mga pike. Pero about sa, gaano ko lang gamay nga, pagtamod ining mga pamangkutanon, blasong una nga ang bitsin ko, no, delikado. Ay, you know what? Ang bitsin, isa ini sa mga biktima sang misinformation in the 1960s. Kung lang taon mong history sang Ajinomoto, isa ni sa ka Hapon nga nag-imbento sini. Kaya kung lang taon mo ang MSG, wala man niya ipikto sa, you know what, gagalain ng sabon. Because ang MSG, nag-coat sang imo nga taste buds. Oo, ang ipikto gitsang MSG o kung bitsin, ang taste buds mo, ginadaya yan na ang imo nga sabor. Nan! Nga ang pagtilaw mo, dog naganamit, balayan, dog naganamit. Dan na sige ipikto, simula na yadila sa taste buds mo. Suno sa FDA, ang monosodium glutamate or bitsin, isa ini kaginatawag nila nga generally recognized as safe. Dala siya sa grass. Ang FDA, Federal Food and Drug Administration sa Amerika, may ginatawag din sila nga grass. Grass, G-R-A-S, meaning generally recognized as safe. Generally. Kay balo ka mo, ang MSG, in other words, amo ni sa ang sodium salt. Nan, kita mo, MSG, monosodium glutamate. Monosodium because may salt ini. Kag ini siya is the salt component sang glutamic acid. Nan, ang glutamic acid may salt ka component upod. So tawag siya is MSG. In other words, salt ang naging panamit. Di naturally occurring man sa lawas mo. Oo, naturally present ang glutamic acid sa lawas because it is an amino acid. Oo, ang glutamic acid is an amino acid nga ara yaman niya mismo sa lawas mo. Paano na bimag-harmful ang isa ka lawak, isa ka bagay nga ara man sa lawas mo? Diba? Yan. Ari pa, ang bitsin, may manubo nga salt content, igo para mo sa ordinary salt. Oo. Mas nubo yang iyang salt content. Kay dapat, bala sa tawo, 5 grams of salt yung kinanglanon mo, alawa bowl mo na yung consumption of salt every day. 5 grams lang sa tanan-tanan na sa imo pati, sa imong laswa, sa imo tanan. 5 grams lang, isa ka tablespoon of salt. Magsubrada, ti delikado, kay kabalo naman kita, where the salt goes, water goes. So magka water retention ka, magka hyperbulimia ka, mataas imo blood pressure. Yan. Ari na lang ang pinakapunto. Wala sang any evidence nga study nga nagasiling nga ang bitsin nagakos cancer o ang bitsin nagaguba sa kidney. Wala. Why man sa nagasiling nga ang bitsin is poisonous. Wala kay grass again ini. Generally, accepted as safe. Dito sa amon, sa Amerika, tiambot sinyo sa Pilipinas, diya. Kaya kabalo ka sa una, sa nagsikat ning MSG, sa panahon sa mga 1960s and 70s, may ara dayon nga ng guba-guba. Bangon sa kasikatan sang MSG, nagsikat, daamo, gabakal. Ginimuimuan na istorya, na kuno, magkaong ka bitsin, makanseron ka. Kaya mo na, alin sang una, sa subong, nadala na lang, may mga tao gijagyapon nga nakulbaan. Mas makulbaan ka mo sa sigarilyo, mas makulbaan ka mo sa kalamay. Amo na tingala ko na. Naway sila gambal nga, gagambal sila nga delikado ang magkaon bitsin, pero sila gambal nga delikado magkaon kalamay. Nga ang kalamay, amo ang makapatay sa imo. Tigaling diri sa Negros, hindi na pagkutro ng kalamay, kamo na aton source of income. Sugar industry, tadi. Tiyo, kailan na nga mag-jabitison, tatanan. I hope ini nakabulig sa inyo, ha. Next time, kung gusto nyo yung magbakal sa produkto nga okay gin, sa mga mall ka mo bakal? Sa mga mall. Nga, kung magbakal ka sa mall, hindi niya kasulod-sulod ang product na basta-basta sa ilang grocery kung wala kay mo yung papilis. Nan, gakadelikaduhan lang maniga kalutsan kitapeke kung sa mga higadigad ka nagabakal. Pero kung sa mall kaya sa grocery store ka mabakal, garantisado 100%, hindi niya piki ang arada, ay bawal niya sila magbiligya piki. Hindi ka daya kasulod sila grocery store kung wala kaya sang pertinent papers. Okay? O tiya, kwanto si Wilson, no? Kay may localized 911, at least ginsunod tanagid, no? Kisang una, di pa 119 pata, nagatalang ka pa. Hindi na ta mauya-uya, sundun ta. Ang 911 sa Amerika, Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM, live report.
0: Son?
3: K5GP, no? Yara, sa masobra 9,000 ka mga school supplies ang atigayon nga napalambot sa nga Bacolo City Government Unit sa bahay na magyasang Necros Occidental High School, subong lamang nga aga, ini K5GP. So ini kabahin sa Quiapo no sa pagpasanyog sa nga ano man sa edukasyon kay JP no sa nga siyudad sa Bacolod kag ini na ang pinakaulihi nga pagpanagtag no sang school supplies kay to halos tanan sa kag Bacolod City Mayor Gregas sa taya diri siyudad sa Bacolod ang napaambitan na sang school supplies. So ini ang 9,000 na plus kay JP ka mga school supplies ang unod sila niya isa ka bag, mga papel, intermediate pad, kag mga ballpen, isa ka
0: bag. Dai pa, Meg. Ano na Meg ang imo ibalita? Karon na nason ang pangatag son?
3: Yes, kay JP.
0: Ay dirita na ison sa stick ta sideline son ah. Ano ni ang ilaing gin headline ko lay man imo gin balita? Dirita sideline no ah. Ano ning 911? Kuhay na ko time nga daan, son.
3: Gani, sorry, kaysa GP, but sa 911, ato kaysa GP, no, kitayat magkatina sa ato sa mga interviews kay Bacolo City Mayor Gregas Ataya nga i-launch na sini nga simana ang localized nga 911 kaysa GP. So ano ba na yung localized nga 911? The usual na ito, before ako magtawag ito sa 911, maagi pa inisyo sa national nga database command kaysa GP. So subong niya, diri na mismo sa siyudad sa Bacolod ang database ni sa 911 sa may City Disaster Risk Reduction and Management Office, no, dira din pamtang ang database. So matabo ko magtawag.
0: Dali lang, when you say nga database, explain bisa ito, tagpalamati, ano bot silingon sina?
3: Bot silingon kita GP, tanan na ito nga tawag, tanan nga mga records kita GP, dira magkasulod ang masapat sa inyo, ilunggo kita ang...
0: So the call center, the call center ang gwa. Butangan nila da, local call center, nga ang makita sini, and this is only for Bacolod City.
3: Yes,
0: na question, GP, what if may ma-report pero hindi as Bacolod? 911 ang na-dial.
3: Sa Thursday, K5GP, may araga ni Inyakwan nga nagtawag 911 sa Bago City.
0: Agani?
3: Kasi, available man ang units. Kinrespondihan mo lang K5GP. So, magsulod rin ang tawag sa Bacolod, no? Automatic.
0: Balukanong nami, sini nga nakita ko. Kung naka 911 ka kay may operator, mas mahapos. Nga kung ibilin mo lang sa pulis, kisa mapatay ka lang sa sagay denial, waay sa may masabat. Ari pagid, ang mga hotline nga wala pulos, hotline sang Negros power. Nipsik, waay na pulos sila hotline, mag-brown out, do mapatay ka daya kadayal. Te, kay nga, ambot, kung gina...

0: amin na tani, pabalon ka lang, bla. May masabat lang, bla, sa imo. Kay may, kag may masabat sa imo, nga, sir, mga 2 hours after, sir, masiga na. So that, hindi ka magulat-ulat. For example, ang imo ginagamit nga magluto sa balay bi conduction oven. Wala kaya bi karon kuryente. Oh, wala kaya sang gasol, wala kaya LPG. Amo ni ibing imo electric. Di ko nag brown out, manog panyapon ka, manawag ka to sa ila, pabalaa kami kung saan o masiga. Para kung brown out o lasotso, magambal ka mo masiga, alas jes, mahulat-hulat ko. Pero kung di ka mo magsabat, huwag kami kabalo kung saan o masiga. Kundi nabudlayan kami kay ano ni man, mahulat ko, masiga pa niyo, makaong ko sa gwa. Ang importante, mapabalo. Di nga nga gina-allergy ka mo, taugan kung mag-brown out ka mo. Temo ning nami, ya, kay ang Bacolod, may ara sila sang call center nga mga Ilunggo gidang gasabat. Nan, waay ginadedma ang inyo tawag. Waay ginadedma. An, tiya bi, sampul bi, ari na ni Subong, kay sampulan tabi.
1: Masulit kayo sa GP, ginaghatag na sa go signal ang Department of Interior and the local government kita GP no, na pwede na magamit.
0: Pero tandaan na, tandaan Wilson na, tandaan na. I don't know kung testingan ko, doga away ang akon nga desisyon. Kay kabalo ka, kung testingan tani karon para matesting talaga functional, ang problema ni base, hindi man may police, may policy ni sila for sure, hindi niya halampangan. Kay base, amun ni bilang tripan sang iban, dial-dial, kag tripan nila, prank-prank, hindi niya pang-prank ha, any calls that will route to 911 is considered emergency kag hindi niya dapat ginateo-tiawan lang kag dapat may-ari ni sila sang accurate and real time nga tracing nga mabalaan mo kung sinong gatawag matriangulate kun din sa dampi na nawag para nga madula ang mga prank calls. Wilson,
1: sakto na kita GP, kung gusto mo madayal pwede kita sa GP, even si mayor nagatawag sa 911 time to time para ma-check pa lang na working siya.
0: Di, sige, okay lang, manawag, sure ka?
1: Oo, okay lang.
0: Toll-free nino, toll-free? I-try ko lang, bebe.
1: Pabalo lang na, ano, kita
0: GP. Dali lang. Pabalo, tari, bebe. 911, okay, be? Pwede na riktag ro cellphone, dial ni?
2: You have reached 911. Your call is important to us. Please wait for the next available agent. A 911 agent will be available shortly.
0: Uy, kanami! Hindi ito pang sa Amerika? okay kanami. Gali iyo pong. Kung may mga sunog, pang Dasig na gali niya.
3: Grabe po.
0: I-try tabi report si Birto sa polis.
1: Lingin ulo.
3: Grabe po.
0: Sige, why na ko question about 911, no? Okay na ni, basta mangin operational na ni Dazon. So salamat sa siyudad na gamon ni Odrita. Ano tong report mo nga na nagtag sila?
1: Kagina kayo sa GP, no? Sa number ko na kagina na nagtag sila sa 9,000 plus. Actually, bilog ining estudyante sa Negros Occidental High School, no? Inoiches.
0: Tinga Inoiches lang ako. Iba niyang eskwilahan, Dazon pa?
1: Saka pa nagtag na before kayo sa GP. Last na ni...
0: Naulihi ang Inoiches.
1: Sa nalapod na ni tanan ang bilog ng mga eskwilahan sa Bacolod, Opus, na last na ining Inoiches. Nga ginatagan kag bilog italing grade 7 tugtog ba grade 12 ni KFGP makabaton kidno sang school supplies.
0: Ano ang mga school supplies na son?
1: May backpack kita to nga nakita KFGP, isa ka backpack ang mga papel o kon intermediate pads ang munuya. Kaya may isa ka box man nga mga
0: na may gitani son mga dason guro himuon gid nga timprano pa no ang ginikanan blandin ay kabakal. Alangan naman nga nagsugod na abre klase sang John. Ang bata mo yan, di mo yan ay pagbaklan kay hulaton mo iya ka syudad. Mas nami gid guro nga ara na sang adaan maprepara. I don't know galing mga pasikot-sikot sa mga releasing o budget, no? Why kita kabalo kay hindi man isling, hindi man niya kwarta ni Mayor Greg nga pagambal ya binga ma-withdraw sa subong ibaka hindi, no? May mga

0: may mga proseso ini kag may mga purchasing nga himuon and may mga dokumento, that's why nagaka-late, no, nagaka-late. Punami gud kon ma-late kita, meaning timprano pasugdan na. Para ang timing blason nga pag-abris ang klase, why pag-abring klase nakapanagtag ka na. Nakapanagtag ka na so that ang ginikanan hindi na magbakal sang bag kay may bag na nga daan. Kay tikon na tawa blon na subongo August. Kung nag-abri klase sang June, alangan ang bata mo hindi magdala, hindi ka magbakal bag, hindi magbag ang bata mo rin sang June, July. Di ba? Nan pero nandiles, nandiles. Nami ah, kay may amo ni.
1: So, amo naman isa ang doon na uli-uli higit ang inyong HS. Kasi ibang doon na una-una na ito yung mga eskilahan sa Siyudad Santa Colod. Actually, first time, ini nga natabo sa inyong HS na nagsulod ang local government unit Santa Colod.
0: Nga, man.
1: Ang panagtag si Ming School Supplies. And according dito sa mga eskilahan, manong nga, sa mga maestro nga na istorya nato dito kita GP first time ini kuno kami mayor nga nagsulod sa inyong HF ano gid man ang ilas ni ano pudang pudang na nakita GP
0: nagsulod
1: sa mga nasanay nung ato sining report ng ika sa Bacol City Government Center nga ginatud-o sa inyo sa kalwan sang Mighty C, D3 Bio, kag DTX Coffee Mix. Sapon nato si K5 Vincent Corralde. Dine naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon ng balita sa Piso Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
0: Dako nga bagay, especially Noy Bimil ka mga kabataan na natagaan bag. Imaginon mo ha, kung Noy Bimil ka mga kabataan na natagaan bag kag school supplies, tibutang ta may mga magulutod na da. Oh, butang ta kun noy bimil ang kabataan na tagan, iban magulutod na da. Busang butang tara ka na lang sa 7,000 ka mga parents. 7,000 ka mga parents packet. Ang hindi na kinalan magastos ang kwarta kay improvida na sang syudad. Amo na tani nga mga serbisyo kinanglanon ta kag mas nami na silingko kun mag-aabot nga timprano pa. Hindi ta pagsundon ang budget nga ginahatag sa national government para sa mga bagyo nga dugay na natapos ang audit. Nagkalabira nang nagkalamatay to sa audit. Wala pagyapon kaabot ang assistance. Nag-abroad na lang to sa as domestic helper ang nabiktima sang Yolanda sa subong way pasigapon balay. Nauna papakayo ang iyang balay kinamana sa foreigner kaysa sa ayuda. La? O sige, basta sa kaayuan sang taga Bacolod. Fight ah! Sige, standby sa Mighty C Network News. Sa aton pagbalik, istoryanta ning haso nga kolektoro, waya marimit ng kwartaya nga inugrimit sa kumpanya, nagastoya kay damo sa blayran, nagpakuno-kuno nga ginhold up, pinangabudlayan niya pa yung pulis pangita kag-imbestigar, sang ulihin na balaan ngang iyasin eh nga mga statement, waya nag-ilinangot kagkaduda-duda. Paano natiktikan sang pulis nga nagpahulo hold up lang gali para makawat yung kwarta? Ini ang aton pagkatutukan sa aton pagbalik. Ang oras, alas 11:55, 11 Mbps magabalik pa.
2: 11 Mbps, balita. Kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauhaw. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
0: Ako si Jean Paul Hineroso. Storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo, ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
3: Bangod sa nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX500 kag may TC. Agud maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX500, kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa Mighty C or Pure C ang nagaminimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
0: Ang RBC ang nagadeform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nagaapekto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara ka karon impaired sang oxygen delivery. Kag sunod sa pagtuon, ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
3: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag Mighty C or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang nagakadamage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gakaanimik ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Ibagid ya kung palakaon ka gulay, kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon, puro lang noodles, puro junk food. Hey. So, bagay nga sufficient nga mahatag ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kung ini, ginainom mo adlaw-adlaw.
0: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dranagasugod nga lipaton ka.
3: Hapuon ka, kapoy ka.
0: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
3: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang ang red blood cells or hemoglobin kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
4: Si Edin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
4: Mabakal na kamo sa DTX 500, kay namigid ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500, DTX 500, Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Mula sa bulwagang pambalitan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team. Mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa, maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. At 86 years old na senior citizen nasa gipa sa nasusunog na bahay sa Aklan.
2: YTC Network News.
6: YTC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabab sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita, Norpo nagpatupad ng full alert status para sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
7: Nagpatupad ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ng full alert status sa lahat ng himpilan ng pulisya bilang paghahanda sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Negros Oriental ngayong araw. Nagpakilos na sa Negros Oriental Police Provincial Office Director plus Colonel T. Malalam ng mga tauhan upang tiyakin ang seguridad sa mga estratehikong lugar at mga rutang dadaanan. Hinihiling ang kooperasyon at pag-unawa ng publiko habang ipinapatupad ang mga mahigpit na hakbang sa seguridad at trapiko. Pinapayuhan din ang publiko na manatiling mapagmatsyag at agad na iulat ang anumang kinainalang aktibidad sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samantala, 20 anyos na babae patay matapos sumalpok sa kasalubong na pick-up sa bayan ng Rizal, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
8: Patay ang isang 20 anyos na babaeng kinilala lamang sa pangalang Alyasmina matapos sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa isang pick-up sa barangay Kampong Ulay, Rizal, Palawan, habang sugatan naman ang 18 taong gulang na driver ng motorsiklo. Batay sa paunang investigasyon, patungong South at barangay Kampong Ulay ang motorsiklong minamaneho ni Sam. Nang umano'y mag-overtake ito sa isang Toyota Wigo habang nasa bahagi ng kalsadang may blind curve. Ayon sa pulisya, mabilis ang takbo ng motorsiklo nang lumampas ito sa kabilang linya at sumalpok sa harapang bahagi ng isang Nissan Navara na minamaneho naman ni Alias Alan, 45 years old. Sa lakas ng bangga ang tumilapo ng rider sa gilid ng pickup habang ang back rider ay nahulog sa ilalim nito kasama ang motorsiklo. Kapwa nagtamo ng matinding pinsala sa ulo ang rider at back rider at agad na isinugod sa Rizal District Hospital. Gayunman, idiniklarang dead on arrival si Mina ng attending physician. Hindi naman nasugatan ang driver ng pickup at dinala sa Rizal Municipal Police Station ang dalawang sasakyan na kapwa nagkaroon ng hindi pa matukoy na halaga ng pinsala. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 86 years old na senior citizen na nasa gipsa na susunog na bahay sa Aklan. Kabuang detalye ng balita, hatid ka K5 Leonard Veray.
9: Ligtas na nailabas sa nasusunog na bahay ang isang 86 anyos na lola kahapon araw ng Linggo, Agosto 16 sa Maysitso, Kalintaan, Barangay Dahasor, Banga, Aklan. Ayon kay FO1 Ryan Abisa ng BFP Banga, nag-iisa lamang umanong namumuhay ang lola na kinilalang siya Antonia Ritasa na maswerteng natulungan makalabas ng kanyang kapitbahay dahil mahina na umano itong maglakande. Lumalabas sinisal ng investigasyon na nagmula sa bahagi ng kusina ang sunog na tumupok sa 52.5 square meters na bahagi ng bahay. Posibleng may naiwan pang apoy o baga sa kusina matapos magluto ng kanyang pagkain ng lola. Sinumbukan pa umano ng ilang residente na pulahin ang apoy, ngunit dahil sa malakas na hangin at gawa sa light materials ang bahay, mabilis itong natupok. Nag-iwan naman ng tinatayang nasa 7,875 pesos na halaga ng pinsala ang nangyaling sunog batay sa BFP Procedures Manual. Samantala, nakatakdang bumalik sa lugar ang mga otoridad para sa patuloy na investigasyon upang matukoy ang sanhi ng insidente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
5: Garden bahay ng isang matanda sa Dao Capiza nasunog. Kamu ang detalye ng balita, hatid naman ni K5 Roldan Villarreal.
10: Natutok sa nangyari sunog ang bahay ng isang matanda sa Barangay La Caronda o Capiz pasado las 10 kagabi, Agosto 16. Pagmamayari ang naturang bahay ni Ernea Tagakay, 84 na taong gulang. Sa ngayon, nagpapatuloy pang imbestigasyon ng Dao Fire Station upang matukoy ang pinagmulan ng naturang sunog na tumupok sa bahay ng biktima. Maswerte naman na walang nasugatan at hindi na kumalat pa ang apoy. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: Samantala, San Miguel Leyte Mayor Sabdawa kinumpirmang may banta sa kanyang buhay. Balitang hatid sa atin, Nega K5 Carol Medino.
11: Kinumpirma mismo ni San Miguel Leyte Mayor Norman Sabdao na nakatanggap siya umano ng banta sa kanyang buhay. Ayon sa eksklusibong panayam ng K5 News FM Tacloban, sinabi ni Mayor Sabdao na na-verify na rin ng mga otoridad ang nasabing death threat. Posible umanong personal o political interest ang motibo sa likod ng pagbabanta sa kanya. Hindi rin inaalis ng alkalde ang posibilidad na may kaugnayan dito ang kanyang mga katunggali sa politika. Sa kabila ng banta, tiniyak ni Mayor Sabdao na hindi ito makakaapekto sa kanyang tungkulin at patuloy siyang maglilingkod sa mga residente ng San Miguel Leyte. Nagsampa na rin nagreklamo sa korte ang alkalde kaugnay sa kanyang natanggap na death threat. Patuloy naman ang pagbibigay ng seguridad sa alkalde habang nagpapatuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa YTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: At proponent ng AIA Data Center sa lalawigan ng Iloilo na nag-walk out formal nang nag-withdraw. Balita hatid sa ate ni K5 Kim Kaluyo.
12: Formal nang nag-withdraw ang proponent ng AIA Data Center sa Auton, Iloilo na si Daniel Stephen Robertson. Ito ay matapos nagpadala siya ng email sa Auton LGU para sa formal withdrawal. Nagpasalamat rin ito sa pag-cater at pag-entertain sa kanyang proposal. Itinuturing naman itong positive development para sa komunidad ng mga sangguniang kabataan o SK officials ng isa sa mga apektado sa nang barangay na Abilay Sur. Matatanda ang nag-walkout ang proponent matapos tanungin kaugnay sa magagamit na tubig ng pasilidad at magiging proseso, gayon din pagkontra ng ibang dumalo sa public consultation. Nagmura rin ito matapos na sinubukang kuhanan ng pahayag ng mga miyembro ng local media sa Iloilo. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
5: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, tatay sinaksak ng sariling anak sa Hamtik Antique. Kabang detalye ng balitang yan, hatid ka K5 Jojen Morillo.
13: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ang kanyang sariling anak bandang alas 8:45 ng gabi, Agosto 14 sa Barangay Mapatag, Hamtik Antique. Kinilalang biktima na si alias Arnel 56 anyos, habang ang suspect na kanyang sariling anak ay si alias Anthony 29 anyos na kapwa residente ng nasabing lugar. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Major Ryan Valenzuela, Acting Chief of Police ng Hamtik MPS, kanyang ipinahayag na base sa paunang investigasyon na nasa kanyang kwarto ang ama at nakainom nang pumasok ang kanyang anak na nakainom din at saka pinagsasaksak. Nagtamo ng sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang braso ang ama at nakalabas na rin ng ospital habang tumakas naman ang suspect dala ang patalim matapos ang insidente. Ipinahayag ni Police Major Valenzuela na hindi pa malinaw ang dahilan ng pananaksak at wala ring naitalang away sa pagitan ng mag-ama sa kanilang tanggapan. Patuloy ang investigasyon ng Hamtik MPS habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya kaugnay sa insidente. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, ang Kampyo na Estasyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
5: At marijuana plantation sa isang liblib na lugar na diskubre. Balita hatid sa ate ni KK5K Bustaino.
14: Nadiskubre ng mga otoridad ang 500 square meters na marijuana plantation sa Sitio Catablaran, Barangay Kanagaan, Kabanglasan, Bukinon, kung saan tumubo ang mga halaman na may taas na humigit kumulang 5 talampakan. Tinatayang nagkakahalaga ng 400,000 pesos ang mga nakumpiskang fully grown marijuana plants. Isinagawa ang operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, katuwang ang iba pang PNP units, PDEA, 8th Infantry Battalion ng Philippine Army at PIU Agusan del Sur Police Provincial Office. Hindi pa nakikilala at large ang may-ari ng naturang plantation. Nagpahayag si Pro Tem Director Brigadier General Christopher Abrahano na magpapatuloy ang mas pinaigting na intelligence-driven operations laban sa illegal drug cultivation at sa pagbuwag ng marijuana plantations sa rehiyon.
15: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
16: YTC Network News. YTC Network News.
5: At peking seasoning na nagkalat sa Bacolod City, mga vendor, doble ingat na sa pagbili ng seasoning mula sa mga suppliers. Kabo ang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
17: Alerto na ang mga vendor sa lungsod ng Bacolod hinggil sa pagbili ng mga seasoning mula sa mga suppliers. Ito ay matapos kumalat isang brand ng seasoning na hindi magandang amoy at maaring makaapekto sa kalusugan ng mga mamimili. Sa pakikipagpanayam ng K5 News FM sa mga vendors mula sa mga malalaking public market sa Bacolod, inihayag ng mga ito na hindi na umano sila bumibili ng supply mula sa mga individual na lumalapit sa kanilang stall at nagpapakilala bilang mga suppliers at nagbibenta ng isang brand ng seasoning. Ilang mamimili naman ang nagreklamo matapos na makabili ng isang brand ng seasoning mula sa merkado na di umano'y may kakaibang lasa kung ikukumpara sa original na brand. Noong Agosto 14, Biyernes, nagtungo ang mga miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa isang storage facility sa Barangay 26 sa Bacolod City matapos ipinaalam sa mga otoridad ang hinggil sa peke na Maggi Magic Sarap Seasoning. Agad na nakipag-ugnayan ng Nestle Philippines sa K5 News FM Bacolod upang magbigay kaalaman sa mga mamimili hinggil sa original na brand ng naturang produkto. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
16: MyTC Network News.
6: MyTC Network News.
5: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nag-alok ang Iran ng $30,000 na pabuya sa sino mang makakahuli o makakapatay ng isang sundalong Amerikano. Ayon kay Army Chief Amir Hatami, inilunsad ang programa matapos makatanggap ng maraming kahilingan mula sa mga Iranian na nais sumali. Doble naman o $60,000 ang pabuya para sa mga babaeng makakahuli o makakapatay rin ng sundalong Amerikano. Hindi naman sinabi ni Hatami kung saan o kailan maaaring isagawa ang paghuli o pagpatay. Wala rin umanong kumpirmadong deployment ng U.S. Ground Forces sa Iran. Samantala, nanawagan na si Hatami sa U.S. na umalis sa Middle East at iginiit na wala na itong pahintulo na pumasok pa sa Persian Gulf, Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz.
16: YTC Network News.
6: YTC Network News.
5: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique at K5 News FM Calipo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Reynard Barcelona Pustol at K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarice sa Berha para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
16: K5 News FM. K5 News FM.
6: News FM.

0: sa Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. 11 Mbps. Balita kag public service.

8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang unto. Balik na kita sa aton pagpangalagad sa inyo, programang 11 Mbps. Jean Paul Hineroso, inyong anchor man. Mikos Miko sa makadali, Merlita Malbas, Romar Duran, Leonardo Sevilla, Merlita Malbas. Shout out lang sa mga pakaisahan ni Merlita Malvas sa Hinubaan, ang Mahilom family kag Mahinay family. Grabe da. Daw ang gidanggid ang mga apelyido, Merlita ba? Mahilom and Mahinay. Mahilom and Mahinay. Korte. Dogin plano, no? Listen. Para pa siya, para pa. Gamonitor pa man si Binks Delphine. Ang Klinika D3 Bio, the best para sa mga nagahilanat, ginasipon, ginakataro, ginatrangkaso. Ano man ang ginabatsyag nyo? Gapalang luya, bangod sa balatian, infeksyon nga nagsulod sa lawas. Dapat i-Klinika D3 Bio. Gusto mo mag-ayo? Dasig? Pag D3 Bio. Alvior family from Pontevedra.

0: Ang kapigaduhon,
1: kisa, daw wala solusyon, ano? Daw wala solusyon ang kapigaduhon. Especially kung daw na exhaust mo ng tanan, and then why gyapon, do hindi gyapon ka butwa, do hindi gyapon ka tungkad, mami, espiransa in soli, daw budlayan, gyapon makasulbar sa problema, especially financial. Pero ano man ang problema, financial, hindi dapat pag-intrahan tinunto. Hindi niya kumo, may balayran kay mo ya. Pagitaan mo ya pagi nga ang kwartang inugrimit mo ya sa imo nga kumpanya. Hilabtan mo, hindi niya mayo. Tilan tawa karon. Why ka na? Why mo man gyapon na baydan ang imong mga kautangan? Nagdugang pagkikinawadaan ka, obra kay pahalinon ka? Tiya mo na. Ang paghilabot sa kwarta nga hindi imo, hindi niya solusyon sa problema nga ginasuprihin mo sa kwarta. Madugang pag iniagane, lahat ba na kung failan ka kasong priso kapag in. O istoryante, ninatabo sa isa ka ginaligar, empleyado sa isang kumpanya nga suno sa aligasyon batok sa iya kung matuod ini nga ang kwartang i-remit yatani sa iya nga kumpani ay ginpadihutan niya nga maangkon nga kuno abigin hold up sa himo-himo sa nagfabricate sa story nga hold up di karon kay matanda ang pulis mga investigar na ibaluan nga himo-himo ilang gali iya nga istorya nga ginhold up para gali siya yung kwarta. Nalastra. I-check ta ang anyway, niya gikinanglan kwarta pang. Why niya gikinanglan kwarta? Gapang hulam lang akon maalangan. Birto gakit. I-K5 mo, Birta.
2: K5 News FM. Police report.
1: Bert? Ano ganing kinanglan mo ya? Anong kinanglan mo ya, Bert?
3: May utang pa ko 1,000 si Momo.
1: Away ko na niya ginasukot ya, may ara pao.
3: Wala, wala, wala.
1: Ang anong kinanglanon mo gid?
3: Subong?
1: Kon mapili ka be. Papabol o money?
3: Papabol eh, titi, ang maan ko na money ko, papabol mo na para diha.
1: Ako na kuya, ah! Kuna kuya money na lang. Makapili pa kuya sang akon nga ipapabol.
3: Gani man takto na
1: takto. Oh, nami na. Bigi na, bigi do ka accepted mo na sumong birth no? Do why na why ka na restraint ya no? Do ka okay na ya, do ka do na ano na, do gwa ka na sa panit bla. Muna, iya, muna. Rubik sundab las birto bala.
3: Ano man lang sa
1: kalibutan. Kay ako ba ako bala big? Ako bala, ako bala no, aerobic. Hindi ate na mo amo kamo bidoy sa kamo katuhog bi. Kon ako sa mga prosenyo babang iya ko un ko na na iya.
3: Ano ano?
1: Kung pareho ko sa inyo la ko un ko na na. Nami gid nga everybody ya kabalo kon anong tuntuod gid jabik nang ano ni Berto.
3: Iyang balda sa ila subong kay on air ta.
1: Hala, gaon era ni Galipang? Surigin, surigin. Ah, ginahulat ko lang si Robin Padilla mag-ako nga jugi siya kay ako man ah.
3: Sige nga naman, yung pauna.
1: Naguna lang to si Bibig at Dangari.
3: May moto na mong mintras nga hindi mabalaan.
1: Oh.
3: Tapos anay, ba mo.
1: Teka mo na ulaton ko si Kuya Eljan mag-una-una. Mag-declare si Kuya Eljan nga babae, gili siya, tiyako man ah.
3: Oh, eh.
1: Sige. Sige. Ano ning matinding pangangailangan niya, Gilberto? Kag? Paano nabalaan sang pulis nga gabinuti, gili siya? I-istorya mo, Bert.
3: Ito ay gidya nakalusot ang makarason kagang ibay sang lalaki nga ni natabo ni sa may barangay Mantilingan. Mismo si Hepe nag-istorya sa aton sa natabo na saging follow up saging katuan dira sa iya.
1: Close ka mo ni Hepe. Close ka mo.
3: Hindi man, kilala lang.
1: Okay.
3: Kag-ibay din po mo ni natabo. Isa ka gabi, mga around alas 7, sang nagligad nga adlaw, nagkadto ang isa ka lalaki, nagkaedad ni 32 anyos. Sa police station 7, dira sa may Mantilingan. Ang iya ambal, sir, ginhold up ko, sir. Grabe, gahapo hapo. Basta nakamotor ni siya ko, no. Ginhold up ako, ang balor nga ginhold up sa akon, 80,000 pesos, 80,000. Kakivibe din po, ti ambakang pulis, ti dukod-dako-dako man ina abi, sorry, ahi kami abi. Suno sa iya, gadeliver ni siya sang itlog.
1: Pila ang wala ya ma kwan? Pila ang wala ya ma turnover nga kwarta? Ang na-dispalko ya?
3: Ang na-dispalko ya, gideya, mga ara sa 40 to 30,000, mga diri-dira.
1: Bawa sa pagkadako, damo, galing itlog na?
3: Oo.
1: Oo, tagpilang itlog subong bitaw? Bart? Pilang baklanay mo parts ang itlog subungaw?
3: 150
1: 150? Duwa na nakbilog?
3: Ang isa ka ano eh? Ang small?
1: Adipindi sa size. 150 ang... Kuhaan? 150 ang medyo gamay?
3: Ang tray.
1: Ay, anong itlog ni Storyan, taman?
3: Ay, mga kwa-dua kay Muya.
1: Ah, itlog dyan. Ah, itlog yung nga ginabati.
3: Ang itlog na ginabati bala.
1: Kasi,
3: Jean Paul. Deliver ni siya. Mga suloktol man siguro eh. Siwa ito kabalo ka naglabot ito 40,000. Ang kwarta. So, ang ginimo yung sini. Nagkatuloy sa police station, no? Ginimbestigar sa pulis, paano ka nakawata. Nambala ko, no? Kapangihi siya sa lapit sa may Vista Alegre, sa hinali lang, ginpuntuhan siya sing duha ka mga lalaki nga nakasakay sa motorosiklo, gintayaan, 38 nga armas, ginkuha sa bulsa yung kwarta.
1: Okay.
3: Kaginkuha pa, okay man, mapati na tani ang pulis, sa hinali lang,
1: sa diin, sa kuno ginold up?
3: Ano? Sa Vista Alegre, kuno?
1: Ma pinpoint niya kung din dampi?
3: Actually, na pinpoint niya kung din dampi gid sa puno ko, no? Doon ako, ano nga puno ni basta dira sa Vista Alegre, no? Kagivay ba, Jean Paul? Sang hinali lang nga nagmuno siya nga pati ka niya akong SIM card ginkuha. Di, ang basang pulis, di SIM card mo lang kuha, cellphone mo, why? De? Ang manaway, ginkuha, ay lang gid ang cellphone, ang SIM card, gali. Dito na to nagtingala yung pulis.
1: Din kakakita, din kakakita, hold up, per nga ang kwaon, ang SIM card, kaginding cellphone. Base blang hold up, per mali-mali on.
3: Oo.
1: Yeah, hold up ni. Hold up ni. Dala di ang SIM card. Imo ng cellphone.
3: O gani, oh. Kagmambal, hold up.
1: Yeah, tapos nagidugay. Tapos nagidugay ang hold up, per nakarealize. Yeah, dapat kili cellphone king kwa ko, no? Hindi SIM card, no?
0: Ah, grabe po.
3: Samo na kason, kagay Valjean Paul, ara na ang duda sa pulis. So, ito hindi consistent, no? Tutuod, gito kay
1: BG. Nakaagi ka na dula cellphone nga ang cellphone na nadula, SIM card niya, ara?
3: Kaya niya, balik kutik. Inputi yung ano, gintinguan, ginga makuti siyang kawata ng cellphone niya para makuha lang gidyang SIM card.
1: Okay. Naninguha gidyang kawata, namakon mo nga nag-effort gid. Hamakon mga pangitaon niya itong kilig, gagtuslokon ba ito para makuha ang SIM card? Amo na. Grabe, grabe, grabe, te.
3: Karon ati okay lang do hindi na to magano ti ginapamangkot imbestigar pila ka oras ng imbestigasyon ginpapahuway kang ginpamangkot ti wati ang bali ati magamuna katuan ta to subong matrace ta ni may CCTV sa lugar ng itaan sang nagkato sila sa area dito na nga duga kudog sa kagivab din Paul nagaduga lain na bala ati tugtog na ginambala
1: meaning na pang hindi siya pang meaning hindi siya sagad magamuna
3: ati o
1: dindi bla pero si mundo kasagad na ya. Magbulo-baliban. Like, ako sagad, Kuya Berto, sa mga muna. Ya?
3: Ikaw ya, sagad ka na ya, kay T-expert ka muna na ya. Mga kuya, inusinti, Kuya Bay.
1: Sa pa... Ti-meaning, kika amuto siya, nga daw ratol siya. Hindi pa to ya sagad, Bert, na nadala na ng pangangailangan. Yun naman eh.
3: Karon ginhold sang pulis pag-hold sa pulis kag Evan Jean Paul.
1: Ang pulis ang nag-hold o ikaw ang nag-hold? Gin-hold mo siya?
3: Iyan, balko sa imo ang ano yung suraya.
1: Tiyanuaw? Lawai na naman ay. Lawai na naman ay. Kito nga ka pa meripi ka gin. Kung gwapo gani, dayon mo ka kuha niya. Sir, interview on tato. Kantoon ko tubla liwat, sir.
3: Tatay, ganyan ka pa matitubong.
1: Oo. Te, nang ano na eh, nang... Dahil nga pala ngurog na sa ati, dayon?
3: Oo. Karon, ginpatawag ang, ano, ginpatawag ang management.
1: Oo.
3: Pagkaaga, ginpatawag ang management. Kasi dito na balaan, gali yang may inugrimit kaya gali nga kwarta. Dito na talaga ako, ang Virgin Paul. Nga ginimo yan ni gali, kay man, may mga kautangan pa siya. Kasi nang lang nga dito kwarta. So mo niyang natabo diri nga ti ang problema pasakaan kuno to sang kaso nga qualified theft eh
1: natural kaya eh nga, mas ang qualified theft nan available biya na mo kay ang qualified theft mas taas ni siya level kumpara sa ordinaryo lang nga theft kay when you say be qualified theft may paglimbong bala sa imo ginabusuhan mo blang kaayo ang ginatag sa imo
3: may salig.
1: Oh, maogin gin abusuhan mong pagsalig. No, anti qualified theft balda eh. Di tapos nagilibion. Nagilibion siya
3: bauti do nami man kulutan ni ang pulis huya pa.
1: Ambas ang pulis.
3: Ano na?
1: Ambas ang pulis nang nami uyapan.
3: Aba na sir, kung totoo, lakay mainit-init ka wala kag imagine po lao. Amo na yung bakit di kapila na dug na into ya blang pulis ao. Balik-balik siya. Pamangkot, ti grabe gid ko una yang na hold up gid siya. Ang ending man ang gali ti ginimo ya nang para makabayad sa utangan niya. Ti init ulo ti subong sang iya sini nga tagiya sa ginobrahan niya kay ti asa subong oi pagyapo niya na balik ang kwarta. No? Si iya mo matutani ang way para tibi sa papano may ara pala rason no kung diin kung sokton sabi sa kwarta may rason niya nga ati kayo na hold up ko ya nagpa-blatter gid siya ay mo man sa blatter ang report ng pulis eh
1: meaning gipang into yung mga pulis
3: pero amo ginagawa na no?
1: So anong leksyon nga makuha ta ni Bert?
3: Ano?
1: Anong leksyon nga makuha ta?
3: Kuan na lang tanan ah.
1: Ay hindi, planuhon mayo eh. Planuhon gid mayo eh. I-rehearse. Planuhon. Kung maga muna planuhon gid stick to one official statement ah. Tapos hindi gid mag ang nag-give out gid siya block ano? Na ang hold upper ginkuha ang iya SIM card, ginbili niya cellphone na dito gid siya na balda.
3: Ang sakibot ka niko, mukha mo ginayagin na rason niya, pwede nga ginkwa, yun na lang ang talagang cellphone, na may mga SIM card, basta nga.
1: Natabi nga siguro ah, may mga pamaging ginoo para ang balansya siya.
3: At yung laban-laban ginay ka namin.
1: Tinglay na, na-detect nila niko, may mga background check na ginimo, kung di niya siya previously ga-obra, base ang mga ninimo ito sa piyaking alubrahan.
3: Di posible yung mga guro. I don't know kung ano nga tabo sinisay ha. Karon try ta kay si schedule ta to karon maka-interview ta sa ila. Maayo ko maka-istorya. Tapos yung mga tiara, ang empleyado do wala sa obrahan niya kay ina, no? Sa nga
1: ginagawa. Ma-obra ka pa na iyang anahuya ka na guro?
3: Oo eh. Pilang ba sa tigyato kay natin, they are willing to file a case against this...
1: Ara be English sabi Englishado be. Ano to no to kono? Can you tell us the content of the blatter, Berto?
3: What?
1: Ano sa blatter?
3: Okay.
1: Yeah. Yeah, tell us.
3: Yes. If you want to know, just review the live later on.
1: Why kagin may nadumduman? May isa ka line to?
3: Ano?
1: Mangutakubla about sinabla. English akubla, Bert. Nano? English akubla.
3: Yeah. What do you want me to ask? you.
1: I have the right to remain silent.
0: Grabe po.
4: Sinun to? Ito?
1: I invoke my right to privacy.
3: Yeah, according to...
4: Sinun to? Ito?
3: The cop says...
1: The cop says? The cop says...
3: The cop says it depends on the complainant.
1: The cop says there is copy inside the cop. So,
3: we talked to the employer and they said they are willing to file against this employee and they're not tolerating this kind of people, especially their employees.
1: Yeah.
3: Yeah. Okay.
1: So, yeah.
3: This will be from now.
1: Yeah, you know, yeah.
3: Okay, Sergeant Paul.
1: Yeah?
3: Tugot ka ko, no, hambal nila.
1: Nga?
3: Ikaw ang pinakagapo sa bilog na bakulod, pero tanan kami bulag.
1: hindi pwede nga may lima lang kababayi, Bilin? Binlim ako babayi nga makakita, ay!
3: Aka, ripagid last na lang, okay lang. So God counsel, domo isa ka milyon, isa ka dlaw, manubantay ka baka, pero maghibe ka ng baka kung kungon mo.
1: Ikaw, Blabirto, matagal na example, may mga inagi pa. Amo na blay pamangkot kay Jerilo, kay Ruby, kay Jong.
4: Sinun to? Ito?
1: Sa akon, mo na ipamangkot yan man. Hindi ko na interesado.
3: Ayan, ano din eh, tapos ka kanon, ikaw si Spider-Man, pero lawa mo, miswa.
1: Ha! Funny!
3: Sige. Kagibergin po, alam mo na nga, nga madulong, subong nga hapon, ang dugang sini nga mga information, kabalita ta, bantayan, sa iban nga public affairs programs ng K5 News FM, Bacolod. Dapat rin sa patrol, si Kakibab Carla Defensor Sanchaka, Carla Defensor Longga, kaya si Vincent Crasso.
1: Sino? Ambal mo ko na? Ano to?
3: Vincent, sila Defensor Sanchaka. Si Vincent Cotaldi, ako sa K5 Berko Gakit para sa kampin nga balita, Servicio Publico, Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Ayan, but Vincent, di pa check up ganyan na si Roberto? Yeah, pit na sa ospital, kayo pa check up.
4: Sinun to? Ito?
1: Ang balita ni Berto nga naglingin ng ulo ko. Kindulong sa inyo sa klinika DTX DTX Coffee Mix. Amo ning kape nga nagabulong ka. Ha? Kag naga-detox ka pa. May aras ang palaya extract, may chia seeds, may disugard sugarcane extract, kompletos ricados para si kayos ang lawas mo. DTX Coffee Mix, magkapi ka na!
0: Alright! Grabe po!
1: May bayaw, ginlabo, oh, ang iyang bayaw. Ano nang headline man? May bayaw gin labo ang iya bayaw.
0: Grabe po.
1: Magbayaw mula niyo, magbayaw nag chatting. Nahubog linabo sang isa ang isa.
0: Grabe po.
1: Ara naka-standby sa linya ang makatalanhaga. Hari ng kababalagan. Jong Versailles. K5 News mo.
2: K5 News FM. Police report.
1: Jong?
5: Yes, Kakibab.
1: Jong, Libla Jong. Yes. May kilala ko daw, Jong, nga si Dutch Jong. Kilala, ya ka, Jong. Oo? Kadasig-sig mo mabiripiyaw?
5: Ano ko mo? Ano na lang si Dona?
1: Basta, mangkot sa. Sali nga, kilala ko na ba si Jong. Kuasig ko siya ng boss ko.
5: Boss ang liyaw?
1: Oo. Dong, the name rings the bell? Dasig sa kong mangira kira, no? Ah, do may dalom nga meaning ay mo kadlaw jo nga. Ano man?
5: Why?
1: Why ipaginwala? Ipaginwala.
5: Why?
1: Aryo? Ah, sir, pwede PM lang ta karon. Sige ah, ti ano ning magbayaw nga naglaban na ipang?
5: Mas confusing pag hindi gani.
1: Ah, okay. Basically, may confusing. Basi ikaw lang na-confuse.
5: Hindi. Kaya di ba nga bayaw yan eh. Tiyo niya pagin.
1: Ha?
5: O, di ba?
1: Iya bayaw, tiyo iya pagin. Meaning, hinablos niya ang gintira niya? Apakaisa niya?
5: Taka mo dila yung hangpon kay
1: sistema ano man?
5: Tiyo siya. Tiyo, any suspect? Any suspect bala?
1: Oo, tiyo.
5: Tiyo siya sa asawa sinang biktima.
1: Tiyo ni pa. Ang suspect, tiyo sa asawa sinang biktima. Daw, amo ni Bio, abe. Ano man?
5: No.
1: Ano budla yan ko jung aw? Do ka confusing aw. Ti pero bayaw.
5: Pero mo bayaw sila nga duwa sa biktima.
1: Adi, jong indit mo lang indit mo kuntag ko di mo explain ba. Yun eh, explain ba la jong nga gamong ulo ko jong. Sige, explain ra. Gebe.
5: Sino sa to na maluhan ka di 5JP?
1: Nga?
5: Posible ang utod sining kuan ang utod sining biktima.
1: Okay.
5: Napangasawa sining suspect.
1: Ang utod sang biktima napangasawa sang suspect nga tiyo niya.
5: Mm.
1: Tina blues yung nasawa ya i. Doa mo lang. Na ano ka man jong man siyempre. Si Tito Yao, Tito Yao, Tito Bayaw daw muna. Grabe ka dyan kadlaw mo dyan ha, grabe ka dyan kadlaw mo dyan ha.
5: Hindi ko tagaw mo tuon. Kay namangkot kita kung ano yan eh.
1: Jong. Amo na ginatawag dyan nga love is blind. Di ba la? Who knows kamo magdayunay ni Shanin?
5: Kaway takmalo.
1: Di ba la openly gadeklara to sa una si supremong alamat nga ang idol si Shanin? Kamuti ang tsaktong alamat. Kay ka weird sa mga taste ito yan.
5: Ami ko aday nalimpatan mo lang.
1: Ah wala ah! Di ba la? Ginambal yung gina?
5: Oo.
1: Oo.
5: Ayaw mo siya. Hindi, yung gina pala yung pag-ipailog.
1: Siya ginama pa eskwila. Kindergarten. Giya, gin. Pero kanami, blatod. Kaya ikon amon, ayay mo yung sismi. Ha? Hindi kaya magastuhan. Barato lang na yung bayo sina. Barato ba na sapatos? May habol kaya nga gise? May habol ka nga gise, abe? Ah, may bahabol ka bingadaan? Ipahimok mo bayo sa iya? Kinsi niya ka bayo? Ang isa ka tela nga katsaya, duwa na ka shorts mo. Barato ang midyas, barato ang sapatos, barato tanan. Barato pa na sa bugas, hindi na damo gikaon. Giyagi kadlaw dyo nga, si Giyagi dyo nga.
5: Huh.
1: Ah, but anyway, dito tati, ano to, tigin labo ya dyo ang iyang tiyo sa inablos?
5: Okay. Amo ni ang una-una kita GP nagtagay ining duha ining nga biktima nga si Arnel Alonsabe kadang ining suspect.
1: Okay?
5: Na si Edgardo Icalit dito sa may Sitio Bidjo, barangay Kudkud, sining siyudad sa San Carlos, mga alas 8:45 sa gabi. Karon na, sige-sige nila nga inom, doon nag-gulpis na nagbaisay, bangod nga daw ang ilang sinigagin isturahan, suno pa, ining problema nila sa duta nila ginisturahan dito kagita ng GP. Ang ining suspect daw, bangod nga hubog, ito nalipat siya guro, nilabo yan ang biktima diri sa may hawak. Kaya nasun gin pasundan pagigundani, amo to gin sagang sang biktima na pilasan man ang iya sining butkon.
1: Okay.
5: Ti, mayo man kay may ara pagit sila ditiban ng mga upod na nakakabay man nila inom. Amo to tambag sa ilabi kay 5G. Tigin konsila na gin tambagan para mauntat kagangin ng biktima.

0: Hindi pwede. Oo.
1: Gali, oo.
0: So, Guro, na-realize siya nga sa laya.
1: Oo. Na... Kaya nga ang hindi nga sa na lang sila sa barangay. Kaya kasawa naman among nag, daw nag, pan, among daw nag, pamalo ka kita ng GP.
0: Kay?
1: Sa kapulisan niya. Hindi na lang, wala na gin siyang kasuhay.
0: Why na tanag? Bisang barangay, why na?
1: Why na, oo.
0: Oo. Oh.
1: Para nga ma-resolve na lang bala kay kita ng GP.
0: Kung kay isa bala mo, mga style bala nga, why na kasuhay, parang hindi mapriso ang kontra. Para lang sa gwa, anytime pwede makuot.
1: Hindi ba siguro?
0: Okay. Amo nang iban mo? Yan, hindi lang pagpahili kaso. Kaya kung pahila mo na akong kaso, toto sa sulod, jail? Hindi, tanap mabulusan. May na yan nga daw, wala lang. Kundi kung pangyumpiansa sa dugay-dugay, pwede ito siyang balusan anytime. Kaya lang siya sa gwa. Hindi ko nakabati to sa aton, ang suspect, mambal to sa nga, Meg, pahili na lang kung may kaso, be. Kung wala, ako lang mapahil sa kuglingon ko kayo. Oh, nabatian ko to kay Kipay Jong, oh. Delikado, galing nga rin ko sa gwa. Basi, galing ka plano to, balusan ko.
1: Si according sa kayo, Police Captain Rob de Saroda, kahapon, kung magliwat ang pinsar kay Kipay Jong, isang
0: ini... Pwede lang man, mapapahil kaso.
1: Handang ina sila nga talatapat, nga mag-akomodar. Para nga okay. Mapasakaan sa nga kaso ang ining suspect.
0: Okay. Sige.
1: Oo. So, amo na ang madulog na itong report kay Kipay
0: Jong. Way patadal, way patadal la labon? Ikaw, wala pa man ka, wala, hindi pa man kalalabon, Jong, wala pa man?
1: Why pa?
0: Di, again, sino to sa man?
1: Araw na naman kay...
0: Doon may tattoo sa bala.
1: Dali lang pala. Nga naglambot. Ako kung siya nakilala
0: naman. Hindi, kay nag-friend request sa akon. Oo. Sige ko di, paano mo ko nakilala? Kay lock ba yung profile ko? Friend request? Yeah, kilala ko si Jong.
1: Bawa ko gito daw.
0: Yeah. Why na iban? Ikaw, Gid. Okay. Yeah, storyanta na lang dason, ah.
1: Kanabos ang pwede mention ako, Gid, bawang gino.
0: Ah, pala mo naman na, ah.
1: Okay.
0: Oo. Karon na. Istoryanta. Chimpuan tapang. Inabalang wala ka pa mati. Si Juan ba na? Oo. Dugay na ko. Jong. Dugay na ko. Dugay na ko. Blaway ka. Date, Jong. Oo.
1: Okay ah.
0: Oo. Karon na. Aron na!
1: Ay, sirte. Saliwat ka kay 5GP, abo ni madulog natin ng report, silingawon to para sa 11th MBPS program. Madulog sa ato sa D3 Body Tech sa Madrid Kag. Mighty siya. Ako naman si K-Pab Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K-Pab News. Atat.
0: Salamat, Jong, sa mga report na tuyo ko may itong lugabi, Mayo. Ang report ni Jong ginadulong sa inyo sa DTX Premium Coffee. Mas nami, pag inya kay kampiyon ng irigente, nami ang sabor, nami inumon, kampiyon, the best. Kay may Ganoderma Mushroom, the herb of immortality. So kung daw galain na matyang, amo na niya nga mga kape ang dapat sa imo. Primera klase, DTX Premium Coffee. Ara si Rovic, o, ma-check na kay Ruby kung kayo may ano ning wax program. Waste analysis characterization study. Rovic, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Bikay?
3: K5 poll, nagpatigayon sang waste analysis and characterization study mga katapos ang Kenro, kagang solid waste management sa siyudad sa Kabangkalan.
0: Hindi
3: ang pagpatigayon sang segregation bala sang mga basura diri sa may siyudad.
0: Bali, tagaan, obra mga tao nga magpisan sila segregate sang madunot, hindi madunot, na?
3: Yes, o, gika din sa 32 kabarangay sa siyudad ako, li, ginatipon ini kayo ng mga garbage collector kita sa K5 Paul, ginatipon ini mga basura, gika sa 32 kabarangay, kagpagabot, inadala sa isa kalugar, kag ginasegregate. Actually, suno naman kay Engineer Glissi.

0: Ryoka Batak Jr. ang acting Kenro naton sa siyudad sa Kabangkalan nga ining data bala nga makuha o mag-gather nila sa pagpatigayan sining waste analysis characterization study ang manginbasihan no sa pag-update sa city 10-year ecological solid waste management plan no 2020.
1: Ah, mo ni makinang lanon sa pagimo sang basurahan to nila sang ilang ano na dumping site.
0: Kiti actually may ara kita sang gin ano na subong nga dumping site kay ti ang
1: dumping nila dampan sa lote ni ang tulo to sa bugay.
0: Bigto ni kag 54 isaylo sa may barangay sang Salong no kay ang din nga dumping site diri ni nabutang sa karon sa barangay Lamunan.
1: Di masulod, masugot, masugot naman sila tong mga taga Salong dito ibutang ang basurahan sa ila.
0: Actually ongoing na ganito subong construction ah. Sa dalan dito patulod kag para isaylo dito ang
1: di mo blabig isa sa mga problema, blabig sa Bacolod diri. Ang gina pangakig sa mga taga kwan alagyan sa ano kabog na da o sa Filisa kay dragalabay ang mga basura, blabay kakadagdag ang mga basura sa dalan, binaho kag madamo na blang langaw bik. Oo, tiway man ang tao may isa sa Longaw, may mga bakanti para nga lagyo iya sa Pamalay, lagpad pa mayo na lang kayo ito ginbutang sa gina pulupungkuan to ko ginakapihan nga makita to lalapit sa airport to bla ang gina panaguan to basta una big
0: actually
1: inabla nga may dala ka din may dalaman ko dito taga Panago
0: ara naman ka
1: oo
0: hindi ni tindi to man ayon ang website
1: tiko di ka law ay eh makita mo to karon nga abi mo view mo to nami basura ya sa punta
0: that's why
1: di lain ang lain pa mo niyo. Oh, kung madayon na nadang airport, maghugpa dang eroplano lens Manila, makita iya nga una sang mataya basurahan.
0: Isa na sa mga rason kay 5-4 kung nga agin sa ilong ato nga landfill.
1: Ah, okay. Hindi lang tawa pala. May airport da. Oh. Uh-oh. Paglapat mo sa lapit mo na ma-dive sa Kabangkalan niya, makita mo yung may basurahan. Big way na kugulit time, Biko.
0: Yes, ka kay 5-4.
1: Abi mo, blabik na guwapo ka, blabik ka nagtambok ka nag-uki, gidya. Kita mo ay kagway na kuya gason. Log big akita mo linggi na. Why kuya? Why ko ka duda-duda ya lalaki kaya big. Si Jirilo lang yung hindi.
0: Ika ba logi ko nga daan nga si ato ba lang chat mo
1: sa. Oh, oh gani bala big, you're cute bala, you're cute.
0: Okay na yun ah.
1: Matik ah.
0: Matik na. So far kaya yung 5-4 ang mga tumadulong na update, no? Kagati inigingiyahan man sa aton nga taga EMP Negros Island Region ay kagtemo para matigayon ining programa. Report gikan sa patrol. Ini naman si Kakipag Robic Mungkal para sa kampiyon na balita. Serbisyo publiko ko Kalingawan sa Negros K-5 News FM.
1: Salamat Robic sa imong report. Ahay. Why naging Kuya Chimpo ah? Last 12:55. Makitaya kita sa boss ah. Same time, same station. Hindi magkalipat, mag-DTX everyday para sa imo nga ikayang lawas. Palisan sa mighty siyang alkaline nga vitamin C. See you tomorrow. Bye-bye.
2: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantoseritis ang nagligad, sikisakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Ani ka. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
2: May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa akong nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may aras ang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
19: OT,
20: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
21: Drink responsibly.
19: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ang himpi
0: pangilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mayong hapon mga ka-K5, welcome sa Lunes ng edisyon sa ngaton nga program It's Your Time to Shine. Thank you again sa mga KSS members nga nagapamati na sa ilang mga radio sets kag sa mga nagamonitor sa aton samtang nagamaneho sa ilang mga salakyan. Mayong hapon gid sa inyo. Ang mga senior citizens, ma-relax na naman this Monday afternoon. Kag sa mga nagapamati samtang nagabantay sa ilang mga sari-sari stores. May pamangkot lang ko sa inyo, nagabaligya na kamodera sa Klinika D3 Bio, na produkto sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center. Kung wala pa, magbisita na sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede ka mo dito makapangumpra sa Klinika D3 Bio kay naghahatag na sila sa discount para sa aton ng mga resellers. And sa mga vendors naman nga nagapamati dira sa Adela Market sa Barangay Mansiling, relax lang ka modera. Thank you very much gid sa pag-join sa It's Your Time to Shine program. And sa mga nagapamati sa downtown area, mapabugnaw na naman kita kay kainit na naman diri sa syudad sa Bacolod. Karon mamukad na naman ko sa mga messages ninyo. Itatom lang mga messages nga wala ko pagid ma-open sang mga nagliligad pagid nga mga binulan. Gin-send nyo sa akon. Pero wala ko pagin mabukad. 1:14 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX Coffee Mix.

7:17 p.m. mga ton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika Sporbiotics. Kung may ginabatsag ka mo magbisita sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street sa Tubang sang Paglaom Sports Complex. Diragid sa gate sang Paglaom Sports Complex kay wala bayad ang pagpakonsulta sa Klinika. Amo nang gina-remind ko gid sa mga senior citizens na kabalugid ko kapos-kapos ng inyo nga budget. Kabalugid ko nga ang inyo nga pension, well, sa iban, amo na lang ginang ilang nga ginasaligan. No, para sa ilang mga maintenance drugs, para sa ilang mga supplements. Kung kaisa, mabuhinan pa na gani sang ano ni budget para sa consultation. So, gina-recommend ko gid ang pagbisita sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street. Sa mga senior citizens nga may ginabatsan, kay libre ang pagpakonsulta dito na nai. Good afternoon sa kay Ma'am Gina Purano. Ginapasalamatan ko man si Ma'am Maria Jeneline Tobes and si Ma'am Maricel Calyora Maribao Flores. Good afternoon. I'd like to greet also Kafgo Efraim. Basi nagapamati man siya right now. So it's your time to shine program. My goodness, mga ka-K5, madugangan na naman ang presyo sang diesel sa Mardes.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Sa mga amigo naman ng mga drivers, good afternoon sa inyo. Padayon lang kita. Madugangan na naman ang presyo sang krudo buwas Martes, Agosto 18. Sunod sa Department of Energy or DOE, ang madugang sa presyo sang krudo by tomorrow, 3.84 kada litro. So insakto gid no, mga 4 pesos gid kada litro ang idugang sa presyo sang diesel by tomorrow. And suno sa Department of Energy, madugangan man sang 2.49 kada litro ang presyo sang gasolina. Sa mga nagapamangkot sa presyo sang kerosene, kung pila ang idugang, mga 5 pesos, 5 pesos kag 1 centimos. This is according to Department of Energy. Sang tinalikdan nga Sabado, Agosto 15, ginumpisahan ang implementasyon sang 12 pesos kada litro nga fuel discount nga ginahatag sang gobyerno para sa mga jeepney drivers kag para sa mga UV Express drivers sa bilog nga Pilipinas. Ang siling sa mga tricycle drivers, kami ya wala. Ang siling sa mga taxi drivers, dapat kami man, hatagan man sang fuel discount. Kay, syempre, pareho lang naman kami nga nagabiyahe. Pareho sa mga jeep, pareho sa mga UV Express drivers nga nagapasada man. So ang panawagan sa mga tricycle drivers sa gobyerno, dapat kuno sila man maka-avail sining 12 pesos nga fuel discount nga ginahatag sa mga jeepney drivers kag mga UV Express drivers. Pati ang taxi drivers, dapat kuno madalas-das man sila. Ambot kung may chance panimanaog ang presyo sang gasolina kag sang diesel sa Pilipinas. Launa 22 sang aton oras mga kag K5. Para naman sa aton nga weather update. Ang weather update ginadulong sa inyo sang DTX Premium Coffee. Strolling along country road. Kag ginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Subong man sang DTX 500 capsules. Tumara nyo na adlaw-adlaw no, sa mga amigo naton nga mga nagapulaw, taxi drivers, mga security guards namon nga mga amigo nga nagapulaw. Kinahanglan nyo gid ang suplemento. Ang Antique, isa sa mga lugar sa Western Visayas region nga mangin magalumon bangod sang habagat. May ginamonitor pagid nga low pressure area ang pag-asa sini nga Lunes mga ka K5. Mga alas 3 kaina sang kaagahon, nakit-an ini siya sa kalayoon nga 1040 kilometers. 1,040 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang Northern Luzon area. Ang forecast diri sang pag-asa, posible nga magbaskog pa ang LPA kag mangin bagyo mga kagayfan. Ugaling kayang iya sini nga igo do dito naman sa Luzon area no, kaluluoy sang aton nga mga uto dito sa Luzon. Subong Lunes, may mga lugar pagidya sa Luzon nga ginabaha kagrabi pagidya ang pagbunok sang ulan dito sa Luzon area. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, happy, happy, happy birthday sa inyo. Today is August 17, 2026.

Mayong hapon gid sa mga suki naton diri sa Barangay Mansilingan. Sa mga nagapamati sa aton sa Purok Gonzaga, kumusta kamo tanan dara? Mga avid listeners sang K5 News FM, mga avid listeners sang It's Your Time to Shine. Ma'am Solita Matinong, good afternoon. Ma'am Lilia Ramas, Ma'am Elsa Rimpos, good afternoon.

0: kahapon man sa kay Ma'am Johanna Sayon. Pinapasalamatan ko man si Sir Ray Serson and Ma'am Rodna Salindron. Good afternoon man sa kay Ma'am Rowena Blanza, sa Ronnie Lumawa, sa kay Ma'am Edin Altares. Good afternoon. Sa kay Ma'am Nida Oiko, Ma'am Lenny Prieto, Ma'am Juneta Rimpos, and si Ma'am Mercedita Mones. Arada sila nagapamati sa kay 5 News FM. Thank you very much. Ginapasalamatan man natin, of course, si Ma'am Rosel Adelantar, si Ma'am Belina Basto, Ma'am Jessica Florgo, Ma'am Teresita Evangelista, si Ma'am Marina Lumawag, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Of course, si Sir Julius Arnado, si Ma'am Julie Lumugda, Ma'am Julie Hinovea Lumugda, kompleto ginaya si Ma'am Julie, Ma'am Bings Delphine, Inday May Dagay. Thank you, gid sa inyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Ang Virgin Coconut Oil, mga ka-K5, amo ni siyang ginatawag nga VCO. May antimicrobial properties. Mapunggan niya na ang pagdamo sang kagaw sa sulod sang imong lawas. Kung nagatumar ikaw sang suplemento nga may Virgin Coconut Oil. Isa ka produkto sang klinika nga may VCO, amo ning klinika D3 Bio. Ginbutangan ginaiya sang VCO. Ang VCO magamit man para sa mas madasig nga pag-ayo sang inyo nga mga pilas. Pwede na siya for internal use. Kung may pilas ka sa tinai, makabulig na siya. For external use, pwede mo na siya ma-apply sa imo nga paso, sa mga pilas modera sa imo nga skin. Mabakal ina sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Mabakal man ina sa mga butika. Tagmabakal man sa mga KSS resellers sa Bilungan Negros Occidental. Thank you very much, Gid, sa mga nagapamati sa aton dera sa Barangay Handumanan. Let's pause for a break, mga ka-K5. Stay close. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos ini.
1: K5 News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako itaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Spore Biotics naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ka! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
14: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
15: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift, OT,
20: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
21: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga, kita

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K-Fox.

Sakay Miss Rons, nagapamati man sa It's Your Time to Shine program this afternoon. Salamat gid sa inyo. Basta gani ma-mention ning mga ngalan nila, madumduman ko gid si Tins. Okay, sila giniya ang number one supporter sang una ni Tins. Thank you very much. Team T, lights pa ni sang una mo. Salamat, Inday Chimi, Inday Chona, sa Rio, and Ma'am Rons. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Sa mga nagapamati sa aton sa Kabugwason, Man Silingan, good afternoon. Ang trangkaso ubo sipon baw hindi ginaya maligawan. Basta matugnaw ang panahon diri sa Pilipinas, basta nagabubo ang ulan sa Pilipinas, ara gid ang respiratory infections. So ang panugyan sa mga eksperto, kinahanglan pabakuron ang aton nga immune system, ang aton nga resistensya, kinahanglan magpahuway, magtulog sang temprano, magkaon sang masustansya nga pagkaon, magtumaro sang klinika D3 Bio. Amo naman na iyang panugyan ko, no, sa mga senior citizens, especially nga sila masami ang, you know, ginaigo sa ginatawag naton nga viral infections. Basta hindi manami ang panahon diri sa Pilipinas. Grabe kunong baha dito sa Balintawa. Grabing baha sa Metro Manila, mga ka-K5. Bisan ang biyahe sang bus, ginuntat anay temporaryo.

0: pasalamatan ko man sila ni Ma'am Rowena Villaran Erbido. Nagapamati dira sa barangay Felisa. Dira gid ko no sa may eskwelahan na yun. Bawala gid ko ni bala katalupangod sang August 13 gali. May ginpadala si Ma'am Rowena Villaran Erbido sa akon nga message. Siyempre, ginatamyaw niya ang mga nanay ng mga upod niya dara nag-monitor sa barangay Felisa. And ang husband sang iyang manghod nga si Armen Cahiles nag-celebrate sang iyang birthday last August 13. Wala ko gid matamyaw. So, belated happy birthday sa bana sang manghod ni Ma'am Rowena na si Armen Cahiles. Happy birthday to you. And once again, sa tanan-tanan ng mga nanay nga nagapamati din ang sa eskwelahan, na curious gig ko bala mamuheng, ano ang diin ka mo nag-monitor? May dala ka mga radyo or sa cellphone lang?
1: Ngayon lang
0: sa mga nagapamangkot, gali sa akon, by the way. Kung diin ko nag-live. Kala mo, pag-i-dias ang nagapamangkot, why nagid kami bala maka-live dugay-dugay nagid na no? Sa kwan na lang anay, sa radyo na lang ka anay kamo pamati, no? Ang iba naga-download sang app or application, no, sa Play Store, tapos dira sila nagapamati sa ilang cellphone. Thank you gid, no, sa mga maukod nga tagpalamati isang It's Your Time to Shine program, especially sa mga mothers and sa mga senior citizens. Magbisita sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall para sa mga alternative products. Kung gusto ninyo healthy nga snacks para sa inyong mga kabataan, kangkong chips available man sa Maze Wellness. Gusto ko man i-share sa inyo, ang Clinica D3 Bio is the best supplement para hindi kita matamaan sa viral infections, sa trangkaso, kag iban pagid nga mga infection or bacterial infection. Pwede man, no? Makagamit man kamo sa Clinica D3 Bio. Stay close, everybody. Mabalik ang It's Your Time to Shine with Pinanid sang Gugma pagkatapos ini.
2: K5 News.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay ko hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon.
6: Correct.
5: Tingala ka nga,
6: naga-permi
5: ning gapanug na one ko man. Tapos tingala ka nga, constipated ko nga, grabe man kaong ko fibers.
6: Correct.
5: Tungod kay ang problema ara sa mga thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga hypothyroidism. Now, paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung pala inom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni Sir Boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
6: Correct.
5: Nga kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man ta ang ginaproduce ang aton thyroid gland, ang T3 kag ang T4 or T3 and T4. Sila nang ga-regulate sang ano? Metabolism.
6: Correct.
5: Damo na kaon subong ni ano, bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo, sir boy, gataas ang imo.
6: Ang imo weight.
5: Gabugat kang gabugat ka. Kaya nga man, hindi ma-metabolize sa lawas. Amo ni ka-importante kun nga anga mainumigayad laod-laod di tribayo. Kaya nga, gainit ang imo core temperature, sir boy.
6: Kung mag-init ang core temperature.
5: Pag-init sa core temperature, masunog na ang kuan, mga kinahanglan.
6: Ang muna importante sa kinatawag na di tribayo, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amuni ang ginabulig sa di tribayo si imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ng imo core temperature. Paano sina? Cake because ang medium chain triglycerides naton instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amo na ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
3: D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no?
5: Ang
7: insulin sensitivity sa imo nga mga selula, nagapigaw.
5: Uy!
7: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sa atong selula.
3: D3 Bio.
7: Kaling kay kuy may ara ikaw sang hypothyroidism, naga-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ini nga abilidad sang lawas mo naga nubo kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So ang medium chain triglyceride, sir boy, nga ara sa atong D3 Bio, nagahatag sa aton sang benepisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
6: abrianda yon.
7: Abrianda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So amo nang purpose ang aton nga medium chain
5: sulod na.
6: So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce ni maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid mag D3 Bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramil.
5: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Ang absorption sang mineral nga selenium and zinc.
3: D3 Bio.
6: Uy, importante na.
5: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sang pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagprodusang thyroid hormone, sir boy.
6: Mm-hmm.
5: Di, permi na ito na ginabalik-balik, nga kung pala inom ka D3 Bio, ang mga essential minerals,
3: D3 Bio.
6: Sulod na yun.
5: Amo ni ang kanami sang D3 Bio, kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami, sir boy.
6: Nami.
5: That's why, nga ang mainom gigaya, D3 Bio, kung may ara ka, hypothyroidism.
3: D3 Bio!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!

0: K5 News FM Championing the Lives of Filipinos.
1: Wala ko lagot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages

0: Tol? Nga kay pusi mo, kay napaho?
1: Gani man, Tol. Ano ka?
0: Tol?
2: Tol? Ano ka? Nga gulpi ka lang yan, nagjabaw, wow.
0: Gani man, Tol. Dong ma, tabog man ang espiritu na mo na. Okay mo? Ano ka, wow?
2: Kaluya man yung damo mo, eh.
3: Mga Tol.
0: Na ano ka, Tol man? Abi, hambal sa mo, no? Kung anong problema?
3: Tol. Wala na kami ni Bea.
0: Ha?
2: Nga naman, Tol. Ha?
3: Madugay na gala ko niya ginapatiyog-tiyog sa palat niya, mga Tol.
0: Nga man, Tol. Ano gidang natabo, haw?
3: Nadakpan ko gin sila sa lalaki niya, Tol. Sakit-sakit niya, mga Tol. Oh,
2: di ba nagambal na kami sa imo, Tol? Nga budla niya mag-uyap kaya vlogger, ya? Ginatira man sa upo nila nga vlogger, Tol.
3: Oh, Tol.
2: Amo na lang ni Tolo. Para madula ng sakit sa dugan mo. Makamping tabuhas. Dito sa alangilan.

0: Tol, ari na tao. Isinggit adang tanan nga kalain sa buot mo. Yang balang tanan na para nga madula ng hinanakit mo. Dula na yata yun, Tol.
1: Ano, Tol? Daw tinunto na yato lao. Paano madula kay puro manalibukid ang palibo, Tol? Sinong mamati isang kasakit, Tol man?
2: Sige na bala, Tol. Pati na lang bala sa amon. Pagkatapos mo na isinggit ang kalain sa buot mo, ang mabulos si Natol, good vibes na.
0: Nan?
2: As in madula na tanan ng kasakit, Tol.
0: Amo na.
2: Prove ang destined ko na yan.
1: Tol.
0: Sige na bala, Tol. Wala man sa madula sa imo kung patihon mo kami.
1: Ati, sige, Tol. Bahala na matuyawan ko niya.
2: Wilo eh.
3: Biya! Kabalan ka! Wala ka sa muya! Gintunto mo lang ko! Kanukon sa pagpalangga ko sa imo, ginuyangan mo lang!
2: Sige ba, Tol? Kulang pa na!
0: Sige, Tol, ah! Kasalalan, ting manugat mo, Tol, ba?
1: Wow, gusto ka mo, Tol, mga Tol. Ato mo lang nadula ang ginabatsya ko nga daw gindrain to, lao.
2: Amo na gani siling ko sa imo, Tol. Di ba lang? Oh. Effective?
1: Doon ka namin pag hindi yan isinggi, Tol, eh.
4: Excuse me.
1: Oops.
4: Pwede, dito lang ka mo singgit sa unhano kay kasabad. May mga nagakamping diri eh. Please lang, ha?
1: Ha?

0: Grabe man ka maldita sa babae kay ina, tol ba?
1: Siyempre, tol. Basta mga laway, gani. Maldita, ganaya, tol.
2: Gani, man. Daw, guwapa-guwapa, giblao.
0: Kamu bala mga tol, ka mga judgmental sa inyo.
1: Kay tuod, gitman, tol. May bala tanay kung magsinoplada, blay, na blang guwapa-guwapa, mga blao.
2: Kag, ikaw kay Ross, ha? Eh, di ka magsiling, ha? Type mo siya.
0: Tol?

0: kayo di Punggol, ya. Late tingin ko katama, oh. Mamimuha naman ko sinimo. Ano, abi kay... Do wala pa makarecover ang lawas ko sa camping-camping namon sa Sabado, eh. Kagsang Domingo. Pero okay lang, ha. Ang importante, nadula man ang kasakit sa dugan ko. Madali-dali pag ikwa. Miss, sorry kita. Hindi ko mo, eh.
1: Hindi.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako gali si Arjen, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
10: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
11: Ako isama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manitan.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
18: Happy! Everybody's happy!
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift, OT,
23: Breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
21: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Let's go.
26: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
25: go with the flow.
26: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
25: Charmy,
27: let's go with the flow.
28: Mal, kita mo bang nakikita ko?
29: Oo nga, kitang-kita.
30: Ganado kaya malusog.
29: Kitang-kita.
30: Timbang ay mabigat.
31: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
32: May kontrabaho formula pa.
33: Walang amoy.
29: Kitang-kita.
30: Ang pangarap ng pamilya.
31: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
34: Traffic sa pagbiyahe. Namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod. Salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
35: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
36: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
35: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
38: Pag-ibig fund, solid kabon.
27: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
39: Pinakabarato nga data.
40: Sa Shopee.
41: Off pa para sa tanan.
42: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
43: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
44: Red Horse Beery Numan Wisdom.
45: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
44: Tama. Red Horse Beer. Nabit. Sulit.
46: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
44: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
47: It's the best part of the day.

0: Ikaw?
1: Ikaw?
0: Anong ginabuhat mo dere?
1: Ikaw naman? Sang Sabado, ikaw man ang nagguba sa adlaw ko, subong ikaw pa, Ged?
0: Sorry, Gid, miss, ha? Hindi ko hungod.
1: Hindi mo hungod? Ginhungod mo, Gid, siya, ikikalapad sang dalan. Bungguan mo pa ko? Ano ang ginasundan mo ko? Ha?
0: Wala. Paano nga sundon ta ka kay nagbungguan na imanta?
1: Damo ka parason. Guba naman ang adlaw ko sa imo. Ako na yung kani.
0: Miss! Miss! Miss! Grabe man ka suplada klase ka babae ba? Siyang nang nagbunggo sa akon. Siya pang akig. Puwerte. Pero... daw kagamay sa kalibutan, no? Nagkita ay pa kami diya? Ano yan ang ubraya sinakman? Ano ay han?

0: mga tol. Hmm? Ang babae ba lang namit na to sa alangilan? Bala, ito lang nangaking blasaton.
1: Oo.
0: Nagkita ay kami kay ina.
2: Uy, ba? Ano? Sabihin?
0: Sa downtown, tol.
2: Ah. Ate. Ano na yun?
0: Oo, wala eh. Siyang nagbunggo sa akin. Isa pa yung may gala mga akig.
2: Si mas usual. Kasuplada nga daan sa babae nga to eh.
0: Amo gini, suplada gini.
2: Anay ka? Daw siya man natulong?
3: Ayos to. Siya gidul. Ara siya oh. Isa lang siya nga nagapungko sa table oh.
0: Ang din naman.
2: Ara oh.
0: Humatutol.
3: Chance mo na natol. Palapitin na. Daw gina tulod kagid siyang kapalaran mo aw. Kadtoy na to ah.

0: Taray, flowers and chocolates for you.
1: Bay, Kairos? Para sa ako ni?
0: Oo. Alang-alangan para sa ako na. Kaya ginahatag ko ng ganis sa'yo mo.
1: Kairos?
0: Taray, sorry, ginakag.
1: Kairos? Ano ka bala? Ako ganing dapat mga ayos ang sorry sa imo eh. Sorry ah.
0: Wala na to sa ako na. Ang importante, close na kita nga duha kag siguro. Amo na niyang time nga iambal ko ini sa imo. Kag kung tani, hindi lang maglahin ang buot mo ha. Diretson ko na ikaw, Taray.
1: Anong buot mo, silingon?
0: Taray, palanggata ka.
1: Kairos?

0: Babe! Sadiin kita makadto man.
1: Babe, relax lang.
0: Babe, kabalo ko balas ang lugar ngayon eh. Abi ko ani mga pilang ta. Do ka familiar gis ang lugar ngayon sa ako ni eh.
1: Siyempre. Hindi naman bago sa ato ng lugar ngayon eh.
0: Babe, anay ka nga ng pundo ka lang gulpi sa higit sundalan na ho. May ano di man. Ikaw wala ka dayaon si mo, babe. Wala ka ginagambal nga dirigali kita mo diretso.
1: Babe, panaog balanay.
0: Ano ni sa kuno yaman? Sige, manaog ko. Alay ka pala, babe. Anong kita di?
1: Kwan, babe. Daw hindi na biya ko makahulat nga ihambalin eh. Tungod. Tungod daw nakulbaan ako sa buhaton ko.
0: Babe, anong buhaton mo ah?
1: Babe. Una ko palang ikaw nakilala. Akoon ko na malditahan ako sa imo. Pero sang amat-amat ta ka nga nakilala. Naglain ang pananaw ko sa imo. Kag siyempre, amat-amat nga ginpalangga tanaka.
0: Babe!
1: Babe!
0: Uy! Karos nagluhod ka sa atubang ko? Kag ano yun ang ginakuot mo?
1: Babe, will you marry me?
0: Sing-sing.
1: Yes! Yes! Tiray! Tiray, I love you so much.
0: I love you so much,
1: Tiray. Sa katapusan, manginaakon ka na gidman. I love you, babe.
0: I love you too. I love you too, Kairos.

0: Amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Dari sa K5 News FM. Kaupo niyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Mayong hapon sa mga kaupod ni Ma'am Bings Delphine. Sa nadumduman ko ang Nonoy Store, amo na perming ginapatamyaw sa ako ni Ma'am Bings. Thank you very much, Gabe. Tagapamati siya sa radyo, Subong. why app si Ma'am Bings, no? Why man kita abi live sa Facebook? Anyway, last August 13, maging patamyaw man gali sa ako si Ma'am Bings. My goodness, Ma'am Bings, pasensya gid. Bag-o ko lang gininabukaran si Mami Nomat Ohero Lizel. Kwan ini eh. Sa una, amo na ngalan ni Kwan eh. Ma'am Lizel eh. Subong Nomat Lizel Lorejo. Happy birthday. Nang birthday niya ko ng Subong. Sang August 13 pa ni. So belated happy birthday sa kay Mami Nomat Lizel Lorejo. No, happy birthday to you. Mga kwan gini, mga avid listeners gini sa K5 News FM. Ma'am Bings, mayong hapon dira sa inyo. Salamat gid sa pagpamati always sa It's Your Time to Shine program. Mayong hapon man sa kay Inday Jingle Tikong. Sa mga nagapamati sa aton dira sa Barangay Granada, good afternoon. Salamat gid. Sa mga suki man aton dira sa Barangay Handumanan, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, Ma'am Merlita Malvas, good afternoon. Thank you man sa aton nga mga suki nga mga PWDs dira sa Handumanan. At sa mga friends naton nga persons with disabilities. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM, especially sa It's Your Time to Shine program. Balikan nato ang istorya sa drama nga Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. Kaina nagapamati ko sa drama, madumduman ko mag-scroll kana bala sa Facebook. May mga tips kana dira nga bakita inang ang isa na dira. May ara na kung kaisa makuhan mo na, matsambahan mo na, mabasahan mo, paano mo mahibaluan nga chick boy ang lalaki. Na dira, no, mga tips or mga ano ata do tagaan kabalasang anong tawag sini ideya para mabalaan mo kung ang nagapangaluyag sa imo chick boy or hindi. Tapos may ara man na dira kung kaisa matsambahan mo, kaya ako mabasahan ko ni mo mga tips nga kung suplada ko no ang babae kabudlay pangaluyagan. Pero once nga maluyag siya, mangin sincero, ina siya nga partner. Suplada pero sweet, no? Mga muna bala, no? Mga babae ko na nga suplada, nami sincero nga partner, tapos sweet magpalangga, no? Sincero magpalangga, kag sweet na. Muna mga mabasahan ko kun guys. Sa mga napaslawan sa paghigugma, gusto ko lang ihambal sa inyo nga hindi pa ina ang katapusan sang kalibutan. Kung kaisa ginapahanugutan sang Ginoo nga magbulagay ka mo sang imo nga karelasyon, kay may gina-reserve na siya para sa imo. Basta maayo ka nga tao, wala ka nagapanunto, may ara gina nga maayo man nga tao para sa imo. So hindi ka magkahadlok, hindi ka magworry kung ang tao nga ginpalangga mo nagluib sa imo, pabay isa. Let that person go. Let her go, let him go. Sa relationship, hindi abi kinahanglan nga ipilit mo ang imo kaugalingon. Kaysa pagkamatuod lang kung hindi ina nga tao para sa imo, ang hindi mo mabatsagan ang kalipay. Stress ka, gaugtas ka lang berme. Pero kung ina nga tao para sa imo, mabatsagan mo lang na berme, happy ka. Mabatsagan mo kalipay, wala stress, wala ka nagaugtas, naga-enjoy ka kung upod mo siya.
As I've said, ang isa ka tao nga hindi para sa imo mabatsagan mo ginang ado kabugat balasang inyo nga pagsinalayo, no? Di ko mag-amo na gani ang kaso. Pabay isa. Hindi siya paghawiri. Kinahanglan ang himuon mo lang is magpangabuhi nga puno sang pag-asa. Kay sa mga tao bala nga nag-aasa sa Ginoo, hindi gid ka mo mapaslawan. Ina balang ma-pray ka lang nga Lord, di hindi ni siguro siya para sa akon and kabalugid ko nga may ano ka eh, may babae ka nga ginaaman para sa akon. So hulaton ko gina siya. Amo na wala. Amo nang promise niya eh. Di bala nangako na siya. Sa mga tao nga nag-asa sa iya, nga nag-pati sa iya, hindi iya kita pagpaslawon. Di bala amo nang hambal niya. Las 2:41 ang aton oras mga ka-K5. Good afternoon sa kay Ma'am Merlita Malvas. Thank you sa kay Mami Lili Imting Balinas. Manong Freddy Balinas, good afternoon.

2:44 PM, mga tun oras, mga ka-K5. Ang siling sa mga eksperto, mas madali nga mag-develop ang cancer sa colon kung obese ikaw or overweight ikaw. Kabalugid ko nga kadamo, damo gid sa ato na nagatingwa nga mabuhi na ang aton nga weight para malikawan of course ang malain nga epekto sa obesity. Ang ma-advise ni Tita Shine, magtumar sa Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio may virgin coconut oil na nagabulig sa pagpadasig sa aton nga metabolism or sa pagtunaw, pagpadasig sa pagtunaw sa aton nga mga pagkaon. Nabla mga pagkaon nga ginasulod na sa aton nga chan. Dasig siya matunaw kung nami ang aton nga metabolism, kung madasig ang aton nga metabolism. So, ang nagabulig para nga magdasig ang aton nga metabolism or ang aton nga panunaw is D3 Bio nga may virgin coconut oil. Nagabulig man ni siya bala para ma-burn ang calories. So, halin sa aton nga ginakaon. So, isa lang gid ang dapat tumaron, D3 Bio, sa mga hindi gusto mangin obese or mangin overweight.

sa mga nagapamati dira sa Veles fish pond. Thank you very much gid sa inyo, Sir Jesse. Good afternoon. Thank you very much, ma'am, sa kay Ma'am Evangeline Alabanta Dayon. Mayang hapon gid sa imo, ma'am. Salamat. Sir Jason Ortillo. Good afternoon. Si Sir Jason is from Barangay Mansilingan here in Bacolod City. Mayang hapon, ma'am, sa kay Ma'am Joanne Mercurio. Thank you very much, gid. Alam mo damo, gid, abala sa nagapamati sa aton sa Barangay Mansilingan. I'd like to greet also Ma'am Christine Joy Esmedia. Salamat gid sa imong pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Good afternoon man sa kay Ma'am Maricel. Ma'am Maricel Calyora Maribao Flores. Salamat gid, always gid sa nagapamati sa It's Your Time to Shine program. And also kay Ma'am Wilma Suson, good afternoon. And sa mga suki man naton dara sa Hinubaan. Yes. 2:49 p.m. ang aton oras, mga ka-K5, ang sige-sige nga pagsaka sa inyong blood pressure nga hindi matapna, pwede mahulog sa heart attack, pwede ma-stroke ang isa ka-individual, kung hypertensive siya, pwede nga mahulog ina sa demensya, pwede nga mahulog sa balatian sa kidney kag iban pa.

Mabakal ang Clinica Spore Biotics, DTX 500 Capsules, DTX Herbal Soap, DTX Coffee Mix, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, Extend Food Supplement sa mga Clinica branches sa Bilungan Negros Occidental. Ang mga taga Sipalay, hindi na maulihi kay may branch kita dira sa Clinica. Dara mismo sa Sipalay City. Good afternoon sa inyo tanan.

ingagawon ko gid niya. Hindi pwede nga matapos ang aton nga program nga hindi ko mag-greet ang apo ni Ma'am Estela Tayab, who is celebrating her birthday today. Ang ngalan niya si Amabel Barco. Happy, happy, happy birthday sa apo ni Ma'am Estela Tayab, Amabel Barco. Nag-celebrate dera sa Cebu Kawan, sa Isabela. Subo nga adlaw gadyan. August 17, 2026. Happy birthday sa imo langga. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthday sa mag-aabot sa imo kabuhi. Padayon lang sa imo nga pagtuon sa school. Ang wish ni anong tawag niya sa imo, Ma'am Estela? Ang wish ni Lola sa imo, good health. Kag madamo pagin nga mga blessings. Happy birthday to you once again, Amabel Barco. Ang mga lola, bala ka mga sweet, no? Ang tawag ni Lola Estela Tayab sa iya nga apo nga si Amabel, si Daimabel.

more birthdays to come. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule subong man sa Mighty C0. Hatagin ninyo ha sa Mighty C0 ang inyong mga kabataan. Mighty C0 Memory Plus, available sa Maze Wellness and Product Center. The best ng mga produkto, the best ng mga suplemento para sa inyong mga estudyante. Love, exciting. Ang kape paborito gid sa mga Filipino. Hindi lang mga Filipino, damo-damo pagin nga tawo sa bilog nga kalibutan. Ang nanamian gid sa mag-inom sang coffee. May brand sang coffee nga nagahatag sa aton sang energy. Nagabasura sa mga toxin sa aton nga lawas. Nagahatag sa aton sang nutrisyon, nagaayo sa mga inflammation, nagapanubo sang aton nga blood sugar level. Damo-damo pagid nga mga benefits. Ano na being a brand sang coffee? For sure, kabalo na kamusina. BTX Coffee Mix. Mabakal sa aton nga mga KSS resellers dira sa inyo nga lugar. Kahapon, DTX Coffee Mix, duwagi ko ka beses nag-coffee.

0: it's an open smile.
1: Supposedly, kung magkaon kita, after naton kaon, ang mabat siya ganda, doon nagaka-energize kita. May energy na kita, kahit fuel na isang lawas. Kung sa salakyan pa, amo ng krudo, amo ng gasolina nga ginatughon. Ipagkatapos mo kaon, syempre, feeling mo energetic ka. Pero may ara sa aton nga pagkatapos nila kaon, nagapanang luya sila. Basi sintoma ina sang diabetes. Basi nagasaka ang imong blood sugar level. Mag DTX 500 capsule. Bye everybody. Thank you very much. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Nagapalandunong bala ang imong panulukan.
4: Magalingin bala ang imong nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagkapanubo.
4: Sang imong blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells. Paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupunti siya na karong diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo ng mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pakadto sa tanan ng mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
6: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod, ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500. Kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa MITC or Pure C ang naga-minimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
5: Ang RBC ang naga-deform. Agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nag-apikto sa deformability sang RBCs. Gani ini, no, hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta, may ara kakaroon impaired sang oxygen delivery. Kagsunod sa pagtuon, ini ang nag-contribute sa pathology sang madamo ng mga balatian.
3: My family history ba na kamuusang diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DTX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound
3: nga nagapanubo sang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DTX 500!
6: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag MITC or Pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas or GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food.
5: Hey.
6: So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag MITC or Pure C. Kung ini inom mo adlaw-adlaw.
5: Gusto. Hmm. Isa ka seryoso ng health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dran nagasugod nga lipaton ka.
6: Hapuon ka, kapoy ka.
5: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaprodusang RBC. Kag hindi manami ang yasini nga kondisyon.
6: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag-DTX 500 kag may TC or pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
0: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
0: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar. So, wow. Namin nag-ita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
0: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News. K5 News FM.

Oras mga K-5, alas 3, 7:00 hapon. At ang oras na yan ay halidaw sa inyo ng ating paboritong mga suplemento. Lagi ho rin yung tandaan, kapag kayo ay mahina ang inyong immune system, may problem ho kayo sa inyong kalusugan, bigyan ng sapat na proteksyon, ha? Mga DTX 500, MyDC at D3 Bio. The Big Mix, kasama Agent Jack. And you are listening to K-5 News FM Philippines.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Mag-Sport Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sport Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics!
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
5: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
6: Extend Supplement for Men!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
10: Nagaburo na ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift, OT, Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog taglikod salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain.
4: Number 1, the hit music station. 101.5. 101.5. K5.

Hello, stress credit, stress na horang hapon mga ka K5 at ang oras na yan ay halidon sa inyo ng ating DTX Coffee Mix at ng ating DTX Premium Coffee. Yan ang kape na pinagkakatiwalaan ho ng sambayan ng Pilipino. Paborito ho ng mga coffee lovers ho talaga. Sa mga sukyo nating butika, bibili ho yan nationwide. Super Trio naman, huwag yung kakaligtaan para mabigyan ng sapat na protection ng ating, ang inyong kalusugan, ang kalusugan ho ng buong pamilya, DTX 500, D3 Bio at MyDC. Maraming salamat sa pagtutok. Hindi ko sa tayo bukas. Adios.

0: KK5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Puno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang Visio,
2: yung may D3.
0: Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga pungkot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Natugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program backed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpahanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM in Longo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga dagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kahanginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon. Diyan ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Kay tatay ko na!

0: đàm mà nay kiếm sang mặt nó của bạn.
1: Ihaw man ta pala to buon ta dayon.
2: Ay, pa, tanawa bala si Bitoy kag matotho? Ha, nasadyahan gid sila samtang nagapamugod sa mga manok.
3: Hindi ko na nanamian bala nga bata.
2: Ba, ha? Hindi ka nanamian kay matot? Nga aman?
3: Ay, kido ka maro nga bata? Kido ka maro balahaw?
2: Nalingan ka lang guro iya kay kababaan.
3: Ay. Ang amay nga daan sina kag Iloy. Mga tuklo diri sa baryo ta.
2: Pa, ang ginikanan lang ya eh. Dili pagdalahiga ang bata. Wala na ya buot si matot ya.
3: Basta buluban tayi lang ah. Duda lang ko sa kulukadto ya na di permi mo. Duda lang ko.

0: Ay, gutom na ko. Kano? Sugata to bisi manong mo matot sa ilan ni Bitoy. Hutikis siya nga mga ayo manok. Kaya may ihaw ta. Oh.
1: Dami na ka to, botay.
0: Ay, sus na, amit eh. Amit na siga na. Lakat na. Kaya nag-araguok lang tiyan ko.
1: Hatay.
0: Nasiga! Ang kahinay nga.
1: Hatay.

0: Mà tốt. Ốp đánh mà có mà là về cần rẻ.
1: Ô à, đánh tất cả. Tất cả ta, mấy là việc này ta sang cần đi ngáo.
0: Ô, bằng bà đồng có tên anh mà cả là tốt.
2: Nằm mà tốt.
0: Ô.
1: Ba, si cần nó ô. Nga, nag-apos na di siya man. Eh, ma, ano ka di ka no?
2: May otik lang sa imo, ha?
1: Eh?
0: Otik-otik ka pa? Damo, nabala na ba tayo sa otik-otik?
1: Ano yung
2: sige lang.
1: Yotik
2: haw? Habami ni tatay, otik ko lang.
1: Oh, ano ginahaw? Grabe ba, sikrito, ginaya ka tama, haw?
0: Hindi na pag-iotik, ah. Kaya hindi man ko manugid. Sikritohon talang, eh. Ano na, haw?
2: Hamba ni tatay, mangayok ako ng manok. At sudanon ta. Kayo wala na sa sudan, kay nagutom na siya.
1: Hala! Mangayok ko no kami manok sa inyo, Bitoy. Naano na si tatay, man. Eh, pero, pwede, Bitoy, haw? Total, damo-damo man ninyo manok.
0: Oo, man. Damo-damo to, damo manok. Pero, malisinsya lang ako kay mama kag papa.
1: Ay, ala, hindi na lang magasinsya, Bitoy. Mangakig na karon si mama mo. Do hindi na daan sila yung mayuway, kitya ni tatay.
3: Bitoy! Ilawig na ang kandeng!
0: Oo, ma. Opti niya ko bala na ilawig sa mga kandeng. Kaya pagkatapos, kuuton tang manok sa pugaran niya nagalumlom. Kay, budlay niya nga daandak po ng mga layaw.
1: Bitoy, kaan mo kami tood, manok?
0: Hipos, inaya lang tingog mo. Basi mabatian na karoon ni mama.
1: Oo, Wow, ay tubugin ni karoon sa daan namun.

0: Amot-hamot nga adobo nga manok ba?
1: Oo man, tay. Pasipiti na na, tay. Luto na na kuro, ah. Ang gutom-gutom. Lagi ko yung katama niya.
2: Dali, ah. Dugo sa mga patay gutom, kamo inyo ya. Ginakaging-kaging ko pang manok ko para mas namit-namit pagin ang sabor. Abi, kuha ka mo to sa ugsaran sang katumbal ay. Kaya ibutang ta sa sinamak para kang-kahang gitbalaw.
1: Ay, ikaw to kano.
2: Ay, ikaw na lang tubla matot, ah. Manugo ka pa imo ya. Do sa lipong nang adaan ang manghud mo ya. Basi ibla karon malipat siya nga nag-auyat sa sang katumbal. Kag-ihikap ya sa matay ang kamot ya.
0: Hmm? Sadya-sadya kita eh.
2: Sadya sa katangkuloy mo eh. Teno pang inatanga mo. Oy matot, lakat na. Kuha na to katumbal. Tatlo lang kabilog ha. Ang luto, ha? Ang pula-pula gidbla. Kagpusa dayon sa yahong nga may langgaw. Kay makaunta dayon na. Ay, nagalaway, nagid kuya sang adubo nga manok kabisaya. Nagalaway, nagid kuya. Namit-namit kita sa sabor basta libre. Kuha na to katumbal ha.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha?
2: We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Ay, pa? Naawala na ang munga nga nagalumlom sa kamaligaw?
1: Ay? Kag nga kuyang pangitaan mo kay ato kuya sa uma bilog ngadlaw? Basi ko nagahalagaw-lagaw man eh, ginakapoy maguros ang sagad loob da sa mga itlog ya?
0: Ay wala ko bala nagalungulango pa. Kaina ara pa to. Subong wala na.
1: Pamangkuta si Bitoy. Basi nakita niyang munga nga manok ah.
0: Ay, dali gid lang. Bitoy! Bitoy! Bitoy!
2: Pa?
1: Ah, Toy!
2: Tawag mo ko?
0: Ay, oo eh! Mamangkot ka pa? Nakita mo ang manok nga munga nga nagalumlom sa pugaran sa kamalig?
2: Ah, ha? Ah, kukuan. Wala. Wala akong makita, ma. Arama lang dah siguro. Mabalik man lang na, ma. Basi ko naglagaw-lagaw lang.
0: Ay, uutuod, no? Ay, hoy, Bitoy! Kung wala diri tao sa balay, hindi mo diri magpakadoon diri mga bata ni Dudi, ha?
2: Ha? Kag nga, mahaw. Wala mo na sila gapangaway sa akon?
1: Wala gani gapangaway. Pero, hindi masaligan ang amay nila sina. Kagmatyagan ko, ginatudloan na sila ni tatay nila nga manglamang sa pareho nila. Bawala ginangadaan mayong record ang pamilya ngay na. Hindi na sila ipagpasudlan sa balay ta, ha? Kabati ka? Habi Toy? Kay kun may madula gani di sa balay, ikaw gina makatilaw sa akon. Tandaan mo na!
2: Oo. Kinanglan nga, hindi ko manugid sa ilang ginatago kay matotang manok. Itong munga nga nagalumlom. Kay mabakulan ko nila ni mama kag papa. Mabakulan ko nila.

0: Mga animal. Kanamis ang party-party sa mga yudipong garoho nila. Oh. Tapos wala man lang gani ng imbitar. Ay, naglabot pa ding humot ang ninuto nila. Oh. Inagutom ko tayo na. No! Kano? No!
1: Tay? Tawag mo ko, tay?
0: Wala, haw. Abi ko ada plastik.
1: Anong tang plastik, tay, haw?
0: Sudlan pagkaon eh. Uy, kano? Kato-kato sila ni Tamusin Chow. Kaya may birthday to. Ngayon to pagkaon.
1: Hala, pwede lang nataka pa ngayon, tay, haw?
0: Ay, kung hindi manghatag, kauti. Ah, abi, lakat na. Kay basi kung wala ka na to, abdan. Lakat na.
1: Nuya, kuya, tay, ah. Si Manang Matot na lang, kay wala na siya, huya.
0: Ay, wala ka dyan, puno suguo, no? Uy, mandam ka, ha? Mandam ka gisa kun. Katamaran gid si mo klaseng bata, no? Katamaran gid. Mayo si mo ya pagutuman. Nakabati ka? Nakano? Ay, karon si Paon, taga karon. Pakita na itong magulang mo! Dasiga! Dasiga!

0: Ay, grabe ba? Tamo-tamo tao ba? Hadamo-damo man pagkaon. Birthday ka liisang bata dito, Sincha. Managilot lang ko sa tama nga tao, ah. Bakuha, magupingkan.
1: Ay, guys, kinakaura mo na tayo. Ay,
0: Dason, punon kong pinggan kag mapalipod-lipod lang ko kag ibutang sa plastic nga dala ko mga pagkaon. Wow! May spaghetti. Tapos may adobo. Alam, may balinsyana kaging kagkasama kiko. Busog-busog naman kami si Nay. Ay! Hala! Busog naman kami!

0: Matot, ay kalain. Galuya katamas ang pamatsyag ko. Kaliman ako magsuka kag magbalik-balik sa kampo.
1: Amumang ko, Day. Daw, namalipong na ko.
0: Bi...
1: Wala oh. na ko. Wala na ko kusok, Day.
0: Bi... Matot? Ba... Hindi. Si Matot? Naglungay nga yung ulo niya. Hindi. Basi kung na-food poison kami sa mga pagkaon ng halin sa birthday kayo na. Hindi. Matot? Day? Matot! Bugtaw! Matot! Bugtaw!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epic.
3: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing!
7: Luto na!
6: Ang labahan!
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa!
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
8: Sa gabi!
9: Ako ang bossing!
8: Dahil kasangga ko!
9: Ang Extend!
8: Supplement for men!
9: Lourdes!
8: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops. Ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pagpamati. Ang pangkahalawat hawat niya kasumpun sa katong drama sa kahanginan. Inyong gidmakuhan sa pagtulunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan kay tatay ko na. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda. Musical director Michael Tabaki Jr. Recording engineer Nuli Aparicio. Special sound effects Melvin Peltenia. Kaginiang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: masaya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
5: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagaan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
3: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
2: Ew, yucky.
3: Mag-Spore Biotics ka. Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
7: 101.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News sa Pemelas 4:30 na sang hapon.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: El Castigador!
10: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
10: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
10: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
10: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta kamutanan? At sa 17 kita karon sa bala naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, handod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kakifive sa ato sing palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga tagahandumanan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Nagaungot na ang pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya. Sa sur nga bayan sang Negros ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Mayong hapon sa ato sing mga suki nga mga tricycle drivers, e-bike drivers, modernized bus drivers. Lakip na dali mga POJ drivers kag mga taga Vallacar Transit Incorporated o kung taga Ceres mga kakipaig. Ginabdan ako sa ako si kamahangkilan ng mga sparring partner sa technical side. Opo siya kay Kakipaig Raymual Damaser Pugi Alcantara. Kag si Kakipaig Adrian Gantalao. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Mayong hapon sa ito si Kamasuki sa dira mismo sa Maibanwa naman sa Morsia. Salamat kid nanay Durilo. Grabe nga pangalan, duga kasala pa ko ba. Nanay Durilo sa pag-order naman sa mga produkto sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira mismo sa may Smile Village, no? Kananay Sally, nga nagabaligya sa ato si mga produkto ba nag-orders nagligad nga Sabado. Sang biyante tanan ka mga boxes sang DTX Coffee Mix kag Mighty C na pulo ka box sang Mighty C. Mayarman siya subong bak kwanta siya may D3 Bio with Virgin Coconut Oil na siya. Sige, mayon ug pamati sa taga Barangay Alegria, taga Barangay Blooming Treat da banwa naman sang Morsha. Nagagamit na sang produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kinagapati sila nga ito sa suplemento magka-K5 ang kwangit siya ng epektibo para naman sa aton nga ikaayong lawas. Dira naman sa Maydana Island Cafe, nagkapamati subong si Kumariko Salimar, Gravino kagparikoy, guwapo, Rami Gravino. Kapitan Gravino, may hapon da. Alas 4:36 na, tawag ka tabi si K5 Shine Lacson. Diretso kita kay para at least may walawig-lawig ang amon sininga pag takol sa mga pipila ka mga isyo. Kaya ginpatigayon kaida ang ika-16 na nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, naging present naman kaida sang prosecution ang dispersing o kung anay special dispersing officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta. Kung sariin mga K5, ginagisaman siya sa depensa kag sa prosecution. In which mga K5, kagina nga na-monitor ginaton, ining iya sinibalang dialect kay ti Bisaya ini siya mo. Daw medyo daw nagpanginit magina si Senator Erwin Tulfo regarding naman niya, di kay Chindia Tagalog. No? Sige yan, nagligad to sa Kongreso kay Chindi ka man Tagalog, kasabat ka man gani English, ano? So, ato nagkaroon kapag patpaton man kay ginatudlo ni Gina Acosta, si Vice President Sara Duterte, nga siya yan nagtawag siya nga iga-release ang 125 milyones ka pesos sa kay Colonel La Chica. No? Nga ginapoint naman sang prosecution nga si Colonel La Chica ya hindi ya autorisado, no? Hindi autorisado kag accountable officer, mga K5 sining pundo, halin mismo ya sa ano ni sa gobyerno. Ilang taon tadi karon hibalaon ta of course ining makasaysayan nga presidential scholarship program sa presidente nga si Bongbong Marcos. Hibalaon ta man kay kadamo-damo magka K5 nagapinanawag, nagachat, nagaviber, nagawhatsapp tanan na lang pwede nila mahatag ang mga mensahe. Diriya sa K5 News FM Bacolod, may nagatawag taga Hinigaran, may nagatawag taga Siyudad sang Kabankalan, may nagatawag sa Norte nga bahin sang Negros, may nagatawag dito sa Kawayan regarding sining presidential scholarship program nga ginhatag naman no sa pipilak naton ka mga barangay. Ti ginhibalon naton nagliga nagkagto si Ralph Recto dito mismo sa Cebu City kag iyagen mansion no nga ang presidente nga si Presidente Bongbong Marcos nag-alukar no nag-alukar magka K5 sang pondo no para naman sa aton si nga mga estudyante si Executive Secretary Ralph Recto ang asling niya dapat sa administrasyon ni Bongbong Marcos magapadayon sa giyapon ang scholarship program kag educational assistance nationwide para sa mga pumuluyong Pilipino ni Special Minty sa naga-eskwala, kolehiyo nga managtapos na. Kaya kadamu-damu pa ang mga college student nga pag-abot nila third year and fourth year, nag-uluntat bango naman sa kulang nga kwarta. So, sa sabat naman sa presidente nga dapat tagaan naton sang ayuda ini mga estudyante. Ti tanan gina nationwide tanan nga mga barangay no sa bugos nga Pilipinas ti bayara ka bugusan 42,004 ka mga barangays sa bilog ga Pilipinas ang ginahatag diri ti 100,000 budget na para sa mga lima ka mga mapilian ga mga estudyante nga makabaton sang tig 20,000 pesos kagang 100,000 ti gamito na sa barangay. Sa ila man dang agalamito ni bulig da financial assistance or infrastructure project nila anong proyekto sang barangay. So all in all baga K5 ang ginalokar diri nga budget almost 8 billion pesos. Ti magsiling kita magka K5 sa aton lang gamay nga pag-intiende kumay ara 42,000 masubra nga mga barangay sa bugos nga kalibuta bugos nga Pilipinas lang ha. Magbugos nga kalibutan karon niyawan ta ni suma. O 42,000, 42,000 plus. Ka mga barangay sa Pilipinas, hatagan mo lang na tag 100,000 ang 42,000 dati. 42,000 multiplied by 100,000. Di ba labot siya mga 4.2 billion pesos. Tini adako na nga budget nga ginalukar sang gobyerno para naman sa assistance sa ngaton sa mga estudyante plus 100,000 naman kaysa na singko na 200,000 pesos mo ang ginalukar nga budget nga ihatag dira sa mga barangay sining 42,000 nga mga barangay sa pungsod Pilipinas. 200,000, 100,000 para sa mga estudyante and the rest pag gustos kapitan ko ano yung nagabiton. Tini mga reklamo mga kaki-five na nagkasiling niya Sir Rods, ang amon di nga barangay, ang amon barangay kapitan, may bata yang gipasulod scholarship program. Nya Sir Rods, may pakaisa si kapitan, may bata ni kagawad nga ginpasulod. Ang balwan Sir Rods, wala kami nakabalo nga may presidential scholarship program galing presidente. Gintago ni kapitan. Oh, may nagasiling niya Sir Rods. Alang-alang nabi kay duha lang bi kaadlaw ang deadline ginhatag sa amon. So that's why nagpaminsar na lang kami ang mga estudyante nga sarang nga pwede makabaton sang tig 20,000 pesos. Oh, so meaning, wala guidelines, wala sang nami nga sistema para ihatag sa most deserving naton nga mga utod nga mga less fortunate. Sinong buligan ta diaw? Ining may kaya? Buligan ta ba ang target naton, ang goal naton? Ining mga estudyante nga ti ang mga ginikanan isang kahig, isang tuka lang. Ngayon ang inugkaon pa tatlok beses isa kadlaw, buwina na lang isa kamil para ang isa kamil alawan sa ihatag lang sa kabataan nga nag-eskwela di syudad. Inabalatanan may kagipad ang presidential scholarship program sa presidente. para na sa mga may kaya o kon sa wala-wala na git. Diba? Oh, kag karon may ka K5, i-check ko na si ka K5 Shine ang nabilin karon ti talakayon ko lang ni, no? Kasi nasilin ko na medyo nag-monitor ko kay Nabi, no? Sa kwan, sa impeachment trial, kag daw ginagisagid kay na, no? Si Anay, Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President nga si Gina Acosta sang prosecution kag sang mga pipila naton ka mga senator judges. Check ta si K5 Shine sa line number 1. K5 Shine, please stand by. K5 News FM Live Report. K5 Shine, ibalita mo!
1: Si Rod.
0: Oh, dahil lang gid. Si Rod, sa nabatian ko, ay nasugpon.
1: Si Rod?
0: Ha, na, batiwan ka na.
1: Okay na ko da.
0: Okay na. At hag pa sa sidlak sang adlaw kon kagabihon. Grabe no, may gabi. May adlaw ang gabi?
1: Sa aton nga duwa ba?
0: Oo.
1: Sining ko buki-buki sa aton nga duwa gataw ganay pa si Ron. Okay na ko da.
0: Okay na. Na, na, na, na, na, na.
1: Hindi kayo siling ko, antes ko ba na-report sa imo ang makasululuka ng impeachment trial? Hindi ko na-report sa imo nga ang krudo, tabuang ang presyo ha, madugangan sang tres.
0: Ay, why ko na nagani ginmention?
1: Para nga magsululuka, mantang nga
0: duwain. Kay, samtang ginapamatian ko yung kabalita, kay Kevin, nagadugang ang kasakit kagkahapdi sa tingin pusuon kagbulsa ko.
1: Ba wala ko ginibla ma-report sa imo nga kundi isang Agosto 15 ginumpisahan ito ang 12 pesos kada litro nga ginahatag sang gobyerno nga discount sa mga jeepney drivers kag UV Express drivers. Ang mga tricycle nagareklamo, tricycle drivers kag mga taxi drivers kay siling nila palariho lang man kami nga nagabiyahe nga ang sila lang yang ginatagan sang
0: tuod no
1: o sang 12 pesos nga discount.
0: Nga krudo lang tuod no, wala gasolina no.
1: Kuan gidza gani siling sang may mga taxi man siguro gagamit krudo no.
0: Duwa ay guro kag K5 Shine mo do. I don't know kung may mga taxi pasubong inang mga adventure style da. Kung may Mitsubishi adventure ka krudo nang ang gatong mo. Pero laban subong ay, auto may nakita, na.
1: May nakita ko nga crosswind. Mga old model na mula.
0: Why? May nabilin pa na. Habi ko gin face out na na.
1: Gina-taxi.
0: Sa lakad kami ganin ni Doc. Naglakad kami ganin ni Doc. Ang akon nga, ang Fortuner niya si Rod sa Tablao. Ang taxi, yung nga lugar man. Somewhere dito sa Bohol. Gurutol niya oh. Ang sakyan mo ganin mo lang taxi oh.
1: Pero mo nang ginaayo nila, tayo nung sila man, mga tricycle drivers, kaya mga taxi drivers, sa talo mo lang kami nagapasada, isubong mo, madugangan na naman ang presyo sang diesel, 3.84 kada litro, ang gasolina, 2.49 kada litro, ang kerosene, mga 5 kapesos kada litro, amo na buwas ang matabo, kuha naman ni Masiga naman ang mata mo kay nagsaka, nadugangan.
0: Pero
1: na
0: tuod lang nga...
1: Umbisa nila magbuhin-buhin lang bala.
0: Tuod lang bala ka K5 Shine, nga ako ang mga pigado nga nagagamit sa mga like ang kerosene, ang muna ginagamit sa umaka K5 Shine, ginaimo bala na kingke, ang gas bala, ginakingke, niting nagagamit.
1: Ambo pa na
0: o ara pa na i-exist pa na iya.
2: Grabe po. Ano,
0: i-exist pa na iya mga kingki ya. Kay inabi nga tinaga actually na ni-influensyahan na sila sang Kwan mo sa mga Chinese. Oh, kita mo pangalan Kwang Kingki. Ah, oh, Kingki. Ang ginagut na yan, natugong na gas. Oo.
1: Why naman nagagamit gani? Siguro bisa na mga mangisda gani. Siguro kaya mga solar, ano naman yan.
0: Pero ti may gagamit pa Japon yung Petromax. May Petromax pa ko yung nakita. Iya ti gas na.
1: O sabagay, bala si Rod, kung wala na ginagamit ang kerosene, naara Japon sa Merkado.
0: Correct.
1: ko, di ba lang?
0: Oo.
1: So, aral niya, buwan ba silingon may nagagamit, may nagabakan. E nga, ang ginadugangan pag anilang presyo.
0: Gani, kag, ang nagagamit, pala ka kay Shine, diri kuya sa nagagamit, kaya ang sino ba lang nagagamit sang krudo, sang kerosene, kaya mga pigado. Kalabanan, niya gagamit sang gasolina, manggaranon, like gin siya tita. Gasolina, niya ti manggaranon, nasa yati kita, yung aduwa nga pigado, diesel gamit ha?
2: Oho.
1: Oo, krudo-krudo lang.
0: Oo.
1: Pero mahal pang diesel sang sa gasolina.
0: Amo na da, ang makaluluoy, kay kita na nga pigado sa Pilipinas, kita pa ang ginalubong sa utang sining pagsaka sa mga petrolyo, tao?
1: Sabad ka, bad bigya sa inyo. Pero before ko i-report ang impeachment ha, kay kaina sa aga, naghambal ang Iran. Na kung may mapatay ka mo, na Amerikano, nga soldado, bayaran ka mo sa gobyerno, sa

0: Ang 1.8 million pesos.
1: Kita ko dako na na iya.
0: Sa Iran.
1: So meaning, that would be, kung, ang ina nga mensahe, kung ginpagwa, ginasang pungsod sa Iran, that would be insulting sa mga taga-US, especially kay President Donald Trump, kay Five Shine. Hama, kung may tagaan niya patong mga sundalo mo, tag 1.8 million pesos, sino makapatay?
0: Tapos kung babae ka na nakapatay sa American soldier, doble ang imong reward.
1: Uy, ti stylon sa mga sindikato.
0: 50,000.
1: Oh, stylon sa mga sindikato, may mga mercenary da. Oh, pamatyo ng mga kano. Eh, ato na, kuha na ni example na ni, doesn't mean nga mong ginimatabo ha. Pamatyon, be, let's say, kita, ako bing grupo be. No? Grupo ko sa sindikato, akong leader. Ikaw ang second hand ko. Ikaw ang second hand. Ikaw ang right hand ko. Ikaw ang right hand ko as babae ng gerila.
0: Ano ko
1: rin, no? Oh. Ang mga tao ta, si SM Marv. Siya ang aton nga mercenaryo kag manog patay. Sorry. Manog tumba bisang mga amo na. So, pagwaon ta kami matumba ni SM Marv. Pagwaon namon, nga ikaw ang nagtumba para duble. Oh. Di business Japan. Oh.
0: Grabe, no? Hindi na pa minsan, kaya siling ko paano nabimuon sa babae, kay ti ang mga buhok sa mga American soldiers na daan, manubuman mo.
1: Oo.
0: Ipalo kay Samson, bala.
1: Oo.
0: Dinotdan man lang to siya sa buhok, bala.
1: Hapos, kakipab shine, kami nga mga lalaki, budlay kami ya magtumba sa mga lalaki. Pero kamo nga mga babae, my goodness! Tumba! Mangkotado si si Marv, tupad mo da, ngay tumba na sa bahay.
0: Order, English order. Order.
1: Order. Pero kidding aside, dako ning insulto, kita mo nagtuod sa... balik tadi sa balita, kay... Would be, ang akong bipunto, kay Five Shine, once ka na inagpagwa ang pungsod sa Iran, sinang statement, nga daw would be, mayara bounty, o kung hindi man sila bounty, or ano na tawag, presyo, patong sa ulo sa mga soldado sa mga US, that would be dako nga insulto sa US na kakifab shine?
0: Mm-hmm.
1: Oh. Dibla? And mainganyo ang mga taga-Iran nga mangwan na lang. That would be war na naya kakifab shine. Delikado na nga mga statement.
0: Amo na gano'n gin-report po ni Segway halin sa krudo, presyo sa krudo.
1: Oh.
0: Magamuli ng plastada sa road. Manubo pa na yan ang presyo sa krudo.
1: Ti amo na gani nga si Lingko, bakal ka na lang e-bike.
0: Magamuli na niya nga magamo. Nagmalala na niya nga malala. Yeah. Tapos ang ambal po sa Iran. Why na kamo din? Hindi na kamo din magagis sa Strait of Hormuz. Hindi na kamo din sa Middle East. Hindi na kamo kasunod sa Gulf.
1: Abi mo, sino gakadlaw sa mga pungsod kay Kipab Shine? Ang nagakadlaw sa mga giyera sa Iran, oh, kag US, ang nagakadlaw subong kay Kipab Shine, China. In the long run, China will win. Why? Kay ti ang produkto da, puro laban e-bike, solar, China made na. Oh, sino makabidipisyo? Sila. Oh, di ba? Konsirada ng Strait of Hormuz, bahala ka muda. Why kami gagamit sang petrolyo? Gagamit kami solar.
2: Right.
1: Oh, dito kami sa China, mga yo. Nag-ibab siya, inutod na. Hello? Why na siya? Ara pa, kag-ibab siya? Why na?
2: Alright!
1: Alas siya... Na, ano man yung oras sa kagipem? Abi, da son, dasig, dasigon, da nino? Damo pa kami tani nga diskusyonan ni kagipem siya, no? But anyway, thank you, gina kagipem siya. Medyo limitado bing oras namon mo. Da son, guro, buwas, stylon ko, mauna ko, lokal, no? Pagka alas 5, after commercial, galing kay out naman ni kagipem siya. Hindi ko man pwedeng punggan ang kaligayahan niya, kay out yun na, ma-report pa siya. Ayo, sige mga kakipay ba, balikan tani karon kay mga commercial ko anay, ining ayuda kami mga report na karon ng aton sa mga field reporters, especially sining mga ayuda gikan naman sa presidente, kung itawag aton nga presidential scholarship program, kay nagtupa sa bata ni kapitan, pakaisa ni kapitan, bata ni kagawad, kag wala iya nakabalo ang iban nga mga pumuluyo, especially mintis ang iban nga mga barangay. Magbalik ka pala tuntunan nga El Castigador pagkatapos sining pipila ka mga importante ng mga pahanumdom.
3: babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: GTX 500.
1: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong mga itsura?
0: Mag GTX 500 na.
1: Basta may nagkapalatian,
0: i-GTX 500 muna.
1: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka,
1: mag GTX 500.
0: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
1: GTX 500.
2: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Nagapalandulong bala ang imong panulukan?
0: Magalingin bala ang imong nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
0: Masami ginauhaw?
1: Kasi may diabetes ka na?
0: Mag DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
0: sang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: garantisado.
1: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, storyanta karon. Ang red blood cells, paano bala makabulig ang DTX 500? Agod maamligan ang mga selula sang inyo dugo. Kaupuntis na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy. Ang aton dugo ang may madamo nga mga components. Isa dere amo ang RBCs or red blood cells. Ang RBC amo ang nagadala sang oxygen halin sa lungs pagkadto sa tanan nga mga cells sang aton lawas. Kag sa iya pagbalik, bit-bit man sini ang carbon dioxide which is a waste product of metabolism. Agod madulong sa lungs kag mapagwa sa lawas every time nga mag-exhale kita.
4: Bangod sina nga critical function, Sir GP, dapat siguraduhon healthy ang aton nga red blood cells. Bangod ini sila ang exposed gid sa gitawag nga oxidation. Makabulig sang dako ang pag-inom sang DTX 500 kag may TC. Agod maproteksyonan ang mga RBCs from oxidative stress. In the circulation, ining RBC ang nagapadayon nga ga-expose sa gitawag endogenous kag exogenous sources sang reactive oxygen species or ROS nga nagadamage kag naga-impair sang function sini. Sa pagtuon, Sir GP, napamatud-an nga ang pag-usar sang super antioxidant, wala man iban nga pinakataas, ara lang gid sa DTX 500. Kag alkaline nga vitamin C nga makita mo sa mighty C or pure C ang nagaminimize ang effect sang ROS kag resultant oxidative stress.
3: Ang RBC ang nagadeform, agod ini ang makasulod sa magagmay nga alagyan sang capillaries. Ang oxidative stress ang nagaapekto sa deformability sang RBCs. Gani ini no hindi makalusot sa capillaries. Ang resulta may ara ka karon impaired sang oxygen delivery kag sunod sa pagtuon ini ang nagakontribute sa pathology sang madamo nga mga balatian.
1: My family history ba na kamo usang diabetes?
0: Mag DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado,
0: epektibo,
1: ara mismo.
0: DTX 500.
4: Pila ka mga laboratory studies ang nagapakita nga ang oxidative stress ang nagaguba sang RBC membrane causing more damage. Luckily, ang aton lawas is relatively prepared sa sina nga sitwasyon bangod ang RBC ang may kaugalingon nga antioxidant system nga catalase. Kag glutathione peroxidase, kag glutathione reductase. Ini sila ang mga nagaprotekta sa erythrocyte bio macromolecules batok sa free radicals. Imagine kung dugangan mo pa sang super antioxidant nga DTX 500 kag mighty C or pure C, mas solid ang defense mechanism sang imong lawas, Sir GP. So actually, kung wala ka bisyo, may healthy lifestyle ka, kaya ina sa ang gitawag innate antioxidant nga dipinsan ang imo RBC. Pero in certain condition, no, nangin ineffective ang antioxidant system sang RBC, gani ini ang naga-damage. Amo na ang rason nga nagalingin ang ulo mo, gaka-anemic ka, galuya, wala ka gana magkaon, ganiwang ka. Kinahanglanon gid sa aton lawas ang bastante nga antioxidant. Iba gid ya kung palakaon ka gulay kag palakaon ka prutas, Sir GP. Kaysa imo ginakaon puro lang noodles, puro junk food.
3: Say.
4: So bagay nga sufficiente nga mahatag ang DTX 500 kag mighty C or pure C kung ini ginainom mo adlaw-adlaw.
3: Gusto. Isa ka seryoso nga health issues ang problema sa red blood cells. Not enough RBC means little oxygen ang madulong sa mga cells. Dran nagasugod nga lipaton ka,
4: hapuon ka, kapoy ka.
3: So anemia actually ang resulta if ang lawas wala nagaproduce ang RBC. Kag hindi manami ang iasini nga kondisyon.
4: Ikaguba sang organ problema sa gitawag RBC. With anemia, ang heart ang nagatrabaho sang husto agud ma-compensate ang kakulang sang red blood cells or hemoglobin. Kag ini nga extra effort ang makahalit sa heart kag cardiovascular health in general. So importante nga mag DTX 500 kag mighty C or pure C adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
5: Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
5: Namit nagid akon nga pananawan, wala na gabi. diring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
5: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigid ini sa akon nga lawas.
2: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may ang VCO yung may D3 mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux apang sa pagrecommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix liwat nagbalik uyon ko sa pagkape mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: iaduga sang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Max4Biotics!
3: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
4: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
5: Performance mo ba na? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang agabi pre?
4: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasi!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Mal, kita mo bang nakikita ko?
13: Oo nga, kitang-kita.
14: Ganado kaya malusog.
13: Kitang-kita.
14: Timbang ay mabigat.
13: Kitang-kita.
15: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
16: May kontrabaho formula pa.
17: Walang amoy.
13: Kitang-kita.
14: Ang pangarap ng pamilya.
15: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift.
18: OT.
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly.
22: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
23: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga?
0: Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
2: It's the best part of the day!

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salunpas. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka oras. Para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salunpas. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salunpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salunpas. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Pinakabarato nga data.
5: Sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
6: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
7: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
8: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
9: Number 1.5 K5 News.
10: Welcome back mga K5. Sa ito siya pala tuntunan na may nagpamati subong si Ma'am Mirlita Malvaz. Present lang ko din si Rods from Handumanan, Lorna Munton, Riza Bauer, Ma'am Riza, Ma'am Esperanza Insuli, and of course si Bing Selfin Made a Guy. And nagpamati man si Ma'am Mila Perez sa sitio Mantamilok, Barangay Isyu, Banwasang, Kawayan. Si Angelica Umbion, Umbion Family, darabi subo sa may Kawayan, sa may Mantamilok ka. Nakalabay ko da sang pag-team building namon sa pagkanami igling lugar ang Kawayan, no? Si Geoffrey Fidilo, nagpamati man. Lowy Domingo, Linalinti Kala. Para sa akin lang, wala pulos ang game hatag sang presidente. Kaya ang maka-avail bata man gihapon sang kapitan kag kagawad.
11: Alright!
10: Ari check, tabi si ka K5 Obrisos Penye. Ibalantang balita, gika naman sa sur nga bayan sang Negros. Di nagpatag ko si kapitan. No, nga ako no ang duwe ka mga bata ang nalakip sa financial assistance kon presidential scholarship program anong sabat ni Kapitan Diri. Check ta si K5 Obre Suspenye.
9: K5 News FM Live Report.
10: K5 Obre, ibalita mo.
12: K5 Bros, mayong hapon kag sa tanan naton nga tagpalamatino. So nagtalangison gid si Kapitan Evelyn Robles
10: nga
12: barangay Tomina sa Banwas ng Kawayan sa K5 Bro. Ang dinaklaro niya sa amon kung nga agin pasulod niya ang iya nga duhang kabataan sa presidential scholarship.
10: Okay.
12: Sa inibangod sa kapigaduhon sa K5 Bro sa kag wala man daw nakabutang sa scholarship qualifications nga kung bata sang public servant or barangay officials hindi na maka-avail sa among scholarship.
10: Mm-hmm.
12: So, iya ka K5 Rods, ang iya sini nga sweldo sa pagkakapitan ging share niya sa aton. Actually wala ta namang kot kun pila ang ka, kung ano bala kadako kagagamay ang iya sini nga sweldo sa pagkakapitan apang ginpahayag niya sa aton. So ang iya daw sweldo sa pagkakapitan 8 mil lang kag ang iya sini nga bana nagapanguma. Actually ang iya sini nga kabataan ka K5 Broad sa duha ka kabataan nga eskwela sa Vima kag Riverside Bacolod. Psychology kag BSMT, I think. So, graduating ni kag K5 Rhodes, ang iagit sini duha ka kabataan.
10: So, tatlo bata iya sa private school. Duha sa Vima, kag isa sa Riverside.
12: Hindi, duha lang.
10: Isa, ah, duha lang. Okay.
12: So, graduating ni kag iya sini nga sa Vima, 3 years lang na ka K5 Rhodes. So, amuna nga graduating. Ang duha iagit ka kabataan. So, ginpasulod niya ni kag K5 Rhodes, sunok sa iya kay do bag-o lang sila nakagwa sa ospital kag do ang isaya ni kabata kag K5 Rhodes dumauntat kuno kay do hindi na bala nila kaya
10: uh-huh.
12: So, muna pasulod niya
10: uh-huh.
12: Kag so, pagit sa iya kag K5 Rhodes ang gamay lang ni nga barangay mong barangay Tumina, this is a far flung area nasang
10: Kawayan
12: na, oh yes Kawayan
10: mm-hmm.
12: Kag kasi ni nga dalan kay K5 Rhodes wala gyud sa siminto. Diyos ko. And then pag
10: grabe ka pang gapang Diyos ko ka man sa ang lagyan meaning lubak-lubak rough road pa way pagidya katilaw to ayuda Gros Nacional.
12: Wala gyud kay K5 Rhodes and then ang ila tong mga taho is 1,800 lang kapindaw. So ang ila sining sweldo nagabase man kun pila ang ila sining budget every year sa barangay. So muna siling niya pigado gid ko niya ang barangay Tumina. And then ang mga graduating students dito sa ilang barangay ka K5 Road.
10: Mm-hmm.
12: Tay lang kuno. Jutay lang kag ang nagasiling niya ang ginaaligar nga
10: so mas pigado si kapitan sang sa iban nga mga pumuluyo sa barangay Tumina do mo muna kay ti siya bata gin pasulod mo di ba?
12: Amo pag ginaka K5 Road sang giklaro naton sa iya
10: kay uh-huh.
12: Ang ginpasulod niya nga iban, lima lang ni K5 Rhodes ang maka-avail mo every barangay.
10: Uh-huh.
12: 20 each under ni siya sang actually ang title yas ni sang scholarship is Bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholarship Program.
10: So uh-huh.
12: From na inhatag ni siya sa mga barangay. And then ang maka-avail lang sini is only 5 selected lang scholars
10: uh-huh.
12: From one barangay and 20,000 pesos ang mabaton.
10: Okay.
12: So, K5 Rhodes, nga iban ko nung mga graduating or estudyante, nakasulod man daw sa iyang scholarship. Separated yung scholarship sa barangay.
10: So meaning, may amo na nakapigado sa barangay, kiti kapitan nila pigado, may mga nag-offer pa yung barangay sa scholarship program.
12: Yes, ka K5 Rhodes, amo na ang tag-gismil man kuno ang ginapanghatag sining barangay.
10: Amo
12: na ang ka K5 Rhodes, may ara kita interview kay kapitan base pwede ta mapili.
10: Sige, pamatian tabing sabat ni kapitan, this would be the answer naman sa issue regarding nga adwa gidya ka mga bata ni barangay kapitan ang ginpasulod. Abi pamatian ta kay K5 Adrian para at least may tiyindihan si kapitan.
13: Mayong adlaw Kapitan Robles no from K5 News FM Kabangkalan. Kap may mga allegation nga ang imo kuno duwa ka bata nakabaton sang tig 20,000 tapos maging pasulod ikaw nga mga professional teachers man ang iya ila mga ginikanan kag engineer. Ano ni ka matuod Kapitan kag ang sa imo nga side? Ano paano naton ini ma-explain sa mga pumuluyo?
14: Ayong aga man, sir, no? Tuod man na, sir, nga nakasulod akong bata, nga tuwa kabilog, tungod. Kay ang hambal, dira, sir, nga kung graduating student ka, able to avail ka sa sinanga programa. Ipasulod ko na sila, sir, kay tani, i-drop na ang akong isa kabata, kay daw hindi masarangan, bala? Na, tamo na, thank you na lang ito da, nga may ara nga assistant. Para makapadayong iskwila akong bata.
13: Mm-mm. Para aware ang mga pumuluyo natin ka. Kamusta inyo pangabuhi bilang kapitan?
14: Pigado, sir.
13: Pigado ka mo.
15: Di in this wila, in the one yung mga kabataan.
14: Ang isa ko kabata ara sa Riverside, ang isa ara sa Bima.
13: Kap, ano ang nabutang sa memo or guideline sa sinang presidential assistance?
14: Ang nabutang ng memo, basta graduating student ka, sir, pwede ka kaabil. Why man da nabutang ka kung bata ka ni Kapitan, hindi pwede kaabil. Mulong na da, sir.
13: Bali, ang nagpili gid sang mga scholar natin sa presidential assistance, barangay.
14: Barangay. Authorizing si punong barangay sa pag-select sa assistant nga 5 scholarship.
15: Bali, nag-register sila through link diretsyo na sa barangay o kung sa national.
14: National. Nag-fill up na sila, sir, sa link nga rektada national. Tayo na portal na sila.
15: And then after nga nakarabot na sa national, may ara, di nagaling ang list of students.
14: Sa barangay.
15: Na qualified.
14: Sa barangay, sir.
13: Bali, ang barangay ang gidya ang nagpili. Total of how many scholars in adire sa inyong barangay cap?
14: Ang graduating student lang man, sir. Dutay lang man kami. Pero ang gareklamo na iya, sir, why na iya ano di sa amo?
13: Pero pilagid ang tanan niya scholar nga naka-avail sina sang 20K.
14: Lima lang gid.
13: Sige, ang kap, pwede mo ma-share sa amon kung ano ang pangabuhian or ano ang pangabuhi sang lima na ka mga kabataan sa ilang mga ginikanan. Nga sila ang napili natin.
14: Farmers lang man na, sir. Ang pang-uma lang man na di sila. Kaya mo lang man na. Tapos ang isa na yung third year na ginaligar nila yung hindi graduating. Ano na, sir? Solo parent. Tapos kapanglabada lang na siya para ka eskwela.
13: Pero may third year student kita ka. Isa po,
14: may ara. Amo na gani ang kwan, kapanglabada lang para mo ka eskwela.
13: Kap na daw emotional ka kid. Ano gasulat sa huna-huna kag tagipusoon?
14: Kay kalain sa isang mga comments mo.
13: Bali nakalambot na ni sa imo. Ang mga may proper nga complaint diri sa barangay ka.
14: Wala.
13: Bali diin mo ni nabatian nga mga allegation
14: Facebook
13: sa Facebook man. So ano ang imo una nga reaksyon sa na basahan mo ni kag nabaton mo ni nga komento?
14: Wala man ko ano gin sir na lainan nang gid ko kay ina sila ang komentar mga scholar mo muna sa subong.
15: So bali may area scholarship mismo ang barangay.
14: Oo.
15: Nahatag man niya sa mga pumuluyot diri sa
14: mga estudyante. Wow, kay nang komentar sir nga reklamo abil man sila sa akong scholar.
13: Okay. Pero wala sang proper nga complaint diri sa barangay. Wala
14: sir.
13: Kami na baton.
14: Why?
13: Sige, so kaptagaan ta ka sang chance kagahigayonan nga i-explain ang imong side, i-explicar sa mga pumuluyo sa barangay Tomina ang sabahin ni Mokap.
14: Sa akon lang niya, yay, amo sina, instant manabi ang pasahay sina, tapos nag-link man na sila, sa mga kami link, kag nag-apply man na sila, rektada sa national mo. Okay, aprobado man na siya sir sa national.
13: Sige.
14: Pag-aprobado mo na siya sa aking council. Kaya may mga resolusyon mo na.
13: Imo na lang mensahe sa mga taga-Tumina ka.
14: Sa taga-Tumina, ali, pasensya na kung nadalada ang doa ko bata. Pero taniin sinigyon yung man. Hindi naman ko tayo pagpahuyan. Kantuan naman ko ito sabi sa barangay. Kay ginatagaan tapos mo sa kayuhan yung scholar magamutan mo. Malang sa...
13: Kapitan, madamo gina salamat ka.
10: Oh, kaki 5 obre, kabalo si kapitan nga barangay kapitan siya?
12: Yes, kaki 5 bro.
10: Nga gipabangkot ko na, kay first and foremost, kung barangay official ka, considered ka as empleyado sang syudad mo. Elected official ka, meaning iya ka sang gobyerno. And once gani kung barangay official ka, you're not allowed. Even ang imo sini nga mga bata nga maka-avail sang scholarship program just like this ka K5 obre, kabalo siya?
12: Yes, kabalo siya ka K5 bro.
10: Tiko, nga question, nga kung kabalo si kapitan, nga aging padayon niya pag ipasulod mga bata, niya?
12: Kaya ko...
10: Go ahead.
12: siguro ka K5 Road, din grab yang nila ang opportunity kay because wala na butang sa qualification.
10: Hindi, bisan wa ay na nabutang sa qualification or mandato or guidelines kay iya niya ka presidente, no? Nga programa anang dapat taga Andrea ang mga less fortunate taton nga mga utod nga mga graduating students nga di cannot afford to continue, no, sa ila sini nga pag-graduate ka kay 5 obre. Kay bisan ako be det say balaan ko nga daan hindi mo, di ba, Rods Palma, hindi ka ka-join sa raffle ni Doc Ramil Oy. This is the very very simple naton nga pag-i-chindi ka kay 5 obre. Would like to clarify these things up. Hindi kuya kabalo. Ah, balaan kuya magparaffle si Doc sang millions of pesos as empleyado, as station manager sang K5 News FM Bacolod. Balaan kuya nga basta empleyado ka sa ginparaffle ni boss, hindi ka gidya pwede kun para ina ang paraffle sa mga iban nga mga tawo. Di ba? So it means bisan wala pa na nagpagwa si Doc Ramil Oy sang guidelines o kun mechanics nga tawag. Oh, hindi na kuya dapat magaro-garo da kag magsulod kag mag-intras raffle. 'Di ba? Kay balaan mo na on the first place mo. So ang pamangkot diri nga agin padayon kag continue niya pa even though on the first place, no? Oh, naibaluan ni kapitan nga hindi pwede.
12: Pero ginsiling niya nga siya mismo nag-struggle man bala ka kay 5 Road.
10: Hindi na iya ti karon event mo na karon niya ang ano mangin member kaya karon sa grupo ni Senator Erwin Tulfo ka kay 5 Obre. So at least ni masmasan sa ang aton diri way naton ginahusgahan si kapitan. Kay hindi lang si kapitan nakaangkon sa ngamos nimo. Damo pa nga mga barangay kapitan nga may kaangay sini nga mga inagyan, no? As gini ka tandaan ta kay K5 Ubria sa mga tao nga nagahusga, tandaan ta gini. Oh, hindi ko gusto nga mangin bias, no? Tirahon or komentuhan, argumentuhan. Bilang gini ka nan kay K5 Ubria, maglabot punto subong dalaga ka. Why ka pag matters pangabuhi ah? Dalaga ka pa mo. Lain imo nga mga principles. Lain imo sini nga mga prinsipyo. Lain imo sini nga mga ginalantaw pa. Ang imo siguro maka-travel ka around the world, ha, maka-bakal kaliwat sang ikaduha mo nga iPhone 17 Pro Max, maka-date-date ka mo sa bye-bye, nga maka-haksanay, duma mo pa na yung imo paminsada as dalaga. Pero kung maginikanan ka na may bata ka ng duwak bilog, naga-college, no? Tanan ka kay Five Obre, himuon sa ginikanan para mapadayon ang pag-eskwela sang ila sininga kabataan. May ibanda kay K5 Obre nga pag-obra, pag-abot overtime pagid. Kay nga nagapaningkamot sila nga may inog pa allowance pa sila paplete sa ilang sa mga kabataan o the next day. So that's the ang paminsada blas ang isa ka ginikanan. So ginabutang kong akon kagulingon as sa paminsar ni kapitan nga gusto niya gidya mapatapos ang iya sininga kabataan. But kay K5 Obre, direkuyas punto, kap dapat way manigin padayon. Way mo dala pag-ibasulod. Kay I know for sure, bilang isa ka barangay kapitan, daras may barangay tumina, damo pagidya sa mga deserving, oh, kag mga pigado, nga mga kabataan, nga naga-iliskwila da sa out of 1,000. Oh, pero kung matagaan ko ni kapitan, sang pangatuod, nga wala na sang iban nga mga graduating students ta. Waay na sang iban nga mga pigado. Ako ang mas pigado sa ila. Inaguro ka K5 Obre, masiling ko saludo ko ang kapitan ko magamuna. O galing, damo nagahambal bla, damo nagakomento sa Facebook, nagapakalainan. Even, may nagareply pag ani sa ton si nga mga post ni. Gadipensa kay kapitan. O, gadipensa, gapakalain. So nga ton ka K5 Obre, gusto tayong tadlongon kay ti, ari kitas puntos, nagapanglimpyo si President Bongbong Marcos mo. Diba? Hindi ba nang pasugot si PBBM nga sa iya sininga programa may ara Japon nga nagalakot nga korupsyon. Diba?
12: Yes, oh. Correct.
10: So ang ayo subong ni kapitan nga dapat intindihon siya. Pero dapat tani, no? Ang aton diri, dapat tani kap nagakwan ka na out of delicadasab la. Bisan may resolution pa na iya. O, oh, sa barangay, oh, nagpatawag ka na. And question kay K5 Obre, gin pag-abot sina nga scholarship program, Ginlibot, may rekurida sila, may information drive campaign ang barangay to let them know nga may amuning scholarship program which is 20,000 matagan sa barangay?
12: Yes, man, guro ka K5 Roads.
10: Oh, very good.
12: Pero lang kalo sa Jutay bala ang nag-apply sa siniglink kay Truly. Then based man ginlabot man ato ng ABC President sang Kawayan.
10: Oo. Dahil nag-utod-utod kay K5 Ray, plus tar, K5 Ray, plus tara na yung komunikasyon ta. Ano liwat kay K5 Ray, pasensya gid?
12: Ginlabot na to ang panayag ni President sa ang Kawayan. Dani ang nag-iyon, sinika K5 Roads mo.
10: Mm-hmm.
12: Susunod, duging hatagan lang sila gamay or limited time lang gid sa pag-organize sa sina nga scholarship.
10: Okay.
12: Five days lang kuno ang time frame.
10: Oh, ma at least 5 days sila ha. Kaysa tabunan to kahapon, 2 days lang ang kwan, 2 days lang ang deadline.
12: Hmm.
10: O sila 5 days. So within 5 days, limitado ang oras na magpabalo sa kabilugan and due time ang nagpa-register. Do muna.
12: Yes. Pero ang jurisdiction niya sang pag-select niya sang mga applicants ka K5 Roads o kunang qualified nga mag-avail sang ina nga scholarship is barangay. Barangay gid ang authorized.
10: Di paano nga may link pa to national? Anong pulos ang link sang national da? Is that the process right after nga makapili ang barangay kapitan sang lima, ang lima amuna ang napilian ni kapitan nga mag fill in sa link nga ginhambal ni kapitan o kon before sina tanan pwede maka-fill in kag maka-apply?
12: Amo na gani ka K5 Roads, hindi pa naton maklaro because wala tagid na interview si ABC.
10: Kay ma-supersede ka K5 Obre ang proseso kon kapitan malang Japon mapili, what's the use sinang link ka ma-apply ka pa da?
12: Yes, correct.
10: Di ba? Kon si kapitan malang mapili, wala na naya pulos nga ma-apply pa ko ah. Makagto na ko ka, pigadugi ko ka, pare nga kuntanan ka kuno ka po. O sige, pili ka na Rimuel, pwede ka na. O sige, ikwan na niyo, apply ini pang fill ini na ning ang form nga ginpadala sang national kay imo na ngalan ma-submit to as representative sang barangay Tumina, Limag Mukbilog. Do mo ning ang pag-itsindi ko, but we don't know lang gid sa process.
12: Klaro, unta i-try ta reach out ka K5 Roads, i-follow up ta, i-update kung ano gid bala ang pag-process sining presidential scholarship ni nga gin-avail ni sang mga barangay.
10: Oh.
12: Mga ta sina nga barangay ka K5 Roads.
10: Naintindihan taya ang balatyago ni kapitan. Naintindihan among ginabatyag kapigaduhon tanan taga suffer man. Pero may ara tabi nga ginasunod. O diba, kung kitang nagapatuman, naga-enforce ang kasuguan nga magsunod ka mo, magtadlong ka mo sa barangay, nugay ka mo inaway, nugay ka mo maoy, first and foremost, tumanon taman ang mandato ta. Kung ginambalan kitang hindi kita pwede makabail, hindi kita pwede, nugay na intra-intra para wala sang amuning kaangay ka kipa bubre ah. This would be a wake-up call and awakening sa mga aras gobyerno. Kay kamungin sa ligan ang dapat naton as ginikanan. Oh, siya nangin ginikanan sa pamilya sa kapitan eh. But medyo may lapses lang gamay kay daw waay sa nagtindog bilang iloy sa bilog ng barangay. In the sense nga ti bata igin pili una sang sa may mga iban pa to. But na siling ko na, I'll give it a benefit of the doubt kay kapitan if ma-prove sa kapitan nga wala nang isang nag-apply iban. Lima lang gitong nag-apply. Kaya langan man kay libang nag-apply mapili ko sa iban. Inaguro may tsindihan naton sa kapitan. But if may nag-complaint, kag may ara iban nga nagareklamo, nga kami taning mas deserving, galing wala kami mapili, kay ang duha ka slots ginkuha na ni kapitan. Ah. Oh.
12: Kaniya ka K5 Roads, nga ining mga nagareklamo, ginyaw-yaw na nisa ko sa Facebook, antes pa ni nagreklamo sa K5, K5 Roads mo.
10: That's the emotion ka K5 Obre. Ang emotion, sa tao, di mo punggan. Most especially, naibaluan nila ang insakto kag ang sala.
12: Yes.
10: Diba? Kag kung ikaw ang ginayaw-yaw, balaan mo ang insakto ka, di ba nindugan mo, bato ka eh. Pero kung naibaluan mo, tiway ka mahimo. pakanubo ka na langgid kag magayo pasensya. That's why nga daw diri ko nagpasalamat kay kapitan. Kinakita ko sa itsura niya nga may feeling of remorse, no? Inablang naghinulsol sa sala nga desisyon nga ginihimo iya. But it doesn't mean nga amo na ginas kapitan. Ah, isa lang ni kahitabo nga natabo sna da. Hindi nato bagusgan sa kapitan nga lain nga kapitan. Kay may iban pang mga bagay nga maayo man sa kapitan ginhimo sa barangay. Amo lang ginigaling nga desisyon nga sala siya, which is ginadbitar niya man, amo nang ginapasalamatan kuman kay K5 Ubre. Why kuya ginadampigan si kapitan? Kay fair kuya magkomentaryo kay K5 Ubre, ha? Oh, why kuya gadampig kay kapitan? Pero sa siling ko na magusga, tas tao ko isabi daw hublasan, taman? Na we don't know kung anong kalatabo man sa ila. May mga bagay nang gisa nga sa desisyon ta sa kabuhi, ta sala ang desisyon, tabla? And yes. Mga akig lang tayo sa sala nga desisyon ta, hindi sa personal nga tao na. Kay, I don't know kung pila na ni katuig nga nagkapitan si kapitan ako.
12: Kaduwa niya na nga term.
10: Oh, hindi ka man magkaduwa nga kapitan kung lawlaw ka. Diba? Galing sa siningay tabo, tinangin may kapakyasan si kapitan. Tao mo lang na siya kakipayb, ubre. Oh, sa siling ko na gani, no? Sa tanan nga nagpamati, there especially sa mga barangay officials, dapat ibaloon nyo ni anay. Before ka muna nagsulod sa sininga bagay, kay matabo, malabot ginasinyo, and hindi nato ma-blame ang nagareklamo kay basi deserving patusla sa bata ni Kapitan K5 Bubre.
12: Bangod, kapitan na siya sa ina nga barangay ka K5 Roads, may ara sang conflict of interest amo nang angin kaakig sang mga tawo nga nagakomento sa aton nga post ka K5 Roads.
10: Oh, kabay pa nga matadlong niya. I know for sure tadlongon hindi kapitan. We don't know. Di na pamangkot mo sa pila ka pilagid ka amount ang nabaton sang barangay? Total amount?
12: 100k ginaka K5.
10: Hindi pwede 100k kay suno diya kay Executive Secretary Ralph Recto, 200,000 na. Ang 100,000 para dun sa mga estudyante, ang 100,000 para sa barangay.
12: Project.
10: Oh, okay. Pero 100,000 ang nabaton niya?
12: 200,000 yan ang inyong
10: nabato. Okay, very good. Ginasiguro ko lang kasi basi may buhi naman, bla. No? Ang kaya kabalok ka mo magka K5, ginasumada talang ang 100,000, katag 20,000 for 5 student per barangay. But based niya sa kay Executive Secretary Ralph Recto, 200,000 ang ginalukar para sa barangay. 100,000 para sa barangay, kung anong gabiton sa barangay, that would be additional assistance. And the 100,000, that would be para sa lima ka mga estudyante nga tiga 20,000. Kagiba mo rin, salamat, Gid. At least, no, natagaan ta sang chance nga makasabat si Kapitan. And she admittedly, nga nakasayop ang iya sini nga desisyon. Salamat kay Kipa Bubre. Ginaway ka buta nila. May minag-away sinyo?
12: Wala ka kay Five Broza. Okay, gid ang atubang sa ato ni Kapitan. Actually kapadulong pala taga emotional na siya. Uh-huh. Paintindihan tayo.
10: Kay nakita ko man bala ang actually sang paghambal ni Kapitan. Nakita ko man bala nga ang kwan bala ka kay Kipa Bubre nga nakasala man. Oh. Masala man, nakasala ang desisyon. Ikaw, Kakipe Bubre, may time ka man nga nakasala ka sa desisyon mo, di ba?
12: Oh.
10: Di ba? Nga, bimo siya nagid, tapusan, hindi pagli. Damo na blang ang style. Tita nanta, as human as we are, sometimes we commit mistakes. Pati hindi tayo napagsigisigihon kay hindi na na-insyakto. Pero kung masulit, pag inikapal balan, panitan kung sa komentaryo, Kakipe Bubre, ha? Oh, konsuliton ba din kapitan nga may amuning mga bagay liwat? Ti hindi na naiamo. Galing kay ti first time man igurong natabo kay kapitan mo for 2 terms niya nga pungko bilang barangay kapitan?
12: First time ka kay Five Roads, turong man sa iya sini nga mga tinao di sa barangay. Okay man ayan si kapitan, ako siya man tugod sang iya unang term. Siya ang nagpatindog sa barangay hall kay before wala pa barangay.
10: Actually, kagipa mo break, kita mo na yung mga ginakaptan ko, dokumento ni Tanan, mga dokumento, no? Gin-prepare ko, Gidney, sa sininga komentaryo, o galing pagkakita ko, kapitan, doon ka namin, masang sabat niya ba? Nga, wala, hindi, ibla, tikalon. Nga, ti ano? Kasuan nyo eh, duma mo na, bla? Hindi, taka mo ba nagaan ng agency? Hindi, taka mo ba nagaan? May amo na nga sabat ang kapitan mo. Oh, may sabat ang kapitan nga, ti ano? Kagtukan niya sa barangay, hindi, taka ba nagaan niya? Oh, pasakain ang kutuya kaso. Tiyan mo niyan dapat panitan kag balbalon sa kanginan. Pero kung namuning batasan ni Kapitan sa Barangay Tuminaw nga layo pa, balaan mo na bala nga nagsala isa sa desisyon niya, ginahinulsulan niya, and moving forward, kayuhon niya na Kakipay Bobre. Salamat kay Kakipay Bobre.
12: Nangibabaw lang guro niya pagkailoy kay Kakipay
10: Bobre. Yes. Oh, amo na ganyan, balko kina, itiendihan ta na. Bati ang kwan, hindi kaya pwede eh. At the end of the day, may mga bagay sa lata pero hindi kaya pwede nga dapat sila maka-avail na Kakipay Bobre.
12: Thank you so much kay Kakipay Bobre sa may nang balita nga na dulog na ton gikan diri sa sur nga bahin sa Negros. Report gikan diri sa sur nga bahin sa Negros ini kay Kakipay Bobre sa Spain eh. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o galingawan sa Negros. K5 News FM.
16: K5 News FM live report.
10: Madabog yung salamat kay Kakipay Bobre sa Spain eh. Ako actually personal opinion ko, Kap, salamat. Thank you sa imo sini nga maisog pag-atubang sa K5 News FM. Never mo ginharas ang amon sini nga mga reporters ta. Kay iban guro nga mga kapitan na malagyo na namo. Ang iban na nga kapitan guro ni na magpa-interview. Pero sa imo kap saludo ang K5 News FM, especially ako. Sa imo sini nga maisog kapag atubang sining isyu nga imo subong nga ginaatubang. And this too shall pass lang ka pa. And moving forward, no? Ti may lesson ka na sa kabuhi mo. Nga kung hindi para sa aton, hindi gid para sa aton. Ihataga, for sure damo pa mga pigado nga mga estudyante, mas pigado pa sang sa imo. Tsindihan ko yung pagkailoy mo. Kaya ako may mga estudyante man, galing ang hindi mo kuya kapitan. Hey, why man ko mahilig sa politika? Dili lang kuya sa radyo ah. Si Irene, tawagan si Kakipag Wilson, kay ihatag yung guidelines, no? Irene is si Hamon Sale, may nobody's perfect, laban lang taa. Correct na, Ma'am Irene. Sir SM, Rods Palma, kapamati lang kudi, gihapon, Bings Delphine. Ambal ni Janro Aguirre Angeles, God is good. Gleven Carl Caserva Araneta, mayong hapon sir, pamati lang kami di kanami, sang imo sininga punto, hindi ka husgador. Amo ginaguro nga wala ko sa batasan nga manghusga ko ah. Sang tao kay ti tao niya mo, no? Mga kasayop makasayo, iga kadusmo ta gani. Oh, di ba? Ga katumba ta gani, meaning may mga bagay nga gis hindi na to matutaran naga kasandad ta. Ang importante diri is mabangon ta kag magbato liwa. Di ba? Ang laway lang daya kung magbangon ka, himo ka naman liwat sala kay ti tinunto na naiya.
16: El Castigador.
10: Aras ka Kakipay Wilson, check the base ka Kakipay Wilson, ipapatpat ko anay. Kung ano ang guideline sining presidential scholarship program ni PBBM right before or right after sinati mabuhi si Kakipay Wilson sa sining mga balita. Kakipay Wilson, please stand by.
16: K5 News FM live report.
10: Kakipay Wilson, abi gamay lang ang background. Anong guideline sini? Sining presidential scholarship program sang presidente, ibalita mo.
17: K5 Roads, July 27, 2026. So sining atuig no sa tinalikdan nga bulan sa Hulyo ginpagwa no ang guidelines para sa bawat barangay makikinabang program o kon PBMP K5 Roads. So amin siya kung familiar ka mo sa nga gipanagtag diri sa Negros Occidental bala nga mga barangay kay Pebros nakatatol sa 200,000 pesos kung sa diin na 100,000 pesos diri ang para sa ila sa mga barangay scholars and then ang another naman yung 100,000 pesos kay Pebros ang pagkakamito naman sa ila sa mga project kay Pebros. So tinutuyo sang ining programa of course no nga magtagaan man ang ara sa tanan sa 42 ka mga barangay sa bilog na Pilipinas si Kakipay Bobre di laki lang gid ini o kung laki lang ini ang iya probinsya sa Negros Occidental kay this is one of the pioneer no nga probinsya ang nakabaton sang ining programa sa italog ini sa Quiapon no Kakipay Bobre no sa nga DILG Memorandum Circular Number 2026-038 mm-hmm. So, mo ini ang basihan sang bawat barangay makikinabang program ko na BBMP Kakipay Bobre. So mamakot ka mo diin palaging kuha ini ang funding mm-hmm. at 200,000 pesos Kakipay Bobre.
10: Okay.
17: So Office of the President ini siya nahalin paagi no sa social Civic Project Fund o kung SCPF Fund Project no sa Office of the President. Kagkaroon kay Kay Fibros, kadamo, subong sa palamang kutanon nga, abalado kadamo, in so far, diri sa isla sa Negros Occidental, ang mga na, ano ni, inang do relatives, wala kay Fibros sa mga barangay officials, ang ma-involve o kung na natagaan niya sa higayon para sa 100,000 ng scholarship program sa barangay.
10: Uh-huh.
17: So, ipatapon na ito naman niya Kay Fibros ang guidelines, no, in terms naman sa beneficiary, bala sa scholarship, paano bala mabato ni Kay Fibros sa isa ka estudyante ining 20,000 so 100,000 pesos kay Kitagros tungaon ini siya sa lima ka mga tao kay Kitagros. So sa inalong sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program, so mapili ini ang barangay sa tagliba ka mga lima ka mga estudyante kay Kitagros no para sa college student no fourth year college student sa school year 2026 to 2027. So ang actually 20,000 ni Kitagros may term ini siya nga ginagamit nga amo naman ang term na ginatawag nila ng finisher fund. So finisher fund kay graduating students dapat ang tagaan si ni Kitagros. Another guideline naman kay Kitagros para sa ining programa is of course beneficiary should be bona fide resident of the concerned barangay. So dapat residente siya kay Kitagros sang ina na barangay kung sa diin na nahatag ining 100,000. Another naman kay Kitagros vulnerable household ara nagid nila kay Kitagros nga kabit-kabit nagid nga na estudyante nga the boss i-drop na
10: school
17: or ano sistema kay Kitagros na wala nang sang kwarta na igiyo para ibayad sa iya sing tuition. So amo ini siya ang nakabutang diri kay Kitagros no kasi dapat ang kwan sini isaman sa mga guidelines kay Kitagros nga ang estudyante dapat ang pamilya niya kay Kitagros wala gid na nakatapos ang tertiary education.
10: Uy.
17: So
10: wala sang utod nga may nag-graduate na nga nagmaestra. Yeah. Wala so, sang tatay nga engineer, wala sang nanay nga maestra. Oh, wala sang utod nga nurse do muna.
17: Yes, amo na sa Kitagros pero ang jurisdiction naman niya sa barangay kay Kitagros pwede pa sila ya hindi na ninila mahukas si Kitagros ang guidelines na ginambal ko. Pero si barangay pwede pa ya ka-prescribe o kung pwede pa ya ka-ubra sa dugang criteria for eligibility para sa ining scholarship program kay Kitagros. Pero I don't know kung may aragin man sa mga barangay bala ang naghikot sa additional na mga guidelines para sa ining programa kay Kitagros.
10: Kasi
17: very inet gusto po ang issue tuhol sa ining
10: Nangin national issues na ni kay not just only in the Western Visayas but some other barangays in Luzon and Mindanao kay Five Luzon may kakalatabo nga mo nimo.
17: Yes, kay Five Luzon kag actually aton nga ini kagina sa pag-interview naton kay Mayor Greg Sataya man kay Five Luzon ang problema sa ni kay Five Luzon kay tiwai pa yan nagadwa ang issue during sa pag amo ni pag-download sang panty halit sa national government tanaog sa may province then the province will download it sa LGU kag si LGU naman ang ma-download sa barangay kag si barangay ang manghatag sang cash no para sa ining kwan ining scholarship program. Ang problema kay Sir Ross kay wala nag-occur during the process ang problema nagagwa na yang issue kay Sir Ross once ara na ang cash kay Sir Ross kag ma turn over na so dira na magkaraybaluan kung sino na yung panagtagan pala kay Kitagros sa kiti magsigmansig naman pagwa sa na press releases ang mga barangay.
10: Tiyan mo ng problema nami ng observation ni Mayor Greg laing gidya si Mayor Greg mag panilag no kay wise maning iba nga barangay kapitan sang napilian nilang lima why na nila ginpost nga this are the five scholars nga gin-select sang sini nga barangay. Number 1, Rod Spalma. Number 2, Wilson Villena. Number 3, Adrian Gantalao. Number 4, Raymuel Alcantara. Number 5, Marv Aranuez. Why man gin-post before? Gin-post lang sa nakabaton na may picture na nga may tig 20,000. Ti sino pa nabi mareklamo? Kay way mang kabalong iban nga barangay nga si Rod Spalma na dalagli sa scholarship program. Ti way si may reklamo eh. Di ba? Pumas nami tani kon ang na-post na sang barangay nga in by transparency and in fairness to everybody sa mga taga barangay nga amo ning lima ka mga scholars, I think siguro ang barangay guro may makagtog na kap na no ka man imo ya kap na bata ko to. Oh, kap ka kapoy balatong it's kap. Oh, kapoy balakat tong its wife ay matalabat ako taos. Di ba?
17: Amo kita sa
10: katapos. O ba, si may hubo pa. Ano, my God. Kap! Kumbay, bata mo yan ako. Dalambat ako. O, may mo pa na guro. O, pati si Buknoy, guro makagdo ba itong... Ngayon ka na, may kapan. Kapi niyang pagtukon ko ni Kap, tapos may mong kuyang in the last kinesip program now. O, dumuha mo pa na guro.
17: May handusan, may gigit oh. sa buong
10: santang padayon. Yan, anong pagkita ng dugang nga mga inputs ni Mayor Greg? Anong pagkita ng bal niya?
17: Kay Febrod, so far, why pa man ang panghatag sa barangay? May kagwala pa sa diri sa Bacolod, why pa may nakapanghatag sa ilatan
10: niya? Hala? Ti, may chance pa! Mga barangay kapitan! Chamba pa! Why? Ay, dalingid. Kay Kay Febrod, dalingid ha? Dumabal data niyo, nabatian to sa K5 kag ginabalbal niyo. Ang bata mo eh, is niya nay kay Kwando, kay bata ni Marilo Takanoy. Ang bata ni Marilo nay kag ni, ang bata ni Edison Torres ipasudla nay. Ha? Ang kay Tina si Ruano nga bata to, 3 milak no nakabaton kay Bob Wilson. Oy lain niya ma'am kay Smakulod, way pa man niya guro kabot.
17: Wala pa
10: may chance pa para ma-adjust lang. Correct! May chance pa nga, may ano ah, may nga tawag naton nga auto-delete kag-ibay mo.
17: Pabala na, power off.
10: Ay, dali lang yun. Nagsala ko, bata kong nabutang ko. Kay kwento na bata mo, kay Chuli Nunez Culado, ito na yung bata mo. Dali kay Rodjan na nabutang ko.
17: Delikado.
10: Ayun.

0: kasalamukan ka gid
1: ding
0: ng balaw
1: kay gawto utoy ko di kadlaw kay nami namian ko yung bakulod ay paglikha pa ng taganay. Very good, very good.
0: Kaya ano na gatang amat-amat na download, so samtang may chimpo pa, or
1: oh. Ayo.
0: Hindi magkabit sa halayan.
1: Hambali Ma'am Tina, si Ruano, sir, sa other banwa, sir, hindi bakulod bata ko, 3,000 ang nabaton. Hala? I-check bi ma'am ko niya na ni P, ano to gani, BBMP nga program. Ba sila iniya nga scholarship program ang nabaton, Ma'am Tina, ha? Ay, i-double check ka na, ma'am. Ay, laway ni kong tuod ni Kagi Fabulson, dali lang gida. Kung tuod ni, nga out of 20,000, 3,000 lang na baton. Dako nga, kwa ni, dako nga, slab to ni. Ayo.
0: Sige lang kay Fabulson, no? So, amo na pagkatutukan lang nato, ini kay Fabulson, ini kwa na, ang scholarship program, no, para at least mapatpat nato, ang nagkaigo nga detalye, tuhoy sa mga problema kay Fabulson, no. So, amo na tanay, ato, sininabalita, gika sa Bacolod City Government Center, nga ginadulon sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD, Trivayo DTX 700, ka DTX Coffee Mix. Sa inyo si K5 Wilson Villana, para sa kapiyon nga balita sa servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Madaming salamat kay Kipa Wilson. Nanginig ba'y dulong mas kalawaan sa Klinika D3 by with Virgin Coconut Oil. Mga kakipa, sometimes may mga pilas tablas kamuta, no? Bagras manda, ang ibanda ginakalot ga ka iritar, no? Gadako, ga pasensya sang kakaon na gana na. Try nyo bala mag K5, no? Bakal kamo sa Klinika D3 Bio. Soft gel na, no? Soft gel meaning daw gelatin balang yang putos. Kagton mo na siya, may tubig-tubig na ma-oil na amo na siya ang VCO. O kung ng virgin coconut oil, amo na bala ibanyo sa mga pilas nyo, no? Ang akon kamot na pilasan kung ligad kita manday ko. Pahidan sa Klinika D3 Bio. Nagkuyumbaya. Oh, tapos daw nagdasig ang pagkugan niya, why siya nag-iritar, why siya naghabok, why siya nag pasensya lang gidas, nagkakaon. So epektibo ang Klinika D3 Bio. Nga man, anong ara sa Klinika D3 Bio? Aside sa vitamin D3, no? May ari niya sang antiviral, antifungal, kag antibacterial properties. Magsiling kita anti panguntra na. Ti pangontra bakterya, pangontra virus, pangontra fungal infection. So dako ang mabulig ina sa aton ikayong lawas. Aside sina ka K5, may Klinika GTX 500 pakita kag Vitamin C, the alkaline base vitamin C. Hambal ni Janero Aguirre, dire sa amon wala pa update sa laboral assistance sa RSSI. Daso naman na, no? Tina Siruano, fourth year college, sir. Oy, Ma'am Tina Siruano, abi PM ko, I would like to get some details regarding sa imo to check kay ilang taon ta na ang 3,000 mo na. Basikon, hindi na, ti para may baluan ta. Wait na panahon, mga K5, buwas naman, same time, same station. Damo pa ko tayo itakol, nagpreparar ko sa mga topic ko today, galing kayo limitado ginang uras naton. Sa ngala naman sa nga bugos nga puwarsa sa K5 News FM, Bacolod sa amon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa tag nagalsay, K5 Remuel, K5 Adrian, ako naman si K5 Ronz Palma, nagpabilin si isa kamalanon gika naman sa Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 ng gasiling, what shall we then say to the things? If God be for us, who can be against us? Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: DJX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DJX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DJX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DJX Coffee Mix.
0: DJX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan ang tabuyan. Kasang lakapakain ng sang gluter na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
14: Drink responsibly.
12: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: D3 Bio
4: Mayong gabi sa Dasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes, Agosto 17, 2026.
5: Makita kita live sa mga official Facebook pages kasi sa mga radyo sa K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, lalaki nga wala nag-remit sang kwarta sa iya kumpanya, nagpakuno-kuno nga gin-hold up sa Bacolod na bisto.
5: Samtang sa balitang nasyonal, halos 8 milyon ka nga mga pobre makabataw naman sang libre nga bugas.
4: Sa balita international, Japan tuyo nga tunan ang bulan sang planeta nga Mars.
5: Tag sa balitang sports, sa Pinay players nadaog ang gold kag silver sa Beach Pro Tour Future sa Korea.
4: Sa ato naman, balita entertainment, Lea Salonga nagtambong sa Disney Princess Concert sa California. Lasay sa 7.
7: Ulat Panahon.
4: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka-K5 Troy Lawrence Basa.
8: Padayon nga ginabantayan sang pag-asa ang low pressure area o kung LPA ngayon sa sulod sang Philippine Area of Responsibility o kung PAR subungad law Lunes, Agosto 17. Uli na mata ng LPA sa kalayoon nga 1,160 kilometro sidlangan sang Northern Luzon apang magluwas sa LPA Southwest Monsoon o kung habagat ang padayon niya nag-apekto sa pilagkamang lugar sa Luzon kag Visayas. Sa isla naman sang Negros, sa posibleng gihapon nga ma-eksperyensya ng mga paggalum kag lapta-lapta nga pagulan bangod sang habagat. Sa gadagatan, mangin mahagan-hagan tubtub makusog ang huyop sang hangin samtang ang balud naman ang magadangat sa 1.5 to 2.8 meters ang temperatura. Ang yara sa 27 to 30 degrees Celsius subong gabi. Para sa Ulat Panahon, ako si KK5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: Lasays na 9 sa mga balita lokal. Sa pinakaunang balita, driver nakuhaan sa masobra 4.2 milyon pesos ng shabu sa Bacolod. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Arestado ang 41-anyos na driver matapos ng makuhaan sa 4,216,000 pesos ng balot sang shabu sa Barangay Villamonte sa siyudad sa Bacolod Sabado sang kaagahon Agosto 15, 2026. Ginkilala ang driver nga si alias Jimmy, residente sa Barangay Bata sa nasabit nga siyudad. Nagkuha kay Jimmy ang kapin 620 grams nga shabu pinaagi sa bypass operation yung ipatigayan sa mga otoridad sang PDEA NIR. Nagdangat sa 10 ka pakete sang shabu ang nakuha sa akusado. Baga pangatubang ng man sa kaso na paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Ininga balita nga dulong sa inyong DTX 500 Mighty Sika D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Samtang pastor nga may kasablagan sa lawas, gintaga naman sa e-bike ni Mayor Benji Miranda. May kampiyon nga balita si K5 Obre sa Spanya.
10: Isang kapastor gikan sa Barangay Bantayan, siyudad sang Kabankalan, ang gintagaan ni Mayor Benji Miranda sang electric bike Agosto 17. Ginkilala ang pastor nga mo si Pastor Boni Cadosale nga nagaserbisyo sa Barangay Bantayan. Suno kay Miranda, iya ginpangako sa pastor nga tagaan inis ang electric bike agud magamit sini sa iya pang adlaw-adlaw. Ginkaripay man ini ni Pastor Boni bangod nga gintagaan siya ni Mayor Miranda kag natuman ang iya siningahandong. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisi ka K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lasays 11 sa iban pa nga balita lokal, motorsiklo kag salakyan nagbungguan ay sa Barangay Granada, Bacolod, isa pilason. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
11: Ila sa mga driver sa motorsiklo nga ginkilala nga si Alias Martinez matapos makabugo sa Toyota Revo nga ginamaneho naman ni Alias Romelo sa Burgos Extension Road barangay Granada pasado alas 9 sa gabi Agosto 16. Sa initial investigasyon sa kapulisan gikan sa katundan nga bahin sang dala ng Toyota Revo padulong sa sidlangan sa Burgos Extension Street samtang ang motorsiklo ang gikan naman sa piyak nga bahin sang dalan sa nagluntad ng aksidente. Naguba ang pila ka parte sa salakyan sa Toyota Revo kagabuman ang motorsiklo. Gilayon nga nag-responder ang rescue team sa Barangay Granada agud madala sa ospital ang driver sa motorsiklo bangod ini ang nakaangkon sang seryoso nga pilas sa lawas apang ang back rider nga si Alias Tommy ang nakaangkon man sa pilas pero luwas na ang kahimtangan.
12: Kung din isa ka Toyota Revo pag isa ka racing motorcycle o si isa din ni Key 5 Red no din mismo sa tubang sang
11: Puwelto o kulisyon. Padayon ang backtracking sa kapulisan sa CCTV bangod ang driver sa motorsiklo kag ang driver sa Toyota Revo ang parehas nga nagapanindugan nga yara sa insyakto nga dalan sa nagluntad ang aksidente. Para sa D3 Bio Evening Newscast, dinis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Uplift beneficiary sa INAR nagkabaton sa ayuda. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patinio.
13: Kapin 132,515 sang unified package for livelihood, industry, food and transport kung uplift beneficiaries ang nakabato na sang ayuda sa bilog ng Negros Island Region ini ang gikan sa Department of Social Welfare and Development o kung DSWD. Sa karon, mayara pa sang 39,077 beneficiaries nga dapat mahatagan sang assistance samtang nagapadayo naman ang payout sa nagkalain-lain nga local government unit sa rehiyon. Sa pinakaulihin naman nga update sang DSWD NIR, kabugusan nga 265,030,000 pesos ang nahatag na o kung 77.22% sang target nga 171,592 beneficiaries ang nakabato na sang nasambit nga ayuda. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaalwan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: Sa katapusan nga balita lokal, lalaki nga wala nag-remit sang kwarta sa iya kumpanya, nagpakunukuno nga gin-hold up sa Bacolod na bisto. May kampiyon nga balita si K5 Berto Gakit.
14: Wala gid nakalusot ang 32 anyos nga lalaki nga ini matapos gumadakpan sa mga kapulisan nga hindi gali matuod ang iya ginaaligar nga siya ang na-hold up sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Suno sa mga kapulisan nga may nagkadto nga lalaki sa Police Station 7 bangod nagreklamo ini nga magpa-blatter sang natabo sa iya. Ginkawatan siya kuno kag gin-hold up sang duha ka mga armado nga lalaki nga sakay sa motorsiklo sa Mansilingan. Ginponduhan ini siya kag ginkuha ang iya kuno nga SIM card. Apang ang cellphone, wala ginkawat. Diri na, nagduda ang mga kabulusan gani sang nalantaw nila ang CCTV sa oras nga ginatag sang suspect sa lugar. Negatibo ang nagwa. Dito na, nga ginpayag sang kabulusan nga nanerbiyos pa ang lalaki samtang nagatuad kag nagaako. Suno si iya, nga ginhimo na lang kuno ini bangod may mga kautangan siya sa kumpanya nga iya ginaobrahan kag kinanglan niya bayran. Suno dirigin taban pa sang lalaki ang kwarta sang kumpanya gani naghimo-himo ini sang istorya nga base makalusot pa lang kag hindi na mabayaran bangod nakawatan gani kag na hold up. Handa nga magpasaka sang kaso sang qualified theft ang nasambit nga kumpanya. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
7: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay 15 sa mga detalye na sang aton mga Balita National. Ginako ni Gina Acosta ang anay Special Disbursing Officer sang Office of the Vice President nga iya gin-release ang confidential funds kay Colonel Raymond Lachiga nga anay pinuno sang Vice Presidential Security and Protection Group kasunod sang mando ni Vice President Sara Duterte.
5: Sunod kay Acosta, trabaho niya ang mag-disburse o kung mag-gastos ang confidential funds apang gintugyan niya kay La Chica ang pondo bangod iniman ang designated security officers ang OVP.
4: Ginpalayagman ni Acosta sa impeachment court nga may mga dokumento sa diin nakasaad nga si La Chica ang receiving parties ang confidential funds kag kinahanglan man nga magsumiter si La Chica sang utilization report kung diin gingamit ang confidential funds.
5: Sa impeachment trial sining Lunes, gin-question ni presiding officer Cheese Escudero kung bala trabaho sa security officer ang pag-disburse sa confidential funds base naman sa nakasaad sa joint circular.
4: Ginsabat naman ni Acosta si Escudero nga wala ini sa pagsulundan angot sa paggasto o kung paggamit sang confidential funds.
5: Sa dugang pang mga balitang nasyonal, madugang nga naman sang 3.84 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa Martes, Agosto 18.
4: Sunod sa Department of Energy o kung DOE, madugangan man sang 2.49 pesos kada litro ang presyo sang gasolina sa ikatatlo nga simana sang Agosto samtang madugangan sang 5 ka pesos kada litro ang presyo sang kerosene.
5: Sa Badong adlaw, Agosto 15, ginipisahan na sang implementasyon na sang 12 pesos kada litro ang fuel discount para naman sa mga jeepney kag UV Express drivers sa Pilipinas. Kasunod sa panibago naman nga kinagamo sa Middle East nga nagresulta sa pagsakas ang presyo sang gatong sa pungsod.
4: La Size Jesse, 7 sa iban pang balita nasyonal. Halos 8 milyones ka mga imon o kung mga pobre nga pamilya sa Pilipinas sa makabaton sang libre nga jesk o kung na pulo ka kilo nga bugas kada bulan pinaagi sa bagong Pilipinas Rice Program.
5: Ginpalayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto nga ini ang programa hindi lang isa ka beses matabo bangod igapatigayon nila ang pagpanagtag sang libre nga bugas kada duha ka bulan agod masigurado nga wala sang pamilya nga magutman.
4: Ang mga bugas amo ang maghalin sa lokal nga mga mangunguma.
5: Sa katapusan ng balitang nasyonal, ginanunsyo naman sa Commission on Elections sining Lunes, Agosto 17, nga target sa komisyon nga ipaidalom sa training ang kapin si isa kamilyon ka mga election personnel bilang kabahin sang preparasyon sa nagahilapit na nga barangay kag sangguni ang kabataang election.
4: Sunod ay COMELEC spokesman Attorney John Rex Laudjanco, galakip sa mga ipaidalom sa training amo ang mga manunudlo katapos ang Philippine National Police kag iban pa nga mga individual nga magaserbe bilang electoral board support o kung canvassing board support.
5: Target sang COMELEC nga igapatigayon sa summit nga training sa bulan naman sang Setyembre.
4: Ginklaro ni Laudjanco nga kung magapalayon ang ginapatigayon nga preparasyon sang COMELEC, tubtob nga wala sang layi nga nagamando ukon nagamando sa pagpaisol sang eleksyon. Lasays, Jesse Ocho.
7: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, Japan tuyo nga tun-an ang bulan sang planeta nga Mars. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
15: Nagapreparar ang mga Japanese scientists para sa misyon nga pagkuha sa mga samples halin sa bulan sang Mars nga kilala bilang Phobos. Ini agud matun-an nila ang origin o kung ginsugdan sang solar system kagkabuhi sang aton planeta nga Earth. Natala na nga maglupad sa Tanegashima Space Center sa masunod nga mga binulan ang Martian Moons Exploration o kung MMX ni spacecraft kag magalibot ini sa orbit sang Mars sa sulod sang tatlong katuig. Magatinguha man ini nga maghugpa sa Phobos kag tuyo mga makakolekta sang kapinpulo ka gramo sa mga materyales salin sa nasambit nga bulan. Antes ini magbalik sa Earth kag magland sa Australia sa tuig 2031 pag-aobserbahan man sini ang Demius isa pakabulan sang planeta nga Mars apang hindi maglanding diri ang spacecraft. Para sa balitang international, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
5: Pinay Flyers nadaog ang gold and kag silver sa Beach Pro Tour Futures sa Korea. May kampiyon nga balita si K5 Marv Aranuaz.
16: Magpugay para sa Pilipinas ang paghampang sang apat ka mga Pinay sa finals sang Volleyball World Beach Pro Tour Futures nga ginpatigayon sa Busan, South Korea. Ang nagdaog sang Dai Sofia Pagara kag kay Lem Progelia, abato kay Bernadette Pons kag CC Rondina sa gold medal match. Nagibabaw ang duha ka mga duo sang Pilipinas sa biyente sa istanan ka mga pares gikan sa nagkalain-lain nga mga pungsod. Samtang bronze medalist naman ang Australian duo nga sang Diana Milutinovic kag Jasmine Rainer. Para sa balitang sports, nga gadalong sang Clinica D3 Bio DTX 500, Mighty Sika DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranhuez. Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan, sa Negros, K5 News FM.
17: Balitang Entertainment.
18: Balitang Entertainment.
7: Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porcelana, mag DTX Beauty Soap na.
4: Kag para naman sa aton balita entertainment, Lea Salonga nagtambong sa Disney Princess Concert sa California. May chika si K5 Lori Gamboa.
19: Nagtambong ang singer nga si Lea Salonga sa Disney Princess The Ultimate Concert Celebration sa Anaheim, California sa itong Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. Isa ka reunion ang natabo kung sa diin, nagtambong man ang pila ka mga Disney Princess sa concert agad nga magkanta kag mag-perform sa pila ka mga iconic Disney tracks. Ginkanta ni Lea Salonga ang A Whole New World kaupod ang American singer nga si Brandy ang nagbida sa 1997 television film na Cinderella. Ang nasambit nga concert amo ang parte sang D23 Day sa Disney Resort kun sa diin amo ini ang ginakabig nga pinakadako nga pagtilipon sa mga Disney Princess talent. Para sa balitang entertainment, ini si K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: A whole one new world, eh.
5: Namian ko bi kay Lea Salonga.
4: Yes, idol ko ni siya. Nangiyang kanta mula searches nga Whole New World. Diba?
5: Kwansa no? Sang, why siya nagsikat sa Pilipinas before? Nagwa, dito siya nagsikat.
4: Mm-hmm.
5: Pagbalik niya, gin-claim niya siya.
4: Nga gani, sang Philippines.
5: Nga muna no? Nga may mga talent kita, bisan na pabayaan na, bisan pa mga inventor na tumla kag 5G, no? Wag, nami ilang mga invention, but yet, bangod naman sang support, maybe sang gobyerno, kulang, pinakwa sang iban.
4: Na, correct.
5: Pero namian ko ni ang Comelec, mapatigayon sa training program. Isa ina ka pa matuod. Let's say for example, kung madayon gimana ng training that would be on September, it means madayon ang election.
4: Correct. Hamal gani nila de, ipatigayon ang preparasyon sa Comelec as long as wala sang mando nga ipaisol ang election.
5: Kung wala training, meaning, alams na.
4: Alams na. Wala sang election nga madayon.
5: 2028 pa after the presidential election.
4: Yes. Di mo balanta na?
5: Isa ka ba matuod kay kung may training, meaning, gastuhon na to ang nabilin pa nga pila ka bilyon?
4: Na.
5: Oh, di alangan man nga magasto sa wala.
4: Oo. Amo na
5: siya. So, ako maestra, gusto ko mapatraining, kaya nga man, may dako ng pundo na mo.
4: Oo. May ano na sila, di ba? May bayad.
5: Do, pila, 60% do kalabanan, do malabot, pakad ko sila.
4: Tapos do may... ano ta?
5: Honorarium.
4: Tapos may additional na ata sa ilang service credits. Hindi lang ko sure ha, pero kay ang mama ko before do kaamo na. Kung mag-serve sila bala during election, Sir Jules, do may add ata sa ilang service credits.
5: Pero kung ikaw bi subong maestra ka give dito ka, pwede ka to ka pa assign sa bar. Ano?
4: Sa bar.
5: Okay, election man.
4: Wait, do may separate sila ng election, di ba?
5: Oh, iniguro do madayon.
4: Oo.
5: Mga nagabuto to, may mga AK-47, may mga Armalite nga bit-bit. Hangad ganun.
4: Warrior ka to ya, wala sa oras. Hangaway, wala sa oras ka to ya.
5: Tapos nakapulos din, nakalaba buhok. Tulok sa imo. No, dapat ang bisti mo na nga kung mistra
4: ka. Patigasan ka tuguro, no?
5: Nakakobre.
4: Uy, grabe. Ay, kalain. Si Sir Jules na mo lang.
5: Pero congratulations sa mga Pinay na to na nag-ampang sila. Mm-hmm. Battle for the championship. Puro Pinay. Puro silang sisi ron din. Ha? Kaso nag-silver na ni sisi. Pero ang champion, Pinas nila.
4: Oh, at least
5: congratulations.
4: Ano? Nagdaog ang champion ang silver.
5: Oh, champion and then silver sila.
4: Congratulations sa mga...
5: Tutitunan sa Japan ang Mars, the red planet.
4: Maida sila, bored ni Goro sa
5: ang Mars, amo na siya ang ginapirming nalawag na itong nga...
4: Mars, din ka na Mars! Mars. Kasama, tamo lagi siya na balan. Mga ka-K5, pamuyatong dalagong ang mga balita sa mga Lunes, Agosto, 17, 2026.
5: Bantayaman, boss, nga dalawang ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
4: Magkasunod na ang Larga Vista program. Kaupon si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bukos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kami inyo nang itag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
5: Ako naman si K5 Ronald sa Palma. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News sa Pan.
7: K5 News. P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
23: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
26: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
27: Ako isama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago. Na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manikan.
26: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
28: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
30: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
29: Ga! I-shoot na ga!
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Number 1.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Lorca,
1: this and exactly is 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca, this
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez.
0: Lorca, this
1: nang iniimportante na karon nga bahin sang depensa o kon pagatubang sang pungsod Estados Unidos kag Taiwan ang nasyon sang Pilipinas. Bangod ginakabig kita nga kabahin sang first line of chain o kon first island chain ang Idas Hilera sang mga nasyon nga nagatubang sa pungsod China.
0: Lorga Vista.
1: Ini ang panibago nga policy pronouncement nga ginpagwa sang Pentagon. Magaba kita Pentagon, amo ini ang bugos nga armadong kusog sang Estados Unidos. Bantayan karon dugay-dugay.
0: Lorga.
1: Ano bra ka importante ang Pilipinas sa sining plano nga depensa sang Estados Unidos sang Amerika sa padayon nga geopolitics o kon padayon nga pagtulukay masakit sini sa pungsod China.
0: Lorga.
1: Ano bra mangin papel sang Amerika, Pilipinas, Taiwan kag Japan pananglit nga una nga lusubon sang China ang pungsod Taiwan.
0: Lorga,
1: bantayan sa hindi gidamang madugay pero una hunta anay ining balita. Let's go to the local front.
0: Lorga, Vista.
1: Madumduman nga nagligad madinalag uno kon manipayon nga ginparayag sang Maracanang kag sa pila ka mga ahensya sang panuhan nga mayara sa isa ka programa nga ang acronym o kon ang iya sini lipot nga mga letra nga nagapatimaan sang sini nga programa amo ang BBM, bawat barangay makikinabang.
0: Lorga Vista.
1: Ini nga programa nagatuyo kontani sa paghatag sang bulig sa indi magnubo tag lima ka mga estudyante nga poor but deserving, pigado apang nagakadapat tabangan sang gobyerno. Ini nga mga estudyante dapat number one, vulnerable o kon dapat nga dumakakas na gid sa iya sinipag-eskwela hindi na makapadayon. Of course, ang naga-identify sini amo ang barangay.
0: Lorga Vista.
1: Ugaling sining karon lang mayara irabina diri sa Negros Occidental, mayara sang asod-asod nga mga reklamo nga imbis bawat barangay makikinabang ang BBM diriya sa aton, bawat bata ni barangay kapitan makikinabang.
0: Lorga,
1: di mo dolain nga kahulugan sang BBM nagtigbaliw diri sa probinsya. But before we go sa pasunod sini, this will be our serialized presentation tonight. Sugdanta diri sa Larga Vista. Ari unahon ta nay pasabton ta ang mga natungdan nga mga kapitan. Unahon ta ang report ni K5 Jerry Luna Luis dito sa Dakbanwa sang bago ang pamuno sang ABC Association of Barangay Captains, meaning amo ini ang paghugpong sang mga kapitan nagsabat. Abi hibaloon ta aton binagbinagon.
0: Lorga Vista.
1: Nano bala ang iya sinigin ako, nano bala ang iya ginpanginwala, kag ano ang aton ma pamarandungan sa iya sabat. Yaring report. Jerelo, good evening. Please come in.
2: Kay K5 Julius, tina-interview naton kay K5 Julius si Honorable Jovito Gahaton, no, ining ABC President sang Bago City. Kay K5 Julius, kaina during sa ila sininga session. So kaina kay K5 Julius, ginpamangkot naton siya about bala sa sining issue sang presidential scholarship program nga naka-avail ang aton sininga mga barangay. So madumduman naton lima ka mga napili nga mga scholars every barangay diriya sa Bago City ang ginhataga na sang ayuda or ining financial assistance ka K5 Julius. Kag suno sa iya depensa niya ka K5 Julius sa February sininga tuig ginhatag sa ila ang task ka K5 Julius nga mangita sang lima ka mga estudyante nga fourth year student nga magagraduate sa sining tuig kay KF Julius. Kag sang May kay KF Julius, ginhatagan sila sang link nga isubmit na nila ining papeles or ining mga gin-check nila nga mga students kag tigin pa-apply, no? So sang July 9 lamang kay KF Julius suno sa iya nagwa ining official guidelines, ti nakasubmit na sila sang May kay KF Julius sa mga pangalan kag iban nga mga detalye sa sining mga estudyante, but ang official guidelines gid, no, sang Malacañang or sang aton sining national government is July 9 kay KF Julius eh. So but silingon ining mga barangay kapitan naton, allegedly wala kuno yan nakabalo kay KF Julius nga may ara gali sang amo sining guidelines nga kundiin maka-avail lang kay KF Julius ining mga pigado kag arab lang lapit or posible mauntat pa kay KF Julius during sa ila sining fourth year college bala kay KF Julius. So sang July 31 kay KF Julius sa panaad ging kuha ining budget eh. So posible or sa ligad lang nga semana kay KF Julius tigin release na ang ining budget sa aton sining mga scholars, no, nga napilian every barangay.
1: Jerger, i-rewind ko lang makadali. Di modo ang ambal ni ano gani ang tawag ni siya kay ABC President Jovito, no?
2: Jovito, Gahaton.
1: Gahaton, yes. Siling ni Councilor Gahato ani Kapitan Gahaton amo sini. Nga ginpagwa ang guidelines Hulyo sining atuig. Ang guidelines gikan sa Department of the Interior and Local Government o kundi ILG. Pero Mayo pa lang ginpabalo na sila nga masubmit sila ngalan sang mga estudyante. Karon ang pamangkot amo ni. Sino ang nagpabalo sa ila?
2: Actually, ati amuna, no, ang DILG man, actually, ka KF Julius.
1: Jer, sino in particular sa DILG? Is it the province or ang city DILG? Province. Ano ang specific guidance nga ginpagwa sa ila? Pili ka muda bisan sino lang?
2: Yes, amuna ang pagkaibalo nila, una-una ka KF Julius, nga pili ka mo sang lima kahatagan, no, sang scholarship program ni President or Presidente BBM.
1: Pero so, was it mentioned specifically nga bisan bata nyo pwede nyo kaon?
2: Actually, kay KF Julius, ipamangkot naton ining ABC President, no, nga si Sir Jovito Gahaton.
1: Okay. Big,
2: siyempre, considering mga barangay official, ining mga gina-allege nga tigi naglista sa ila, sining mga bata o hinablos, kagiban pa. So, suno sa iya kay KF Julius, pwede man lang niya kung ang kapitan, inista niya ang iya sining bata. Kaya nga, iban ko nung nga kapitan, figado man. Kagang iban ko nung nga kapitan kay KF Julius, kung hindi iya kurakot, ti pigado gid, pero kung kurakot ka may posibilidad nga ti manggaranon ka. So amo nang iya nga depensa diri ka ina sa aton kapag interview naton sa iya ka KF Julius.
1: So bali but silingon nga kumo kay wala gin specify nga hindi pwede kwaon ang bata o inyo paryente, ang mga kapitan thought nga okay lang nga amo ining ilista as beneficiaries. Okay.
2: But ang suno sa iya kay KF Julius, considering nga barangay official sila, di ang matabo kay KF Julius, ano gid no, dapat hindi gid sila iya ko noong pinakauna gid nga hatagan bala sang ayuda. Kay ti do kung kumbaga kay KF Julius, base maisyuhan man sila do amo nang iya nga ginahambal. So karon interview naton, actually no, na interview naton ining si Honorable Jovito Hagaton, no, ang ABC President, angot sa sining sistema kag suno sa iya kay KF Julius, may posibilidad nga mitingon ining mga kapitan kay KF Julius kag ipabalik ang mga scholarship or ang mga benepisyo or ayuda nga ginhatag na sa mga kabataan every barangay nga may mga related bala kay KF Julius sa mga barangay officials, no, amo na ang ginambal ya kaina. And pamatian na naton kay KF Julius. Sige. Ang iya sini nga statement.
1: All right, Kapitan.
3: na regarding sa isang scholarship, July 9. That's why ang mga kapitan, wala man niya kabalos ang guidelines, kamusta. Hindi na-submit na ang mga hindi. Guru sa ilang barangay, why naman sa ibang guru, hindi nasunod ang bata. Hindi ah, nalati, hindi graduated sa fourth year college. Pero ang amo na narason, nga amo na kami guidelines na ulihi. Actually, nag-proceed na lang kami sa amon nga sa advice, sa amon nga liga, ibalik ng kwarta.
1: Oh! Amo na yung delikadeza.
2: Delegate. Jovito Hagaton, angot sa mga
1: Jer, nagkasugot sila sa liga. Pila kabilugan ni kapitan sa bago?
2: Actually, based ato, pulo, no? Ang ano naton, yung mga barangay diri sa Bago City.
1: Pulo, tanan ni nga kapitan may ara beneficiary nga bata nila o hinablos o nano nga paggamtang?
2: Kag Iba Julius, may ara na sila nga mga hinablos kag iban may mga kilala, ang iban lapit lang, ang iban na bata sang Bausi, like may mga SK kagawad gani actually kag K5 Julius and correction kag K5 Julius, no, 24 gali ka mga barangay ining Bago City.
1: So, okay.
2: May ara kag K5 Julius nga mga bata sang barangay secretary, may ara. Uy. Bata sa kapitan, bata sang kagawad, bata sang Bausi, kag iban gani kag K5 Julius suno sa mga nag-interview naton, hindi lang niya barangay Tabunan ang may issue diri, no.
1: Okay.
2: Isa pa diri kag K5 Julius nga ginimbestigaran naton, kag ginkantoan naton kaina is ang barangay na pulis diri sa Bago City nga sa diin bata sang Bausi kag Ched Scholar pa kag K5 Julius, no, nadala sa sining ayuda. So kumbaga double kill gid or duwa gid ya ka scholarship ang iya sining nakuha kag ti ang iban niya kag K5 Julius nga may anom ka mga kabataan kag nagapataya sang STL kag single mom, no, wala iya nadala sa sining ayuda kag K5 Julius. That's why do nagalain ang buot. So may ara kita actually kag K5 Julius nga na-interview ining senior citizen nga si Nanay Lolita from okay. Barangay Napules, Bago City nga naga-express gid iya sining nga halos gid hinin ini kag pag-interview sa aton kaina pamatian aton Julius.
1: Sige. All right.
4: Ang hatang ni BBM scholarship nami ginatani, sir. Humo nga ang nagahandol sina nga barangay hindi iya nagahatag sang importansya sa mga pigado nga mga kabataan.
5: Yes.
2: Paano mo nambal na yung hindi magatag
4: po? Eh, kaya mo ginambal. Ako, sir, sa amon nga daan mo ay man tuminatigaan gani sa purok na amon da. Ang inklo na daya, ang mga relatives sang ara na sa barangay.
1: Oy.
4: Siyempre, ang nabatsyaga namon, as pigado bang kami, concern man kami sa kapigaduhon sa mga tao. Kinanglaan ko siya. Sira. Sira.
1: Uy, alam, nano siya.
2: Doon hindi mo kaya.
4: Hindi ko kaya.
1: Nano siya.
4: Ito na. Ginabatsya ko na sir mo.
1: Jer! Jer! Na, ay, nano tos nanay.
2: Amo to ka K5 Julius, wala siya sang bata nga college or wala siya sang bata nga fourth year college.
1: Okay.
2: But kung sa iya, grabe ko no ang iya nga concern sa
1: dogin iya sa mga dogin bat siya gabi na ano siya tani dyan, dumahibi siya
2: tuloy nagibigid siya ka K5
1: Julius dogin bat ko
2: na lang kaluoy sa iya duga pinot ang iya dugan samtang ka pa interview sa aton.
1: Amo to ya Jer, daw nanamian ko to ya sa iya. Kay she doesn't stand to benefit. Wala siya bata, wala siya hinablos, wala siya apo, at least sa aton pagkaibalo. Pero kabalo siya nga may mga kaingod siya nga mas deserving o kung nagakinanglan. Now the question, Jer, amun eh. Buot silingon sa laysay, tanan nga kapitan dira sa Bago without any specific guidelines. They wala sang sala para sa ilang ila bata kwao nila.
2: Actually iti based sa unang guidelines or unang instruction iti wala gid kay K5 Julius. Ang instruction lang niya basta fourth year college or fourth year college yung imong bata or may anak na fourth year college pwede na pa-apply yon sa scholarship ni President Bongbong Marcos kay K5 Julius.
1: Although it turned out nga based sa DILG circular nga ginpagwa, duwa man lang actually ang required. Number one, bona fide resident of a particular barangay. Pumuluyo sang isa ka barangay, halimbawa kung na pulis dira gina siya ga-istar. Ikaduwa, part sang vulnerable sector nga daw hindi makatapos kumusang kapigaduhon. So amo na ang duwa ka qualification. But apparently ang mga barangay kapitan wala na specify kung sino ang mapili Jerilo. Pwede nga kapitan lang matudlo. Okay. Amo nang problema. Una bes, ulihigwa guidelines. Ikaduwa, wala man na klaro kung sinugid ang mapili.
2: Ang isa pag-idri ka kay Bev Julius, hindi na kalahat sa buot sa pila ka mga residente nga na istorya na to. Tuno sa ila ka kay Bev Julius, wala gidya sang pahibalo nga naghimo ang barangay sang rekurida nga or mangitabi sa mga kadapurok or sityo sa mga estudyante nga pigado or fourth year college nga daw haluton nga daw mauntat na bala ka kay Bev Julius. That's why nga sila nag very vocal na ka K.F. Julius sa social media, kag ang iban ka K.F. Julius do na intriga kay ang mga post ba lang, just like gina-post kung sino ang mga nakabaton, gina-deactivate sa among barangay ang ila sininga post, kag daw nag-gwa lang ka K.F. Julius, kag daw ginahatagan malisya sa aton sininga mga pumuluyo, ining action sa barangay or ining mga nagkakatabo ng mga sirkumstansya ka K.F. Julius, kasi hindi taman mambal nga ginungod gid but gakatabo lang kay Kev Julius, nga hindi namot naton malikawa naman.
1: Okay, all right. Now ang question jer amo ni. Hindi bala kada barangay may listahan sang beneficiaries sa 4Ps? Di modo by that fact alone, at least ang barangay kabalo kun sinugid yang ara sa laylayan. Was there any member of the 4Ps nga nadala sa beneficiaryo? Wala.
2: Actually, ka K.F. Julius, wala pa naton na istorya. Ina. No, but sa considering nga ang edad bala ka K.F. Julius, mga ati, may, siguro may age limit man ng 4Ps ka K.F. Julius sa pagkaibalo naton, kaya dumihara lang sila hasta high school ka K.F. Julius. No?
1: Yes, yes. Jer, ang point ko amuni, ang barangay kabaloged kung sino ang pigado ng mga pamilya. Ang sunod nyo ka nga pamangkot amuni, may ara bala beneficiaryo sang 4Ps nga nadala sa sining BBM nga scholarship grant? Wala.
2: Actually, wala pa na ito na istorya kay K.F. Julius. No? But sunod sa mga pila ka mga residente, may araman niya kung nung pigado ginman, but kalabanan ko nung is relative kag
1: Next nga question, because kung engage ta sa second requirement nga dapat vulnerable sector or vulnerable ang conditions, wala sang ibanger nga

0: mind sang legalities kiti akuya why na ko tanto gapati legalities sa Pilipinas because at the end of the day those who are in power can never be held accountable legally in the first place. Why na? Why na? Lantawa ba na bilyon peso nga flood control scandal may na priso hasta subong wala. Wala giday. Na. Amo na na.
1: Kasi mo, yes. Mo na lang, ang ibang kaladala sa ayuda or sa sining scholarship program sa KFJUD, nag-eskwela sa mga pribado nga bulutuan sa Bacolod City ka KFJUD.
0: Ah. Okay. So meaning may ikasangkol ang ila ginikanan to begin with nga diri sila dalon.
1: Bangga na kay Julius bata sang may utod nga siman ayan yan iti bata sang maestra do ka muna blaka kay Julius
0: ti ang only qualification nila nga ano sila DSS
1: what's DSS kay Julius
0: dikit sa syndicate eh eh ba I mean you know ti ang only qualification nila may kilala nila si Cap. Kilala nila ang kagawad, kilala nila ang taga barangay health, ang barangay health worker or nano dira. But then again, Jer, ang telling dire is never mind nga naulihi ang guidelines, no? Ang ako niya ti, siyempre, ang basulon tadi DILG kung naulihi ang guidelines. We don't know kung ginhungod man ini. Nga siya, dasun talang pagwa ang guidelines. Ihambal ta nga ti nakapili na yung daan ang mga kapitan. Ti hindi naman na sila mabasol. Kaya ti, kung ulihigin man dyan, ti wala tamay mo. Eba?
1: So, ang problema karon ka kay Web Julius, karulo yung mga kapitan nga nagdala sa ilo mga pariente, pamilya.
0: Correct. But ang telling diri dyan is this. Meaning, ang default mode, inabalang absent of a specific set of guidelines, butang tawala sang patod nga pagsulundan, ang aton barangay officials ya kalabanan, as shown by this example, kalabanan nagapinsar nga okay lang yang nga akon bata, ukon akon pariente ang isulod ko. Di ang question diri Jer amune, forget about legalities. All I am asking about is delicadeza. Delicadeza. Diba? Tiyang delicadeza, subong Jer, as rare as common sense ni mo. Diba? Oh.
1: So bilang delicadeza, gani ka kay Julius, ang imuon sa barangay, kagsang ABC president naton, or ang aton siring mga liga ng barangay, is iuli ka kay Julius.
0: Amuna,
1: aton nila, nga 20 mil peso sa ila sa mga kabataan.
0: Pero at least, Jer, pero sa bago pa lang na ya.
1: Bago.
0: Mm-hmm. Bago ay. Kaayo man, no? Believe ko sa mga kapitan, that's very, very good, ano? Mayo man ni si Barangay Captain Jovito. Ano ganing apelyado yung once again?
1: Agaton.
0: Agaton.
1: Gahaton.
0: Mayo man niya kay may ara siya moral leadership para hambalon ang mga kapitan. Ngayon, uli ito na lang na. O, di ba? Oo. Namian ko na eh. Gusto ko istoryahan was si Councilor Gahaton eh.
1: Oo.
0: Very good.
1: Kaya Julius, ni Iban siguro, daga ano man eh, no? Nagahalong man. Kahit siyempre, kabalo ka naman na may posibilidad ang barangay NSK election.
0: Correct. Julius. Correct.
1: Di, ang Iban, hindi maggusto mabahiran ng korupsyon. Posible, ga-agree man siguro kay Cap, kay K5 Julius. Agod naman niya makuha kay K5 Julius eh, ang dignidad, liwat bala, o ang kawian. At bala kay K5 Julius, sige natawag.
0: Kay Tidaw, sa ano bala nga sa praabuto nga eleksyon ng balon ka nga imbis kandidato sa kapitan ang tawag sa imo si kupitan
1: kandidato
0: sa balda kagid na but then again even public perception aside kay man ako ya Jer ang public perception kung kaisa can be wrong eh diba presta kung ang public perception ang lantaw sa imo chick boy sa akon chick boy man, they could be wrong. Diba? What is important is our integrity. Amo ko niya, kabalo ko ya kung sino ko. I don't care kung anong lantaw sa publiko sa akon, kabalo ko ya kung sino.

0: si Julius Mariveles. And I think ang mga kapitan very important man ugaling kay di public servant sila eh. So it's very good. It's very very good nga ang dapat palakpakan ta dyan ang ABC sa bago. Because it showed the way. Ginsugan niya ang dalan nga dapat amo ni galing imuon sang mga kapitan. Eba? Oo. Kanami.
1: Oo. Subong ka kay F. Julius, possibly eye-opener gid ni no sa aton sini nga mga barangay official nga kung may ayuda gali hindi nila pag-unaon nang ila sini nga ko galingon or ila pamilya ka kay F. Julius sa ayuda kay basi mag-backfire naman liwat daw man nabla ka kay F. Julius.
0: Ang ayuda ni kun matribukaho ti ayuga gwa ya eh. Ayuga. Di ba? Ti disgrasya gid. Amo nang problem. But aside from that, Jer, I think aside from that, ang importante guro amo ni. Again, absent of any guidelines, ang importante is compassion. Ina ba lang ginabatsyag mo kag nakatudok sa imo kurason? Balo ka Jer Gapati kung even if we are a nation of laws, ang importante is we should feel for each other. Lang tawa na bala, kumo ang NPA, may ari man ni sila layi. Oo, pero they don't have compassion for the poor. Tikita mo ginapatay nila, wala too ang pigado, subong. Now, the point is, hindi lang layi ang basihan, kundi compassion. Inabalang pagbatsyag para sa aton isig katawo. Tiko ikaw ara sa barangay, you should feel for those who truly need government help. Diba? You should feel, kag isa pagidjar, hindi lang ganit, delikadeza. The sense of shame. Huya, bala? Galing ti... ang huya, Jer, bati ko ang huya, kuno budlay na pangitaon sa bong? Oo.
1: Doka budlay, get ka kayo.
0: Duwa ka ba, sa labi na gidjar nga gapanapit na sa barangay elections, duwa ka bagay ang ginapangita ko sa bong eh. Number one, utok. Number two, huya. Balo ka, kung wala ka sense of shame o kung balatsyagon sang kahuyanan, bisan mango ka, manikasog ka madalagan even if that would not be good for the people. Debla? Anyway, sige dyan, ano pa ito?
1: Actually, na-istorya natin of no? Wala lang natin gi-record ang DILG no sang Bago City nga si Ma'am Jennifer Acosta.
0: Uy.
1: Tuno sa Japan eh, may ara sang pwede kay F. Julius nga himuon sa barangay or barangay kapitan nga iuli ang budget bala or ining mga nabato nilang 20,000 turn over liwat sa province kay F. Julius. Kay ti syempre do wala man na yagin dumilian nga iuli ang budget, but depende na sa province na daw kay F. Julius kung anuhon ang ina nga pondo o ina nga 20,000 pesos nga ibalik sa mga kapitan o sa nga atong sining mga barangay kag kung sino ang pagagaan sa sinang 20,000 pesos kay F. Julius.
0: Tikabay pa matupa lang sa deserving giday na balangga gatibina ang kabuhi sa kalaglagan. Labi na ginang wala kwarta. I mean, kung ikaw dyan, alimbawa, bihutikan ka sang kapitan, singa may bata ka, igaan 20,000. I mean, you know. And then, ang tupad balay mo to, kita mo to nga ang iya gina panyapon kada gabi. Idukot na lang. Anong imuon mo, abe?
1: Ati, syempre, kaya Julius, bilang, imo, bilang, konsensya, kagano,
0: that's why.
1: Tag mo guduro sa iya.
0: Although, ako ya wala ko gapati nga kinangnan mo ayuda kay negosyante kaya nga daan.
1: Aba.
0: Diba? Oo. Amo na nga miguhay kita. Kay gapati, Kuya Jer, ikaw nga tawo, kabalo kaya magdiskarte eh. Diba? Oo. Hindi, ang point ko, Bladger, nga kabalo ka man ni kasog nga klase tawo. Oo, to daw.
1: Pero di, wala bang taga-kadala actually kay Kevin Julius sa mga ayuda ngayon.
0: Ah, gani, gani. Kung sa bagay, that's true, that's true. Anyway, grabe, no?
1: Kevin Julius, labi na gano'ng anchor like Julius Mariveles. Mga, for example, ikaw, wala kang kabato na, siyempre, sa ayuda, kahit itabi nila, manggaranon.
0: Hindi, aga kinanglan man ta, pero kung ka isa bladger, kabalo man ta kung sino ang mas nagakadapat sa aton. Oh, because as reporters, nakita tang kaimtangan sang pigado gid nga tuod mo. Debla? Ta. Pila ka tuig na kong reporter ti halin sa tawong galigid ya sa salog nga wala simento pagkadto sa kabataan nga nagapinamuson sa kilid sang iskinita. Kita ta na. Debla? So sometimes ang konsensya ta hindi makabatas nga ang dapat kuntani sa pigado kita yang maganit. Ano ka budlay, no? Sakit manoy.
1: Oh, insakto gid kay KFG.
0: Gani.
1: Amo na no, ang tikang sa aton siring LGU karon nga ipabalik lang ang mga 20 pesos gikan sa mga pamilya or relatives ang barangay officials nga nagkaladala sa ining presidential scholars no sa aton siring national government.
0: Jer?
1: Yes.
0: Daw gusto ko ni kamustahon ang kamot ni Councilor Gaton. Believe ko ah. Believe ko. Ina ba lang that sense of shame ara pa sa iya kag kudos sa tanan nga barangay kapitan dira sa Bago ha who decided nga amo na lang gining imuon.
1: Oh, actually barangay kapitan ini siya, hindi ta magsala, barangay kapitan ini siya sa barangay Maaw. Okay, Five Julius.
0: Ang pinakadako.
1: Wala kitang sang report dito nga do bata ni Kap Agaton or Gahaton nga nadala sa sining ayuda, no? So,
0: very
1: actually nakita ko dito nga do documentary nga mga pigado gid man matuod ang sining ginatagan except lang sa mga pila ka mga barangay nga gin-report naton or nabalita okay of Julius nga may mga relative nga nadala sa ining ayuda.
0: Ay, very good, very good. Congratulations sa ABC sang Bago. Very nice, very nice. I think ini should of course kita nga reporters, we don't only look at the bad practices. Ginalantaw taman ang best practice. And I think ang Bago showed the way sa probinsya, sa mga kapitan dira, sa mga ABC, sa councils, sa barangay. Look at Bago. Nami nga ihimplo ni Jer. Ako believe ko. Believe ko sa dakbanwas ang Bago.
1: Manakasi Julius, no? Ang ti syempre ara man kaina ang mga opisyal, no? Ang mga sanggunian panglungsod. Nga kung sa ti gintakol Manila kag may basbas man sa ila kag ti sana balagani sa aton sining ABC president nga naaprubahan na sa liga ng mga barangay ining iya sining ginarekomendar nga iuli ang budget kag KFJ Julius. So anyway, kag KFJ Julius,
0: yes, sige
1: na follow up aton karon ang pila ka mga barangay if
0: Noy!
1: Na nila bala no
0: Noy!
1: Sa provincial
0: last government. Na lang sige buwas ah, buwas balikan ko na kay ti ano ang process kun magbalik sang kwarta base ma pamangkot mo na kagbalikan ta kabuas pero jararing pamangkot ko ikaw yan oy why ka interes maglagan sa barangay.
1: Actually, sa una kay KF Julius may interest ko pero subong kay KF Julius wala gid no kay ti ang rules ni Doc Ramil oy ma-resign ka.
0: Mas love mong radyo.
1: Ma-resign ka and di mas wider pagida, mas wide pagida ng atin sini nga makaya nga mabulig compare sa dra kita sa barangay Guro kay KF Julius kay siyempre based sa atin sini nga connections sa atin sini nga knowledge kag sa atin sini nga mga scoop bala kay KF Julius.
0: Very good.
1: Di do makabulig kita kuari kita sa media kay KF Julius.
0: Very good, very good. Amo na iya ang nami sa isa ka reporter, may sense of mission bala Jerilo? Baluka ang sense of mission, hindi na iya matudlo. Bisan ano pa nga seminar kadtuan mo, that is from the heart. And I like that, Jerilo. Nanamian ko sina.
1: So muna kay KF Julius, no? And kay KF Julius, gusto ko lang itamyawon and please ko mag-end. Si Tito Bandot, magbanwa kay KF Julius.
0: Ay,
1: nagamamatag, nagalagabong gidri
0: wow.
1: Sa may Bago City. And ang family ko mandra sa barangay Anahaw, Hinigaran, si Mama, Gemma na Luis. Alan na Luis nga nagapamati man always sa imo ka Kayab Julius.
0: Oy, ang akon nga kwan, ang akon amigo.
1: Oo, si Tito Bandot Bagbanwa.
0: Hindi si lolo mo eh. Lipat ka na kay lolo mo si amigo ko Pat na Luis. Amuning mga urig ko nga upod eh. Kami kanday Mike Tuba sa DYAF pa sang una. Ti daw damo na kami upod nga nagkaramatay kami yan ni nung Patya buhi pa.
1: Buhi pa.
0: Oo. Updan mo, promise updan mo ko one time sa iya ha.
1: Ara sa subong sa La Carlota City
0: kay nice. Nung Pat na Luis, may gabi.
1: So man nga ito sa report, Gika Andri, sa Banwa or siyudad sa bago, bago report ginadulong sa aton sa Kaluan, sa DTX 700, D3 Bio, and Mighty C, the alkaline-based na vitamin C. Ako si K5, Gary Lumungkal na Luis, para sa kampiyon niya balita, Tarbisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News Japan.
2: Larga Vista, K5 News FM, Flash Report.
0: Una nga nabati, Andri, sa K5 News FM, bakunod courtesy sa report magulang ni K5 Jerilyn na Luis. Nagkasugot ang mga kapitan sa Nakbanwa sang bago nga iuli na lang ang ilagin paragtag nga tag 20,000 pesos nga ayuda gikan sa BBM Scholarship Fund sa piyak sang mga kontrobersiya nga pila ka mga benepisyaryo sa ilatag sa tagsa ka mga barangay kun indi ila bata ila mga himata.
2: Larga Vista.
0: Hey, again, congratulations sa ABC o kon Association of Barangay Captains sa Dakbanwa sang bago. Bago is leading the way sa ginatawag nga public accountability kag delikadeza.
2: Larga Vista.
0: And I like this very, very much. Nami nga balita ini para sa aton mga public official.
2: Larga Vista.
0: Once and for all, ang ara sa barangay nagapakita sang public accountability na balang gasabat ka sa panawagan for transparency kag mangin sulukton ka sang pumuluyong.
2: Larga Vista.
0: As I have said, ang media is not only supposed to look at the so-called anomalies and bad practices in government. Papel man sang media to highlight the best practices ukon kadalagan kag kaayo nga ginahimo sang gobyerno.
2: Larga Vista.
0: Hindi na ya pwede nga every night mamuyayaw lang ko taga gobyerno dire. Hindi na ya pwede nga ang media will only be a so-called critic of government.
2: Larga Vista.
0: Sa aton nga pagpanabalik, istoryahan ta nano ining First Island Chain kag ano ka importante ang Pilipinas sa depensa sang Amerika sa Taiwan o bulig diri sa Asia pananglit manglusob ang China. Istoryanta, bantayan pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
9: Nga importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
10: Ako'y tama nga nagakustar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manita.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmi gagatol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Adlaw.
2: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Mag-
15: nagdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya, Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinamanan sa balita, iba dokumentaryo kalingawan kang matuod nga serbisyo publiko. Larga Vista! Dili sa akong bago nga puluyan sa kahanginan.

Lorgo. As always, upod sa inyo, alagad sa mikropono, wala sang iban nga hinganiban sa kanginan kundi kamatuoran, wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maraveles ang ngalan.

0: kababayan po ba?
1: Hindi po, sir.
0: Hindi. Ah, hindi.
1: Pero
0: ah.
1: Nasa Calabarzoneria po kami, sir.
0: Ah. Mga ilang buwan ka na dito, Major?
1: 3 months, sir.
0: 3 months? Oo.
1: Opo, sir.
0: May paboritong pagkain ka na ngayon? Wala pa?
1: Actually, sir, pagdating ko dito, sir, yung inanap ko talaga, sir, yung Mang Inasal, yung kasi sikat sa Luzon, sir, yung inasal na manok, sir, but is, sabi nila, this came from the specialty po lang na Negro, sir, lalo sa Bacolod.
0: Oh, wow. And masarap talaga.
1: Opo, sir.
0: Okay. Anyway, this is my first time to have you on air, Major. I hope hindi ito last time. In the meantime, Major Convocar, sir, maraming salamat po.
1: Yes, sir. Maraming salamat po sa inyo, sir.
0: Good night, Major. Good luck.
2: Lorga Vista.
0: Salamat po. Major Ryan Convocar, ang hepe sang Regional Police Drug Enforcement Unit o con ALPDEU sa Negros Island Region.
2: Lorga Vista.
0: Sa aton nga panumbalik istorya kita alien kag inaway sa Iran pakaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ang isa sa mga dapat naton hibaloon, paano maprotektahan ini aton thyroid gland. Kay ko hindi mo ni maprotektahan, tingala ka, sir boy, grabing jita mo, tambo ka Japon. Tingala ka nga,
5: pati na-exercise mo.
4: Ning gapanog na one guman. Tapos tingala ka nga, constipated yung nga, grabe man kaong ko fibers.
5: Correct.
4: Tungod kay ang problema ara sa imong thyroid gland. Isa sa mga problema sa thyroid gland, ining gitawag nga, hypothyroidism. Now, paano ni mabuligan aton? Now, sa mapagtuon, kung balainom ka D3 Bio, ang MCT sang D3 Bio, ginaprotektahan ang imo nga thyroid gland para hindi ka maigo sa ang gitawag nga hypothyroidism. Ining hypothyroidism, gakatabo lang ni Sir Boy kung ganubo ang thyroid hormones mo.
5: Correct.
4: Nang kinahanglan sa imo nga lawas, kabalo man ta nga ang ginaproduce ang aton thyroid gland, ang T3 kag ang T4 or TS3 and TS4. Sila nang ga-regulate sa ano? Metabolism.
5: Correct.
4: Damo na kaon subong ni ano? Bus na kon, kinanglan sunugon ko ni. So, kinanglan niya ang sakto nga thyroid hormones para masunog. Pero kung hindi na mag-produce ang nagakaigo sang hormones ang imo nga thyroid, ang gakatabo, sir boy, gataas ang imo.
5: Ang imo weight.
4: Oh, weight. Gabugat kang gabugat ka. Pero, kaya nga man, hindi mamitabulay sa lawas. Hindi. Amo ni ka-importante kun nga anga mainom gigayad laod D3 Bio. Kaya nga gainit ang imo core temperature, sir boy.
5: Kung mag-init ang core temperature,
4: pag init sa core temperature, ti masunog da ang kuan mga kinahanglan.
5: Amo na importante sang ginatawag nga D3 Bio, no? If you have hypothyroidism or Hashimoto disease, amo ni ang ginabulig sang D3 Bio sa imo. Ginapanami ang imo metabolismo sa paagi sa pagpataas ang imo core temperature. Paano sina? Cake, because ang medium chain triglycerides naton, instant energy ang ginahatag. So kung pigaw ang imo metabolism, may ara ma-push ang imo metabolism, amo na ang D3 Bio, Sir Kevin, no?
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko, na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
7: Kung may ara kagali, Doc Ramil, ng hypothyroidism, no? Ang insulin sensitivity sang imo nga mga selula nagapigaw.
5: Uy!
7: Naganubo. So, ang insulin, amo ining nagadulong sang kalamay pasulod sa aton selula, no? Para himuon nga enerhiya sang aton selula.
2: D3 Bio!
7: Galing kay kung may ara ikaw sang hypothyroidism, nag-experience ikaw sang hypothyroidism, ang ining abilidad sang lawas mo naganubo, kag nagapigaw. Ti amatabo na ikaw nagapalang luya. So, ang medium chain triglyceride, sir boy, nga ara sa aton D3 Bio, nagahatag sa aton sang binipisyo nga ginapataas niya ang insulin sensitivity sang aton nga selula. Meaning, nga kung once manuktok si insulin sa aton nga selula,
5: abrianda yon.
7: Abrianda son. Sulod ka. Kay kinanglanon ta ka. So amo nang purpose ang aton nga
4: medium change. Sulod na.
5: So iwasan tang hypothyroidism, okay? Maka-produce ni maka-lead ni sa obesity, diabetes, naglain pagid. That's why importante gid mag D3 bio kung pigaw ang imo metabolismo, Doc Ramin.
4: Mostly ang rason nga ang may hypothyroidism, sir boy. Ang absorption sa mineral nga selenium and zinc.
2: D3 bio.
5: Uy, importante na.
4: Kung hindi na ma-absorb, isa na nga makapa-epekto sa pag-hypothyroidism, bali gahinay ang pagproduce ng thyroid hormone, sir boy. Di, permi na ito na ginabalik-balik, nga kung pala inom ka D3 bio, ang mga essential minerals,
2: D3 bio.
5: Sulod na yun.
4: Amo ni ang kanami sang ditribayo. Kaya nga man, kaya niya mapasulod ang mga essential minerals, especially ang selenium kag zinc. Now, ining selenium kag zinc, once nga masulod na siya, ang production sang imong hormones like T3, T4, nami, sir boy.
5: Nami.
4: That's why, nga ang mainom gigaya, ditribayo, kung may ara ka, hypothyroidism.
2: Ditribayo!
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kag intestinan ang ditribayo. Nagbalik sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako galing si Ariel. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit pigaw katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Alam
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
16: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga ako nga cholesterol levels manikan.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig na performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
0: po!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Dry eye, pirmigan katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adoatlaw. Number 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Pagabot ko sa balay, sigurado timplagid ako sang DTX Premium Coffee. Amoy ng kape nga hindi, di gulpi nga, gainom ko sini. Tungod, ang DTX Premium Coffee, ang iya sini kinaiya, ang iya sangkap nga kape, hindi tama kadamo. Wala ka nagamurarat sang mata, hindi ka masalan tarsir. Hindi ka mag-zombie-zombie nga makibot imo asawa. Medium roast, hindi tuman kapahit. Of course, ang mabatsyagan nyo sina, sangkap na isang DTX 500 ang DSE kag ang dahon sang amargoso. Amo na yang masagamsaman nyo sa DTX Premium Coffee. Importante pagid ang iya patam is stevia, plant-based sweetener. Bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko, okay ka dire. Kag ang kampiyon pagid may ara siya Ganoderma, ang milagrosong uhong nga makabulig bato sa mikrobyo sa imo lawas.
20: Larga Vista!
0: Ari pagid, D3 Bio, ang John Wick sa inyo karawasan, nagaunod hindi lang sa D3, kundi isang extra virgin coconut oil. Naginkuwa sa gata gamit ang cold-pressed method, wala kalayo, wala init, dimudo kargado sa elemento. Nga ginagamit sa lawas sa good patchon ang kagaw sa imo karawasan, virus kaman fungus o kon bakterya. Kung wala kagaw, wala kabalatian. Believe me, D3 Bio, dire ka na.
20: Larga Vista!
0: Pero kung pangmalawigon nga dipinsa, dire kaya DTX 500. Man ang free radicals, amuni ang latak bala sang mitochondria o kung makina sang aton cellula, amunang ginatawag nga free radicals. Ginakawatan battery. Ang imo cellula nagapatuktok sang imo lawas, nagapagulang sa imo, nagapaluya sa imo, gani para maulian ang battery sa imo selula, kargahan mo sang antioxidants. Duro ina sa DTX 500. Kumo kay may disugar sugar cane extract, kag may ara pa, dahon amargoso.
20: Larga Vista!
0: Hindi gid pagkaliptan ha, ang aton tatlo ka ginaduso o suwestyon sa inyo kada gabi. DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500.
1: Lorga Vista.
0: Ari sa ino kita. Nagligad ang balita ta mo sini nga gindi-classify na sang Amerika ang ila UFO files na nung boat silingon sini. Sa malawig nga panahon, gapati ang kalibutan nga kita lang ang tawo diri sa planeta. Pero may ara na mga pelikula, may ara na mga pasuni nga may ara mga alien nga nagakadto diri sa aton kag nagabantay sa aton. Amo na nga madugay na nagtuaw ang ginatawag UFO, unidentified flying object. Sang ulihi, yati banwa sinila nga semana ginpagwa sang Amerika ara na sa ila Department of War nga website ang ginatawag UFO files. Nano ang bot silingon sini. Ginako sang Amerika nga dugay na gali naka-record sila nga damo gambal nga do kalamalamahan ning kita namon gadupa daw. Kabalo kasi nung kita ila mismo soldado kag ila mga military bases it seems do ginabulubisitahan sang hindi maintindihan nga mga bagay nga galupad. Pati submarino nila may makita sa dalom tubig, mga bula nga gasiga nga hindi maintindihan kung may makina o kung wala, pero dasig magulag. Dimudo ang tawag subong hindi na UFO tungod hindi lang sa kanginan kay magamba ka flying te kundi sa babaw, subong ang tawag na nila UOP, unidentified object phenomena, meaning hindi makilalaan nga bagay. Are ginaistoryahan ini karon sa Amerika. Ambot lang kun hungod ini ni Donald Trump sige do balda ta kag nasumpuan ko kag nakibtan sa Iran aw. Sige pag-uunta niwa para malingaw sila, pero hindi ta nang kasigurado. Are pamatian ta because I think dapat kita kabalo na nga daan parte sini. Tungod base pila ka adlaw ang istoryahan na sang kalibutan hindi ang inaway sa isa kag isa sa nakatuon na tadi sang mga alien. Ti-preparar kita. Are, lantawon ta nano ini ang UOP nga ginaistoryahan karon sa Amerika. Let's have this video.
21: The American people are ready to receive the truth.
22: Humanity is not the only intelligence in the universe.
23: Humanity is not the only intelligent species.
24: We are absolutely not alone.
25: For decades, UFOs or UAPs were largely dismissed as science fiction and conspiracy theory, but not anymore. As you just saw, the Age of Disclosure documentary put extraordinary claims about UAPs back into the spotlight. Steven Spielberg's Disclosure Day made a splash at the box office this summer. And now even Time magazine is putting the mystery front and center, saying America is finally taking extraterrestrials seriously. This week, Secretary of State Marco Rubio also weighed in.
26: I don't know who it is, I don't know what it is, but there are things flying over our military installation and they're not ours, and we should look into this, be serious about it.
25: So what are we actually seeing in our skies? Well, there's a new UAP Science Advisory Council trying to answer that very question with science. Harvard astrophysicist Avi Loeb is in charge, and this week we sat down in his office at Harvard University to separate fact from fiction.
27: For 80 years, people have been so interested in what we used to call UFOs, we now call UAPs. We now have five unprecedented releases of tranches of information from the Pentagon, these disclosures. Do you actually think we are in a time where we may actually identify what these objects are?
28: There is one thing that all Americans are interested in. And that is, are we alone?
27: Mm-hmm.
28: This question appeals to both sides of the political spectrum. And the other, of course, thing that everyone agrees on is the importance of national security. So if we see objects hovering over strategic assets and we don't know what they are, we need to figure them out. And that's common sense. And I'm really delighted that the Trump administration decided to open up this subject to scientific inquiry, and we already are seeing some very unusual information coming out from the US government. We haven't seen clear evidence for alien technology. And so the only question is, are there residents other than ours on our cosmic street, in our cosmic neighborhood? And it's completely reasonable to assume that they are out there, because the sun formed in the last one third of cosmic history.
0: Banwa, ang ginareport hindi niya ordinaryong vlogger, Fox News ini ang ginapabati ko sa inyo. May ara na sanggintukod sa Amerika, ginatawag UAP Science Council. Atong lalaki nga nagapaatag, ang ngalan niya si Avril Loeb. L-O-E-B, hindi Loeb ha. Kay tikun Loeb karon na wasayon ni siya sang iya asawa. Anyway, Avril Loeb, seriously banwa mo ni. Meaning, ang gobyerno sang Amerika, may ara nagidyagin bugos. Official body sang gobyerno nga atalalupang don ini. Sa madugay nga panahon, damo gagwa nga balita nga ang Amerika kabalo nga may ara ga TOT, Audi nga mga alien posible halin sa iban nga planeta, may ara sila ginatawag Area 51. Amuni ang lugar dito sa Amerika nga reportedly may ginapang eksperimentuhan, may napang dakop nga mga flying saucer. Kagtiway takabalo kung sa dalum to nga may alien sila nga ginakuryenting itlog. Wait, takabalo? Oo. Now, karon for the first time in the history of mankind, ginako sa Amerika, sige, aming ari kami di na record. Tiindi lang nga muna, may gintukod na gidya nga hubon nga bantayan ang mga posible gikan sa iban nga planeta, pero ang confirmation o ang presence sang ginatawag UAP o kung unidentified aerial phenomena, karon ginatawag na UOP, unidentified object phenomena, hindi inipatimaan nga may alien, nga may Martian nga green, nga may ara dagko nga mga tawo. Hindi pa. Tungod padayon nga ginatun-an kuno suno sa Amerika.
2: Lorga Vista.
0: Tiway takabalo kun sa iban nga nasyon kun may amuman sini. Ari pamatian ta dugang.
28: The party, other stars, most of them formed billions of years before the sun, and just imagine our civilization a billion years from now. You know, for us it's finding the neighbors is a way of learning about our technological future.
25: So I want to look at some of these declassified videos from the Pentagon with you and just get your response to what we're seeing here. So we'll start here with this one.
28: Right, so this is an unidentified object which is moving in unusual ways. We cannot infer the speed of the object because we don't know the distance, but it was flagged as unidentified because it cannot be explained as a balloon or a drone in a simple way.
25: Which makes you believe that these are not human-made objects, that maybe they're something else. So I'm going to look at one more video here with you that was released by the Pentagon. Let's see what we have here. I mean, that doesn't look, Avi, like any craft I've ever seen flying around.
28: That's right.
25: Right, the shape and, as you say, the way it moves. And I think when you talk to some of the military personnel who have seen a lot of these firsthand, they'll say they've never seen something like this.
28: Right. There was one case where we were able to watch the object moving on the background of the region that we identified through Google Maps and Google Earth. And so we could use it as a chessboard to figure out how fast the object is moving. And it looked like the object was moving at a speed similar to that of missiles, for example, human-made missiles. And had roughly the size of a missile. However, none of the missiles being used by the U.S. government matched exactly that object.
0: And Ari Banwa, ining nakita nga mga galupad nga bagay, ati hindi man takambal nga amuna kadakko, may gulpi lang humabok nga ipot-ipot ining firefly bla. Nga, ang napiran, suno kay Avi Loeb amuna may mga bagay nga galupad madasig, pero hindi man eroplano ang kurtiya, hindi man eroplano, hindi man drone. Way takabalo kung ano ini.
2: Larga Vista.
0: Pero panugod pa lang ini nga talakayan na. Dire sa inyo para tuntunan. Buas dugangan ta.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga panita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K-Pi Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ari sa katapusan, may gabilang kay Miliza La Chica Gador Choli Colado kay Aloyoled Helen okay Lori Apuhin John Art Munton Mansaranaw La Castellana Giovanni Vergara Gutusan Barangay Kamansi Kabankalan si Toto Araneta Hinubaan Gali Jonah Duga Rafi Armonio ay sa kay Dad Boy Mendoza, may gab iman, Emmanuel Buenafe. Aha, alright. Anali Uy. Okay. Arland Blanco. Okay. Gina Purano. Mirna Hambre. Drua Jennifer. Pa-shoutout lang kuno sa KSS member, K5 Solid Supporter, Phase 1 and Phase 2, Barangay Paraiso, Sagay. Lawrence Barredo, taga Tabunan tuya, hindi taga Maao. Wala na iya bata, si Vito. Si Vito nga estudyante. Anyway, salamat kid. Angie Aloy, may gabi. Jordan Poole, nagatamyaw kay kagawad Edwin Montero. Junjun Estrella, ang namitan ni Farap dere sa Barangay Estefania para kung balaan kung sino ang mga scholar. Okay. Rafi Armonio. Okay. May gabi Rafi ha. Salamat kid sir. Paring Norman Black. Get well soon. Leonardo Sevilla. Ray Tam. And Charity Escalera.
2: Larga Vista.
0: Huwain ako sang tiyempo. Julius Mariveras with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara. Salamat. Good night. Sa ngalan sa among Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, karingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros, ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
2: Larga Vista! 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kag gantin luman san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky isa ko kagard, sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakang abutihan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabakang sa mga abutihan. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
8: So na,
7: problema, gid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
9: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
29: Moderna Max, Max Effectivo.
30: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
31: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
32: Mabakal sa malapit na butika.
33: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
34: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas astig na boksidor, 3 rounds lang, knockout ang kontra.
35: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman, hindi ka gani maka-1 rounds sa akon. Inikal.
34: Pigaw ang performance kay darling, mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag lawawaska, nga nagapataas ang energiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig na performance. Extend.
36: Number 1, hit music station, 101.5. K5 News.
37: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
38: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
39: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
40: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
41: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
39: Hindi lang gani carots.
37: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
39: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
38: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
37: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
38: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
39: Basta.
38: Ano na yung interval?
37: Maedukar ka pa.
38: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
37: Impormasyon sa ikaayong lawas.
39: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imo nga ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa man kaina, magka-problema sa imo nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
42: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
39: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na didok ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
42: Kung wala ka gainom DTX 500 peg may TC, no? Hindi na lahog, Sir JP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
39: Mm.
42: Tingala lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
39: Mm.
42: Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir JP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
39: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag MyTC?
42: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
39: Mm.
42: May ginatawag kita, Sir JP, nga endothelial dysfunction. Mm. Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MyTC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
39: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
42: Siyempre, taas cholesterol.
39: Mm.
42: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot chance sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MyTC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
39: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
42: Mm.
39: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
42: Mm.
39: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
42: Yes, good Sir JP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MyTC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
39: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
42: Amo nang problema sa kadaman, Sir JP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MyTC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, MyTC kag PureC.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500, DTX 500.
2: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
39: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang hyperuricemia. Amo ning pagtaas ang uric acid concentration masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis, ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas, kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
3: pala na lataon sir GP.
39: Oo, klain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
3: Gani straight lang yung mukha.
39: Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agud hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga-DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
3: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
39: kasudlan,
3: no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sang gituag purine sang imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag Mighty C. Wala ka na dagraan ga kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty C. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay disable ka na amo nang lain ina kon indi ka magkabato ang lain ako mapurba pig na bato
39: sa kidney
3: no, mga urate stones grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty C o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty C ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty C, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty C nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw no exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant no pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
5: Correct kada Doc Sam no plant extract tawang balila transfer depends no ano nga dalasin na phenolic compounds na pagit polyphenols flavanols then flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds ini ang effect nila sa oxidative stress grabe amo ning kontra inflammation amo ning kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula kung ga DTX 500 ka buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imosilyula. So, kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
42: may pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Amo na nga kung plakaong kaya gulay, prutas, ah, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
1: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
1: Ang DTX 500,
6: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman,
6: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo,
6: happy kanunay,
1: DTX 500.
6: Masaligan,
1: epektibo,
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Ginakano, ang ginabatsyag, ang ako na UTI.
8: Kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500?
7: Sa primero, katatlo, sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-ginabatsyag.
1: DTX 500.
12: Informasyon sa ikaayong lawas.
39: Namihan ko to sa ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala.
13: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka patanawon.
42: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
13: Uy, aral na.
42: DTX 500 Beauty Soap.
13: Ay, kuno. Beauty, ha? Ginipasize ka na? Beauty Soap. Wow.
42: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, in-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na ton kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang dula ang baho sa ilok. Magwapo kag gwapo ka na, DTX 500 Beauty Soap. Bantayan
13: yun na, ha?
42: Yeah. Siyempre, ang Paris siya, ang partner, sir boy,
13: Clinica
14: Dio Fresh.
13: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
42: Magkape na ba? Pinaka the best nga kape aga pa, Sir GP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ampalaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
14: may budget ka.
42: Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium nga klase nga kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
13: May ergotayunin.
42: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
13: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sang imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sang imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape, DTX Premium Bulletproof Coffee.
42: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
13: Uy!
42: Para rikta na, sir boy. Uh-huh.
14: Uy, bago naman ha.
42: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami, nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. No? Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
13: DTX liniment.
42: Kabalo ka, isla na mo, kay damo ka pampiki sa amon ton. Sa amon nga blanyos. May mga gel da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
13: Kung na-produkto nito, Kamil.
42: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga,
3: di magwantang pikianay, no? No? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, pikiun dyan po nila tao. Ano na lang
4: naman? Damo na galibon yung pikiun.
3: Ano naman, kopya-kopya na lang.
8: Gani, no?
5: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan!
3: DTX 500 Liniment.
37: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi eh.
10: Parang pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Na-minid yung kaya akong tulog sa DTX 500.
37: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
11: Kung galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa ngapon tutunan. Salamat sa Mighty C.
37: Mighty C,
15: mapalit sa mga butika.
37: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLC LDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Okay. Informasyon sa ikayong lawas.
39: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lana trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Oy, may kinabtanan ng iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
17: Talk ni Doc!
5: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas? Doc Ramil?
3: Mm. Di, nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa.
5: Mm.
3: Tulog.
5: Tulog ka. Mm.
4: Mga bata.
3: Mo. Tulog. Okay, para mag para puno magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio.
5: Kuya.
3: Nga man, ikabalumantang medium chain triglycerides ga-apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influensya sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids
5: para
3: patubuon ang muscle. Yun lang, mga tissue, mga organs, ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
5: Wala ka gatubo, yung nalapoting ng maximum growth, no?
3: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Daw matu, masubra pa siya sa katasa ko now.
5: Why pa na nagtangong soltero?
4: D3Bio.
3: Ha? 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya. Ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
5: Campion.
4: Ginausap lang.
5: So, di ka na no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child
13: basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa aton lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, anditri ba, you ga-promote tulog. Mm-hmm. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Mm-hmm. Da mo makita ang abilidad sang klinika D3
42: Bio. Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kay mm-hmm. isipon subong, okay na, Dok, pertigid ang D3 Bio.
8: D3 Bio.
13: So, tigid ang klinika D3 Bio. Yeah.
42: Te, Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang klinika D3 Bio, maparis mo sa gituag, complete probiotics.
13: Mm. Ay, ang muna.
42: Amo ng bantayan, isa sa mga bago nga produkto sa
13: bantayan nyo.
42: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
13: May kampiyon
42: ng pista sa good bacteria ang imo tiyan.
13: Duga pista, mga soldado
42: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
13: Amuni ang kampiyon ng pinas. Bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede mini. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan ginya sang lawas. Amuna ang advantage. Oy, abangan.

0: matangkaso ubo si on kagilanat. Ikaw ginaamligan ni Ditribayo, pati bata mo, buligan padakoon ni Ditribayo sang sakto, not only physically, but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata, stable kung ikaw ga-klinika Ditribayo everyday.
1: Ditribayo, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sa pagtumar ko sa D3Bio, bow okay, gidang resulta sa buong normal na gin.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali kasi napit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC.
3: 2 capsule 3 times a day sa sulod sa isa kabula.
4: Wala, naging nagbalik ang arthritis. Tibo, gigkaayo ang may TC.
1: May TC! Mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Rojas City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: Ito ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pag tigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man si Aisatan Palma, sinadok ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akong kwan, akong ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
6: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang.
0: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Mm-hmm. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
7: So ang extra virgin coconut oil sang Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may aras ang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang, confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no? Besides si Sir Boy, ang antioxidants nga rasa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala, Sir Boy. Kapatahan yung may kuyap, tigulang ang may kuyap, makabulig

0: mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
1: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no? Mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension.
0: Mm.
1: Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabuli gina to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na nami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa manami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga
4: wala nami type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
13: Mga kapamilya, kag mga suki, naton nga mga tagpalamati, kag tanan nga mga K5, mayong sa gihapon, dalayon ang Diyos sa sini nga tiyon nga padayon kamo, padayon kita nga padayon sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kag dalayon ang Diyos sa gihapon, nga nagupon sa aton, nagatal sa aton sa mayong chimpo, ikayong lawas, kag kita magkapadayon sa aton nga palatuntunan, kag hindi tagid pagkalipatan nga siya aton nga pasalamatan sa tanan nga mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial ang protection. Sa ginasiling na naton ripirmi sa aton nga platutunan, hindi ta pagkalipatan ang pagdayaw, pagpasalamat sa iya kay ang Ginoo mo pirmi ang nagatipan sa aton kag utang naton sa iya. Maino lang kay Ginoo hindi man nagapanupot. Damo na kita utang sa iya, protection kag sa iban pang mga pagkamaayo. Amo na ang aton sa kasalamatan, aton man siya dayon sa tanan ng mga pagkamaayo na iya nga ginbuo sa aton sa tanan ng tiempo. Sa hindi pa kita magpadayon sa gihapon sa aton ng mga pagtuon, sa gihapon, kamusta kamo? Prepara na kamo, prepara ang inyong mga bullpen kag inyong papel. Kung luyag ninyo nga isulat ang mga versikulo, mas namigid para nga inyong ma-review. Munang kamo amon gina-invite per me nga mga pamati kay mayo na lang nga sa aton nga sakoon kasako mangita per me sa aton mga bulaton, mga erikoton sa kulian, mga bulaton sa mga trabante, mga estudyante, iban pa. Mayo na lang nga makapamati sa pulong sa Ginoo. Munang dalayaw ni ng Diyos. Samtang hindi kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi namin Panginoon Diyos. Sa mga sandali po ito, kami po yung narito. Dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang lahat ng mga nakikinig at ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat na makawani. Pagpalain mo man ang inyong banal mga salita. Nawa ito'y magpapalago sa aming paglingkod sa inyo. At pagpalain mo ang mga may karamdaman sa pangatawan, gayon din sa spiritual. Nawa, makarating sila sa kagalingan at ang nalabing buhay magagamit sa paglilingkod sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinisos. Amen. So, ipadayon naton mga kauturan ang pagtuon. Sa pagtuon naton sa mga paanggidri, ato naton ang importante gidgali katama ang paanggid kanami, no? So, sa sini nga tiyon, wala yung tapagbasa ang atong ginabasa nga Juan 6:63. Ang balik Kristo nga ayapulong, ginhambal niya amo ang Espiritu kag kabuhi. Amo na nga, miskan nga atong nga kabuhi, espiritual, luya, konfirmi kita ang kapamati, labi na konfirmi kita ang nagatuon sa puno sa Ginoo, madasi, mapabuhi siya, maribayin. Kung masahon taman ang Juan 5:24 ng kabalsyari nga, ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga wala sing katapusan. Nga importante katama makuturan ang kabuhi nga wala katapusan. Di bala kita ganit subong kung magbalatian na anong matabo sa aton. Siyempre, mangita doktor, mangita bulong. Pero kung kabuhi nang wala katapusan nga ang hindi ta siya hatagan sang igtalupangod, hindi ta siya hatagan sang pinaka-importante sa aton nga kabuhi. Nga kung aton nga pinsaron maayo, labaw pa ni satanan nga mga butang dari sa kalibutan. Ang pulong sang Ginoo magaturan mas labi pa ka-importante kay bisan ano sa ano nga butang sa kalibutan. Nga man, bangod kay ang kabuhi nga espiritual mapuslan ta sa sini nga kalibutan kag mapuslan ta pa sa palabuton nga kalibutan dayon makabaton kapas ang kabuhi nga walay katapusan, hindi na mapatay, hindi na matigulang, hindi na magbalatian. Grabe, makapuyo ka pa kaupod sa Dios. Terrible. Amo na nga makaturan, importante katama nga aton maintindihan. So, prayon kita, nga atag sa kasugo, kagsatag sa kasaad, sang pulong sang Dios, siyara ang daom, ang kabuhi mismo sang Dios, na paagi sini ang sugo mis, mahimo nga, matuman kag ang saad matuman. Siya, nga paagi sa pagtuo, nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi, kag kinaiya sang Dios. Ang tag sa kaliso nagapamunga sunod sa iyang sari. Isabuog ang binhi sa idalom sang husto nga mga kondisyon. Kag ini, magapalambo sang iyang kaulingon nga kabuhi sa tanong. Matuna sa kalag paagi sa pagtuo, ang hindi madunot nga binhi nga amo ang pulong sang Dios. Kag ini, magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangid sang kinaiya kag kabuhi sang Dios. Amo na nga dira na dayon naton makitaan mabalaan nga ang aton kinaiya, ang aton kabuhi amat-amat nga nabag-o kag mangin kaangay sa o kauyon sa kabuton sang Dios. Ang mga manunudlo sang Israel wala nagasabog sang binhi sang pulong sang Dios. Ang helikopto ni Kristo subong manunudlo sang kamatuoran tuhay gid sa likuton sang mga rabi kag sang iya panahon. Nagpuyo sila sa mga tradisyon, sa mga teorya kag mga espekulasyon sang tawo. Sama-sami yadtong ginatudlo kag ginasulat sang tawo na hanungod sang pulong ginbutang nila sa lugar sang pulong mismo. Ang ila panudlo, wala sing gahong sa pagpabuhi kag sangkalag. Ang topiko sang pagpanudlo kag pagwali ni Kristo amo ang pulong sang Dios. Nakilala nila ang mga nagapamangkot nga may isa kapatag nasulat na. Ano ang ginasiling sang kasulatan? Paano ka nagabasa? Sa tagsa ka kay gayunan kung ang isa ka interest ginpukaw sang bisan abyan o kung kaaway ginsabog niya ang binhi sang pulong. Siya nga amo ang dalan, ang kamatuoran, kagkabuhi. Siya mismo ang buhi ng pulong. Nagatudlo sa kasulatan nga nagasiling, sila amo ang nagapamatuod sa akon. Ang sugod kay Moses kag sa tanan nga mga manalagna ginbuksa niya sa iya mga itutunan sa tanan nga kasulatan ang mga butang na nungod sa iya kagulingon. 1:6 Juan 5:29 kag Lucas 24:27. Amuman sini, ang dapat himuon sang mga alagad ni Kristo. Sa aton adlaw, subong sang una, ang importante nga mga kamatuoran sang pulong sang Dios ginapain para sa tawhanon nga mga teorya kag mga haum-haum. Madamo sang nagapangangkon nga mga ministro sang Ebanghelyo ang wala nagabaton sang bugos nga Biblia bilang inspirado nga pulong. Ang isa ka maalam nga tao nagasikway sang isa ka bahin, ang isa ka nagapamangkot sa isa ka isaman ka bahin. Ginpamtang nila ang ila panghukom subong lamang sa pulong kag ang kasulatan nga ila ginatudlo nagsanding sa ila kagulingon nga mga otoridad kon mga matumatok. Ang Dios nun nga pagkamatuod na sini nalaglag. Gani ang mga binhi sang pagkadimat tinumanon ginsabog na nagalapnag kag ang katawhan nagalibog ang ulo kag wala makahibalo kung ano ang ila patihan. Ang muna nga damo subong na kalibog nga aman. Sino hindi malibog nga damo naghambal nga amo niyang kamatuoran pero amo niyang bugay, amo niyang grasya pero wala na'y kasuguan. Dayon kung pamangkuton mo isa-isa ang kasuguan, pamangkot mo sa ila ang kabilidohon sa kasuguan, hambal naman nila, ginatuman nila. Adi mga tao, maglibugin sila. Muna nga, madamo sang mga nagapati na ang hunahuna wala sing kinamatarong sa paglingaw. Sa mga adlaw ni Kristo, ang mga rabi nagbutang sang ilang mga pilit mistiko, mga pagtukod sa madamo ng mga bahin sang kasulatan. Bangod ginpakamalaot sang maathag na pagpanudlo ni Kristo sa pulong sang Dios, ang ilang mga buhat ginsaway ni Kristo, ang mga gintinguhaan nila nga gubaon ang pwersa sini. Amo man sini ang ginahimo subong. Ang pulong sang Dios ginhimo nga daw misteryo. Nangin misteryoso na kag indi maathag agun nga mahatagan sing rason ang paglapas sa iya kasuguan. Ginsabdong ni Kristo ini nga mga buhat sa iya panahon. Nagtudlo siya nga ang pulong sang Dios dapat hangpon sing sang tanan. Ginatudlo niya ang kasulatan subong indi maduduhaan nga ang otoridad kag amuman ang dapat naton himuon. Ang Biblia dapat ipresentar subong pulong nga walay latid nga Dios, sang walay latid nga Dios. Subong ang katapusan sang tanan nga pagbinaisay kag ang sadsaran sang tanan nga pagtuo. Ang Biblia kinkuhaan sang iagahom kag ang mga resulta makita sa pagpanubo sang tuno sang espirituhanon nga kabuhi. Sa mga sermon gikan sa madamo nga mga pulpito karon, wala ina nga Dios nun nga pagpakita nga nagapukaw sang konsyensya kag nagadala sang kabuhi sa kalag. Ang mga nagapamati indi makasiling, indi makasiling. Wala bala nagadabdab ang aton tigipusoon sa sulod naton samtang nagapakighambal siya sa aton sa dalan kag samtang ginabuksan niya sa aton ang magsulatan Lucas 24:32. Madamo ang nagasinggit para sa buhi nga Dios nga nagahandom sang Dios nun nga presensya. Ang mga teorya sang filosofiya ukon mga essay sa literatura, bisan ano man nga kaalam, bisan ano siya kaalam, hindi makabusog sa tigipusoon. Ang mga pagpamatuod kag ang mga ambisyon sang mga tao nga ila mga imbinto mangin walay pulos. Tuguti ang pulong sang Dios nga maghambal sa mga tao. Tuguti ang mga nakabati lamang sang mga tradisyon kag sa mga teorya kag mga hulubaton sang tao nga makabati sang tingog niya nga ang iya pulong makapabag-o sang kalag padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Ang paborito nga tema ni Kristo amo ang paternal nga kalulo kag bugana nga grasya sang Dios. Nagpuyo siya sing dako nga pagkabalaan sang iya kinaiya kag sang iya kasuguan. Ginpresentar niya ang iya kaugalingon sa mga tao bilang dalan, kamatuoran, kag kabuhi. Himuay ni nga mga tema sang mga ministro ni Kristo. Ipresentar ang kamatuoran subong nga ini yara kay Jesus. Ipaatahag ang mga kinanglanon sang kasuguan kag sang ebanghelyo. Isugid sa mga tao ang kabuhi ni Kristo, ang pagdumili sa kagulingon kag pagsakripisyo, sang iya pagpakahuya kag kamatayon, sang iya pagkabanhaw kag pagkayab, sang iya pagpatunga para sa ila mga kurte sang Dios, sang iya saad magabalik ako kag batunon ko kamo sa akong kagulingon. Juan 14 versikulo 3. Sa baylo, mahambalan ang sayop ng mga teorya ukon magtinguha sa pagpakigaway sa mga nagapamatok sa ebanghelyo, sunda ang halibawa ni Kristo. Tuguti ang bag-o nga mga kamatuoran gikan sa bandi sang Dios nga magsilak sa kabuhi, iwali ang pulong, magsabog sa tupad sang tanan nga tubig. Mangin gilayon sa panahon, sa guwa sang panahon. Siya nga nagabaton sang akon pulong, maghambal sang akon pulong sing matutong. Ano ang tag sa kapulong sang Dios putli? Ano ang upa sa trigo siling sang Ginoo? Ang tag sa kapulong sang Dios putli, hindi ka magdugang sa iyang mga pulong kag kay basi sabdungon kaniya kag makita ka nga butingon. 2 Timoteo 4:2, Isaias 32:20, Jeremias 23:28, Hulubaton 30 bisikulo 5 kag 6. Ang manugpugas nagasabog sang pulong, diari ginapresentar ang dako nga prinsipyo nga dapat amo ang sadsaran sang tanan nga mga helikoton sa edukasyon. Ang binhi amo ang pulong sang Dios, apang sa tuman kadamo nga mga eskwelahan sa aton adlawan, ang pulong sang Dios ginapain, ginpahigad. Ang iban nga mga topiko nagaukupar sang unahuna, ang pagtuon sa mga manunulat nga infidel nagahupot sang dako nga lugar sa sistema sang edukasyon, ang maduhaduhaon nga mga balatyagon nagaangot sa butang nga ginbutang sa mga adlit libro sa eskwelahan, ang siyentipiko nga pagpanlawsaw nangin makapatalang bangod ang mga natukiban sini ginhangop sing sayo nga ginapatikok, ang pulong sang Dios ginapaanggid sa ginapatihan nga mga panudlo sang siyensya kag ginahimo nga daw indi patod kag indi masaligan. Gani ang mga binhi sang pangduha-duha ginatanom sa mga hunahuna sang mga pamatanon kag sa tiun sang pagsulay nagatubo ini. Kun ang pagtuo sa pulong sang Dios madula, ang kalag wala sing giya, wala sing pangamlig. Amo ginang matabo makauturan. Kung madula na gani ang pulong sang Dios sa unahuna sa tigipusoon, manginwala na'y pulos ang kabuhi. Sa sini nga kabangdanan, mahimo nga sa dako nga kasangkaron ginapatupad kag ginapatungod ang lapnag nga kalautan sa aton kalibutan karon. Kung ang pulong sang Dios ginapain, ang gahom sini sa pagpugong sang malaot nga mga kailibgon sang kinaugali nga tagipusoon ginasikway. Amo na nga sa subong grabe masaksihan ta, mabatian ta, ang lain-lain na lang mga nagkalatabo sa kalibutan nga pwerte nakagamok. Pinatyanay, mga rape o iban pa. Amo na nga kaluoy sa aton sitwasyon. Nga aman, bangod kay ang pulong sang Ginoo, wala magtinir sa tagipusoon sang Kristohanon. Ang mga tao nagasabog para sa unod, kagikan sa unod, nagaani sila sing pagkarunod, pagkagpagkamalaot. Yari man, ang dako nga kabangdanan sang kaluyahon kag pagka-ekspiente sa mga una. Sa pagtalikod gikan sa pulong sang Dios, sa pagpakaon sa mga sinulatan sang wala o inspirado ng mga tao, ang una-una ng inyutay kag nagakabarato. Wala ini gindala sa pagkontak sa manalong, malapad ng mga prinsipyo sang walay katapusan ng kamatuoran. Ang paghangup, nagapasibo sang iya kawalingon sa paghangup sang mga butang nga pamilyar sa iya, kag sa sini nga debosyon sa mga butang nga may katapusan ini nagaluya. Ang iya gahom nagabuhin kag pagkatapos sang isa katiyon, hindi na ini makasarang sa pagsangkad. Initanan sa iyo pangilokasyon, ang trabaho sang tagsa ka manunudlo dapat amo ang pag-angot sang hunahuna sang mga pamatanon sa dalagko ng mga kabatuoran sang pulong sang inspirasyon. Amo ini ang edukasyon nga kinahanglan para sa sini nga kabuhi kag para sa kabuhi nga mag-aabot. Kag hindi hunahunaon nga magapugong ini sa pagtuon sang mga siyensya o kung magatugas ini magatugasing mas manubo nga talaksan sa edukasyon. Ang ibalo sang Dios subong sang subong kataas sang langit kag subong kasangkaron sang universo. Wala sing bisan ano nga makapahalang don kag makapapagsik subong sang pagtuon sang dalagko nga mga tema nga nahanungod sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Tuguti ang mga pamatanon nga magtinguha sa paghangup sini nga hatag sang Dios nga mga kamatuoran kag ang ila mga nahuna maga sangkad kag maga baskog sa pagtinguha. Magadala ini sa tagsa ka estudyante nga isa ka manugtuman sang pulong sa mas malapad nga patag sang pangunahuna kag makasiguro para sa isa mankas mas sangka isang isa kamanggad sang ihibalo nga hindi marunot. Ang edukasyon nga matigayon paagi sa pag-usisa sang balaan nga kasulatan isa ka eksperimento nga ihibalo sang plano sang kaluwasan. Ang among edukasyon magapasaguli sang larawan sang Dios sa kalag. Ini magapabakod kag magapabakod sa hunahuna batok sa pagsulay mga titasyon kag magakaigo sa nagatuon na mangin isa kakaupod sa trabaho upod kay Kristo sa iyang misyon sang kaluoy sa kalibutan. Magahimo ini sa iya nga katapo sang langit nun nga panimalay kag ihanda siya sa pag-ambit sang palanublion sang mga santos sa kapawa. Apang ang manunudlo sang sagrado nga mga kamatuoran makahatag lamang sang iya mismo na ibaluan paagi sa eksperyensya. Ang manugsabog, nagasabog sang iya binhi. Si Kristo nagtudlo sa kamatuoran tungod kay siya ang kamatuoran. Ang iya kagulingon nga pangunahuna, ang iya kinaiya, ang iya eksperyensya sa kabuhi, ginlakip sa iya panudlo. Amuman sa iya nga mga alagad, yadtong magatudlo sang pulong dapat maghimo sini nga ila kagulingon paagi sa isa ka personal nga inagihan. Dapat nila mahibaluan kung ano ini nga ginhimo ni Kristo para sa ila sa nga kaalam kag pagkamatarong kag pagkabalaan kag pagtubos. Sa pagpresentar sang pulong sang Dios sa iban, hindi nila ini dapat himuon nga isa ka matok-matok lamang o kung isa ka daw posible. Dapat sila magpahayag upod kay Apostol Pablo Pedro, wala kami nagsunod sa mga sugilanon na ginahimo sing tuso sang ginpahibalo namon sa inyo ang gahong kagpagkari sang atong Ginoong Kristo, kundi mga saksi kami sang iya pagkahalang doon. Dos Pedro 1:16. Ang tagsa ka ministro ni Kristo kag ang tagsa ka manunudlo dapat makasiling upod sa pinalangga nga si Juan. Ang kabuhi ginpahayag kag nakita namon ini kag nagapanaksi kag nagapakita sa inyo sang kabuhi nga walay katapusan nga kaupod sang amay kag ginpahayag sa amon. 1 Juan 1 bersikulo 2. Diri kita sa duta sa God sa dalan, diri sa panggit, balik kita. Ang panguna nga ginhambalan sang parabola sang manugsab-og amo ang epekto nga ginapatubas sa pagtubo sang binhi sang duta nga ginbutangan sini. Pagi sa sini nga paanggit si Kristo nagasiling sa iya mga tagpalamati. Ini luwas para sa inyo nga magtindog bilang mga kritiko sang akon bulaton o kon magpatuyang sang kapaslawan bangod wala ini nagahisanto sa inyo mga ideya. Ang pamangkot sang mga pinakaimportante sa imo amo. Paano mo gintratar ang akon mensahe? Sa imo pagbaton o kon pagsikway sini nagasanding ang imo walay katapusan nga kapalaran. Sa pagpaathag sang binhi nga nagtupa sa gadalan, siya nagsiling. Kung ang bisan sino nga makabati sang pulong sang ginharian kagwala, makahangop sini niyan. Nagabot ang isa nga malauton kag nagakuha sang ginsabog sa iya tagipusoon. Amo na nga perte ka importante magtuturan ang paghangop gid pagintindi gid sa pulong sa Ginoo. Kangay bala sa mga estudyante nga may ara mga estudyante nga mga cum laude, magna cum laude, summa cum laude kat perte na nila tuon. Itunaan nila maayo dayon luwas nga itunaan nila maayo inintindi pag inilang ginaradyo hasta nga nangin tap sila. Nangin cum laude, magna, summa cum laude. Labi na sa pulong sa Ginoo nga aman kay involved ang aton kabuhi nga walang tapusan o kon kaluwasan man. Nga kon magsala kita sa sini, duha lamang ka lugar ang aton gatuan, ang impyerno kag ang langit. Amo na nga importante katama. So, diri, amo ini ang nagbaton sang binhi nga sa gandalan. Nga man, kay wala gin-intindi. Importante katama ang pag-intindi. Ang binhi nga ni sabog sa God sang dalan, nagarepresentar sang pulong sang Dios samtang nagatupa ini sa gapusoon sang isa kandi mahinalungon nga tagpalamati. Kaangay sang matig-a nga lagyan nga ginatasak sang mga tiil, sang mga tao, kag sa mga sapat. Amo ang tigipusoon nga nangin highway sang trapiko, sang kalibutan, sang iya mga kalipayan, kag mga sala. Nahuyog sa makagod nga mga katuyuan, sang kag makasasala nga mga pagpatuyang, ang kalag ginpatiga pagi sa pagkamalimbungon sang sala. Mga Hebrohanon 3:13. Lamang maguturan na tapos naman ang aton nga tiempo para sa siningat yun. Sige akong aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Mapagpala at mahabagin naming Panginoon Diyos, muli naming napapakinggan ang inyong banal na mga salita. Nawa, kayo ang makakatulong sa batis sa amin. Nawa aming unawaan ang inyong mga banal na mga salita na kinakailangan ng aming kaluluwa. Pagbalain mo ang mga nakikinig. Pagbalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines. Pagbalain mo ang siyuro kamilo o pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. At pagbalain mo man ang mga may karamdaman, physical at spiritual. Ito'y lahat naming hinihiling sa pagitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Ayaw!

0: himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO, ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumis.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Dyanik kung ikaw nagabatyag sang amusini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ang hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
10: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot.
12: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
19: Mabibili sa mga butika.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kumagpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

At pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.1 7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by DTX 500. Panglaban sa mga sakit sa kidney, mag DTX 500 ka.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: anumang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:00 PM.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
4: K5 News FM.
2: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
4: DTX 500 Morning Newscast.
2: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
3: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagpalig na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Martes, Agosto 18, 2026. Makita kang bawatin man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ato ng mga pangulong, dinalang.
2: Balitang Regional.
3: Kapitan sa Kawayan, ginklaro kung nga ang nalakip sa Presidential Scholar ang iya kabataan. 6.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sang CIDG sa Sipalay.
2: Balitang National.
3: Roadside explosion, posible may kaangtanan sa pag-ambush kay BARM Chief Minister Makakuwa. Kag libre ng menstrual products para sa mga Pinay ginaduso sa kamera.
2: Balita International.
5: 12 kap o kon 12 patay sa bus nga nagbaliskad sa Hungary.
2: Balita Sports.
3: Strong Group Athletics nagdaog batok Chinese Taipei Blues sa 2026 Jones Cup.
2: Balita
5: RS

0: after Philippines finalists magbukas sa negosyo sa Amerika.
1: Balitang negosyo.
2: 3.84 pesos kada litro saka sa presyo ng diesel sini ng Martes. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang regional.
2: Kapitan sa Kawayan, ginklaro kung nga nalakip sa presidential scholar ang iya kabataan. Kapigaduhon ang rason ni Kapitan Evelyn Robles sa Barangay Tomina, Kawayan, kung sa diin o kung nga ginpasunod niya sa presidential scholarship ang duha niya ka mga kabataan. Dugang pawala na kabutang sa qualifications nga hindi pwede maka-avail sa benepisyo ang bata sa mga public servants. Sa panaysayon sang Kapitan sa K5 News FM Bacolod, mauntad na kuntani ang isa sa iya mga kabataan o kung ang isa sa iya mga bata kagbago lang silagwa sa ospital kabangdanan nga ginpasunod silod niya ang mga inisa na sambit ng scholarship program sang presidente. Nag-eskwela sa duha kadalago nga pribado nga bulutuan sa siyudad sa Bacolod ang duha ka mga kabataan ni Robles. Ginsiling man sini nga jutay lang ang mga graduating nga estudyante sa ilang nga barangay kag wala man sila nakabaton sang reklamo angot sa natabo.
0: 6.5 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskara sang CIDG sa Sipanay. Lima naman ka mga lalaki ang gindakop sang otoridad matapos makuhaan sang balor 6.5 million pesos nga ginaligar smuggled cigarettes sa barangay Maricaloma, siyudad sang Sipanay, Negros Occidental. Mga restaurante sa Basilan kag Zamboanga City ang nagkaladakpan. Naaktuhan ng mga lalaki nga nagadiskarga sang sigarilyo halin sa bangka. Ini naman magluwas sa pa sa 21 million pesos nga balor sang smuggled cigarettes nga nakuha naman sang 4th Special Operations Unit sang Philippine National Police Maritime Group sa baybayon sa nasambit nga siyudad.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
1: UTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pang balita anak sang police ginimuslan sang duha ka police trainee sa Misamis Oriental. May balita si K5 Sai Elievera.
1: UTX 500 Morning Newscast.
3: Sa ng medical legal exam na hinalay ng dalawang lalaking police trainee ang kanilang kaklaseng babae ayon sa Police Regional Office 10. Naganap ang insidente madaling araw noong Biyernes, Agosto 14, habang nagsasagawa ng isang team building sa isang resort sa Misamis Oriental. Inihayag ni PNP 10 spokesperson Police Major Joan Navarro na sinailalim na sa increased proceedings ang dalawang suspect matapos ng aresto at sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 8353 o ang Anti-Rape Law of 1997 kahapon. Bagamat inihain na ang kaukulang kaso laban sa mga salarin, binigyang diin ni Navarro na patuloy pa rin ang kanilang malalim na investigasyon upang matukoy pa kung may iba pang sangkot sa nasabing krimen. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Senior aviation student patay matapos malabakan sang bus sa Kabatuan, Iloilo. May balita si K5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nalapakan sang CBL sa Tigbawan Road, Kabatuan, La 7 Vientes ang aga, Agosto 17. Ginkilala ang biktima si alias Mel, first year aviation student, residente sa barangay Hines, Patag, Kabatuan, kag ang driver sang CBL nga si alias Lou, residente sa barangay Kansilayan, Pototan. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Meriden Herbolinga, hepe sa Kabatuan Municipal Police Station, ginpayag sining gikan sa siyudad sa Iloilo ang CBL nga may mga pasahero kag padulong kontani ang direksyon sa Banwa sang Haniway. Gikan naman sa Hines, Patag ang biktima nga nagamaneho naman sa motorsiklo kag padulong sa siyudad sa Iloilo para kontani nga mag-eskwela. Suno kay Herbolinga, kurba dahon ang dalan kag posible na out of control ang biktima kag naglapaw sa piyak ng linya kag natiunan nga padulong ang CBL. Samtang personal naman nga nagpadulong sa Kabatuan Municipal Police Station ang driver sang CBL kag nahulat ang desisyon sang pamilya sang biktima.
5: Ang motor man ang nagkuan, ang motor man ang naglipat sa piyak ng lane. That's why nakakaladkad sa CBL na nakapanid.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News
1: FM. DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa dugang pang balita, duha patay anong pilason matapos maaksidente ang bus sa Nueva Ecija. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sawi habang anim naman ang sugatan nang bumangga sa isang puno ang isang bus ng Baliwag Transit Incorporated sa barangay Aglipay, Rizal, Nueva Ecija. Madaling araw kamakailan. Batay sa ulat ng pulisya, Kinilala ang mga nasawi na sila Alexander Villajuan at Jeneline Carbon, kapwa residente ng Pantabangan, Nueva Ecija. Anim naman ang sugatan na kinilala sa kanilang mga alias na Mildred, Alexis, Alendra, Clayden, Relin at Carnillo na pawang taga-Pantabangan din. Ayon sa paunang investigasyon, pasado alas 4 na madaling araw nang mawalan ng kontrol ang driver na si Norman Labrador sa minamanehong bus at tuluyang bumangga sa puno. 8 biktima ang agad na isinugod sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang 2. Samantala, matapos mabigyan ng lunas, pinayagan na makauwi ang 6 na sugatang pasahero. Nasa kustudiya naman ng pulisya ang driver na si Labrador at sumailalim na sa inquest proceedings kaugnay ng insidente. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning News.
0: Duha ka mga motorsiklo nagbongguan ay Samtik Antique, mga driver pilason. May balita si K5 ay di na magbanwa.
7: Lunes ay nakaangkan kang bari kagsamad sa ulo ang darawa kang mga driver matapos nga ginturumpo kang motor ang ginasundan man nga motor. Ginabanta alas 7:20 sa gabi Agosto 16 sa barangay Biyaan, Samtik Antique. Ginkilala ang biktima kay alias John, 23 anyos, resident kang barangay Biyaan, samtang ang sospek mo si alias Gabriel, 19 anyos, residente naman kang barangay Poblasyon 1, Hamtik. Sa interview kay Police Major Ryan Valenzuela, ang acting chief of police kang Hamtik MPS, ang naging pahayag na nagapaliko sa walang direksyon ang biktima sakay sa anang Moto Push 125 na motor kang nabungguan kang nagasunod ng Honda TMX nga ginamaneho naman kang sospek nga nagalin sa barangay Poblasyon kagpaagto sa barangay Buhang. Bangad ka dyan, nakaangkan kang bari sa paa kagsamad sa ulo ang biktima, samtang bari naman sa natuong abaga kagsamad sa ulo ang naangkan kang sospek. Nga sa talada, lunsay naka-confine sa provincial hospital. Sa talada, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kang biktima angat sa insidente. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero magbanwa para sa Kampyon ng mga balita, Serbisyo Publiko kagalingawan. Ang Kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Police nga ginpatay kag dalaga nga na kuryente sa Capiz, ginlubong na. May balita si K5 Myla Fuentes.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Mga K5, ginatunod na o kung gintulong na sa ulihi nga palahuayan si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos sa PEDSA 17 sa bulan sa Agosto. Ginmisahan si Police Captain Ampuyo sa St. Isidore Parish Church sa Pontevedra, Capiz, antes gintunod sa Mount Zion Memorial Park. Ini ang gintambungan sa mga katapos ng opisyal sang Philippine National Police sa pagpanguna ni Police Colonel David Cachumbo Jr., Provincial Director sang Capiz Police Provincial Office, kaupo ng mga hepe kag iban pang opisyal sang kapulisan. Kabahin sang seremonya ang paghatag sang mensahe sang pamilya bilang katapusan nga pagdumdum kag pagpasalamat kay Police Captain Ampuyo. Sundan ini sang ceremonial folding kag paghatag sang Philippine flag sa pamilya bilang simbolo sang pagkilala kag pagpasalamat sa iya serbisyo bilang police officer. Ginpahayag man ang katapusan nga saludo sang kapulisan pinaagi sa 21 gun salute. Bilang paghatag sang pinasahi nga military honors kag katapusan nga respeto sa napatay nga pulis.
8: Amuman nga adlaw mga ka-K5, gindulong sa katapusan nga palahuayan ang dalaga nga nagkuryente patay sang damlanglang sa barangay Tumulog, Rojas City.
3: Ginpatigayo naman ang misa sa bangkay ni Angel Camayra sa St. John Paul II Parish antes giluwong sa Divine Jesus Memorial Park sa barangay Banica, Rojas City. Konsediin, diri naghatag sa katapusan nga pagrespeto kag pagpakigunong ang pamilya, mga abyan, mga kakilala sa among biktima. Sa katapusan, nagapadayo ng investigasyon sa kapulisan sa mga insidente nga nagresulta sa kamatayon sang duha ka mga individual.
8: Balita regional, ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning.
0: Presidente Marcos ginpangunahan ang pagpanagtag sa buga sa Dumaguete, Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
9: Pinangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang program sa Negros Oriental noong Lunes, kung asaan ang 10 kilong bigas ay pinamamahagi sa 2,230 ng mga benepisyaryo mula sa Barangay Talay at Barangay Cantile sa Dumaguete City. Ito ay bahagi ng bagong Pilipinas Rice Program na pinopondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF ng gobyerno. Iginiit din ni Presidential Communications Office sa PCO Undersecretary Claire Castro na dapat makatanggap ng 10 kilong bigas ang bawat benepisyaryo at maaaring mag-ulat sa tanggapan ng Pangulo o sa PCO kung hindi nila matatanggap ang 10 kilo ng bigas. Bukod pa rito, 2,785 na eskolar ng Pangulo sa Negros Oriental ang inaasahang makikinabang din sa ilalim ng Social Civic Projects Fund o SCPF. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan nga balitang Regional Panay, Bukidnon ati nagapanawagan sang investigasyon matapos ang pagpangguba sang ila istruktura sa Katiklana Clan. May balita si K5 Leonard Viray.
1: GTX 500 Morning Newscast.
10: Nagapanawagan ang Panay, Bukidnon ati tribe sang gilayon ng investigasyon kasunod sa nga pagbungkage kag pagguban sa mga trapale kawayan kag istruktura kag ginabulubanta 30 meters nga kudal agin butang bilang kabahin sang ila self delineation process. Sunod sa incident report gikan sa Bitino of Radio Clan Indigenous Political Structure o ang IPS, natabo ang insidente sa Sitio Airport A, Barangay Katiklan, Malayaclan. Sunod sa nasambit nga grupo, kapin sa 15 ka mga security personnel halin sa Elite Blue Security Specialist Incorporated ang nag-abot sa lugar. Kaginpang kakas ang mga placard sa ginbutang sa nasambit nga tribo. Gilayon mane nga nagresponde ang Airport Aviation Security Unit matapos nga makabaton sa nga 911 emergency call. Ginapayag ni Police Master Sergeant Darwin Rubino nga dapat atubad ngon ang anuman nga mga isyo paagi sa nagkaigo nga paghalambalanay kag nagkaigo nga mga proseso antes kuhaw no kon gubon ang mga istruktura. Ginapabutyag man sa nga tribo nga seryosong insidente kag nagapanawagan sa nga patas ng investigasyon kag nagkaigo nga aksyon gikan sa natungdan nga otoridad. Samtang ginapanindugan naman sa nga Panay Bukidnon ate nga nganuman nga pagabinaisay anungod sa duta boundaries kag kinamatarong dapat gid nga sulbaron sa matawhay kag malinong nga pamaagi. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa nga Klane. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
11: Balitang National.
1: Balitang National.
2: Roadside explosion, posible may kaangtanan sa pag-ambush kay BARM Chief Minister Makakuwa. Padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang nagluntad ng roadside explosions nga posible may kaangtanan sa pag-atake sa convoy ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o kon BARM interim Chief Minister nga si Abdularauf Makakuwa sa Maguindanao del Norte sang Sabadong adlaw. Inibangod wala lang nagdugay halin sa paglupok, gin-ambush ang convoy ni Makakuwa kun sa diin may kabugusan nga 81 kabala ang narecover sa lugar sang insidente. Samtang luwas kag wala man sang pilason o kunapatay sa nagluntad nga pag-ambush. Ginpalayag man ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Alan Rayco nga ginakabig ni karon sang ahensya nga isa ka election related incident o kun ERI apang wala pa sang ginpagwa nga final classification may angot diri.
0: Libre nga menstrual products para sa mga Pinay ginaduso sa kamara. Nagfile sang House Bill 5179 si Akbayan Party List Representative Dada Kira Ismula agudimoon nga accessible kag libre ang mga menstrual products sa public schools kag health centers sa bilog nga Pilipinas. Kalabanan nga mga Pinay ang nagagastos ng 150 pesos tuptob sa 250 pesos para sa sanitary pads kada bulan sa tiyon sa ilang menstrual period magluwas pa ini sa bilisang pain relievers. Kung sumahon yara sa 3,000 pesos kada tuig ang magastos sa mga Filipina, wala pa madala madula sa ilang income pangod sa period-related sick leave.
11: Balita International.
0: 12 ang patay sa bus nga nagbaliskad sa Hungary. Patay naman ang 12 ka mga persona matapos nga magbaliskad ang isa ka bus sa Mezőkeresztes sa Eastern Hungary sa gabi sa Domingo, Agosto 16. Samtang kapin sa pulo naman ang pilason sa nagluntad ng insidente. Kagilayon ang mga ininga gindala sa ospital. Base naman sa report, naglapaw sa dalanon ang bus ka nagbaliskad ini sa isa ka kanal. Ginalantaw man sa kapulisan nga posible natulogan ang driver samtang nagamaneho sa dalan. 57 naman ka pasahero kag duha ka driver ang sakay sang bus sa nagluntad nga insidente.
11: Balita Sports.
2: Para naman sa aton nga balitang sports, Strong Group Athletics nagdaog batok Chinese Taipei Blues sa 2026 Jones Cup. By balita, si KK5 Troy Lawrence Basa.
12: Nagdaog ang Strong Group Athletics batok Chinese Taipei Blues sa 2026 William Jones Cup sa Sinchuang Gymnasium sa New Taipei City sa Domingo, Agosto 16. Natapos ang hampang sa scores ngayon 97-78. Nagpanguna sa team sang SGA ang Musaray Isaiah Pinheiro kag Tawan AG nga may 19 points. Samtang si Boban Marjanovic ang may 14 points. Sa subong ang SGA ang may record nga 2 wins kag 1 loss sa Group A. Sunod nga pagatubangon sang SGA ang Japan sini nga Agosto 18. Para sa balitang sports, yung girdurong sa DTX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang Entertainment.
0: Ali X Factor Philippines finalist magabukas sa negosyo sa Amerika. May balita si K5 May Gikilan.
13: Magabukas ang negosyo sa Los Angeles ang Anay X Factor Philippines finalist kasi Mark Mabasa. Ang negosyo ni Mark ang maong Japanese-inspired na coffee shop. Sunok kay Mark, panibago ini nga experience para sa iya kag mahal ang pagpatukod sang coffee shop sa Amerika. Apang committed ini sa iya ginahimo. Ginalauman ni Mark na makahatag ini sang manami nga serbisyo sa mga customer. Apisar nga may negosyo, magapabilin ini sa pagkanta. Dugang pa ni Mark, magapadayon ini sa paghimo sang kanta kaupod ang mga composers kag producers sa Amerika. Nagtapos si Mark bilang 11th placer sa competition kung sa diin nagdaog si KZ Tandi sa Tundos Meldose. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Balitang negosyo.
2: 3.84 pesos kada litro saka sa presyo sang diesel subong nga Martes. Madugangan sang 3 pesos kag 84 centimos kada litro ang presyo sang krudo subong nga Martes, Agosto 18. Sunod sa Department of Energy o kon DOE, madugangan man sang 2 pesos kag 49 centimos o kon centimos kada litro ang presyo sang gasolina sa ikatlo nga semana sang Agosto, samtang madugangan sang 5 pesos and 1 centavo kada litro ang presyo sang kerosene. Sabado ng adlaw Agosto 15, ginumpisahan na ang implementasyon sang 12 pesos kada litro nga fuel discount para sa mga jeepney kag UV Express driver sa Pilipinas, kasunod sang panibago na naman nga kinagamo sa Middle East nga nagresulta sa pagsaka sang presyo sang gatong sa pungsod. Mga ka-K5, bamuyad to ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka K5 Lori Gamboa. Happy, happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Vanelboy.
0: Kag ako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang pala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
16: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
17: Happy! Everybody is happy!
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
21: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Damit. Sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. 101.5
23: K5 News FM.
24: K5 News FM. News
25: FM. Aras sa K5 News FM Philippines, lasay 31 sa aga.
26: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
27: Kaghimay-himayon, standby!
28: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
26: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
27: Kita nyo, Puwerte ang abilidad!
26: Sa pila ka ma-opisyales sa gobyerno!
27: Sobra!
28: Objective and analytical.
26: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
0: Di pagprangka lang bala.
28: Informative.
26: Diretso naton kay may balawan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
0: Inaiya!
28: No holds barred discussion on hottest issues.
26: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
0: De, ano nang resulta sa kaso?
1: Hulat-hulat lang!
0: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
26: Oh, come on! People of the Philippines!
28: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos!
25: Isa ka, my day, good morning sa ato naman, mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ng mga KK5 sa igad sa may bayon? Tuwa sa kaumahan, ibabaw sa kabukira, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visage, good morning Philippines, good morning Negros Ana Region, good morning world.
3: Good morning Foro de los Pueblos.
25: Kami inyong mga morning boys, rain or shine, ay inyong kaupunan, luadlaw. Ako naman si K5 Aljan Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
25: Well, ka K5 Eric, kainas ang aga ng murag-muragan ko at around 1 o'clock in the morning, bangod gulpi na nagbubo ang mabaskog ng ulan.
0: Dugin na shilduan ng ulan.
25: Oh, grabe. Pagbugtaw ko, kunina, timprano pa ko nagtulog kagabi, 7 o'clock, guro, tulog na ko.
0: Dumahit, dugin na sunod mo ko.
25: Alas 7, nagtulog na ko kay nga, nag-gym kami ni Busing sa timprano, pun kay K5 Broads, kay Jean mo, no? Wilson. Kuna nag-gym kami at around 3 to 4 in the afternoon.
0: Tumayo ako. Oh.
25: Pagpuli, tapos gym, kaon tudo-tudo.
0: Oh.
25: Gagi ko, gutom mo.
0: No.
25: Kaya ang ambal ni boss, sige dapat pagkalasig ko, kaon ha. Pagkagabi, may nakon kaon.
0: No.
25: Ati kaon. E pagkatapos, diretso kami kakipay, Merik, tulog. Tulog.
0: Dumayo.
25: Pagtulog, pag alas 12, grabing bukbok sa ulan.
0: Grabe ka, Baskong.
25: Sus, pagtanaw ko, bugtaw ka, mga launa, kay bangon sin ko siguro ba si kun batsagan man ibog taw pero mas nakibot pag kay gipay bread
0: kibot ko kita ko cellphone para
25: sa naga live pa gid siya sa Mandalagan
0: kun ano ka gano ka na
25: bilib pa gid siya abi ko ano kita na kadwa record breaker
0: abi ko kita permi ka na gaon kita
25: oh pag bugtaw ko ka gaon mahaboy na ko bira ko headlines bira pak dugay naka live niya si Red naka pagtanaw ko muna 5 minutes ago naka-live na siya sa gasolinahan sa kon.
0: Kasi gapang sugaya mo nang live mo. Linggo mo ang live yung lang ang notification na. Kung ano ka? Ako nakibot ko kay Pebel diyan.
25: Pero it's so happened.
0: Grabing ulan.
25: Grabing ulan kaginas ang kagahon kag Pebelik.
0: Kag nakibot ko pagwa ko sa alas namon. Linggo ano man, duway mo ko pobre swimming pools balay nga may swimming pool.
25: Kag lika.
0: Nagtuwa
25: mo kita. Hindi kag ang kontraktor mo may secret sa gilingap po lang hindi mo si mo.
0: Sintawagan ko siya aga pa. Likod na ba na yung langit patindog ko yung makapunta ka ng swimming pool? Nga may swimming pool ni Salas ko.
25: Tabo mo na sa mo. Siguro mga more less. Mga one week, mga one month after, sumagawak mo sa may, ang paborito, yung ginagda sa mga cabinet, bakit ikilid na mo?
0: Kilid.
25: Igo mo ragali kay ang... silag la, ang silag pagid nga ginabutang sa firewall.
0: Sa wall, oh.
25: Nagtahos. Tapos tugangan pa kilid lang ang tinabuan sa nga sin la.
0: Siguro to nga init, nag-brittle siya.
25: Correct.
0: Ang ulan kay ina sa alas 12, sobra lang ito.
25: Nagsalupsop na gigro?
0: Pwerte, ginganong siyang ulan.
25: Kagang tulo ko ng isang kay Pabirik, depende sa direksyon sa hangin ha.
0: Kaya
25: kung di man sa piyak ang direksyon, doon wala man siya ilabot. Kung di ka di lumiso sa piyak, matsagaan mo gin.
0: Wala mo na sa pangakit kung naras tupad mo.
25: Ati, basta okay lang na.
0: Maghangin ka na inripakad to, basta na. Kung doon piyak, di mo palida man.
25: Ayo. By the way, sa ato ng mga utod, di mga bayan sa kalibutan, medyo mga ulanong ginabing chimpo na ito. So we have to be very careful.
0: Yes,
25: ginabing
0: yes,
25: mga kabataan niya kanto sa eskulahan. Kaya mga motorista, ang laki pa, Merik, I suppose ka mga manhole may tabon gid. Kaya kung nagbaha ka, gulpi ka, mahulog, bla, may isla sa video na rin, may natumba mo.
0: But it's good motor. It's good to note nga ang ato niya nga Southern Negros, hindi tanto ulan na. Medyo ka lang.
25: Di lang sa ato. Pero notice mo, kay Merik, subong iway ka naman sa taas ka tubig na kita sa Bacolod.
0: Hindi siya just like...
25: Kadasig na ginya mag-subside sa tubig.
0: Ang tubig, man siya kung doon sa Ilos, Manila.
25: Ha?
0: Nag-silos mo nila.
25: Tingala ko ay naman patay naman to singgit. Though, reklamo naman si Senator Ping Lacson.
0: Why opisina sa Senado? Why opisina sa Kongreso?
25: Ni Senator Ping, 1.9 trillion pesos ka flood control fund sa DPWH. Ginabagyapon ng Pilipinas.
0: Ang Iloilo, sa mga klase. Halin elementary hasta college.
25: Ti grabe nagiging ganing drainage system na nga dualos tanan na da.
0: Oo, sa Iloilo, subong...
25: Bakit taas?
0: Ah, grabe, grabe.
25: Or sa, grabe.
0: Nang bagod sa may old airport. Danaw na. Ang Altachira, kung di malalakaon.
25: Eh, wali sa una.
0: Away na, subong Altachira.
25: Kaya hindi na pwede mabahal Altachira. Kami dako na da nga ginubrang man-made nga suba.
0: Arat na.
25: Dito na ito yung kanto. Ang dito kurus mabaw kay bangod nga...
0: Sarili sila pa sa mong man.
25: Grabe ulan?
0: Gatanaw kayo na sa release ng lapas. Grabe tubig sa ka.
25: Ang gawa niya, home along the release
0: home
25: lapas.
0: Home along the release na. Ang bagod ang mall sa may paglapas mo, taytay sa lapas na da. Pagkantos bagod.
25: Kabalukan na sa release na. May tadlong na sa una nga sapa.
0: Tadlong
25: na sapa. Pinatay nila, Gruya. Why na na?
0: Pinatay nila.
25: Tinatural ba ang tubig na ginahimanultol?
0: Nagbakplo. Tika kumutos lang. Kasi ang release na si una, ang sapa na ginbutangan sa building sa isa ka drugstore.
25: Grabe na. Kaya mo nang ginahambal ta, hinali ka niya ang kalangitan ng mga akig kagang tubig, mangita lang yan niya. Laban-laban sa malayo na mga akig, kung hindi talagyan mo.
0: Kanami siya kapisyo, kinalaw na kagahon niya, gamaper-maper ko mo.
25: Eh, hindi, tingala ko man nga. Kami yan, nag-gym kami yan, last days, last 4, kagahon din mo yan.
0: Maper-maper ko.
25: So, unang ginobra ko man ng K-5 Eric, misal may gitulo. Hindi ko katulog mo.
0: Maper-maper ka.
25: Maper-maper, siguro saan dito pa ako sa piyakahungunga, no? Mabugtaw, aga po. Maper-maper.
0: Maper-maper ka. No.
25: Kabalo ka naman ko na nung tuyo.
0: Galing kay Misala.
25: Ngayon na lang kayo pag-istorya na kay malinaw ang kalimutan sa mong bla. The world is so cool and peaceful. By the way, subong adlaw kaki 5-8-an, gina-celebrate natin ang Couples Day. No? Sa tanan ng mga couple na nag-upod subong, no? Ang pag-inup na na yung hindi luglahog, pero at least bla, makasurvive sa mga pagtilaw sa kabuhi kaki 5 Eric.
0: Can stand the test of time. Oh,
25: can stand the test of time. Happy Couples Day sa talantanan. And of course, subong adlaw is the birthday sa katon nga. Sorry, hindi kami ka-relate. Daddy Bomb. Hindi, si Daddy Bomb, hindi siya kuno ka-relate because nga, number one, hindi pa siya ready mo. Bisan, hindi ka ka-ready kung ano ganing hambal si mo? Ano ganing hambal ka kay Memory? Gapangagad, gig ko nung. Gapakitlo. Kahuluya. Kuluya, sa people of the Philippines.
0: Sa hindi lang ayaw. Parking nga makita ang motor mo, taguala.
25: Amo na, gina-advise siya agad. That's one ganit, taguala lang. Kay kung makita, no? So, kagay, palitan, liyo ko na may 35 seconds na nagipakita, oh, tribute sa mga couples. By the way, subong adlaw is the birthday sa katon Lori the Explorer.
0: Anong live sa subong? Birthday live niya?
25: Ay, birthday live subong. Ara si Lori subong wala.
0: Ti birthday live regular siguro.
25: Ti birthday live. Tinapat hindi siya mag-live kay birthday niya subong.
0: Pero arang niya
25: naman. Grabe, plangga ito. Ti paano? Inday Lori, happy birthday. Happy birthday. Sa Poro de los Pueblos, ha? Wow! Sa pagkagwapa sa birthday girl. Oh.
0: Siya eh.
25: Oh, si Lori na.
0: Tuhod mo la.
25: Oh, siya na. Dumay buot na siya tulukon na, no?
0: Dumay buot na siya. Puno nag-slit-slit ka pa dahi.
25: Hindi, Lori, happy birthday. Nag-thank you, gidalin sa amo ni King Pagberic. Pagbalik mo nang imo nga prokonari siya, di karon niya itreat tanin siya mga daya, di karon niya King Pagberic. Kaya to, Lori, the explorer niya sa forum mo.
0: Morning! Dragi si plukuhan mo. Sige, may sampulan. Here is Lolo the Explorer.
25: Hello, good morning everyone. It's a wonderful day and today is a special day for somebody who is very hardworking. She woke up early in the morning to prepare our photo trivia to the girl behind the golden voice sa photo trivia, Lori the Explorer. Happy birthday!
0: Good morning!
25: Sa ako na po, nga si Lori! Lori, happy birthday! Kita na mo. Tandok mo. Kaya karoon dito mo. Eric, sige yan.
0: Nakain na rin pa sa way mo.
25: Way sa katulog.
0: Way sa katulog ba yung wish you is mo nga.
25: Ayo. Aga pataga ula ng tiyempo. But you know, would like to greet Lori. Happy birthday.
0: Happy birthday, Lori.
25: Happy Lori. Happy birthday.
0: You're doing good.
25: Tanong mong takaro. Basi ari siya. Basi pa duty. Basi ako kung nag-birthday leave siya.
0: Nag-birthday leave siya. Sige.
25: Hindi, Lori. Gcash ah. No? Aga pa mati kay Lori. I-text ka ng Gcash. Muli kay si Tito Eljan. Tito Eric Bala.
0: Ma-birthday ka si Bunga.
25: Sige na kay...
0: Mayo.
25: Happy birthday, Lori, from your Foro de los Pueblos family and K5 News FM family. Okay, so sa ato naman yung magkauturang GoPod ko ng adlaw, sa ato ng presentation kay Kipay Berry. Grabe yung ulan. Gistorya lang talaga. Bukbuk na siya tudo.
0: Damo ka ba mangkot kung may klase yung bakulod? Yes, may klase kita.
25: Why kita yung di... Actually,
0: why problema ang
25: bakulod? Why kita problema sa bakulod? Why the declaration sa suspension of classes? No?
0: Yellow rain, fall kita, bro.
25: Why man ah? Kayang kaya. Kanto ah. Kami kini sa unang iskwila, Kipay Berry, nga ginahuyop kami kangin.
0: Oh, jutay lang yung ulan-ulan. Ang sa surga niya, halos ulan, maulan, pero hindi tanto ah. Amulan niya, normal-normal ni.
25: Tingin niya pamangkot yung Kipay Bita ko nag-live na tagali.
0: Galive
25: okay, ba? Okay, mayroon na kayo galive na Kipay Bita.
0: Ay, sir, no? Jalal, grab this opportunity na lang sa mga listeners na sa Southern Negros kay Ina. Nautod lang ko gulpi sa inyo kay nag-fluctuate ang aton nga power sa bilogid nga area.
25: Mm-hmm.
0: So, ang akong ginapanggamit nga mga live stream, ubos gid. Kag so sorry gid no kay kita kapatapos program
25: kay. Di wala tawi mo kay Kina ganing tandem na ton sa balitang Kipay sa mga utod man.
0: Apat si Bakulod utod man.
25: Oo, utod man. Tinautod, nagbalik si Kipay Babes. Sige, di makabalik pa ta. Sinyas daw si Itan. Pero hindi na. Parang halang naging.
0: Kinami pa siya ng pico kina kay RSSI. Tanito kinas
25: kay Magdalan. Eh, ano mo ni kay RSSI? Kwenta mo eh. Ba, hindi ka makapag-spray sa RSSI mo kay
0: Golan.
25: Useless gapon eh, no?
0: Useless.
25: By the way, sa ito ka mga utod, ginugupod ka ng adlao sa mga presentation. Sa mga sister, takang brother sa CFC, de, hindi ko naman dumduman ang mga pangalan nyo, but you know, makatalambok sa Balachago ni every time la. Yung magkalita na, igambal, nagpamati, gigam mo everyday sa mo ni Kipay Berik, no? Talambok pala siya. Kung si Brother Paul Aros, ato siya to, ato siya to mo. Kamusta sa Saton?
0: Sa Kwan, sa Kabangkalan, sa Kabangkalan. Street,
25: sige. Karon dugay-dugay kay pabati na muna. At tan kay ko mga couples ni before Saton nga. By the way, mamukha ko yan
0: na yan. Mukha na yan. Mukha ginulat na.
25: Ah, ginulat ni Dan, no? Ang ibang gani ka pamati, si Mr. Soroliabla.
0: Oo.
25: Di nga, na ikaw pamukaw na si Kipay Biljan. Wala kanta kami ah.
0: Wala kanta. Ang balon na.
25: Sa mga kauturan ta, kamay mga opisina, kamay mga klase, basing ibang sinyo na nami, iaturog na. Maburubog na o iatsyempo. Ya mga nagabarikutot, patara dyan. Pagbarangon do ka mo dyan. Himos do ka mo kag magpararigo. Adla Wundo Jo! Kami gyapon ninyo Power Do every morning. Kami ninyo sa ni Morning Boys, Rain or Shine, tuloy ang laban. Ako si K5 Elgin Castanio with K5 Eric Tinerefe. And again, now is a wonderful day and a blessing to all of us.
0: And let us remember that we are in the holy presence of God. Balaan nga amay, salamat kay nakabugtaw kami nga puno sang paglaom, pag-asa, kagrasya. Subo nga adlaw sang Martes. Lord, nagaayo kami sa imo. Please protect us sa mga baha, landslides, kag sa tanan nga klase sang kalamidad. Keep our family safe wherever we go.
25: Amen.
0: And Lord, please give us peace in our hearts. Calm our worries. And strengthen our faith in you. Give us today, guide us today, bless our work, and keep us safe throughout the day. Amen.
25: Dasig alerto, alerto! Bangon, bangon! Mamahaw ko, pero tayo ko gano'ng mahaw ko. Kung taong mo ang lang Kipay Berry after before December ang buyon tatapado na gano'n.
0: Amen.
25: Amen. Pagbukas mo sa radyo Gaulan gainit pero hari kami ni Kipay
0: Berry kami niya
25: natural ka pamati si Mrs. Raliada mo kag ang mga paborito ng handmaids ni Sir Saldi Relikya sa Inubaan
0: at isibugin na ko bakit siya nga story mo. Atong program.
25: Guardhouse ang Charito Heights. Good morning.
0: Sige, monitor nila. Inday Socorro, Vicente sa California. May nga ganda.

0: Pueblo, Jack.
1: Ay, Glican, good morning. Miembro sa foro niyan, si Dainelet Marquez. Ita Alma Pioquinto, good morning. Ita Linda Cotejo.
0: Mago-mago na sa inubaan, mayong aga lang mago-mago.
1: Kaya nga, kung amiga tayo si Just, si Jeanette Mangaw.
0: Si Jasmine.
1: Hindi ko kilala sila nga doon. Jasmine! Kaya aga. Kapila kami ni Kipay Berik na sunod.
0: Oh, hindi pa. Ito sa may picture sa inyo.
1: Eh, upod kami ito mo. Ara si Intay Jill.
0: Ipa-premium. I like it.

0: patas-patas lang ah. Why niyakanahan lang ah. Mga sadya-sadya kang balita nga mapuslan.
1: Tik-tik lang naman kung may pilit ko. Hmm. Tarihan mo yung kontraktor ron. Ang luwan.

0: 내가 이 시인의 반달로니
1: a long time sa pila ka letters sa pila na magkabalik-balik diri sa NGC ikaw lang gid kamo lang gid ni Attorney Mark ang nakipaghinon anon gid sa amon.
2: Amon ning tingog sa mga vendors, very appreciative gin tipon sila mga vendors lang ara sa palibot sa NGC gyag dito man sa North Capitol Road. Gintipon ni sila, gigaan man sila assistance at the same time, kabalo ka gina uniform na karon sa syudad ng mga vendors na para nami tulukon lang.
3: Nami na.
2: Like actually, bisa like di ka makanto, nami na tulukon uniform ng mga Cusco.
3: Mga
2: G-cards nila, oh. Black Kipay Merrick.
3: Ah, may ara na?
2: May G-cards, i-check na lang karon kay Kipay Wilson sa pampakalaganta.
3: It will now become an attraction.
2: Yes, and of course, kung makanto ka gani si Banya Nasyon, oh, ha? May night market na, si Gadalanda, uniform yes. Nila yung makita mo na.
3: Pero among night market sa Vietnam, bra, ang bagyo mo man, Malaysia, tanong yung mga night market katahom mga ka-K5 uniform
2: very kaya good. Mo lang dapat good, no? Sa piyag kabahin ari kita diri sa ginatawag na scholar isyo
3: scholar controversy
2: ang mga scholar controversy nagluwa na subong oh. May ara naman sa sagay may bata tukunod duha ka mga kagawad you know kami ni K5 Eric doong out of delicadeza, no, hindi kidapat. Pero sometimes we have to check kung ano bilang natabo sa circumstances behind. Nga nagamuna. Kaya base na short notice ba ng gobyerno ta? Kaya gadali, kaya mabot na rin ang
3: presidente.
2: Kaya ang mahatong holes ang programa.
3: Oo.
2: 20,000 per scholar. Actually, ginatag sa kada barangay is 200,000.
3: Oo, kag wala man limitation mo.
2: 100 is for the scholars. 5 scholars. Oo. And another 100 for project sa barangay. Kaya mo na ipahamot na niya. Ang ato niya is... hindi ba kita luyag nga i-justify kaya hindi mo manggin di ma-justify. No? Pero istorya ang scholar, ipabalik niya sa kapitan sa bago, ang 20 mil sa bata niya. Kaya para matapos ng issue.
3: You know, it's delicadeza. Pero hindi na mabalaan, you know, it's hard to judge sa ining issue eh.
2: Kapitan, nag-ibi mang ganito sa kawayan.
3: Sa dumina.
2: Sakitan siya kay siling niya. Hindi mo na namang gusto. Tapos gin-check man na ito, gin-pasa, gin-aprobahan man na sa Manila. Sige, tanan na silang gareklamo. Puro man ang scholar ka barangay.
3: I think the issue here is not on the manner of handling the scholars, but on delicadeza.
2: Correct.
3: Tipo kung short notice, paano ka biyo kapangita?
2: Paano kapangita, no? For example, dapat ko rin matanaw, tasan uging pabalo ini mga kapitan that they will be given a 5 quota.
3: ASAP.
2: ASAP. So, ang ASAP ka na pila na 2 kadlaw, 1 kadlaw. Kay basic, you know, kibala mo naman ng project kung kaisa. Gulpihan na, ilabi na kung mabisita, abi si President Eric. For example, abi Presidente si K-5 Eric. No? Masiling siya nga, I'll be visiting da sa inyo lugar. Maragtag ko mo ni, I need, sa 100 ka barangay, kada barangay may 5 kabilog nga kota. Tihing nga gawon, kay buwa, dasun nga Merkulis, saran ako da. Di sa kadasig ka K-5 Eric, ang pamangkot sila, doon ano kalipot ang lipot.
3: Correct. How short is short?
2: Pero sa piyak kabahin, nagapamiling kita nga nag-raise ang issue sa delicadeza.
3: Delicadeza lang, guru.
2: And kumo nga tiara ka mo sa posisyon, kalaway, nga dapat yatag na pa rin sa iban mo.
3: Tipo sa may mga complaint ka sa kabankalan, may isa na ka barangay, talagang makulong ang barangay, no? Kaya do, kuwan man.
2: Do bilog ko ng pamilya.
3: Bilog yung pamilya. Sa 5 ka bilog.
2: Puro yung pamilya.
3: Pamilya.
2: Grabe nga mga issue, no? Dito sa sagay, may 2 ka kagawad, bata nila na dala.
3: Pamilya mang Japon.
2: On the other hand, mga ka-K5, ang civil service blah, on the national scene. Okay. Kapandam, dinudugay na nga pandam. Nga mga elected officials sa gobyerno, bawal sa Bulangan. Pero tinaw, why man, dudamo man kakanto, why man siya
3: sa... Ano kuno?
2: Bawal makanto sa Bulangan.
3: Ano, siya din na rin nga lugar sa Mars kung sa Philippines?
2: Ang bot sa ila, civil service man eh.
3: Basi sa Mars ang address
2: na ito. Pero do, suntok sa bando, kanama mo nakita.
3: Ibang ganibig, sir. May ngalan, bakit puro official yung sir? Leras Bulangan.
2: Kag mismo ang kapabulang barangay.
3: Oo, tapos yung promote barangay. Ano ga, yun ako daya.
2: Tika lang gindi yung civil service, no?
3: Pendi, Sarah. Pendi, Intulin, di Almasin.
2: Limutab lang mga bakulod. Bakulod, black, kada pista nila. Barangay, kapabulang, para income. Oo,
3: tapos first, barangay. Puro de los Pueblos Cup.
2: Ha?
3: Bulang.
2: Derby. Hindi naman tag niya derby. Gali kayo nga.
3: Kaya ti. Nay ka Cyril dyan, check anong addressing mo headline. Basi sa Mars na.
2: Hindi. Philippine Civil Service mo. May resibo tada karon, may pakita tada karon.
3: Sige, abutian ta.
2: Sa piyak kabahin, kareklamo si Senator Lacson, singa 1.9 pesos ka flood control fund sa DPWH sa Pinas.
3: Billion?
2: Trillion, hindi billion.
3: Ha?
2: Ha?
3: May kilowaton
2: oh, ka? Oo, 1.9. Bilyon, gamay lang na
3: yan. Oh, so, ati ko naman may kilowaton ta na?
2: Di si Lacson yan, nagambal, reklamo sa day ang munang sitwasyon.
3: Ang baha sa Manila, mga K5.
2: Hindi magwanta?
3: Ang iban to, abi mo may iban nga nag-joke na kagabi. Mm. Gin-feature na to sa isa ka TV station. Gadjitski sa iya mo.
2: Uy!
3: Gadjitski, dalom na gadjitski.
2: Sige, baha ka lang, gadjitski ko yan.
3: Gadjitski, may haraman to ka, ang isa ka PBA player, blan, sa ila lugar. Mm. Nag-dive siya na swimming sa iya.
2: Iti dalom mo?
3: Dalom na yan. So, it's not a joke anymore ang baha. Akagang masubo sa tanan, kaya ang baha sa real dyan sa Manila, is hindi na baha, kundi do suba nga may current na.
2: Grabe.
3: Ina makita mo sa mga China, sa mga Brazil.
2: Doon din sa aton. So, but si ganun sina, duwani ka bagay, poor drainage system, or amo na niguro mga patimaan nga bahawan ng bilog kakalibutan.
3: Sama na.
2: Kalipiyuhan na rin, hindi na magwantaan na. Mm. Alipiyuhan tayin ko, mga dalan. Dumdumay mo tatapos bagyo, ang suba, blatos Pasig, di Puslan, puro to.
3: Ang Kiapo. Dira sa Baklaran.
2: Grabe, kahuluya, kipamirik, puro liga basura mo.
3: Kundi ang simbahan sa si Baklaran Church, sa unhanyas na, may suba na da. Ariho si Cardona, no, nag-swimming
2: siya. Player niya si Cardona?
3: Player niya siya, PBA, nag-swimming.
2: Sa baha?
3: Sa baha, nag-swimming siya, nag-dive na da siya.
2: Ay, galik ha?
3: Ang Baklaran ang natabo, mga K5, it is a classic example of what you throw will get back at you.
2: Si ilan yung lugar ron, nag-swim, ikadalong sa tubig.
3: Sa Manila na doon.
2: Sa din naman, Kadulo. Suba na.
3: Sa dalan.
2: Dalan?
3: Dalan na highway na.
2: Yung paliguan, makmakarduna na.
3: Oo, gandaan siya yun. Na.
2: Hindi mo pagpaliguan siya, laka lang tanig ka paligo. Ang pangadaan supply ka tubig. No?
3: Kita mo ka-swimming siya, dalong kayo, that's the flood in Manila.
2: Ti, may isa pa kabalita sa Senado, ang anti-disbursing officer sa Office of the Vice President, nga si Gina Acosta, nag-ako, nga tisinga gin-withdraw na mo na 125 million, ginatag na munto kay Colonel La Chica. Tigaling si Colonel La Chica is the expert sa mga operations, sa mga confidential operations. Kabalo ko may ang Intel Fund, ganyan ginatawag nila confidential funds.
3: Okay, sekreto.
2: Sekreto, tigaling naman na kasi sobrang sekreto, piatos, sabi ka butang. Sekreto na, iba
3: nga. Mahin lang na, piatos, sabi butang, may piyait.
2: Ha?
3: Piyait.
2: Pagay. Tumalan. Oy, ma-commercial ta, but before that, Noy, pasiri tanay para sa mga couples sa mga daw. Happy Couples
3: toy.
2: Day pasiri sa tanan ng mga couples sa mga daw. Dala na kami dan kay Pabirik. Abi kay Pabitan pasirit.
4: Couples Day reminds us that love is not just about grand gestures, but about the quiet moments, the laughter, the patience, the shared dreams. It's celebration of partnership, for two hearts choose each other every day, and together create a story worth cherishing.
2: At home sa nga gin-drawing ko.
3: Ikaw to?
2: Ako nag-drawing eh.
3: Dami sa team.
2: Ma-post kami commercial break, makapi kami ni Kipa Merik. Happy, happy birthday day, Lori Gamboa, Lori the Explorer. Karon sa aton nga 4 trivia bantayan nila ang aton birthday girl. Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay, Sikwede, 5 sa aga.
3: Standby.
5: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na.
5: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adla. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
8: Mga butika.
9: Para sa dugang pa nga mga benefits ang Siringa Tandem, Dr. Ramil?
10: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Tiyan na baluan man nato nga ang primary role sa vitamin A gamito na niya sa cell differentiation. Ini nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation, amuni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients. Pero hindi magamit, sir boy, ang vitamin E, hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ganong D3Bio kag Sporebiotics.
11: Uy, amunang teknik na ah. Mag-probio tandem, kids.
12: Yes, kanilang ilimbig kita sa ang ginatawag D3Bio, no, para ma-absorb ang vitamin A, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K nga kinanglan sa aton nga lawas akong adic vitamin, no. Mm-hmm. Ma-absorb ni siya, sir boy, kung may ara kita sa ang ginatawag fats, good fats, no, halin sa D3Bio. Kay ini nga mga vitamina, sir boy, nag-bullying na sa aton nga lawas to promote growth, no, reproduction, blood clotting, kag ini nga vitamin, mga vitamins, may araan ni siya sa ginatawag antioxidant, no? Mm-hmm. Kag nagabulig man ni para mapabakod sa aton nga immune system, ini nga mga vitamina, sir boy. Pero ma-absorb ni sa lawas naton magamit ini 100% kon naka-klinika D3Bio kita, sir boy.
8: Wow. D3Bio, gusto mo ba na? Dami imong mood, kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3Bio ha! Ang MCTs nga makuha sa D3Bio, kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madaming mood. D3Bio!
13: Ato si Rico.

0: Thanks para healthy ang gut nyo, Sir Boy.
1: And lastly, no, last but not the least, Clinica D3 Bio combined with Clinica Sporbiotics increases the absorption of vitamin E, a vitamin that is wow. also considered as an antioxidant.
2: Correct. Mm-hmm. Tingala ko ang iban, sige inom ko. Inom sila vitamin E mm-hmm. para kung magguwapa sila, mm-hmm. magnami ang panit, Sir Boy.
1: Oh, iba niya nag-inom vitamin E para magmayo, mag-ano ko no. Anyway, ang vitamin E...
0: Vigor.
1: Vigor. Iba ng word to eh. Ang vitamin E, ang ginagini mo is specialized in one kind of oxidation, ginakontra niya oxidation, which is peroxidation. Ang vitamin E, ginakontra niya ang peroxidation that damages your cell membrane. No? Kung puno na sa peroxidation ng imong cell membrane, hindi na mayo ang pagsulod, pagwa sa mga nutrients, kag sa mga basura sini, enabling your cells, ang cells mo gamat-amat guba. Pero kung ikaw naka D3 Bio, ikaw naka Sporbiotics, kampiyon ang imong cell membrane health, kay ikaw nakapuno ka sa ginatawag nga vitamin E.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong

0: Masarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
5: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:12 sa aga. Grabe, basko gaya po ng ulan sa gwa, no? On the break, while kainom kami sa mainit-init ka DTX Coffee Mix, gasolay sa ulay kami ni K5 Eric sa gwa. Isa mga kabataan, ganagakanto sa eskulahan, ang amon advice, dala ka mo payong, abi, protection sa lawas nyo, and good morning lang, no? Sa mga taxi drivers, jeepney drivers, gupon sa mga program sa linga aga, and kabay pa nga tayo yun ang aton biyahe subong, no?
6: Mga payong labi, mga muna, okay lang na?
5: Okay man na nga yan. Do hindi man line. Kumayo man. Do bag ba? Ang kapid yung bag guru pinalagtag to sa, no? NHS.
6: Kita ko si Gardowski na. Ikaw picture ko na. I-post ko siya ka may maugtas.
5: Ngayon ka. Merlita Malvas, Gapamatis program ta. Salamat gid kay Marcel Llorca, gapamati ari kami Iloilo pero kamo nga amon imagine nun mo na. Ari kami Iloilo pero kamo yang amon gina pamati anda. No, ti salamat gida. Kay Tita Ariola Hisoda, salamat gid.
6: Kamangkalan batalyon.
5: Jimay Jan Michael, wala gid sing pareho sa imo ah. Gamanan kag halang don ang imong ngalan, no? Bo grabe.
6: Amigo, tarik.
5: Ti amen ah. Yeah, Lerma Lunday Mituda, gupon sa ito na program sa Ningatlo.
6: Si Alex Tikling, kagawad sa Inubaan.
5: Tanawan tabi sitwasyon sa downtown Bacolod na nai, no? Before na mag-check sa 911, si Wilson na naka-standby na.
6: Oh,
5: so, kamusta ang aktual nga sitwasyon sa downtown Bacolod?
6: What's happening outside?
5: Na what's happening outside? Na nung aktual nga senaryo, para wag tana set rep, situational report?
6: Yes, yes.
5: Ha? Tanawan ta sa line number one, Kipa Wilson, good morning.
7: Kaya pero John and Tito Eric, no? So napasilong kat anay kay Joe Kitchen mo pagkugid ang buo sang ulan no
6: manay pa no na tsura naman
7: so pati ama pati ani man siguro ang buo sang ulan kita sa John so nagsugot ini ang ulan no pasado alas 11 sa gabi kita sa John actually at around 2 AM no diri sa tahin sa Lacson Street specific sa may Mandalagan area kita sa John Tito Eric. May area dira may portion dira nga nagsaka naman ang baha kasi ano ini nga tawag kini do why untat lang ulan kita sa dyan kasi ibang tao medyo nagkagurugal on diri sa sagwa pero at same time kasi di sa Japan na buo man ang mapasko ka ulan so nagapamangkot ko lang aton sa mga kakibay no kung ano pala ini nara para kita kinaka-experiensyahan na pagdiyo sa karon so ang aton sa experience kita sa dyan is tungod ini sa hatatak no nga nagka-experience sa country sa may Western Visayas na sold ko maamera kita sa nga mga mapasgub dugdog sa mahinay na mga pag-ulan diri sa syudad sa Bacolod sa dyan. So, i-check na lang hindi karoon sa DRRM kung mayroon naman ka sa record, no? Na pagbaha pag-ibigin naman yan na aga at sa ato si Dinesia na pagpamusisa dito sa DRMO na makita naman kita na nag-rululibot no? Ng mga personnel sa DRMO about siyempre mag-secure man ngayon kaso may mga pagbaha no? Madapit yung mag-dispondiyan kung kita na kita na Eric. Although, dito sa command center naman yung kita na kita na Eric open book naman yan no? Ibalo naman yung kita na kanan nga may mga CCTV may mga CCTV na sila nga yung pamitan kaya nga dyan sa mga specific areas kung diin masaling nga baha. Ito if ever na ma-monitor nila kung makita nila na nag-continue ang pagsaka sa tubig ito na dyan, sige na makaresponde na yun ang mga personnel sa CDRMO. So as of now, doon nagulaw-gulaw naman ang ulan, pero magalong sa Quezon, sa Sagwa, sa siyudad sa Bacolod.
6: Pero sa paglibot mo, son, why ka man sa may nanotice nga doon nagsaka ang tubig, just like what happened last night?
7: Wala na kita sa akin sa Eric kay sa gabi around alas 3 nagtahaw na yan ang baha. Actually one thing na noticeable sa kung kita sa gabi sa Eric ko sa ato sa mga pagpunit pero balik ka na sa Bacolod City na beat pala ang baha why naging siya so far sila nga nagatugay siya matapig sa nabit sa subside although ang baha na ati man siya sa gabi sa Eric no? Pero ang terms sa pag paghunas naman yung siya nga tubig baha, medyo matasigasig na siya kasi may ara naman sa nga alagyan, kita nga ano ba natin, dito sa Bacolod kina-open and close man sa MGO para matasig na mag-subside yung mga baha nung ato na nag-inspiration at the same time, ang continuous man o kung continuous man nga paghawan pala sa mga riverways dito siya sa Bacolod. So aside siya sa may puro carpet, tira nga suba sa may barangay barangay 4, why naman nagbaha kita sa dyan? Kasi ang mga creek na hawanan, nakagang mga cleaning system na makita nila kita sa dyan, kapwa monitor na may mga nag-clack pa lang ang mga basura, yun ang ano nila, ginapatahan dahil sa taho, halin sa engineering office naman yan, na amo naman na nag-clear sa mga nagkasupon ng mga tamburong. That's why, nasi madasi na nagkasubside ang baha subong kita sa dyan, kumpara sa mga nagbiligat, pagkita na wala pa nakakantak sa mga matalong sa mga suba.
5: Sige. Okay, yes, so Santo, thank you so much. Gin at least malanta na sitwasyon. Why man kataas na? Di ka subong exact location, mga bison? Subong aga?
7: Ari lang kita dito sa may barangay. Pakuling kasi sa dyan. Kasi very kaya nagpapura pa sa ilog. Kita na yung
5: puso. Pero pakadto dito, why kasi nagyan from Bata going here? Why kasi nagyan ng mga dalan ng taas ng tubig?
7: May nalabyan kita kagina kaysa dyan. Pero hindi magigitin. Natural lang may hinahigwan niya mga buhok-buhok. Lang ito sa dyan. Ako na lang may baha na makita na to. So, in terms naman niya sa baha, gidya nga like talong, gidya just what like happened before. So, sa parang ay four, why nakit? Kasi kagina sa aga naglibot naman si Kifar Gala around the 4 a.m. Why naman siya sa nga may nakita na pagbahaan yung dito sa may barangay Dalagan going back here dito sa may Libertal Public Market. Kifar Gala, ito sa very.
5: Sige. So, thank you. Katuan tari bi, ano ning programa 911 kay man ni Chidihan ta man nag-launch kita sang 6100 nga program ni Mayor Greg gina hit so pa kay gina preparar pero ang 911 is all about emergency call and emergency call that includes health problems no health emergency response kag kun may kriminalidad pwede ka ni katawag sa 911
6: yes yes
5: so officially activated dani kag san officially nag-activate ang ato yung 911 sa Bacolod K5 Wilson.
7: Okay, plus sir, panay kayo sa dyan. Anong kinalain sa 911 at sa 6100? So sa 6100 kayo sa dyan, ito sa Eric, ang buhay niya siya mga hotline o direct sa opisina ni Mayor Duterte sa Taya. So sa rin, pwede mo niya siya magamit kung may mga reklamo ka. Like, for example, amo ni mga baha na may nakita ka na din na baha o kung mga ano na sa mga problema sa barangay, dira ka mo yung directly makatawag sa 6100. Meanwhile, dito naman yung sa 911 for emergency purposes, sa our time purposes, so dito ka mo matawag may sulo, may distress siya, o kung kinanglan niya sa responding for medical or health reason, okay? O kung may nakita man sa buta ng crime, kapito na dapat, pwede makamutin katawag sa 911. At direct na naman inyo sa mga local police stations, dito sa siyudad sa Bacolod. So, nagsugod inyo na, actually, sa Thursday, naging anon ini ang Bacolod City at DRRNO, ara man si Mayor Greg at Kaya, kaupo ng Department of Interior and Local Government, kag PLDT, kasi sa Organisa San Eric. So, sa Thursday, dito, ginunoy anon, ini nila, yung last time, na kag that time, man, check man, ini ang DALG, sang facility, no, sang 911 headquarters, diri sa kahit na mag-send DRRM building sa may barangay Takuling, siya sa Bacolod. Kaya, napiling kasi sa Organisa, nakapasa, no, ang headquarters sa 911 diri sa siyudad sa Bacolod. That's why nakakuha ini sila sa certificate to go live. So ang isa ka 911 headquarters kay Sir Roger kay Sir Eric hindi ini maging fully functional kung wala sila itagaan sa certificate to go live sa sa DALG.
5: Mm-hmm.
7: So ano ini certificate to go live? So before kasi ni makakuha kay Sir Roger kinanglan pasado tanang imo sistema ang manpower mo ang imo sa niya equipment, tanan niya technicalities kaya sa Rajan, ina-check na din kung may full capacity na kaya mo pala mag-search sa 911, no? Especially kasi wala po ang tawag sa niya. ang mga ambulance kinanglan kung peto, damo, kita doon dyan ng mga ambulance man ang available para at least makadasin na makaresponde. But prior sa 911, kita doon dyan, manami ka rin so far at araw na nakaroon pa peto sa interview ni Mayor sa Taya. Kaya ginpasta na nadaan ang mga pinahanglano no, sa LGU before i-implement yung 911 para yun na sa pagpakal sa mga additional sa mga ambulance sa Roger at Eric kaya para at least sa damo ang magamit pala pag-training sa mga personnel at pag-training sa mga tawag sinigani sa mga volunteer responders kaysa Roger ni kaysa Eric. So kinanglan hindi ka mga training para magamit para hindi pa na training kaysa Roger para makasecure sila sa certificate to go live. So in terms naman sa tawag sinigani man sa ano pala ang kinahanglan naman sa NGO ay provide sige sa 911 kaysa Roger. So nag-ayo kita to no, sa kay Mayor Duterte sa Tayan sa DRMO nagpangayo na kita to schedule kung saan ako kita makasulot no, sa command center. So, we, ang ato, sining niya, kung niya nipa si pag-launching na inisipin nga si Mana, pakalikutan na kita itong magsulot at ang biyara rin o mismo mag-discuss yung paano pala ang sistema kita na dyan ni kita Eric no, sa pag-gamit sinisa 911. Kaya one thing man niya araw, mandala sa interview kita na dyan kita Eric no, sa habali ni Mayor Zeng, kaya tingin pa man ko sa nato, paano pala nato ma-secure na natapo sa 911 national nga 10 minutes na wala pa sa Japan, may nagasabak at sa tugtog na nakatay na mga pasyente si Sir Roger Kudonere. Si Mayor Greg mismo, parang yung nakatlawan ko ganito, si Mayor Greg mismo kay Sir Roger Kudonere, nagpapanawar ka sa health plan sa 911. So siya mismo nag-testing sa 911 kung balaga gana, iniwal ka, kung responsive, wala iniwala. And so far, siya yung pinagpapanawar, manakling man, yung nagasabak ang local niya number niya, yung localized niya 911, decision at sa Pakolod. So, although kaysa na dyan, ay pa initial pa-launch na officially, pero may amang amang na nagkakabaton sa Tawati ang Pakulod na headquarters. No? Kaya yung sigida, ginarapondiya sa kapos ka rin. So, na-mention na nandito sa siyudad sa Bago, minanawag sa 911, nagsulod initial no, sa command center sa Pakulod. Kaya yung sigida, nag-dispatch man, ini ang DRRM sa pinakamalapit kay unit, pala yung ambulance, kaya nakaresponde man pagi sa 911.
6: That's good.
7: So in terms of the challenges naman yung encounter kay Sir Lazan, ang mag-importe address naman ini pero gin-highlight lang ng Mayro kagapon. Isa sa mga challenges lang so far sa 911 yung pag-responde, especially sa ambulance, ang mga stretchers. Kahit for example, di karong kundalo ng pasyente kay Sir Lazan sa may punang sundoksin, kaya ang tendency ka ang stretchers ipilin. Muna siya na yung mga samtang pinahulat para ma-admit ang pasyente. So, kaya malakat ang ambulance, sana nagtumpok na matumpok na ang stretcher. So, wala gamito naman ang ambulance. So, kinubra ni Mayor Greg Pataya, nagpabutang sa isang personnel dira mismo sa Corazon Doxin, agod na isikita makatawag no, sa CDR rin ho, nagpapaloon niya okay na stretcher di pwede na makuha. Kasi ang munang reason nga ang nakatula man before ang mga stretchers kasi hindi na pala pabalik kita sa dyan kung hindi na dakin ang pambutang. But as of now, may ano na may tawag.
5: So, gwa, galigin system at tie skin, no? Ibutangan mga yes, point person kada department sa syudad. Para at least na una subong hindi pa naman loan sa 6100 kay gina perfect pa lang system kag ipabiyarik kay naya delivery niya sang services sang syudad mo kung gusto mo magfollow up adong status imo burial assistance pwede ka na kapadawag no nga matagaan kag isa kay go nga respond or response digikan sa aton nga mga opisyalis sa syudad
6: ang panawag sina sa mga kumpanya pero may you have to bolt in but sigon sulod na integrate na ni tanan.
5: Kag dili mo makita nga nangin komprehensibo na. Yes. Kag ginpapos pa ang pag-deliver sang services. Kiti kong gisawag kina Chempo kay Pabirik, na notice ko sang unabi kag K5 Wilson. Kung madayon ni 611 na on top of the 911 nga localized. Imaginable sa una, 2,000 malang financial assistance sa tag mo propriety mo pagadto pabalik, igo mo makuha do lojak tuan lang.
6: Amo nang laing gid. Kag hindi pag maglagan ang ambulansya kung wala ka gasolina.
5: Di na notice mo na kay Pabirik. Tisubong nga kung narakalan sa balay mo, pagkapasa mo to.
6: Dial
5: ka.
6: Sugat.
5: 6100, masiling nga ti. Ano nag-update sa nga kunda financial assistance? Nasunugan kami. Tinadala kami na sa mga beneficiaries.
6: You know, this is one important thing in governance. Bangod kay, ang pinakabudlay nga party actually, one is the anxiety of waiting, kaka-stress ka ba?
5: Ang huol sa pagkanto pabalik ka.
6: Kaplitigid ka. Ang isa kaplitihan, subong Wilson, kung isa mo kagwa, may shen makaigo, hindi?
7: Ano na sabi kayo, Eric?
6: Ang isa kagwa, kung kaplite ka, ang isa gatos makaigo, hindi? Isa plite?
5: Depende sa distansya, sa ginapulian mo na. Igo na.
7: Hindi na kaigo.
6: Hindi kay go. Abi may kantuan ka, abi may transaksyon ka tatlo. Tapos mapuli ka, hindi kay gong sa gatos, di kun sa gatos ang imo kwarta. Kulang ti yadi pa na nakabakal ka na ng 1 kilo bugas kag sudan-sudan sa karinderya to ni Kwano.
5: Ilang pliti mo sa jeep sa bata pa downtown sa Bong Sunaw?
7: 25 ka sa Sardan.
5: Pakanto pabalik 50.
6: Oh, 50 na kadaan.
5: Hindi ko magpasasalin ka na sa Naugusburgo. Hindi ka manawag ka na sa Tubangan sa Corazon Loxin.
6: Oo. Oh.
5: Kaya masakay ka mo. Pakanto ka sa NGC.
6: Oo. Oh.
5: Another naman?
6: Pila naman ang pinapiti?
7: Another naman. Another
6: 15, 15.
5: 30, pagkanto pabalik.
6: Oh, 30.
5: Tinsakto gina.
6: 50, 80.
5: Oh, though,
6: uay na, uay na.
5: Kung tinsaktuhan lang. Diba, kung mukha na balik, mukha apat, mukha balik, maka 500, maka 400 ka. Ang taga-financial assistance mo, minimum of 2, maximum of 5. Oh, taktan.
6: Oo. Oh. Di kung paluapon mo, abe, kaga 2 kasimana, manika balik-balik mo.
5: Di ka luluoy ka. Igo mo, nakuha, lipay ka kayo nakuha mo yung financial assistance. Pero kung isipon mo gali, dako pang nagasto mo.
6: And I think the mere fact that the government is doing something to close the gap pagamayon ang distansya between public service and the recipient, na mayon na siya. No?
5: Nami, kaya abi na kang ipamirik para convenient pala. Kaya kung may ubra kayas balay mo, manlayal ka na lang sa 6100. Kung emergency man, 911 kay.
6: Hello, 6100. Pwede kay Mayor Greg.
5: Oh, grabe nga request mo.
6: Yung ano ka na kay Mayor Greg? Da, ma-say hello lang tanik ko siya.
5: Sako.
6: Why na na iya? Servisyo.
5: Pero gintrain ginada mayo, ha?
6: No, senior.
5: Gintrain ginada mayo ang mga call center da. Di know how to handle calls.
6: 24 hours na, ha?
5: 24 hours.
6: May senior citizens, concern about fire, concern about back chip nyo, pwede ka mong kapamangkot. And concerns about other services of the city government.
5: Pero kung mga sunog, mga emergency, sunog. 911, na kamo para dasig.
6: Oo.
5: Kung nang inyo yung transaksyon sa City Hall.
6: Serbisyo.
5: Serbisyo sa City Hall, 6100.
6: Mama kami basura di, way mahakot.
5: Na, pwede.
6: 6100 na.
5: Pwede nga rin, mama kami.
6: Na may kuryente nga galaylay, way makuha, 6100.
5: Amo na.
6: Amo na siya.
7: Yes, kaya na dyan, kaya sa Derek. So, mayroon, kita dira sa interview sa kay Atakulo si Premier Gerga sa Taya para sa pagpala, tatlay na lang nato, no? Para sa aktuals yung support, sending report kita na dyan, kaya sa Derek.
2: Oh, wala na kiti ang in terms sa syudad ya may pundo na no may pundo sa for it ang manpower ang sweldo tanan syudad gobyerno man so dapat there should wise ang support ng no, fees ang amon na di challenge yung nagligad is that kada ambulance ang mga stretcher lang ginabilin diri sa kwan sa Corazon Loxin so nag-come up na ko system amanta go nagdipang kami tawo dira kay maubos yung stretcher kay pagbilin sa pasyente why butangan so binabilin sa ambulance yung stretcher that's why nga nag-provide kami additional kay nagbutangin kami yung manpower who will take charge of the operations sa mga stretcher meaning kung nagpana siya na silo na admit na a stretcher yung manawag na lang ang mga personnel sa syudad na, na pwede na ma-pick up that includes also barangay based na mga ambulance even volunteer groups nga amo ni ilagid the problem ni palabot man sa.
8: Isa
2: na hindi mo uli. Delay eh. No? Like for example, kung naisa ambulance, tatlo ang stretcher, isang duwa arada, hindi sila makadasig na makarespond. So subong nag-may system na may naging himo under the RRM.
8: Mayor, anong assurance na kawal attended just since over the weekend, may ara complaints pala sa other, yun ang 911, yung almost 10 minutes siya nag-dial sa 10% bat, may kaginahog lang. So wala natin na nangyayang concern.
2: Yeah, I think it happened siguro. I saw it also over the social media and the news over the weekend. So mamunira, that's why nga continuous kita ang training. No, pag ako from time to time, katawag just to check. No, pag kung
6: okay.
5: Okay, punto. Si Mayor Greg na mismo, no?
6: May nakailaw hands-on siya, no? Hands-on siya. Very good, Wilson. Very good.
7: So, ang manakita na lang kayo sa Derek.
5: Sige.
7: Ako si Mga Report, higyan sa Bacolod City Government Center, no? Ang kinatulong sa Kata Kalwan, sang May City, D3 Bio, kaga DTX, Coffee Mix. Kapunta ito si Kata Vincent Curalde, yun naman si Kata Wilson din yan na para sa kampiyon na balita, Servisyo Publiko, Pagkalingawan sa Negros, K5 News, sa Tal.
5: Ano ba, kid, no? Sa hindi kayo chong ko, hindi kayo bayad, inang balik-balik mo, bla? Sa kwaon mo. Di namin yung programa ni Mayor Greg sa 6100. Kag sa 911, siya mismo nag-testing kung ano kakapabol.
6: May, kung ka, may response da yun?
5: Yes. Si Kenneth Chong ko, may question. Tingnya kung pwede ba dugangan suga kag police visibility and enforcer on the roads o bakolod, no? Nami gi ba ko sana kay at least siyang papaano bla. Maganagan ang pagimo sa kriminalidad kay tiko tagamas sa opportunity dulom. At wala, paborito na sa mga tunto na. Si Jeneline Arcio Amaro, ato siya galing sa Agusan del Sur, Rodrigo Pamati, kailangan tanaw sa ato, no? Salamat yun.
6: Marian Olvido, sige Pamati. Kay Pavel Jan Subungad lang, kung di gahambal, ito kailangan sige ulan.
5: Sige ulan.
6: Just to give us a glimpse, you want to see what's kabangkalan right now? Tari pakita kay sa tagpalamati tatan ang itsura sa kabangkalan.
5: Abi tanong tabi kabangkalan sumong.
6: Sige 5 miles Paul, bide padala sa akong picture nga gamal kamo da ulan, nyari itsura sa kabangkalan sumong. Tari pakita bala tani pakita tan. Makibot ka sang kuan sang kontrast.
5: Kuya ulan.
6: Kag may adlaw.
5: Mainit.
6: Gasilak yung adlaw. Tari pakita bala tan ang sure
5: bahay. Daw makita kab normal lagi man kalibutan no.
6: Duay ni. Ario, ara sa tun ara at sa patrolo.
5: Si Ross Stratos ang aton sining cloud.
6: Stratos clouds kita. Kita mo. Sana kaya kayo. Na, you see? So kita di agi na ulan sa bakulo dito isa sor. Amo na ulan nila. Pabugso-bugso. Pero mostly sunny sky sila.
5: Sige.
6: Thank you, Kid Miles.
5: Salamat. Now this time around, kantuhantang aton nga scholar series.
6: Arena.
5: Kagapon gindalatang balita with K-5 Jerry Lona Luis. May ara kita pinakalayte. Subog dalion talang ni tatlo ni ka apat ka presentation ni.
6: Rapid fire ni.
5: Number one, si Ariel Apas will report kay may duha ka kagawad nga bata nang dala sa scholarship program.
6: Okay.
5: Kadua, masulod sa aton si Jerry Lona Luis para i-report sa aton nga iparifund ni kapitan sang bago ang 20,000 nga ginatag sa bata ya.
6: Okay.
5: Ikatatlo si Arp Amores, gay libion sa kapitan to sa barangay sa Kawayan.
6: Tumina.
5: Pagod siyang issue man party sa scholarship.
6: Pag-duwa yung gidya kabatang nadala.
5: Ha?
6: Duwa kabata.
5: Diba siya muna grabe yung bashing gid kay Kipa Merik?
6: Ang isa, puro pa private school.
5: I-check tani sa around si Kipa Maria Lapas. Siling report na may duwa naman ka mga kagawad ng bata nila nalakip sa saling tag 20,000. Naka-standby na si K5 Ariel Apas. May explanation si Kapitan di. Namin ulang Kapitan, ginabuligan niya, ginasalom yung gawad niya. Ang aton mapresenta di. Pero kami ni K5 Eric, klaruho na mo ni K5 Eric.
6: Dapat imbisigaro niya.
5: Delikadesa na di ang aton ministrihan. Kaya kung mong ara ka sa posisyon, kalawakay abit talawon, nga ginuna mo, imo kabataan o imo pamilya, imbis ko na mong iban.
6: Or on the other side of the coin, basi kung ginhingagaw lang, kaya basi gindali-dali lang.
5: Kag wala na tiyempo para magpangita?
6: Magpangita pa. It might happen. Dapat, guro, ang DILG will come up with a very extensive investigation on this. Kaya, in fairness to everyone.
5: Correct.
6: No? In fairness to everyone.
5: So, this time around sa program na naka-standby na si K-5 Ariel para may banawanta naman ng istorya. This is your scholarship series. Barangay Scholar Serie. K-5 Ariel, good morning.
9: Yel? Yes, good morning. Asalil dyan kay Sir Eric. Anya kini ang programa ni asang nasional kini nga 20,000 BBM scholarship program kun sa diin duha ka bata sa barangay Kagawad ang nalakip sa among scholar sila diyan kay Sir Eric. So karon sa Sir Eric din kadto na tong area sa sakop diri sa may siyudad sa Sagay kay duha ini ka barangay ya Sir Eric mo ang naka-appeal ang nila bata sa nga scholarship program kani mga barangay Kagawad sa may barangay Babera kaga barangay pabrika. So kagapon nga adlaw aton gihinabi kag gikumpirma kun tuod ni ang ginaligar. Ang gikatuara ton ang barangay pabrika sa Rene Castillo kun sa diin din kumpirma ni barangay kapitan Merle di mabibas ang kunong barangay sa barangay pabrika kun sa diin tuod gid nga may naka-appeal nga bata sa barangay Kagawad sa 20,000 BBM scholarship program Silvia Casirerek.
6: Okay.
9: So ang pahayag naman base sa verbal namon nga hinabi sa nga barangay Kagawad nga naka-intra sa nga scholarship ya bata kung sa diin iya pahayag nga kalinto sa pagpungko ya huwag gid sa ka-appeal iya bata sang scholar nga ginatawag sa nga sirinik lakip naman yung mga benefits sa nga halin sa barangay kung halin mas sa nasyonal wala man ka-appeal ang kining nga barangay Kagawad kag last term niya subong sa nga sirinik kag kining nga barangay Kagawad suno pa siya nga senyor sutesina siya kagayaban na way na sang trabaho tapos siya agot graduating na sa isa ka college student kagraduate na subong yung bata tapos bigado mas lang sirinik ka sirinik.
5: Okay, duwak bilog ni nga Kagawad.
6: Duwak bilog.
9: Oo.
5: Ang isa tigulang na manog tapos term niya. What about the other one?
9: ang kagahapon ni katuan nato nang barangay Bavera sakop sa syudad sa Sagay ko siriin nga timing man nga may kantuan anya punong barangay kag wala gid sang persona may ara man sa persona isa ka persona secretary lang ang naka duty sa ila barangay kagapon ni adlaw sir Jerry kag karon katuan man naton ang lugar sa may bagay Bavera agon mapahayag man ni barangay kapitan sa may ilang rugag sir Jerry.
6: Oh, okay.
5: Pabatian ta bi kang balik kapitan anong justification sa ni?
6: Tanahon
5: kay do si kapitan ginasalo ang gidang iyang mga tinawo, no? So pabatian ta bi kag i-5 ba Ariel?
10: Manyaga mga
6: volume up.
10: Kap ako ulit sa K5 Ariel Lapas, sa K5 News FM Sagay, si Kapitan Merly Dima Bibas. Kap, tapos may barangay pabrika. Kabahin ining 20,000 nga BBM Scholarship Program may ara kabla nga barangay kagawan nga yabatan na apil sa mga scholar kap.
11: Good morning, K5.
6: Morning.
11: May araw kagawad nga na-appeal sa 5 ka scholars nga gin-release.
5: Sinim dyan, pa siya mo na gusto nga lapit so, sa lawag.
11: Sang amo to nga time, nagkuha ko sang mga ngalan sang scholar kay ang hambal nila mga 4-year students. So, sa amon nga pagingagaw, kay gitagaan lang kami timetable nga pagkabuhas ihatag dayon, nadala man si kagawad kay ang
5: iyang bata kasi gay gali
11: kag si kagawad manog retire na siya as barangay kagawad wala man siya sang pangitan-an kag ang iyang abana nga senior citizen man amula na nagabulig-bulig man sa barangay kung anong amon mga mga kinahanglanon sa mga veterinary da sa mga sapat-sapat da gabulig man sa amon so daw ginatag lang na kung bala kay kagawad nga pabor kay mag-graduate siya kag ang iya bata base hindi man katapos ang iyang pag-eskwela sang kadamoon sang mga balayran sang graduating students kag kami nga mga barangay officials wala man sang Malaysia nga nag-okay kay ginatagaan man scholarship sang gobyerno ang mga barangay officials di siya sa tatlo ya kabata nga nag-eskwela wala pa man gid siya may na-avail nga mga scholarship ngalin sa gobyerno so ti ang guidelines na bato namon
6: guidelines so.
11: Pero nakapangatag na kami sa mga scholarship ti amo na nga wala namon na basa dayon ang guidelines
10: pag abot sa guidelines kap insige kasubong man nga adlaw ihatag ang 20 mil nga scholarship alin sa nasyonal.
11: Oo, bago lang kami gipabalo pero wala na muna na baton is ginpabalo lang kami verbal. Wala pa na muna baton ang papel.
10: Sa sinikap nga natabo ko ni nakabaton ng isang barangay kagawad, ano mahambal mo sa mga pumuloyo ka kagawad? Akap.
11: Sa mga pumuloyo diri sang barangay pabrika, tani maintindihan nyo man ang amon sitwasyon as barangay officials nga bisan barangay officials kag bigado man gintagaan na lang namon sang pabor nga bata ya makatapos kay graduating naman
5: itong yan nato niya sa pamulyo sa Sagaya, no? Ang natabo ka ni Kagipay Brick, hindi mo sila mabaso, lumakon, magipadala sa ila, pagkagay, sumiter na yun?
6: Sumiter, kag wala guidelines.
5: Kung di gipili naman lang nila, tinga, kung sino lang available, guro nga madumduman nila eh. Di masaling nag-gambal guro si Kapitan. Nga, ikaw daw, maritar ka naman, tigulang ka na, may bata ka mang graduating. Kaya number one niya guidelines, graduating. Tinsak to man.
6: Not all that everyone is graduating, especially sa uma-uma, jutay lang nila ya. Ang maka-eskwila nga graduating.
5: Kag sa Sagay, guro ti, kay kumog yung na-require, malibot ka pa, tumalang-alang na kay pasa pagkaga na mo.
6: Amo ni lang diferensya.
5: Amo ito ginambal ko sa imo kay nasa analysis na
6: ito. Nga ginahingagaw lang.
5: Nga, daw ano kalipot ang lipot. Grabe gali kalipot kay pagkagaya mapasa ka na kay boss ara na yun mo.
6: It happened to us before kundi LGO kita singuna before joining K5 no. May mga ginapadala na sa amon nga i-comply. Ini lang mga tupad-tupad lang ni. Duli tupad. Ipadala sa imo, gaan ka lang iya 1 week, comply mo ang 1000 names.
5: ako bilog ko binaglawig ko nga kagawad. Bisa bilog to panway gi kuya kagi nga may gid pasulod mo.
6: Tiyo di ma promeng ginatupad ganang okay man lang na permi. Ang why? Beneficiary.
5: Kundi for example bin tupad. Kundi tagi sa gatos to mo.
6: Oh kada isa.
5: Bisa sa kabilog ay gikan iya kagawad
6: diri. Ide po yatag mo sa mga leaders mo eh mga
5: Tuway ginaya kabi katilaw mo.
6: Hindi nagkantong yung mga kuta?
5: Oh, wala kami yung ikatilaw ever since.
6: Ah, hindi malas to. Ang kuta mo na nakuta to.
5: Wala lagi kami yung kuta.
6: Supposed to be may kuta ang kagawad.
5: Tanan na, sa ibang barangay, yung ginatagaan.
6: Supposed to be may kuta.
5: Sa amo niya, wala. Yeah, no?
6: Kami siyo na sinubaan mo muna. Pag dagdag na, ihatag.
5: Depende lang na gurus kapitan niya. Ha? Sa amo na kami katilaw na mo. Bisa makutulong pa si Rimod Alunan.
6: Ay na siya. Hindi sila nagpaka-apply. Sino ka lista to?
5: Hindi sila lang yung barangay eh.
6: Di, hindi na pwedeng. Pero sometimes, no, muna kisa naging nadali-dali, hingagawon lang. I think the issue na, because it would appear now, Sir Eljan, that hindi this is a widespread
5: mo,
6: problem.
5: The problem is,
6: widespread na
5: niya. On the, ang problema, dari nagsugod, sa malipot gation,
6: na, dira siya.
5: Nagintagaan nila sang deadline,
6: to submit.
5: Nga mag-submiter sa ilang beneficiaries.
6: Yes.
5: Ginatag subong buwas na yun.
6: Hmm. Di karon, maskin 2 days pa, limo pangita, tatig mo tingin nagawa niyo, papilis niyo, tikon sino lang arad ako.
5: Papila, puno pa na mo, kipamirik mo.
6: Damo pa na pirma na, ito may online, may link pa na, may register ka pa sa link.
5: Ti amuna nga, ang giningagaw nila, pa, register ang ilaguruhin ngagaw is that, para nga hindi man nga kanugon nga wise lang sang marikomendo. Di ba, Ariel? Doon mo, marikisa doon.
6: Tiyan mo lang eh. Galing kiti ang issue about delikadesa. Blas, masuspitsual ka nga niya palapit sa luwag. Hindi na niya palapit sa luwag. Kandusanay na gilang tani ni.
5: Ha?
6: Hindi na niya kayo huwag.
5: Tali.
6: Kandusanay na ni.
5: Ang natabo ka kay Pamerik, on the part of the national government, do ura-uraga niyong ipag-implementar nila.
6: Correct. Kaya kina-ura-urada lang dalo.
5: Gahingagaw lang sila for whatever purposes, wait, takabalo. Kaya kung programa ni nga husto, dapat tani is may screening ang ipadala nila di either ang ilang opisyal sa DSWD, sa PSA, to determine kung sino gidapat.
6: Di ang ilang screening online, kundi isubmit mo ngalan. Pag-submit sa ngalan, masunod ka sa link. Pag-sunod mo sa link, ang Manila, ma-screen si imo through that online application.
5: Kinakita na natin bata ni Kagawad, pigado man isla.
6: Kinakabail. There are only 5 people needed and there are only 5 applicants. So, will you choose 3? If you can give it to 5? Because what is required is 5.
5: Dahasig lang kung ipamirik eh. So kung talawon mo, doon hindi man mabasol, kita, hindi kita na namian because for delicadisa sake. That is the ideal kapag tanaw na tontanan. But we don't know the circumstances behind what forces this barangay official nga butangan na lang kung sino ang available.
6: Nga kabudlay, mag-judge kag maghambal sila nga buka mo, sumasubra.
5: Nga kung pabisaron mo gali, mambal nga, siya tibuas na to kilang lanon, sino pa siya, hindi lang na ibutang kay para makapilap na yun, kay kanugon.
6: Tapos pag-abot sa publiko.
5: Why tani kita justify kang ipamirik ka?
6: Why tayo na-justify? Pero
5: but we are trying to understand the circumstances behind nga ang nagkalanabo ni.
6: Nga mga kabalan, mga kabalan!
5: O, tinatural yung reaksyon na una sangga pangitap lang guro nga singati. Hindi na bata mo kayo mapila po. Hindi siya ato patos kuilahan. Alang-alang.
6: May isa pa na.
5: Nga.
6: Why? Managyapon.
5: O, doon mo amo na.
6: Dila? Kung ara na gani, nga tigi why mo man ko ginpilit?
5: Hindi ah, ginabalanta ka.
6: Nga why mo ito, ginpilit mo ko anay kap?
5: Animal.
6: Amo
5: gali na.
6: Kasi pagtapos na.
5: Ay, iba niya kung lugay isin niyo. Kaya kabalo
6: ka naging. Kabalan, kabalan ka, kabalan ka.
5: Nagpat ka na galing sa kadamo. Taos barangay, ikaw isa sa gipili ni Kap nga scholar.
6: Dasun siyang iban nga mga scholarship program. Ang bata mo na ka-Bilman. Amo na kisa ito, no ka-unperman. You know, it's not, gusto niyo kayo sa religion. I'm gonna try to justify things.
5: Why but, kami nag-justify? Because bisan di mo natulukon ang issue sa delikadesa dapat delikadesa. Masunod. But, pero, you know, ibutang tabing ko galingon, ta ako, abi si Kapitan Eljan, no? Ikaw, abi ko nagpadala program. Subong adlaw, padalian mo ko, ambalan mo ko, Kapitan!
6: Kapitan, ito ha, pakisubmit
5: kailangan mo 5 pangalan. Isubmit mo ngayong hapon. Kasi ipasa pa natin yan sa Maynila for verification. Tiko ni ikaw si Kapitan, may deadline kahapon. Tiko may klase, pag-uro ba si Domingo? Pato ba si Sinuto ni ka? Ang pinaka-available kang lapit, amuginaya ang yes, una mong akuiton para lang makakomply. Kaya pa-fill up pa sila sa form mo.
6: Yes, ikuha na to, graduating. Nga kap ng bata.
5: Sino ko na mga graduate na?
6: Yes, sino pag ito dalang.
5: Ngayon ko lang, sino ko lang. Ating bata ko lang din isa, kaya masimalang alang ta.
6: Alang ni Krono. Ngayadi pa, ayadi pa man eh. Nga pero di, ang listahan na.
5: Si isang kuya, taga din ka pa, Matis program to bla. Programa nga ginadali-dali para mabulsang sobra. Kung kaisa mo na mo.
6: Ito, no? Pero gusto mo.
5: Hindi man niya sala iya sa mga kape. Why gig kami ka-justify sa inyo mga kape? Kami agapin sa inyo. Pero gina-try na mo ni Kakipay Merik, i-understand what happened. Kay kung bisan sinusato, namo manabla kong kaysa kay Pamerik, di ba?
6: That normally, dapat why nyo naginhimo tungkol sa ang tinaga nga delikadesa, kay hindi man ipangawal.
5: Ugaling kay ang tiyempo, kung you're against, you're running out of time.
6: Running out of time.
5: Gahingagaw ka na, kay may deadline ka mo mo. Insaktong pa-intindi, tayo lang ginatag sila pagkaga sa hingagaw na layon.
6: Are. Si Connie Alvarez, si Peda, tita mo Connie Ambalyao, nga damo, na tao si Kapitan nga nagapalakat. Tuod mo, no? Nga tuod gawin yung gamit ni Kapitan ang yangan nito.
5: Pwede mo lang ambalong ating mga BSW. Oh,
6: pwede
5: kaya
6: mo nyo,
5: na. Kundi.
6: Kaya kadali kita, meeting nga ng mga BSW.
5: Galing ka mga BSW.
6: Nga bata ko lang.
5: Ha?
6: Bata ko lang. Hindi naman bata ni ka, bata na may beach na bulyo.
5: Nagarot. Kaya, kung nag-beating siya, to kami din niya si Kwanto. Bata niya kami, strato yaka, baka ni Kwan.
6: Nyakap, nyakap. Ang apat pa lang na, niyang imo nga man bata sa manuglitsyon mo ka, pato-pato ka po, ibutang mo sa listahan.
5: Ang punto, tamo ni Kang Ipay, Merik. Gaway, gani si isa kalibo, kami pisaryo sa lima lang. Isa na nakalibo, gininaway, paano ka mo na nayang binipisaryo?
6: 20 kyaw ni.
5: Inamin ko mula, isa naging kalibo, binipisaryo na lista mo, damo pag aligyan mo, reklamo sila, way kami na mga. Hindi mo ginito, ma-please ang tanan kang ipag.
6: Kining mga ayuda, mga mo ni Ariel, kaawa yun is barangay?
5: Tiyel ha, ang ato, di ba tayo tiyan sila, pero leksyon na niya, dasun hindi nyo na, pamilya nyo kay Kalaway.
7: Oo.
6: Tigaling kay ang listahan, masi magbutal.
5: Ha?
6: Kasi mag...
5: Alamin mo?
6: Lista ti
5: apat. Banta ko guro, ang iba na takaan na kay balaan nila gamo. Kaya kung ikaw official balaan mo nga gamo, ngay psi na lang na. Ingagaw lang ito lista, kaya total deadline na ba lang.
6: Sige niya, ay kap, ari patigli ka po, nabutang pa rin si guideline, nga sesyonan. Nga di sesyonin na, i-recommend yun na na.
5: Inag-sesyon man sila?
6: May sesyon man.
5: Nag-emergency man sila?
6: Oo. Ay, kuhan, remove that the kuhan bilis be carried over as the official beneficiary of the churba ek-ek. Tiyan mo nga muna na.
5: Pagkatapos, tanan piyait.
6: Tapos, magwaya, si Kapitan Tuluyan, ang nagsugid to, mga kagaw, si Kapitan Tuluyan, ngarapit na lang, suniko, ara naman, nagwa naman, tingko ni wasag naman.
5: Si Tina Serrano, siya kumakalusot lang, galing na purbada. Ang aton, di ba'ng Tina, ibalansi yun, tabi ko, nagagawa sa interview ni Ariel, nga, for example, subungin pabalo sila, wala man guidelines, pagkaaga, gina-require na sila masabit sa pangalan, naging dali-dali lang duro.
6: Ilang tita mo ko, Neo? Yahaha, wala na time. Bata nilang ni Barangay Council, butang ta.
5: Gusto mo na natabo. Gusto na tita ko, Neo, ay duro gamo, ha?
6: Why na duro gamo?
5: Why duro gamo? Actually, amo ginayang natabo.
6: That is what happened. Gingagawa na.
5: Gingagaw mo.
6: Nyakap, ang bata, pagito sa ngimo nga kumpare sa piyako, nga diin, nga diyo, nga si tawag ito si pare, batang diyo.
5: Si namis dumis, gambalo ah. Nga diin does not justifies the means.
6: Correct no? Na.
5: Nga ito lang nga leksyon naman eh. May programa, hindi nyo pag-una, pamilya nyo, kay tampaong ka mo sa publiko, delikato.
6: Tapos yung pag-abot sa eleksyon, linikap, nga, day, mare, nga sa buwas blam, may eleksyon, hindi ko mare, nyakap, istoryahan doon ang bata mo. Tutalo ka mo malang ako may ayuda, may bagyo lo ka mo malang.
5: Baba mo, tutuloan mo ginamang butante sa ito. Ikaw na tutuloan mo ginindimayo mga butante. Pasalamat ka kayo sa September 2020 ng eleksyon. Ay, hindi kali rin. Dumaday yung pakali.
6: May extension ng eleksyon.
5: Hindi pwede postpone extension.
6: Extension lang.
5: Si Giel, thank you so much, Giel.
6: Kapitan Ariel, salamat.
7: Yes, Regen kagya Sir Eric. Ang ini nga balita ang ginadulong sa details sa balita Eastern Post ko premier promen di Facebook kami sa pinanaka dito sa pa. Para sa Parodos Cosmos ini kay Kay Barabas para sa kampiyon niya mga balita serbisyo publiko kag kaniya once and order ni Gil Skipad New Tupad.
5: Si Jerry Castro Sir Alin sa una wala gitam dala sa Tupad. Ako yaway ko yung gando mo dala sa Tupad kundi nga tani. Makutahan ta bisan tatlo apat lima na. Pero why gid?
6: Sa isa ka gatos no?
5: Why gid?
6: Titita mo.
5: Bilog na nga tuig ya.
6: Tita mo ko niya, correct, yung tago ka barangay council, ini nga yuda, damo, wala ka balong pumuluyo.
5: Hindi ba mga tago? Kaya nga, pagkagat, yan lang, paano mo bimakaskid sa isa kadlaw?
6: Ay, kasasya.
5: I-check ko naman, bangod sang pagtribuka ho, isa ka barangay kapitan, standby. Si Kaki 5, sino na? Arp Amores, ara na, naka-standby na si Arp. No? Pasunod na sila, no? Para dasig ng aton nga scholar series. Pasunod din mo. Halin kay Ariel Apas, nanakpan doon kagawad to. Dito iya sa...
6: Tumina
5: ka ba yan? Gilibiong gids kapitan. Doon na-hurt gids siya. Siling niya. Binirag, nilag, binirag siya. Kung sige tani, nagkantum lang kamo di sa barangay. Huluan niyo mga kong ipakawian.
6: Nakagapigado, mablasamon. Kaya swildo namon. Hindi ka barangay kapitan. O chumilang bulan. Ha?
5: Tiyan mo nag...
6: Chumera, pang kapitan o chumila, oh?
5: Ay, depende sa income mo.
6: Agaling ito, hinalayo ni Sir Eljan.
5: Oh, ang gagmay nga barangay. May aragid man nga gagmay. Pero that's why nga gina-move na to, kakipaberi, kitaasan na, salary, ano ganito?
6: Daw 13 something.
5: Amo na na?
6: 13 or 15.
5: Oh. 15 ang kapitan.
6: Oh, daw 20 city mil minimum.
5: Ay, sa makagawad niya. Kapitan niya sa 40 taon na mo.
6: 40 taon.
5: I-check ko this time around si K5R Amores kung wala. Sa iluhan ta si... Ara na?
6: Ara siya.
5: Kaya hindi siya magpabirdi ni.
6: Arina mo na ni.
5: Gatulo-luha ni kapitan mo. Sakitan siya. Kabalo ka sometimes sa reality bites ko nung K5R mo.
6: Siya pala.
5: Ha? Ano itong ginambal ko, aw?
6: Reality bites. Gusto mo ilungguhon ko na?
5: Ano, aw?
6: Sa isa kagatos nga kuta, huwag kagin maskin isa?
5: Sa sunod sa tatlo katuig,
6: no? Sa sunod sa tatlo katuig. May tupad. May
5: tanan na lang
6: pa. Why gid ya?
5: Wala gid ya.
6: Tanan lang.
5: Nanti why ka lang tulok. Ang kabalukan ng team song mo. Nagatulok lang ako sang masinulugon. Ingwa mo sa inutil.
6: Tingi mo nga leader to gano'n yan.
5: Well, eh, tanga-tanga. Kapag itloy, si mo nga isunod mo, te. Pagkanto ka to, ang balukan, te, punaw ng kota. Amo na sa una mo. That's nami, why nga nami man magpamarangay pero kung pamulitikan to
6: tapos kung maghahambal ka malo kang gapamulitika ka
5: dari
6: amo na announcer ka
5: Announcer ka mo kasi mo kayo ay natadapi din na
6: biyatek sa akong iunahan ko
5: mga experience na kang ipamirin hindi natin malipatan pero tadya man ah
6: sad reality sir Elgin sad reality
5: i-check natin this time around si K5 Arf Amores, hibi gid jas kapitan kag ipaberik mo. That's why gid balance ta mo ni kag ipaberik. Because ang realidad bla. Kung kaisa basulan tala sila pero ang chimpo kung kaisa. Pero may eleksyon tala ton andi ha. Kung may programa gobyerno di pugna pamilya mo kay ambuyayawon kag ka constituents mo. Line number 1 K5 Arf, good morning. Arf. Otod.
6: Okay.
5: Tawtod ang atong linya kay K5 Arf Amores. Sa ato naman niya pamparagad sumungan daw namin. Niya kayo sa tuminag, wawaw, ganyan mo. Ligad sa amon barangay, maghambal amon kapitan para sa mga graduating student ng pre-scholar. Di wala man problema sa amon. Easy, mercy. Gusto na transparency. May election pa man sa November. Good kung ma-extend.
6: Hindi ako may election.
5: Hindi ako may election. Kino, dayo na gito sa 2028 eh. Hindi na dali, dugay-dugay na sila kabalo. No, basta di text ko pin siling ni Romy Pisigado. Sige, basta di text ko pimix lang. Bisan why na kami as scholar. No. Gulpiada kung si Jerry Castro pa. Arf, ano na tabo? Ay, si Jerry Lowe naka-standby.
6: Jerry
5: Lowe. Si Arf. Arf, Jerry Lowe na lang ato na.
6: Iniya uli, uli niya uli.
5: Tandugin mo. Sikap actually, kapila na ito tutukan. Actually, ang problema mo ni, si kapitan niya is in good faith. Kaya nga, gin-publish siya pa yung gani sa ilang barangay mo.
6: Ah, may publish mo
5: niya? Dra siya na dakpan.
6: Kaya gin-publish siya?
5: Kaysa gin-publish niya, nakita siya, bata mo ni kapitan ng isa.
6: Ngayon na, bebe.
5: Hindi kay gusto man ni ka, proud man siya, nga naka-abay lang iya tani, kabataan, bla.
6: No, kanami man tani, no? Nga,
5: actually, wala agad sa iya sang siling akong lain. Hindi ko lain, nagtinutuya iya, kundi kitago iya man to, ay naging publish.
6: Tanto kanami man, batsyagong niya, ay bata ko, scholar na iya.
5: Oo.
6: Oh. Ano kanami man?
5: Tigaling ka balo ka kung kaisang ibang di kang opsi ng kipaberik mo. Mm-hmm. Ang unang yung pabangkot mo na permila mo. Sa kadamo, di sa pigado, unahon maging bata mo.
6: May migo ko nga barangay kapitan sa inubaan, mga scholar yan, mga may qualification.
5: Eh, patulogon to si Jerry Lo. Jer, ara ka, Jer?
12: Sa K5,
6: Arisya?
5: Jer.
12: Good morning.
6: Oh, Arisya?
5: Kay kumugol piyada, pagtawag namon sa imo, balikan ka lang mo liwat. Jer, hindi ka lang magsunggo na.
6: Ang magaling ko, huwag ipatunog ko siya.
5: Huwag ipatunog ko siya. Jer, makomersyal tanay. Jer, kay 54 na. Jer, basi ko, mamulta, kuning skalar, 20, basi maulian kami, 5 mil na.
6: 5 mil ni? Oo, tinduwa kami, Disney.
5: Pauwai tanay, Jer, ha. Balikan ka lang, Jer, hindi ka magsunggo na. Ang oras sa K5, sa K5 Philippines, mga ka K5, Las 7:54.
6: Standby.
13: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
13: This time check is brought to you by Newstar. It's time. Experience Newstar online. ride for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. Tipo. DTX 500.
15: Istoryahan ta karon ano bala ining aton nga white blood cells. Kaupunta siya na discussion si Dr. Ramil Uy, amon CEO. Ano bala Dr. Ramil ang white blood cells?
16: Ang white blood cells or GP ang kabahin sang aton nga immune system. Kun ang red blood cells amo ang carrier, amo nang gadala sang imo oxygen kag nutrients pa kadto sa mga selula. Ang imo naman nga white blood cell naman ang nagabulig bantay sa lawas kag nagaprotekta sini batok sa mga kagaw or pathogens. Kun nagainom ka DTX 500 kag maiti si adlaw-adlaw, sigurado or pure si sigurado wala ka problema hon sa imo white blood cells. Ini sila abi ang very sensitive sa sobra kataas nga level sang oxidative stress.
15: Correct doc, ano ang white blood cells or leukocytes ang may duha ka mga main component nga mo ang granulocytes kag non-granulocytes. Ang granulocytes ang ginabugusan sang neutrophils, eosinophils kag basophils. Samtang ang non-granulocytes naman amo ang lymphocytes kag monocytes. Ini sila tanan amo ang major components sang aton immune system.
16: Kung isipon naton Sir JP, ang white blood cells are just 1% total blood volume pero grabe ang no, obligation sini no? Tumangid kadako bilang immunity cells. Bangod sina wala sang pahuway ang leukocytes sa pagbantay isang aton lawas batok sa mga gasulod nga kagaw. Halos adlaw-adlaw may gira ini nga ginatubang batok sa mga viruses, bakterya kag iban pa nga mga foreign invaders. Amo na nga dapat ara sa kondisyon ang aton nga immune system cells. Protektado batok sa free radicals kag oxidative stress. Sarang lang ini ma-achieve sir GP nga protection kung gainom ka sang mga no mataasing antioxidant kag mataas ang alkaline nga vitamin C. Amo na permi na mo gina recommended ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag alkaline nga vitamin C ang mighty C or pure C.
13: Para sa matinlo nga dugo
17: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo
17: DTX 500.
13: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
13: nga amo naman
17: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo
17: happy kanunay
13: DTX 500.
17: Masaligan
13: epektibo
17: DTX 500.
15: Yes, Doc. No? For example, ang neutrophils ang may pinakalipot nga lifespan. Matapos ini ang maproduce sa bone marrow sa sulod sang 14 dias, bago mag-mature kag iga-release sa bloodstream, ang neutrophils ang mapatrolya sa bilog nga lawas in less than one day. Huwag ganit makalambot isa kat-adlaw iya sinikabuhi. Ini ang gina-redistribute sa mga tissues kag ginapatay sa bone marrow, liver, kag spleen.
16: Wala kalabot, 24 oras ang kabuhi sa neutrophils kag ini ang gina-eliminate sang lawas agon maislan sang bag-o. Hindi hamak nga free radicals ang ginatubang sang aton nga immune system cells or GP, especially during infection. Kung may gira sila batok sa kagaw nga nagasulod sa lawas, amo na nga dapat permanente ang pag-inom sang DTX 500 kag mighty C or pure C agon malikawan ang oxidative stress sa lawas.
15: Ano pala Doc ang function sa mga soldado sang immune system?
16: Yari ang mga function sa mga soldiers sang white blood cells. Una, ining monocytes, mas malawig ang lifespan kumpara sa iban kag sila ang nag-aaway sang bakterya.
15: Bakterya galing monocytes.
16: Oh, lymphocytes naman ang nagahimo sang antibodies agod awayon ang bakterya, viruses kag iban pa. Ining neutrophils nagapatay kag nagakaon sang bakterya kag fungi. Sila ang pinakadamo kag makabig naton nga first line of defense sa tion sang gira batok sang kagaw. Basophils, sila mo ang mga sound sang alarm kag nagatawag sang reinforcement sa tion nga may masugata nga kagaw sa lawas. Sila man ang